And today, we will present Eli sa yung pag-uusapan natin, yung buhay ni Eli, na isang example na huwag tutularan. Isang example na huwag gagayahin as far as raising a family is concerned. Ulitin ko po anto, warning. Huwag gagayahin. Huwag gagayahin. Si Eli ay isang halimbawa nung tinatawag na passive parenting. Passive parenting. Pag sinabing passive siya as a parent, walang tutol. Sunod-sunuran. Siya yung sumusunod dun sa mga anak niya. So Eli is an example of passive parenting and huwag gagayahin. So pag-usapan natin, ano ba yung passive parenting? Tatlong bagay po. Una, passive parenting is lack of positive influence. Passive parenting is lack of positive influence. Lagi po nating sinasabi, if you want your children to be good, gusto mong yung mga anak mo ay maging mga mabuting anak, dapat yung mga magulang, meron silang positive influence dun sa mga anak nila. Dapat meron tayong positive influence sa mga anak natin, which apparently, wala kay Eli. Wala kay Eli. Tingnan natin, anong sabi nung chapter 2, verse 12, nung 1 Samuel? Nalagay ko po dyan yung iba't ibang mga versions, papaano siya binanggit. Sa New International Version, sabi, Eli's sons were wicked men. Wicked. Yun yung description. Yung mga anak ni Eli, mga wicked. Ano sa Tagalog yung wicked? Mga masasamang tao. Yung mga anak ni Eli, masama. They had no regard for the Lord. Sa King James Version, sabi, now the sons of Eli were sons of Belial. Sons of Belial. Yung mga anak daw ni Eli, parang mga anak ni Belial. Yung Hebrew word po dyan na Belial, ang ibig sabihin po nun, worthless, walang kwenta. Masama and ungodly. Yun yung pong ibig sabihin nung merong Hebrew word na Belial. At yun pong sons of Belial, isa po siyang idiomatic expression. Expression po nung Old Testament times na dinedescribe yung pagiging masama. The sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. Sa ESV, kung English Standard Version yung Bible niya, sabi, the sons of Eli were worthless men. Yung mga anak ni Eli, mga walang kwentang tao. Yung pagkakaano, pag sinabi, worthless. Ang sakit na, no? Marinig. Alimbawa ako, marinig ko bilang tatay, tapos may magsabi, yung mga anak ni Pastor, mga walang kwentang tao. Masakit yan, worthless men. They knew not the Lord. And then sa New American Standard, sabi, now the sons of Eli were useless men. Grabe yung mga words na ginamit sa pagde-describe dun sa mga anak ni Eli. Wicked, sons of Belial, worthless, useless.

Sabi, they had no regard for the Lord. They knew not the Lord. They did not know the Lord. They did not know the Lord. Yun ang sinasabi. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila kilala ang Panginoon. Imagine, tatay nila high priest. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila kilala yung Panginoon. Yun yung sinasabi natin na pag kung gusto nating magkaroon ng mga mabubuting anak, dapat meron tayong positive influence sa mga anak natin. For Eli, who was the high priest, and then wala siyang positive influence, hindi niya na-influensyahan yung mga anak niya, at least sa pagiging pari man lang, sa pagiging lingkod ng Diyos, anong klaseng tatay naman siya? Baka sabihin niya, Pastor, siguro busy siya sa kanyang gawain. Busy siya dun sa kanyang pagiging priest. Busy siya sa pagmi-minister sa mga tao. Alam po ninyo, admittedly, marami po akong mga kabaro. Marami po akong mga kasama, mga pastor, na ganun din po yung nagiging kalagayan. Sabi nila, masyadong busy sa ministry, kaya napapabayaan yung pamilya, napapabayaan yung mga anak. At ito po yung nasasabi ko dun po sa kanila. Ang requirement ng pagiging lingkod ng Diyos, dapat you could manage your family well. Requirement yun sa paglilingkod sa Diyos. Kaya mong pangunahan ng mabuti ang iyong pamilya. At lahi kong sinasabi, natutunan natin to kay Pastor Willie, sabi ni Pastor Willie, pastor ka, pastor tayo, pero tandaan natin, bago tayo naging pastor ng church, pastor tayo ng pamilya natin. Hindi po pwedeng naiiwan o napapabayaan ang pamilya. Hindi pwedeng wala tayong positive influence sa ating pamilya o sa ating mga anak. Now, yung sinasabi doon, they did not know the Lord. Hindi nila kilala ang Diyos. Alam po niyo itong phrase na ito, ginamit na ito bago pa nabuhay si Eli. For example, in Exodus chapter 5 verse 2, sa Exodus, time pa ito ni Moses. Time ni Moses. Nakipag-usap sa Pharaoh. Sabi niya sa Pharaoh, payagan mo kami, utos ng Panginoon na ang buong Israel ay lalabas ng Egypt para mag-worship sa kanya. Ito ang sabi ng Pharaoh. Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey him and let Israel go?" Sino yung Panginoon na yan para sundin ko? And then sabi niya, "I do not know the Lord. Hindi ko kilala yan. And I will not let Israel go." Tandaan mo na din. Dito pa lang sinasabi ni Pharaoh, sino ba yung Panginoon na yan para sundin ko? Hindi ko siya kilala. Therefore, hindi ko siya susundin. Ganun po. Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo siya susundin. Mga kapatid, ito rin ang gusto kong sabihin ngayon. Kung hindi ka sumusunod sa Lord, ang ibig sabihin lang nun, hindi mo siya kilala. Kahit na sinasabi mong Christian ako, kahit attend ka ng attend sa church, if you do not follow the Lord, yun yung sabi ng Pharaoh, sino ba yung Diyos na yan para sundin ko? Hindi ko siya kilala, therefore hindi ko siya susundin. The sons of Eli, they do not know the Lord. Yun yung description na paulit-ulit doon. Hindi nila kilala yung Diyos. Kaya hindi nila sinusunod. And in Judges chapter 2 verses 10 to 11, ito sabi, after that whole generation had been gathered together to their fathers, yung generation nila Joshua. Nung namatay na daw yung generation na yon, merong another generation na lumabas, yung mga anak-anak nila. Yung mga anak nila. At yung description sabi, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. Itong mga anak nila, hindi nila kilala yung Diyos nila. At hindi nila alam kung ano yung ginawa ng Diyos sa Israel. Ano bang ginawa ng Diyos sa Israel? Yung pinalaya sila mula sa pagkakaalipin sa Egypt, yung pagtawid nila dun sa Red Sea, yung paglalakbay nila dun sa wilderness, na pinakain sila ng Diyos for 40 years. Every day, merong provision yung Lord na mana na dumadating, pinupulot nila at kinakain nila. Every day, nagpo-provide ang Diyos ng inumin nilang tubig dun sa wilderness. Sabi, itong generation na to, hindi nila kilala yung Diyos at hindi nila alam kung ano yung ginawa ng Diyos. Therefore, dahil hindi nila kilala yung Diyos, sabi, then the Israelites did.

evil in the eyes of the Lord. Ganun po talaga, pag hindi mo kilala ang Diyos, una, hindi mo siya susundin. Pangalawa, gagawa ka ng mga bagay na masama. Gagawa ko ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos kasi hindi mo siya kilala. Now, si Eli, the high priest, meron siyang mga anak. Wala siyang positive influence sa mga anak niya kasi yung mga anak niya hindi kilala ang Diyos. That's why they are wicked. They were useless. They were worthless. If we want our children to be good, we must have positive influence in their lives. Passive parenting is lacking positive influence in the lives of our children. Pag wala tayong mabuting impluensya sa kanila. Ngayon, ano ba yung dapat nilang gawin para magkaroon ng positive influence? Itinuro din naman sa kanila yan eh. Imagine natin ha, si Eli, high priest. Ang lahi ng mga high priest, kasama yan doon sa lahi ni Levi, mga Levites, sons of Aaron, tawag sa kanila. Wala nga na yan, wala silang inheritance, wala silang bahay, wala silang sariling lupa, wala silang mga bukid. So nandun lang sila sa paligid ng temple, doon sila nagsiserve. Imagine, tumira na sila doon sa paligid ng synagogue. Tumira na sila doon sa paligid ng tabernacle. Nakatira na sila halos doon sa templo. Anak sila ng priest, pero hindi nila kilala si Lord. Alam po niyo, the same thing is happening nowadays. Makinig po kayo. Parents, pati mga bata. Maraming bata lumaki na sa simbahan. Lumaki na sa simbahan. Umattend ng Sunday school. Umattend ng VBS. Anak ng mga members ng church, anak ng mga leaders ng church. Pero pagkang lumalaki na, makikita natin, mapapatanong ka, nakilala ba nila si Lord? Tanungin natin yung mga magulang, tanungin natin yung mga parents. Pinakilala mo ba si Lord sa mga anak mo? Pinakilala? O ipinaubaya mo lang sa teacher yung pag-share ng gospel? Pero sa bahay, sa loob ng pamilya, hindi nyo pinag-uusapan tungkol sa Panginoon. Tungkol sa pananampalataya natin. O pinaubaya lang sa teacher. O di ngayon, tanungin natin yung mga teachers. Teachers, siner mo ba yung gospel dun sa mga bata? O nagkwento ka lang ng Bible stories? Nagturo ka lang ng kanta? Nagturo ka lang ng sayaw? Gumawa lang kayo ng mga artworks? Siner mo ba yung gospel sa mga bata? Sasabihin ng magulang, ang akala ko yung mga teacher magtuturo. Sasabihin ng mga teachers, hindi ba dapat yung mga magulang ang nagtuturo nun? Sinong may pagkukulang? We are being passive. We are being passive. Ano bang dapat gawin para magkaroon ng positive influence sa buhay ng mga bata, sa buhay ng mga tao? Tinuro na ng Lord yun sa Israel. Sabi ng Deuteronomy chapter 6. Ito, Deuteronomy 6. Sabi niya sa mga Israelites, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Dito muna tayo. Sabi ng Diyos, ito ha, mga mamamayan ng Israel, mahalin niyo ang Diyos. Mahalin niyo ang Diyos. Mahalin niyo ang Diyos ng buong puso. Mahalin niyo ang Diyos ng buong kaluluwa. Mahalin niyo ang Diyos ng buong lakas. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, sabi niya, lahat ng ginagawa ninyo, dapat nagpapakita yan ng pagmamahal ninyo sa Diyos. Kung mahal niyo si Lord, gagawa ba kayo ng mga bagay na ayaw niya? Gagawa ba kayo ng mga bagay na hindi niya gusto? Gagawa kayo ng mga bagay na nakakagalit sa Kanya? Hindi. Kaya sabi niya, mahalin niyo si Lord. Tapos sabi pa, itong utos ko na ito sa inyo, dapat nakatanim sa puso niya yan. Nakatatak na sa puso niya yan. Na mahal niyo talaga ako. At yung ginagawa niyo, dapat expression ng pagmamahal niyo sa akin. Now, meron pang kasunod bukod sa pagmamahal. Yung next part, sabi, yung pagmamahal niyo sa Lord, sabi niya, impress them.
on your children. Ipakita ninyo sa mga anak ninyo na mahal niyo ako. At meron akong preacher, narinig, sabi niya, ganito yan. Dapat yung mga anak ninyo nai-impress sa inyo sa pagmamahal niyo sa Lord. Yung tipong sinasabi ng anak niyo, wow, yung tatay ko, mahal na mahal niya si Lord. Wow, yung nanay ko, mahal niya si Lord. Impressed ako. Kaya sabi, impress them on your children. Ngayon, kung tatanungin kaya natin yung mga anak natin, yung tatay mo ba, mahal niya ba si Lord? Yung nanay mo ba, mahal niya ba si Lord? Ano kaya ang sasagot nila? 6-7. Hindi sure. Hindi sure. Diba na, ibig sabihin 6-7, di ba? 6-7. Sakto lang. Medyo. Pero sabi, dapat mahal niyo si Lord. At dapat nakikita nila yan. At dapat nai-impress sila dun sa pagmamahal natin sa Lord. So dapat, yung pagmamahal natin sa Lord, sabi niya, talk to them, talk about them. Ikinukwento niyo yan sa kanila habang naglalakad kayo, namamasyal kayo. When you walk along the road, habang nakahiga kayo, nagkukwentuhan kayo, meron kayong mga symbols niyan sa kamay niyo, sa ulo niyo, nakasulat yan sa mga door frames niyo, na nagpapakita na mahal niyo sa Lord. Mahal niyo si Lord. Dapat nakikita nila yan. Yun yung pagkakaroon ng positive influence sa buhay ng ating mga anak. Let us love the Lord our God. At kinakailangan makita nila, maituro natin sila, maituro natin sa kanila, na mahalin din nila si Lord. At ito lagi nating sinasabi, hindi mo pwedeng ituro yung wala ka. Hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. Paano mong sasabihin sa mga anak mo na mahalin niyo si Lord kung nakikita nila ikaw hindi mo mahal si Lord? Kaya sabi, love the Lord your God with all your heart, all your mind, with all your strength, and then impress them. Ipakita mo sa mga anak mo na mahal mo nga si Lord. Impress them on your children. Apparently, Eli failed. Hindi nagawa ni Eli yun. Hindi niya naipakita yun sa mga anak niya. Ang natutunan lang ng mga anak niya, papaano maging priest. Kasi nung time nila, nung panahon nila, ang priest, ang pagiging pare, ang paglilingkod sa temple, nasa lahi, nasa pamilya. So inappoint ng Diyos, o lahat ng lahi ni Levi, lahat ng Levites, o kayo yung magsiserve. So dahil Levite sila, ang natutunan nila, papaano magserve dahil Levite sila. Pero hindi nila nakita yung pagmamahal sa Lord. Nakita lang nila yung ministry. Ginagawa nila yung ministry. Ayun nga ang nakakakaba minsan eh. Baka merong mga taong gumagawa sa ministry na walang love kay Lord eh. Kasi ang natutunan lang yung ministry. Natutunan lang kung ano yung ginagawa. Pero dapat sabi, ang unang makikita yung love sa Lord, and then i-impression, makikita ng mga anak, matututunan nila. And then they will serve the Lord. So passive parenting is lacking. Lacking is a lack of positive influence sa buhay ng mga bata. So dapat meron tayong positive influence sa buhay ng mga anak natin. Pangalawa, pag-usapan natin about passive parenting. Passive parenting, according dun sa ating nabasang kwento, passive parenting is failure to discipline. Failure to discipline. Alam po ninyo, pag-usapang disiplina, lahat naman nagkakaisa, mahalaga yung disiplina. Lahat naman gusto mayroong disiplina eh. Pero pagkang usapang pagtuturo sa disiplina, pag-usapang pagsunod sa disiplina, dyan tayo nagkakasubukan at dyan tayo nahihirapan. Sabi ng mula verse 22 hanggang 25, di nakita natin, masama yung mga anak ni Eli, ha? Dahil wala siyang positive influence. Sabi ng verse 22, now Eli, who was very old, matanda na si Eli. Narinig niya, sabi, heard about everything his sons were doing to all Israel. Ano yung ginagawa ng mga anak ni Eli? Pagka merong mag-o-offer, uutusan yung kanilang katulong, may daladalang malaking tinidor, may malaking tinidor, na may tatlong, ano yan? Tatlong tusok, yung tinidor. Pagkatapos, tutusok siya dun sa ano, dun sa lalagyan nung karne na ini-offer. Lahat ng makuha nun kanya. Lahat ng makuha nun kanya.
At pagkatapos, aba, maano pa, namili pa. Kasi yung karne na ini-offer, inilalaga yun eh. Inilalaga. Niluluto hanggang masunog yun, yung pagkakalaga na ano. Eh sabi, hindi, gusto namin kuanin hilaw kasi mag-iihaw kami. Ayaw nang nilaga, gusto inihaw. Alam po niyo ganito eh. Narinig ni Eli na yun yung ginagawa ng mga anak niya dun sa mga nag-o-offer. Tapos sabi pa, kung ayaw niyong ibigay, kukunin namin ang sapilitan. Aba, ano pa, pwersahan pa. Tapos hindi lang yun yung kasalanan ng mga anak ni Eli, sabi. And how they slept with the women who served at the entrance to the tent of meeting. Uy, merong sexual sin. Huh? So he said to them, kinausap naman ni Eli yung mga anak niya. Sabi niya, why do you do such things? Ini-imagine ko, ano kayang tono ni Eli nung kinausap niya yung mga anak niya? Mga anak, ba't niyo namang ginagawa yan? Why do you do such things? Nabalitaan ko, ito daw yung ginagawa ninyo. Ganun kaya yung tono? Ito, no? No, my son. It is not a good report. Hindi maganda yung nababalitaan ko. At ito'y kumakalat. It's spreading among the Lord's people. No, my sons. Sabi niya, if a man sins against another man, pagka nagkasala ang tao laban sa isang tao, merong Diyos na magme-mediate. Pero kung ang kasalanan mo ay against God, sino yung magme-mediate? Ano ba yung kasalanan ng mga anak ni Eli? Una, yun nga, kumukuha sila dun sa offering. Alam po ninyo, dahil nga yung mga Levites, yung mga priests, wala silang parte, wala silang kabuhayan. Talagang yung kabuhayan nila ay dun lang nakasalalay sa inio-offer ng mga tao dun sa tabernacle. So, kumukuha sila dun ng pagkain lang. Pero merong rules. Merong rules sa pagkuha. Habi nga. Pagka may offering, ang fats, yung taba, yung liver, yung kidney, yung mga laman loob, sa Lord yun. Hindi dapat kinukuha yun. Bawal kunin. Sabi ko, ano, napaka-wise the Lord, ano? Kasi alam niya, yung fats at yung laman loob, ang sama ng epekto sa katawan natin yun eh. Diba? Yung fats, di ba yun yung pinabawal ng doktor? Huwag yung fats, huwag yung laman loob, tataas uric acid mo, eh mamaya may bopis ata. May taba ata na ano. Pero tinan nyo ha, sa rules ng Diyos, pagka mag-o-offer, yung fats, walang pwedeng gumalaw ng fats sa Lord yan. Susunugin yan lahat para sa Lord yung fats. Huh? Tapos yung laman loob, sa Lord yan lahat. Ang pwede lang kunin ng priest, may rules eh. Ang pwede lang kunin ng priest, para sa kanila, para yung part nila, yung share nila, yung kakain nila. Una, the breast part o yung ribs. Huh? Yan yung para sa priest. At very specific, the right thigh, yung kanang pata. Ayon sa priesthood law. So, pagka mayroong nag-offer, ang kukunin ninyo na part ninyo, yung breast part, yung ribs, at yung right thigh. All the rest, offering yan. Offering yan. Huwag niyong gagalawin. Eto ngayon, yung mga anak ni Eli. Kukuha ng yung tinidor na may tatlong tusok, itutuhog yun doon. Lahat ng makuha, kanya. Kahit anong parte yan, di ba? Kahit anong parte yan, kanya. So, anong kasalanan doon? May paglabag sa gusto ng Diyos? Pagkuha nung hindi dapat kanya, yung para sa Lord, kinukuha niya pa? Yung kung anong magustuhan niya, gagawin niya kasi yun yung gusto niya? By the way, yun yung description ng time nila eh. In 1 Samuel and then in the book of Judges and even in 1 Samuel sabi, during those time, Israel had no king. At ginagawa nila kung anong maibigan nila. Ganun sila. So gusto nilang kuhanin nila. So meron dong greed, no? Pagkagusto, hindi sila masatisfy, hindi makontento dun sa part nung para sa kanila, kaya kinukuha nila kahit para sa Lord na. No? Merong greed, merong sabihin nating gluttony.
Sobra-sobrang kain. Mamaya may makikita tayo dyan.

0: second, merong sexual sins na nangyayari. Merong sexual sin. Kasi sabi, they are sleeping or they are having sexual relationship dun sa ilang sa mga babae na nandun din sa temple. So anong ginawa ni Eli? Pinagsabihan niya naman. Yun yung pwedeng sabihin, Pastor, pinagsabihan naman. Eh kaya lang, hindi nakinig eh. Ano ko ba yun? Kasalanan ko pa ba yun? Kasi pinagsabihan ko pero hindi sila nakinig. Ang tanong, bakit kaya hindi nakinig? Ba't hindi nakinig? Meron tayong clue. Halimbawa, sa verse 29 ng 1 Samuel, ito mabasa natin in verse 1 Samuel 2:29. Merong prophet na rebuke kay Eli. Ito sabi ng prophet, "Why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribe for my dwelling? Ba't nilalapastangan nyo yung offering na para sa akin? Why do you honor sons more than me by fattening yourselves on the choice parts of every offering made by my Israel?" Kung tatagalogin natin, ano sabi niyan? Bakit nagpapataba kayo dun sa mga parte na para sa akin? Nagpapataba kayo. So na-imagine niyo siguro, baka nga nagtabaan na itong si Eli at yung mga anak niya. Kasi yung words na ginamit eh, by fattening yourselves dun sa pagkuha niyo ng mga pagkain. And then merong kumpirmasyon. Nung namatay si Eli in 1 Samuel 4:18, ito sabi. When he mentioned the Ark of God, 1 Samuel 4:18, when he mentioned the Ark of God, Eli fell backward off his chair by the side of the gate. His neck was broken and he died, for he was an old man and heavy. Mataba nga siya. Eh yung sabi sa kanya, eh ba't kasi nagpapataba kayo dun sa mga parte na hindi dapat sa inyo? Anong ibig sabihin nun? Nakikikain din siya. Alam niya, pag nakita niya yung taba ng karne, uy, hindi pwede sa akin to, hindi tama ito. Di ba, dapat sa Lord ito, dapat sa atin yung pata lang, the right thigh, at yung ribs lang. Eh, nakita niya, kumakain din siya. Now, pagkang ikaw ay kasama dun sa krimen, pwede mo ba sitahin? Pagkasama ka. Now you know why hindi niya nasisita. Ba't hindi niya mapagsabihan? Nakikikain din siya eh. Nakikibahagi siya eh. O alam niyo, bakit hindi masolve yung flood control? Sinong sisita? Eh kung may maleta ding natanggap. Pagkang kasali ka, pagkang kasama ka, hindi mo pwedeng sansalain. Eh yun yung sabi nung nag-rebuke sa kanya eh. You are fattening yourselves. Nagpapataba kayo dyan sa mga parte na yan. Pagkatapos namatay siya, sobrang taba niya na. Kasi kasama siya, nakikinabang siya doon sa ginagawa ng mga anak niya. Paano mong sisitahin? Paano mo sisitahin yung anak mong corrupt kung ikaw ay naaambunan? Ha? Kung ikaw ay nakikinabang? Paano mo siyang sasawayin doon sa hindi magandang trabaho niya pagka siya'y nagbibigay sa'yo? Yun yung nangyari kay Eli. Kaya hindi niya madisiplina eh. Hindi niya madisiplina. Kaya sabi dun sa 1 Samuel 2, in verse 25, sabi dun, pagkatapos niyang pagsabihan, his sons, however, did not listen to their father's rebuke. Hindi nila pinakinggan. Bakit? Nakikinabang din siya eh. Siguro sabihin ng mga anak, Lord, katatay naman, pagsasabihan mo kami, sarap na sarap ka nga kumain sa kinukuha namin eh. Kaya hindi sila nakinig. Mahirap magdisiplina kapag tayo kasali rin. Halimbawa, mayroong tatay, sasabihin sa anak niya, anak, ikaw, wag na wag ka magbibisyo. Makita ako magbisyo ka, anak ko. Pero may bisyo yung tatay. Paano pagsasabihan? Diba? Mahirap eh. Yun ang napakahirap magdisiplina pagkang ikaw ay ganun din. Pinagsabihan niya naman, Pastor, hindi nakinig. Tumigil na siya doon. Meron pa siyang mga pwedeng gawin bilang ama at bilang high priest. Ano yung mga pwede niyang gawin? Una, pwede niyang tanggalin sa pagiging high priest. Removal from high priest. Marami na ang pwedeng pumalit eh, kasi ang priest, nasa lahi nila. Ang dami niyang pinsan, ang dami mga Levites. Pwedeng may pumalit, pero hindi niya tinanggal. Diba, para kung seryoso siya, na gusto niyang ayusin, gusto niyang maging matino, gusto niyang gumanda yung sistema dun sa sacrifice at matigil yung nangyayaring sexual sins na yon, di dapat tinanggal niya sa serbisyo. As high priest, may authority si Eli dun sa tabernacle. He could have removed his sons from priestly duties. Dahil yung gawain nila, yung ugali nila, yung practice nila ay nagdi-disqualify sa kanila dahil sila ay nagsiserve as spiritual leaders. Disqualified sila dapat eh, pero hindi niya tinanggal. O sige, pwede. Sige, sabihin natin, huwag niyang tanggalin. E di sana sinuspindi niya man lang. Suspension until genuine repentance was evident. Yung maipakita niya, anak, mali yan, hindi tama yan, so suspended ka, hindi mo pwedeng gawin yan. At pagkang nagbago ka na, pwede kang bumalik. Pwede niya suspindihin sana. Dapat sinabi niya sa mga anak niya, anak, pagsisihan niyo yan, call for repentance. Dapat ni-require, i-confess mo yung mga kasalanan mo na yan. And then yung mga kinuha ninyo, balik nyo. Magkatay tayo ng mga alaga dyan. Ibalik natin sa Lord dyan eh. Kinuha natin eh. Yung repentance and restitution. Hindi niya ginawa yon. At eto pa. Dapat, in-involve niya yung other leaders. Yung community elders. Dahil ang apektado yung buong Israel. Ang apektado yung buong tabernacle service nila. Dapat in-involve niya yung ibang mga leaders doon, para hindi yung isa lang na kitang-kita yung bias doon sa kanyang ginawa. Wala. Sinabihan niya lang, pagkatapos, nung walang nangyari, di wala na. Dapat in-involve niya yun, and that matter could have been brought before the other leaders of the community for judgment according to the law of God. And finally, dapat in-enforce niya yung penalties prescribed by the law. Meron kasing ibinigay sa kanila doon sa law ni Moses, merong sinabi doon na pagkang itong kasalanan, ito dapat parusa doon. Ito matindi. Kaya siguro hindi niya ma-implement. Si Phineas, dalawa anak niya eh, Hophni and Phineas. Makikita natin sa chapter 4, si Phineas may asawa. At merong anak. Yung kanyang sexual sin na sinabi doon sa chapter 2 is a sin of adultery. At ang parusa sa sin of adultery is death penalty. Tatandaan niyo yung time ni Jesus. Merong nagdala sa kanila, sabi, oh, teacher, etong babaeng ito nahuli sa adultery. And then, nagre-ready na sila kasi ang penalty doon, babatuhin hanggang mamatay. Malinaw yung law. Malinaw na pagkang may kasalanan, merong dapat parusa, hindi in-implement ni Eli. Wala siyang ginawa. Sinabihan niya lang, pagkatapos niyang sabihan, that's it. Sabi niya, eh hindi sumunod eh. Hindi nakinig eh. Parents, look at our children. Meron ba silang ginagawa na hindi tama sa harap ng Diyos? Pinagsasabihan ba natin sila? Eh hindi nakinig eh. Ano pang pwede natin gawin? Huwag tayong tumigil dun sa hindi nakinig. The real failure of Eli, hindi yung hindi niya kinausap yung mga anak niya, hindi yung hindi niya nirebuke verbally. Ang problem niya, he failed to act decisively. Meron siyang pwedeng gawin para matigil yung hindi magandang ginagawa ng mga anak niya. Many parents and even leaders today are making the same mistake. They acknowledge sin, but do nothing to correct them. They warn, but they don't discipline. Bakit? Because they prioritize their relationship over righteousness. Anak ko yan eh. Alangan namang, eh nung kay Eli nga eh, dapat death penalty yun si Phineas eh. Kaya lang anak ko yun eh. As compared to God, our Father, who sent His only begotten Son to die for our sins. Tandaan mo natin, yung biblical discipline, hindi po yan cruelty. Minsan nish natin, sobra naman yan. Actually, that is an act of love para ma-restore, para mabago, para maayos. Ang makikita natin dito sa kwento ng buhay ni Eli, yung mga unchecked sin, hindi napapansin, hindi pinapansin na kasalanan, and it eventually brings judgment, not only to the offender, but also to those who refuses to address them. Ang na-judge, ang mapaparusahan, hindi lang yung gumawa ng kasalanan, kundi pati yung mga walang ginagawa dun sa kasalanan na yon. Diba? Nung panahon ng eleksyon at hanggang ngayon, naririnig natin yung kasabihan na sinasabi ng mga politiko, the only thing necessary for evil to prosper is for good men to do nothing. Pag walang ginagawa yung mabubuting tao, hinahayaan lang nila yung masama, then evil will prevail. Evil will prosper. And finally, passive parenting is dishonoring the Lord. Dishonoring the Lord. Sabi ng verse 29, why do you scorn my sacrifice and offering that I prescribe for my dwelling? Bakit nilalapastangan mo? Why do you honor your sons more than me? Ba't mas pinahahalagahan mo yung anak mo kaysa sa akin? That is dishonoring God. Eli loved the approval of his sons. Gusto niya yung pagmamahal ng mga anak niya. And he chose it over obedience to God. Mas pinili niya yun kaysa maging masunurin sa Diyos. That is the heart of passive parenting. Placing family comfort above divine holiness. Sometimes, parents protect their children from consequences instead of leading them to repentance. Kung meron tayong pinakamahalagang magagawa, that is to lead them to repentance. Akayin natin, gabayan natin, kumbinsihin natin, yayain natin, ituro natin sa kanila, you must repent. But when sin is tolerated in the home, God is dishonored. Ito yung sinasabi ng Lord, you honor your sons more than me. That is dishonoring God. Sa loob pa lang ng pamilya, alam nyo dapat, sa loob ng pamilya is the place na matututunan ng mga anak, matututunan ng mga bata, yung kaseryosohan ng kasalanan, the seriousness of sin. Dapat doon nakikita ng mga anak yung holiness ng God. Dapat doon nabibigyang pansin yung meaning ng repentance. Kaya alam nyo, in the New Testament, mula kay John the Baptist, hanggang kay Jesus, hanggang kay Peter, kay Paul, at lahat ng mga disciples, ang preaching nila always start with repent. Magsisi kayo. Pagsisihan niyo yung mga kasalanan na yan. Because yung mga tao, hindi nila kilala yung Diyos. At pag hindi nila kilala yung Diyos, gumagawa sila ng Diyos according dun sa preference nila. Ano yung Diyos na according sa preference natin? Yung Diyos, natatanggapin ako kahit wala akong pagsisising ginagawa sa kasalanan ko. And that is wrong. Hindi ka tatanggapin ng Diyos nang hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo. Kaya si Jesus mismo, ang sabi niya, repent, magsisi ka. Because without repentance, there will be no forgiveness of sins. Hindi ka pwedeng patawarin, hindi ka nagsisisi. Hangkat hindi natin kinukumbinsi na pagsisihan, baguhin yung mga hindi tama, walang pagtanggap ng Diyos. At sabi ng John 3:36, the wrath of God remains on Him. Pero ang gusto nating picture yung Diyos, natatanggapin niya ako for whoever, for what I am. Ganito ako eh, makasalanan. Therefore, lapit ako sa Diyos. Tatanggapin ka ng Diyos, yes. Pero magsisi ka. Pagsisihan mo yung kasalanan. Huwag nating i-shield. Ang kailangan la is repentance. Parents cannot save their children's souls. Hindi natin kayang iligtas yung kaluluwa na. But we are commanded to shepherd them faithfully. Alam po ninyo yung kwento, itong kasalanan ito ni Eli, naging generational tragedy. Ano nangyari? Natanggal sila sa pagiging priest. Buong pamilya nila natanggal doon. His household collapsed. The priesthood was removed from his family. All because a father would not lead, would not rebuke, would not discipline his children. Eli was a weak priest. He was a weak priest. But you know, meron namang good news. The good news is, where Eli failed, Jesus succeeds. Kung saan nabigo si Eli, doon naman nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus. Eli was a weak priest na nagtotolerate ng kasalanan. Jesus is the perfect high priest who confronts sins and saves sinners. Hindi nagawa ni Eli yun. Si Jesus kinoconfront niya yung kasalanan. Pagkatapos niya i-confront yung kasalanan, pag nagsisi, pinapatawad niya. At pagkatapos patawarin, nare-restore sila. Si Eli, ini-ignore niya. Si Jesus, tinatawag niya yung mga tao for repentance. And through the cross, dun sa kamatayan ni Kristo dun sa krus, hindi lang niya pinatawad yung kasalanan nung taong nagkasala, natatransform pa siya. At nagiging mabuting influence sa kanyang pamilya. In closing po, yung pong problema ni Eli, yung problema ni Eli, and I am sure, a lot of us could relate. Lalo pag malalaki na yung mga anak natin, ang hirap ng pagsabihan. The problems that Eli handled badly with his grown sons, ang hirap na eh. Kaya mali-mali na yung naging desisyon ni Eli. Ang hirap na. He handled it badly with his grown sons. Pero tingnan po ninyo, resulta po yun nung failure niya to deal with them correctly nung bata pa. Maliliit pa lang, hindi niya na na-handle yun. Hindi naman yan biglang titigas ang ulo pagtanda eh. Hindi. Hindi yan magiging pasaway pagtanda. Hindi. Mula pagkabata yan. Nasanay na silang ganun. Walang influence, walang positive influence si Eli sa kanila. Hindi niya naturuan, hindi niya naipakilala yung Diyos sa kanila. Hindi niya nasabi, ito yung dapat, ito yung hindi dapat. Yun yung bunga nung mula pagkabata pa lang, hindi niya na naayos, hindi niya na naituro ng tama. Kaya pagdating ng malalaki na, mas lalo nang mahirap. Mas lalo nang mahirap. Ano yung naging, sa nagkamali si Eli, ano naging problema niya? Una, he failed to instruct his sons in the ways of the Lord, especially in the ways of the priests. Nabigo siya doon, naturuan yung mga anak niya, ito ang gusto ng Lord at ito yung tamang pagiging priest. Eli seems blind, nagbulag-bulagan siya doon sa mga kasalanan na ginagawa ng mga anak niya. Pwedeng sabihin niyo, pinagpipray ko na lang. Pero meron kang dapat gawin. Merong practical actions tayong ginagawa. Hindi tayo dapat magbubulag-bulagan sa mga kasalanan yan. Eli responded, too late and too little. Late na, kung kailan malala na, kung kailan nakapag-dehisyon na yung Diyos, parurusahan ko yan. Diba sabi ng verse 25, hindi siya pinakinggan dahil desidido na yung Diyos, parurusahan ko sila. Sobra na yung ginagawa nila. He responded too late and too little to correct the sons, to correct the sins of his sons. And Eli honored his sons more highly than his gods. Mas pinili niyang sundin yung anak niya kaysa sundin ang Diyos niya. So anong relevance ng message nito sa atin ngayon? Ano, paano natin ito i-apply ngayon sa buhay natin? Una, sa atin ang mga magulang at sa mga magiging magulang pa. Ito ang tandaan po natin. Una, wala nga po ang Diyos. Yan ang bukang bibig ni Pastor Paul Mortiz. Wala nga po ang Diyos. Ako anak ng Diyos. Dahil sumampalatayo ko kay Kristo at ayon sa salita niya, pupunta ako sa langit. Yung mga anak ko, hindi ko pwedeng bitbitin doon dahil anak ko sila. Kailangan maging anak din sila ng Diyos. Walang apo ng Diyos. Walang apo ang Diyos. Kailangan yung mga anak ko, ipagsisihan lang yung kasalanan nila, kilala nila si Kristo sa buhay nila, bilang kalampang ng tagapagtas, para maging anak din sila ng Diyos. Huh? Walang apo ang Diyos. Walang manugang ang Diyos. Walang manugang ang Diyos. Hindi porque yung asawa ko anak ng Diyos, ako manugang ng Diyos at tatanggapin niya ako sa langit dahil asawa ko yung anak niya. No? Walang manugang ang Diyos. Yung asawa ko kailangan maging anak din ng Diyos. Dapat magkaroon tayo ng personal relationship sa Diyos Paanong paraan? Magkaroon tayo ng positive influence. Pakilala natin yung Diyos sa kanila. Ha? Pangalawa, Proverbs 22:6. Anong sabi ng Proverbs 22:6? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Sanayin natin yung mga bata sa landas na dapat lang lakaran. Yung mga anak natin, ang responsibility na sa atin. Sanayin natin yung mga bata sa landas na dapat lang lakaran. Ituro natin ang Diyos sa kanila. Dalhin natin sila sa Sunday school. Pero wag natin iba-ibaya lahat sa teacher. Tayo rin, may papel tayo doon. Sanayin natin sila. Para sa kanilang paglaki, nasasanay sila dun sa landas na dapat lang lakaran, yung landas na yon na mayroong pagkilala sa Diyos, yung landas na yon na mayroong paggalang, may pagrespeto, may pagsunod, yung landas na yon na nagbibigay kaluguran sa Diyos. Train up a child dun sa landas na yan para hanggang paglaki niya, hindi siya alis doon. When he's old, he will not depart from it. Ano pa? Huwag nating i-ignore yung mga kasalanang nakikita natin. Do not ignore sin. Do not be silent. Confront it at the very onset. The moment makita mo, the moment malaman mo, confront it. Confront it. Huwag i-ignore. Kasi pag in-ignore, nagiging natural na lang eh. Tanggap na eh. Tanggap na. So okay. So una, patago-tago pa yan eh. Pagka may kalokohan, pag may kasalanan, una, patago-tago lang yan. Kasi nahihiya. Pero pagkang nakita mo na at inignore mo, uy, okay lang, lantad na, garapal na. Gagarapal na yan. Kasi inignore eh. Tahimik naman, wala naman sinabi. So okay lang, pwede, tanggap na. No, confront it at the very onset. And then discipline consistently. Kausapin, pagsabihan, at kung anong pwede pang gawin. Katulad ni Eli. Meron pa siyang pwedeng gawin, hindi niya ginawa eh. Kausapin, pagsabihan, at kung anong pwede pang gawin, gawin para maipakita, hindi tama yan, hindi nalulugod ang Diyos dyan, mali yan, nagalit ang Diyos, parurusahan tayo ng Diyos dyan. And of course, syempre, dapat model tayo. Hindi tayo katulad ni Eli na nakikisama din doon. Ulitin ko, mahirap manaway, mahirap manita pagkasama tayo sa doon, sa gawain na yan. Dapat, good role model tayo. Kaya dito sa church, anong gagawin, anong ginagawa natin, anong gagawin natin dito sa church? Patungkol dyan. Kaya nga nagdi-disciple tayo dito sa church. We focus on the main thing, and the main thing is making disciples. We make disciples. Maging mga followers tayo ni Jesus. At kung tayo mga followers ni Jesus, gagawin natin yung gusto ni Jesus, hindi natin gagawin yung hindi gusto ni Jesus, we are becoming disciples of our... Kaya po dito sa MCF, di ba kaya nga pinopromote natin kanina pa yung e-groups natin? Join kayo sa e-groups. Sal tayo sa e-groups. No? We want all MCFers to be disciples, to be followers of the Lord Jesus Christ. Hindi lang mga professing Christians, ha? Ito, paulit-ulit ko pong binabanggit ito. Ayoko po na yung mga taga-MCF nagsasabi, ah, Christian ako. Bakit ka naging Christian? Kasi nag-pray ako nung prayer, yung sinner's prayer eh. Kasi nung nag-evangelize dito, lumapit ako sa harap. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Hindi lang basta professing Christians. Kailangan followers talaga ni Jesus. Pag sinabing followers ni Jesus, nakikita sa buhay. Kasi kahit ilang prayer yung gawin mo, kahit ilang paglapit sa invitation yung gawin mo, kahit na ilang ulit yan, kung walang pagbabagong nangyayari, kung hindi naman nababago yung puso, walang patnubay ng banal na spirito, I don't believe in that. Sabihin nyo, judgmental masyado si pastor. Pero yun ang sabi ng Bible. Yung sabi ng Bible. Hindi ako sa pagiging ganun lang yan. We want all MCFers to be disciples of Jesus, to be followers of Jesus. Kaya nga dun sa e-group, in-emphasize natin, being disciples first. Tayo muna maging disciples ni Jesus and then later we will be disciplers. Being disciples of Jesus, meron tayong growing relationship with the Lord Jesus, spending time in His words, spending time in prayer, in devotion, spending time in obeying God. At pagkatapos, kung tayo disciples ni Jesus, susunod tayo dun sa sinasabi ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Great Commission. Di ba meron tayong mga memory verse pagkang Sunday? Ito yung verse gusto ko i-memorize ng lahat ng taga-MCF. Ulitin ko, lahat ng taga-MCF dapat memorize ito. Matthew 28:19-20. Therefore go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Kahit English or kahit Tagalog, gusto ko memorize to na lahat ng taga-MCFers. Lahat ng taga-MCF. Humayo kayo, gawin yung alagad kong lahat ng bansa, bautismohan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Tandaan ninyo, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung memorize natin to at ina-apply natin and we are becoming disciples of Jesus Christ, then na-address na natin yung problema ni Eli. Hindi na tayo gagaya sa kanya. At dito sa MCF, we want the parents to be disciples of Jesus. We want the children to be disciples of Jesus. We want the whole family to be disciples of Jesus. And we want to disciple the whole family. Yan po yung uulit-ulitin natin, bibigyang diin natin, bibigyang pansin natin, lalong-lalo na tuwing Family Sunday. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless you all.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.
2: Ako po si Pastor June from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

Tala Salita. Tala Salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala Salita.

Isang mabangpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Talasalita, Talata at Salita, mula sa inspirasyong hatid ng kalimunagan sa Biblia.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sampayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
3: Good morning po sa inyong lahat. I hope that all of us has been blessed sa loob po ng isang linggo. And today is a Sunday morning, June 21, ang araw na itinakda ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak at sa kanyang mga mananampalataya upang tayo po ay sama-samang sumamba sa kanya in our corporate worship. Nasasambahin po siya sa Espiritu at sa katotohanan. Again, this is a Sunday morning, kaya po naman muling sumasa inyo ang palatuntunang Katutubong Hiyas, ang natatanging programang tumatalakay sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions, sapagkat ito po ay handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines. Nahatid naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan, at ako naman po ang inyong missionary sa Himpapawid, na muli po ninyong makakasama sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at balitaan ng Tribal Missions. Ngayon po ay napaka-special na linggo sa bawat mga tatay, sapagkat ngayon po ang celebration ng Father's Day. Kaya lahat po ng mga fathers ay binabati po natin kayo ng Happy Father's Day, at sana ay talagang father tayo sa ating mga anak. At sana po tayo mga anak ay minamahal natin ang ating mga ama. Again, special Sunday because this is a Father's Day, and I would like to share with you ito pong napagagandang awiting tungkol sa Father's Day. Pakinggan po natin ang awiting ito.

I'm forever grateful for you, Dad. Mga tatay, kumusta po kayo? Ang araw na ito ay para sa inyo. Alam niyo po ba kung sino ang nagsimula ng Father's Day? Siya po ay isang babae. The mother of Father's Day. At siya po ay si Sonora Smart Dodd. Noong 1909, si Sonora Smart Dodd ay nagkaroon ng idea habang nakikinig po siya sa mensahe ng Mother's Day sermon. Naramdaman po niya na ang Father's Day ay dapat magkaroon din ng special day of recognition. Kasi ang naisip niya, kung mayroong special day of recognition sa mga mothers, dapat ganun din ang mga fathers. That they also deserve a special day of recognition. Na naisip po niya ang kaniyang father na si William Jackson Smart, na nagpalaki ng kaniyang anim na anak pagkatapos po mamatay ang kaniyang asawa. Kaya si Sonora ay nag-campaign po ng ideyang ito dun sa Spokane at kinagat naman po ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Kaya nagkaroon po sila ng first celebration of Father's Day noong July 19, 1910 sa Spokane. At unti-unti po itong nakakuha ng maraming suporta across the United States. At noong pong taong 1972, ang United States President na si Richard Nixon ay nag-sign ng isang legislation na ginagawa ang Father's Day na isang permanenteng national celebration. At ito ay lagi pong ipagdiriwang tuwing ikatlong Sunday ng June. Kaya po para sa inyo mga tatay, ito ay very special day para sa inyo. Pero saan po ba nagsimula originally ang tungkol po sa pagiging tatay natin? Tingnan po natin ang banal na kasulatan kung ano ang sasabihin niya tungkol po sa ating mga tatay. At siyempre po, titingnan natin to sa Old Testament, sa Book of Genesis. Sa Genesis po, 1 and 2, ay makikita natin ang perfect creation ng Diyos. At kung atin pong susuriin din ang banal na kasulatan, ang Diyos ay naglalang ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kaniyang salita, His Word. And God said, there will be light. Katulad po ng example na yan. And God said, there will be waters. So, ginawa po ng Panginoon yun sa pamamagitan ng kaniyang mga salita. Ngunit nung ang Diyos po ay maglalang ng tao na si Adan, ang first man in the universe, ay hindi po niya sinabing at magkaroon ng tao. So ano po ang ginawa ng Diyos? Ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 28, sabi po niya, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhay natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So makikita po natin sa mga talata ang plano ng Diyos na likhain niya ang tao. Pero tingnan natin kung paano niya nilikha ang tao. Ang Genesis chapter 2 verse 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So pinapahayag po ng Panginoon kung paano ang proseso niya ng paglalang ng tao. Hindi lang siya nagsalita na magkaroon ng tao, kundi kumuha po siya ng alabok, ginamitan niya ito ng kanyang kamay, at kinuha niya ang alabok, at pinormahan po niya ng tao. Lahat naman po ng nilalang ng Diyos ay very special, pero mas special tayo mga tao. Tatay, special ka sa Diyos, kasi kinamay ka ng Diyos. Pinormahan ka niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. At ang formang ibinigay niya sa iyo o sa atin ay kanyang image and likeness. Amaki mo po yun sa lahat ng nilalang ng Diyos, tatay at nanay lang ang binigyan niya ng kanyang image and likeness. Kaya meron tayong katangiang galing sa Diyos. Kaya tayo po mga tatay ay lagi po nating isipin yon. Meron tayong image of God.
At mayroon din po tayong likeness of God. Hindi lamang yon, hindi ka lang niya ginawa sa pamagitan ng kanyang kamay. After na ma-form ka niya, hiningahan ka niya. Ibig sabihin, mayroong galing sa Diyos na ibinigay niya sa atin at yung pong hininga. Dapat po natin maintindihan mga tatay na yung galing sa Diyos from within God at yun yung hininga na ibinigay niya sa atin upang tayo po ay mabuhay. Pagka nag-aaral po ako ng Genesis chapter 2 at nakikita ko yung paggawa ng Diyos sa tao na hiningahan niya from within God, He shared with us His breath, yung pong hininga niya. Ito ang point na to. Alam naman po natin na si Adan at saka si Eva ay wala hong biological mother. Mayroon silang theological father. Ito yung naiisip ko dito, ito yung pinag-aaralan ko to. Tayong mga tao ay meron tayong biological mother at yung pong pusod natin ay connected yan sa ating mga mother. So doon nang gagaling ata yung mga pagkain na kinakain natin nung tayo ay nandun sa tiyan ng ating mga magulang. Ay, by the way, hindi ako masyadong maalam dito kasi hindi ako doktor, no? Pero parang ang aking naririnig sa aking mga kaibigan, mga doktor, ay ganun daw ata yun. Nagmumula yung pagkain natin nung tayo ay nasa sinapupunan doon sa pamagitan ng pusod na yan. Ngayon yung nung sinilang na tayo, pinuputol na yan ng mga nagpapaanak sa ating mga magulang. Yung hininga ng Diyos na ibinigay niya sa atin ay yun ang pinaka-connection natin sa kanya. That is why very special tayo kasi nilalang tayo sa pamagitan ng kamay ng Diyos at nilalang ka sa pamagitan ng kanyang image and likeness at nilalang ka din niya sa pamagitan mismo ng kanyang hininga. Ibig sabihin, nabubuhay ka sa pamamagitan ng hininga na ibinigay sa iyo ng Diyos. Naisip po ba natin yung proseso ng paglalang ng Diyos sa atin? It is a very special way of creating God ng humanity. Kaya dapat tayo ay laging bumabalik sa Diyos at magpapasalamat tayo sa Kanya. That was the message of the song na pinatugtog ko po kanina. Thank you, Father God, dahil binigyan mo ako ng Father Man at yun ang aking tatay. Now, going back to the book of Genesis, the first institution na ginawa ng Diyos after creating everything ay yung family. Ang family ay komposisyon ng lalaki at babae, a husband and a wife. And eventually, in chapter 3, last part, ay nagkaanak na po sila. So therefore, meron ng father and mother and children. That is the composition of a family na ginawa ng Diyos. Ibig po sabihin nito ay in the mind of God, napakahalaga ng family. At napakahalaga ang composition ng family na dapat merong isang lalaki at merong isang babae na ang tawag niya ay si Adan at saka si Eva. At meron din pong mga anak na si Cain at saka si Abel. Perfect po ang design ng Diyos sa family in the Garden of Eden. The father should be the head of the family. Siya ang magpoprotekta sa kaniyang asawa. Siya magtatanggol sa kaniyang asawa. Siya ang sasalag sa lahat ng magiging problema sa pamilya kasi siya ang tinatawag nating pinaka-leader sa kanyang pamilya. Siya ang sasagot sa lahat ng magiging suliranin na dadaan sa kanilang pamilya. So, he must be a proactive father or a husband or a leader in the family. Actually, ito yung sinasabi ni Apostle Pablo sa kanyang mga sulat sa New Testament, sa Ephesians, ganyan sinabi niya na ang ama ang head of the family. Bilang head, poproteksyonan niya ang kanyang asawa at ang buong pamilya. Mamahalin niya ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya at ipagtatanggol niya sa lahat ng pagkakataon. In fact, this is our commitment nung tayo ay kinakasal sapagkat sinasabi ng mga pastor, mamahalin mo ang iyong asawa, paglilingkuran mo siya, so on and so forth. Ganyan ang statement natin. So, ang Diyos din, yun ang kanyang nasa isip ng husband at ang father ay magiging protector
ng kanyang family. But in the Garden of Eden in chapter 3, nagkaroon ng problema. Papasok ngayon ang pinakamalaking dagok sa pamilya. Katulad po ng sinasabi ko kanina na ang pamilya ay inaatake ng diablo. Tingnan natin ang verse 1 of chapter 3. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilalang ng Panginoong Yahweh. So pumapasok ho dito ang ahas. But this ahas is not just an ordinary ahas na katulad na nakikita natin. At sa aking pong pagkaunawa sa talatang ito ay hindi talaga siya ahas or hindi rin siya nagpapanggap na ahas, kaya lang tinawag siyang ahas. Alam naman po natin kung sino siya sapagkat binanggit po ito ni Isaiah chapter 14 verse 12 na siya in the King James Version ay si Lucifer o siya yung tinatawag nating morning star, tala sa umaga. Ibig sabihin, nagniningning siya, napakaganda niya originally. Kaya lang, naging ahas ho siya dahil dun sa langit ay inahas niya ang Diyos. Gusto po niyang agawin ang posisyon ng Diyos na siya ay luluklok sa trono ng Diyos upang itatanghal bilang Diyos. Ganyan po ang ugali ng ahas na ito. Kaya pagdating sa Garden of Eden, hindi na siya Lucifer. Anghel pa rin po siya, kaya lang hindi na Lucifer ang tawag sa kanya, hindi na Morning Star, kundi siya ay ahas. At mayroon siyang apat na pangalan in the Book of Revelation. Siya ang matandang ahas, ang Diablo, at ang Dragon, at Satanas. So in other words, ito pong ahas na ito ay eventually tatawagin siyang Satanas. In the Book of Job, chapter 1, verse 6, doon po unang mababasa natin ang kanyang pangalang Satanas. At eventually from there ay tinawag na siyang Diablo at tatawagin siyang Dragon. Now, sa isang family na napaka-banal, napakaganda ang design ng Diyos, pwede ho tayong sirain, pwede ho tayong mawasak. Ang isang tatay na ginawa ng Diyos sa kanyang image, siniran ng Diyos ng buhay, ay pwede yung sirain. At wala pong ibang sisira niyan kundi si ahas. Kaya tatay, mag-ingat po kayo sa mga ahas, madaming ahas sa paligid. At I'm not speaking sa mga literal na ahas, mga figurative ahas na tumutukso sa bawat tatay. So itong ahas ho ay pumasok sa Garden of Eden na kung saan andon si Eva at saka si Adan. Gusto kong bigyan ng emphasis, si Eva at si Adan ay nandun sa Garden of Eden. Hindi po ako naniniwala na yung sinasabi ng iba na ano daw, absent daw siya, no? Si Adan. Umalayo daw siya, hindi daw niya nakikita ang pag-uusap ng ahas at ang babae. Sa palagay ko ho, andun si Adan sa pag-uusap ho ni Ahas at saka ni Eva. Paano ho ba nagsimula ang pagiging problema, napakalaking problema ng familia in the Garden of Eden? So ang nangyari, itong si Lucifer na itinapon ng Diyos mula sa langit sapagkat nagkasala na siya sa langit, ay pumunta siya sa Garden of Eden. In fact, the Bible nagsasabi, and he was found in the Garden of Eden, the Garden of God. At kinausap niya ang babae. Sabi niya sa babae, babae, totoo bang sinabi ng Diyos na bawal kayong kumain ng lahat ng prutas sa Garden of Eden? Ah, hindi ho, nakakamali ho kayo. Sinabi ho ng Diyos sa amin, pwede namin kainin lahat ng bunga ng kahoy sa Garden of Eden. Kaya lang yung puno sa gitna, hindi po pwede. Hindi nga po namin pwedeng hipuin yun eh. Sapagkat sinabi ng Diyos, kung kakain kami niyan at hihipuin namin yan, kami ay mamamatay. Yun po ang kanilang pag-uusap. Tapos, itong si Aha sabi niya, naku, hindi totoo yan. Alam mo ba na sinabi lang ng Diyos na huwag kayong kakain yan? Sapagkat alam niya na pagka kayong kakain yan, magiging katulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. So the temptation is, if you eat, you will be like God. Magiging katulad kayo ng Diyos. Ang tindi ng temptation, di ba?
sa babae ito. Ang tanong, naririnig kaya ni Adan yung pag-uusap na yon? Tingnan natin mamaya. Kaya ho, in the Garden of Eden, obviously, mayroong dalawang command, imperatives. Galing kay Ahas, ang sabi niya, pwede niyong kainin yan. Ngunit sinabi po ng Diyos, huwag niyong kainin. Sapagkat sa araw na kakain kayo niyan, walang salang kayo'y mamamatay. That was God's statement. That was God's command. And I'm sure naririnig ni Adan ang pag-uusap ng babae at lalaki. Kaya lang ganito si Adan. Siya yung passive husband or eventually a father. Meaning, naririnig niya, alam niya, kaya lang baliwala lang sa kanya. I don't care kung anong pag-uusap nyo. Siya mag-uusap lang kayo dyan. Hindi niya pinigilan. Hindi niya pre-protectionan si Eva sa posibleng pagbagsak sa kasalanan. Bagong kasal sila nun eh. Hindi sila naghihiwalay. Very sweet sila. Sabi nga niya, this is the bone of my bone and the flesh of my flesh. And I will call her woman. So sa pagiging passive ho niya, hindi niya pinansin. In fact, nag-submit siya sa panukala ng kanyang asawa. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, after nakainin ni Eva ang bunga, she gave also to her husband and he ate it. Now, balikan natin. The first sin na unang nangyari sa Garden of Eden is the sin of unbelief. Even sa father, si Adan, ang husband ay nagkaroon po ng unbelief. Kasi ganito, there were two commands in the Garden of Eden. Sabi ni Ahas, kainin nyo, pwede. Sabi ng Diyos, huwag nyo kainin, hindi pwede. So nag-submit sila ngayon sa gusto ng Ahas. At hindi na ho nila pinaniwalaan ang utos ng Diyos. They are no longer believing on God. They have started believing temptation. So ano nangyari? Kumuha sila ng bunga ng puno at kinain. Both of them. Originally kasi, si Adan at saka si Eva ay believers of God. Lahat siguro ng inuutos ng Diyos ay sinusunod nila. Nung hindi pa pumasok si Ahas sa Garden of Eden. Nung wala pang diablo. Mapayapa ang kanilang mga buhay. Nung wala pang temptation. Nung wala pang tukso na dumarating sa kanila. Payapang-payapa ho ang kanilang buhay. Masigla sila, may kapayapaan sila, hindi sila nagbabangayan. Maganda ang kanilang relationship kasi kasama nila ang Diyos. The moment na dumating si Ahas na magdadala ng tukso sa kanilang buhay, magdadala ng doubt sa kanilang buhay, magtatanggal ng kanilang pananampalataya sa Diyos o pagtitiwala sa Diyos, doon ho papasok ang pagiging chaotic in the family. Kaya again po, I believe that the first sin na nangyari sa Garden of Eden na sumira sa family at ng relationship sa Diyos is yung ini-inject ni Satanas na alisin mo ang paniniwala mo sa Diyos. Kaya si Adan at saka si Eva during that time ay nawalan po sila ng tiwala sa Diyos. The sin of unbelief. At ang bunga ng sin of unbelief nila ay disobedience. Ayaw na naming sundin ng Diyos. Kainin na namin yung pinagbabawal mo, Diyos, kasi hindi ka namin pinaniniwalaan na eh. At ang disobedience na yon, na bunga ng iyong unbelief sa Diyos, ay magpuproduce ito ng shame, kahihiyan, fear, takot, and death. Titingnan po natin, nung sila'y kumain ng bunga ng ipinagbabawal ng Diyos ng pagkakilala ng mabuti at masama, nagkaroon ng efekto agad yung sin, yung death. Kasi ang statement natin tungkol sa death is separation from the Lord, di ba? So nagkaroon sila ng death. Actually, firsts nangyari sa kanila. Yung humiwalay na sila sa Diyos, nawala na yung kanilang relationship sa Diyos. Nagtago na nga sila, natakot na sila sa Diyos. At ang tawag po ng banal na kasulatan doon ay spiritual death. You are still alive. Nabubuhay ka, humihinga ka,
pero wala ka ng connection sa Diyos, wala kang relasyon sa Diyos. And many people today are spiritually dead because of their unbelief. Kawalan ng pananampalataya. We who are believers, who are children of God today, yung pong na-born again, ang tawag natin ay mga believers. Kaya when we are evangelizing people, we are bringing back to faith sa Diyos. Kasi wala yung pananampalataya sa kanila. Unbelievers po sila. So maraming kondisyon ngayon, katulad ng kondisyon ni Adam at saka ni Eva, nagkaroon ng spiritual death. In fact, isa ding example ng spiritual death niya, separation from the Lord, is yung the Lord drove them out of the Garden of Eden. Pinalayasan ng Diyos sa Garden of Eden. Because that Garden of Eden is the Garden of God. It is a metaphorically holy. Kasi yun ay presensya ng Diyos. So the man and the woman who committed sin cannot live in that holy place, the Garden of God. Kaya din-drive out sila ng Diyos sa Garden of Eden. That is why maraming theologians nagsasabi that the children of Adam and Eve were born outside the Garden of Eden. The first sin po na pwedeng i-atake sa atin ni Satanas ay yung mag-doubt tayo sa Diyos. Mga fathers, mag-doubt sa Diyos ang pinakamatindi na kasalanan na pwede nating i-commit. Pagka kasi nag-doubt tayo sa Diyos, siguro meron naman mga Christians ano, na nagda-doubt sa Panginoon. Ini-inject ko ni Satanas yan, mag-doubt ka sa Panginoon, mag-alinlangan ka sa Diyos. Pero huwag ko tayo mag-alinlangan sa Diyos kasi ang Diyos ay tapat sa atin. Ano po ba yung warning ni Peter tungkol sa bawat isa sa atin? Hindi lang po para sa mga tatay, kundi para po sa lahat, para sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 8, basahin po natin, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ito po ang ibang pangalan ni Ahas, ang Diablo, ang inyong kaaway, ay parang liyong umaatungal at aali-aligid, naghahanap ng malalapa. Kung nangyari sa Garden of Eden na natukso ni Ahas, si Adan at saka si Eva, mga tatay, mga kapatid, pwede rin ho tayong matukso ngayon ng Diablo at magdadala siya ng chaos, ng suliranin, ng panganib sa ating pamilya. Ang sabi po niya, maging handa kayo, magbantay kayo sapagkat ang Diablo na kaaway ninyo ay katulad ng isang liyong umaatungal, umaaligid, andyan lang siya sa tabi, naghahanap ng kanyang malalapa. Yung strategy kasi po niya ay strategy ng Ahas. Alam niyo yung strategy ng Ahas? Ang Ahas, gumagapang yan, gumagapang. Hindi mo alam na andyan na siya sa tabi mo. Yan po ang kanyang style para tuksoin tayo, pagapang. Hindi natin namamalayan na yung pala tukso na yon, bumagsak na lang tayo at matauhan tayo kung tayo ay nandun na sa tukso, kung tayo ay bumagsak na sa tukso. Ang kapatid, bilang tatay ng inyong mga anak, mag-ingat ho tayo, magbantay ho tayo, maging handa ho tayo. Ipagtanggol natin ang ating sarili sa tukso, proteksyonan natin ang ating asawa, proteksyonan natin ang ating pamilya. You know what? Mayroon tayong isang amang nasa langit na siyang pinaka-ama nating lahat na siyang nagbabantay sa atin. Kung siya ay tapat na Diyos sa atin, kung siya ay mapagmahal na Diyos sa atin, kung siya ang nagsusupply at nagpoproteksyon sa atin, binigyan ho tayo ng responsibilidad ng Diyos na tayo ay maging ama katulad niya. Yung karakter niya ay dapat makita sa atin at dapat yun ang gagawin natin sa ating mga pamilya. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. At ako po si Pastor John Fabra, tatay ng tatlong anak at nag-iisang asawa na nagsasabing pagpalain kayo ng Panginoon.

0: You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano na nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan na masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, gayon din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Hi! Bakit naman ganon?
3: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
3: Ah.
2: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako, at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
4: Kai! Gandang buhay! Kai, saya-saya!
5: Bakit?
6: Kaya sabihin mo.
4: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
7: Lamang ang pinto at lagos ang daraan. Hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan. Kasalanan.
8: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
9: Ito ang 702 TZAS.
10: 702 TZAS.
9: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
10: sa febc.ph
9: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
11: Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Maaari din ninyo kaming mapakinggan online sa fabc.ph, maging sa aming FB page at YouTube channel. Kabilang kami sa KBP ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. At ako ang iyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng ating mga aralin na maaaring gamitin mo bilang gabay sa iyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Sa biyaya ng ating Panginoong Diyos ay marami na ang nakatapos ng kanilang pag-aaral dito sa paaralan at ayon sa kanilang mga patotoo ay naging malaking tulong sa kanila ang mga aralin natin upang maunawaan at maipamuhay nila ang mga prinsipyo ng Biblia. At upang inyong maranasang magbasa at mag-aral ng Biblia gamit ang ating mga aralin, ay inyo pong hilingin ang atin pong course catalog. Dito po nakalista lahat ng ating mga aralin na maaari mong mapag-aralan o maging gamit para gabay sa iyong pagbabasa o pag-aaral ng Biblia o maging sa iyong pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Antabayanan mo lamang, kaibigan, at mamaya ay aking sasabihin kung paano kayo magkakaroon ng ating course catalog. Samantala, makinig po muna tayo sa isang awitin.

Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito mo lamang mapapakinggan sa 702 DCS, Radyo TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ako ang iyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina ay aking nabanggit na kami ay may mga aralin na maaaring maging gabay ninyo sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. At upang inyong malaman ng mga available natin na mga araling, ay hingin po ninyo ang ating course catalog. Dito nakalista lahat ng ating mga aralin na pwede po ninyong gamitin bilang gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Kung nais mong magkaroon, kaibigan, ng ating course catalog, ang kailangan mo lamang gawin ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa inyong mensahe, sabihin mo lamang na gusto mong magkaroon ng kopya ng ating course catalog. At kapag amin nang matanggap ang iyong kahilingan, ay agad namin itong ipadadala sa inyo. Ang ating address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills 0420, Metro Manila. Muli, ang ating pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills 0420, Metro Manila. At ang ating pong email address, emeus1950@gmail.com. Muli, ang ating pong address, emeus1950@gmail.com. At ang ating pong cellphone number, 0910-780-8578. Paalaala po lamang, kaibigan, na sa inyong pagsulat, email o text, ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kumpletong pangalan at address. At huwag na ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Kaibigan, ngayong umaga sa atin pong pag-aaral, ay buksan po ninyo ang inyong mga Biblia kung nasa inyo pong tabi ito sa aklat po ng Roma, at ito ay itutuloy natin yung nakaraan nating pag-aaral, aklat po ng Roma, at dito po tayo sa kapitulo 6, talata pong 11 hanggang 14. Titignan po natin ito at pag may oras pa, itutuloy pa natin sa ibang mga talata. Roma, kapitulo 6, talatang 11 hanggang 14. Ganito po ang ating mababasa. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay para sa Diyos. Huwag na ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong katawang namamatay, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng buhay. Ilaan ninyo sa Diyos

At maraming salamat sa umagang ito na bigay mo sa amin. Hiling po namin ng inyong gabay sa aming pag-aaral at tunay po Panginoon na kayo ang siyang malugod at mabigyang papuri sa mga pag-aaral na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Kaibigan, noon pong nakaraang mga pag-aaral natin, nakita natin ang kalagayan natin. Ang kalagayan ng isang taong sumampalataya sa Panginoong Hesus. Na siya po ngayon ay nabautismuan kasama ni Kristo, namatay kasama ni Kristo, at babaguin siyang muli. Bibigyan siya ng panibagong buhay. At sa katunayan, meron na siyang bagong buhay. At dahil doon, hindi na siya dapat mamuhay sa kasalanan. Ngayon ang temang ito, ang katotohanan ito, na hindi na tayo dapat mamuhay sa kasalanan ay ipinagpapatuloy ni Pablo dito po sa mga talatang ating binasa. Binibigyang diin niya at lalo niyang inililinaw sa atin. Kung paanong naging bago ang ating kalagayan sa harap ng Diyos, dapat bago na din ang ating pamumuhay. Ito ang binibigyan ng diin sa Roma Kapitulo 6. Sa paningin ng Diyos, kung paanong namatay na minsan si Kristo, namatay na rin ang dati nating pagkatao. Hindi na tayo yung dati. Bago na tayo. Yun po yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Meron na tayong bagong pagkatao. Nangyari ito nang naging Kristiyano tayo o nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw, dapat nating ituring na patay na ang dati nating pagkatao na namumuhay sa kasalanan. Dapat nating ituring na ang ating buhay ngayon ay para sa Diyos, sapagkat tayo ay na kay Kristo na. Ang ibig sabihin po ng kay Kristo o na kay Kristo ay isa sa mga paboriting tawag ni Pablo na tunay na Kristiyano. Ito ay sinasabi niya sa isang tunay

Kristo sa church, sa iglesia. Ngayon, sa bago pong tipan na bahagi ng Biblia, hindi lamang tayo inutusan na huwag gawin ng mga masasamang bagay, tinuturuan din tayo kung paano makakapagbago. Efeso 4:22. Kailangan nating palitan ng mabuti ang masama nating ginagawa. Ito ang mabisang paraan ng pagbabago. Hindi nga po sapat na iwasan lamang natin ang isang masamang bisyo o gawa sapagkat matutukso tayo at matutukso, tiyak na babalikan natin yun. Kailangan natin itong palitan sa ating pagtuturo, sa pagtuturo ng Biblia. Huwag lang nating sabihing huwag gawin ang isang bagay. Sabihin natin kung papaano natin ito maiiwasan. Sabihin kung ano ang maipapalit natin sa mga bagay o sa mga bisyong masama na ito. Ito ang mabisang paraan ng pagbabago. Hindi po sapat na iwasan lamang ang isang masamang bisyo o gawa sapagkat tiyak na matutokso tayong muli katulad ng sabi ko kanina at tiyak na babalik tayo dun. Dapat ito ay palitan natin. Palitan natin ng isang bagay na maganda, banal at mabuti. Sa ating pagtuturo po ng Biblia, huwag lang po nating sasabihin na huwag nating gawin ng isang bagay. Sabihin din natin kung paano ito maiiwasan at kung ano ang ating ipapalit sa masamang gawaing iyon. Makikita natin ang prinsipyong ito ng pagpapalit dito po sa Roma Kapitulo 6 sa talatang 12. Sinasabihan tayo kung ano ang di dapat gawin at sa talatang 13 naman ay nakalagay kung ano ang maipapalit sa masamang gawa para hindi natin ito balikan. Sa Epeso 4:17-32 ay maraming itinuro si Pablo tungkol dito at may halimbawa pa nga siya. Gaya nito na sumusunod na babasahin ko sa Epeso 4:28-29. Ganito ang sabi ni Pablo, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Bagkus ay magtrabaho at gamitin ang kanyang kamay sa mga bagay na mapapakinabangan para may maitulong siya sa mga nangangailangan. Huwag mamutawi sa mga labi ninyo ang anumang salitang masama, kundi yun lamang nakakatulong sa ikatitibay ng iba ayon sa kanilang pangangailangan upang makinabang ang mga nakikinig. Yan po ang Epeso 4:28-29. Maaari nga nating sabihin na sa Epeso 4, ipinaliwanag kung papaano natin nagagawa o magagawa ang hamon dito sa Roma 6 na huwag nang mamuhay sa kasalanan. Sa mga talatang ito, nagsasalita si Pablo na parang tao ang kasalanan at katwiran. Ano? Halimbawa, sinabihan tayo na huwag nating hayaang maging hari ang kasalanan sa buhay natin. Huwag na daw tayong sumunod sa kanyang masasamang tita o pagnanais na gumawa ng mga masasama. Sa halip, ibigay natin ang ating mga sarili sa Diyos bilang ando. Huwag na daw tayong sumunod sa kanyang masasamang tita o pagnanais na gumawa ng masama. Sa halip, ibigay natin ang ating mga sarili sa Diyos. Gamitin natin ang mga bahagi ng ating katawan bilang kasangkapan o armas ng katwiran. Ang salitang Grego na isinalin sa Tagalog na kasangkapan dito ay pareho po na tumutukoy sa mga gamit, sa armas. Dapat nating ihandog ang Diyos sa Diyos bilang kasangkapan ng katwiran ang mga bahagi ng ating mga katawan. Huwag nating hayaang gamitin ang mga ito bilang kasangkapan ng ibang hari at ito ay ang kasalanan. Ngayon sa Roma Kapitulo 6 talatang 14, ito ay nagsisilbing pandugtong sa ating napag-aralan na dito sa Roma 6. Doon po sa tanong at sagot,

0: mga talatang 15 hanggang 23. Ibig sabihin, iniuugnay ng talatang 14 ang mga sinabi niya doon sa talatang 15 hanggang 23. Maaring isalin ang unang bahagi nito ng ganito, "Hindi na kayo alipin ng kasalanan." Ito po ay isang propesya o pagsasabi ng isang katotohanan, hindi ito utos. Kung ang kalagayan sa harapan ng Diyos ang ating titingnan, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ang taong sumampalataya sa Diyos ay alipin na ng Diyos. Sa darating pong panahon, tayong mga tunay na mananampalataya ay lubusan ng palalayain sa pagkakasala. At sa araw na yon, tayo po ay tunay na mamumuhay na ng buhay ng may kabanalan. Dahil tayo po ay nasa presensya na ng Diyos. Imposibleng mawala ang ating kaligtasan. Na sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus, tiyak tayo po ay pinalaya sa kasalanan at kinuha ng Diyos at naging alipin na tayo ng Diyos. Ang mga salita po o katagang sa ilalim ng kautusan o sa ilalim ng biyaya sa talatang 14 ay hindi po tumutukoy sa dalawang panahon, ano, the dispensation of grace and law, hindi po, kundi sa dalawa pong kalagayan, mga hindi pinawalang sala at mga napawalang sala na. Nasa ilalim sila ng kautusan. Hindi na tayo nagtitiwala sa pagsunod ng kautusan, kaibigan. At ang tunay na tayong nagtiwala sa Panginoong Jesus, tayo po ay tinubos na sa kasalanan. Ito po ang biyaya ng Diyos. Kaibigan, grabe po ang biyaya ng ating Panginoon, ano po, sa atin. Tayo po na hindi karapat-dapat ay biniyayaan niya. Sa katunayan, nang tayo ay makasalanan pa, sabi ng Biblia, si Kristo ay namatay na para sa atin. Yan po ay biyaya, walang bayad. At yan po ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay mapagbiyaya. At hindi lang yan, ang ating Diyos ay mapagpatawad. Kaibigan, pinakikita po dito sa atin kung ano ang pag-uugali ng Diyos o sino ang ating Panginoong Diyos. Kadalasan, nakakala natin ang Diyos po ay lubusang napakahigpit. At tama naman, sasabihin natin, mahigpit po talaga ang Diyos kasi siya ay banal. Siya ay banal na Diyos at walang kasalanan na maaring lumapit sa Kanya kasi nga banal siya eh. At sabi nga, walang makakakita sa Diyos at tiyak na mamamatay sila dahil makasalanan tayo. Siya ay banal. Ngunit, kaibigan, isipin mo ha, hindi tayo maaring lumapit sa Diyos sa ating sarili lamang kasi makasalanan tayo eh. Subalit, sa pamagitan ng banal na Espiritu na naguudyok sa atin upang iugnay niya tayo sa kanyang anak, sa Panginoong Jesus, ay lumalapit tayo sa kanya at may imbitasyon pa nga siya sa atin ngayon. Sabi niya, "Come unto me, all ye who labor and are heavy laden, I will give you rest." Kaibigan, kailangan natin ng rest, di ba? Sa mundong ito na punong-puno po ng kasamaan, kaguluhan, problema, kailangan natin ng kapahingahan, rest. Yung bang mawala man ng saglit sana sa ating isipan yung mga problema natin. Of course, sa mundong ito, mararanasan natin yung, pero yung rest na sinasabi dito ay yung tiwala o pagpapahinga sa Diyos na lahat ng mga bagay na ito na gumugulo sa atin ay ilagak natin sa Diyos. Ibigay natin sa Kanya anuman ang gumugulong ito sa atin. Sakit kaya? Financial problem kaya? O problema sa pamilya? Sa anak? O sa asawa? Lahat ng ito, problema sa trabaho? Problema sa relasyon, sa kaibigan? Ang lahat ng ito ay ilagak natin sa Diyos. Ang pangako niya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Bakit? Kasi ang ating Diyos, He cares for us, sabi po sa unang Pedro. He cares for us. Nagmamalasakit siya sa atin. Nagmamalasakit siya sa iyo. Eh, sino ba tayo, di ba? Kaibigan, para pagmalasakitan ng Diyos, eh, tayo nga ang nagkakasala. Tayo nga lumalayo sa Diyos. Tayo nga ang sinisisi pa nga natin ng Diyos kung bakit tayo ay nagkakasakit at mga bagay na nangyayari sa atin. Pero mali yun eh. Kasi bakit? Bakit natin siya sisisin? Eh, tayo naman ang dahilan bakit tayo nagkaganon. Dahil tayo ay makasalanan, kaibigan. Pero nais ng Diyos na ibalik tayo sa Kanya. Bigyan tayo ng kapahingahan. Nais niya na tayo ay sumampalataya sa Kanya. At kung ikaw ay sumampalataya na sa Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ganoon din, nais din niya na ikaw ay magtiwalang lubos sa Kanya at gusto niyang gamitin ka. Gusto niyang ialay mo ang iyong buhay, ang iyong katawan sa Kanya at hindi na magpaalipin pa sa kasalanan kasi hindi ka nang aalipin dun eh. Huwag ka nang bumalik doon sa lugar na hindi ka na naman bagay dun kasi ikaw ay isa ng mananampalataya. Ikaw ay sa Panginoon na. Ang kailangan mong gawin, isuko ang buhay mo sa Diyos. Sabi nga sa Roma 12 na mapag-aaralan natin later on, ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon sapagkat ito ang ating tunay na pagsamba. Kaibigan, ang ibig sabihin ng pagbibigay ng buhay sa Panginoong Jesus ay ang pagsuko ng ating sarili sa Kanya. Nahayaan natin siya ang mamahala sa buhay natin, hindi tayo. Of course, ang ibig sabihin nito, kaibigan, ang ating buhay ngayon ay magiging sentro nito ay ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Sa ating panahon ngayon, marami pong pwedeng maging sentro eh, di ba? Sarili natin, trabaho natin, pamilya natin, pero ang Diyos nasa tabi. Hindi po dapat ganun. Dapat ang Diyos ang nasa sentro ng ating buhay at iaayos po niya ang ating buhay, kaibigan. Iaayos po niya. Hanggang dito lang po muna ang ating pag-aaral sa umagang ito. Salamat sa iyong pagsama sa akin hanggang sa ating susunod na pag-aaral sa kalooban ng Panginoon. Ako po ang inyong nakasama, Ronald Failano, at ito po ang Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Ang pagpapala po ng ating Panginoon ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. Samahan niyo po ako sa ating makabayang panalangin at ating ilapit sa Panginoon ang ating pamilya at ang mga kabataan. Aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya na kayo po ang patuloy na magbuklod sa iisang pag-ibig at pananampalataya. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa bawat tahanan na kayo ang nagahari, ito'y isang matatag na tahanan na kayang malampasan ang lahat ng mga dadaan na pagsubok. Panginoon, patuloy po kayong maging pundasyon ng aming mga tahanan. At naniniwala din po kaming kayo rin ang magkakaloob ng aming mga pangangailangan ayon na rin sa inyong dakilang kalooban. Na sa mga panahong ito ng matinding pagsubok, makita nawa namin ang kahalagahan ng bawat isa, ang kahalagahan ng mayroong isang pamilyang masasandalan at mauuwian. Kalakip nito, aming Diyos, idinadalangin din namin ang mga kabataan, ang aming mga anak, na sa mga panahong ito ng maraming pagbabago at malakas na impluensya ng mundo, na kayo, Panginoon, ang magsilbing ilaw at gabay para sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan ng aming mga kabataan ang inyong biyaya at pag-ibig, at kayo, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang buhay at landasin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tunay na nagkakaloob ng buhay, buhay na matiwasay, at buhay na payapa. Ang papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pribilehiyo ng pagsasama para sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin sa pagkakataong ito ang proseso ng paglago, the process of growth, at yan po yung process of sanctification. Pag tayo po ay merong ugnayan sa Panginoon, ang sabi po sa John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to produce fruit, fruit that will last." So mapapansin po natin na malaking parte ng pagkatawag sa atin ay talagang nakatuon po sa paglago. Ang ibig sabihin niyan, pag tayo po ay umugnay sa ating Panginoon, ang paglago sa buhay espiritual ay mangyayari po sa ating buhay. Now, yung word na growth o paglago ay napakagandang pakinggan, at kung tutuusin, ito po ay kaasam-asam, di po ba? Pero alam din po natin na yung proseso ng paglago ay hindi po palaging madali. Halimbawa po, pag tinignan natin sa Hebrews chapter 12, isang talata na tumatalakay sa pagdidisiplina ng ating Panginoon. Pinaliwanag po sa Hebrews chapter 12, yung pong process ng discipline na ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang sabi po sa Hebrews 12 verse 11, "Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit sa bandang huli, magbubunga ito ng mapayapa at matuwid na pamumuhay. So tingnan niyo po ano, yung discipline is essential in spiritual growth. Pero sabi nga po rito, hindi tayo natutuwa habang dumadaan tayo sa prosesong iyan. Tayo po ay nasasaktan. Ngunit, napakahalaga ng kanyang binanggit, magbubunga ito ng mapayapa at matuwid na pamumuhay. So, ang ibig sabihin mga kapatid, yung process may be difficult, it may be painful, but it is necessary. Napakahirap po ng paglago eh. Kasi tandaan nyo, tayo po ay makasalanan, ang Diyos po ay banal. At bilang mga makasalanan, may mga bagay tayong ginugusto na hindi natin dapat gustuhin. May mga bagay na mali na ginagawa nating parte ng ating buhay. Minsan po sa pagkapit natin sa mga maling bagay na ito, eh dyan talaga tayo nagkakaroon ng struggle. Ang isang bagay na pilit nating kinakapitan ay nais namang alisin ng Diyos. At ang resulta po, it may be a painful process, but again, keep in mind, it's a necessary process. Masakit, subalit mahalaga at importanteng pagdaan ng proseso para sa bawat isang mananampalataya. Pero merong assurance po sa atin eh. Sabi po rito sa Hebrews chapter 12 verse 6. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga itinuturing niyang anak. So napakaganda ho nitong paliwanag sa passage na ito ano. Merong assurance ng pagmamahal, pero sinasabi nga po sa atin, bilang anak, meron siyang responsibility sa atin at yung responsibility na yon palaguin tayo. At kinakailangan po yung process ng discipline para yung paglago na yon ay maganap sa ating buhay. Kaya napakahalagang panghawakan po ang katotohanan iyan. Ngayon, bukod po doon, may mga pagkakataon po kasi na yung dapat ay hindi natin nagagawa. Sabi nga nila, pag pinag-uusapan po ang discipline, ay tungkol po ito sa mga bagay na wala sa atin, na kailangan nating taglayin, o kaya mga bagay na nasa atin, take note, pero kailangan naman nating alisin. Ayan pong struggle dyan. May mga bagay tayong taglay na dapat tanggalin, at may mga bagay namang wala sa atin na dapat idagdag. That's the process. Kaya kung mapapansin nyo po, ang paglago talaga ay sadyang hindi magiging madali. Kaya nga paminsan, pag tayo po ay dumadaan sa proseso, eh para bang nagtataka tayo, no? Kasi tayo bilang tao, ang gusto natin mangyari, para bang point A to point B, gusto natin napakasimpleng paglalakbay, no? Walang struggle, walang hirap. Pero ang reality po is the journey itself is part of the process, and the journey itself can be an experience of God's love and faithfulness. If you remember yung mga Israelites, mula po sa Egypt, i-label natin as the good enough place. Good enough, bakit? Kasi, well, hindi sila sagad sa kanilang pangangailangan, pero hindi rin naman pinakamainam, di ba? Yung wilderness, ayan po, yan ay lugar na salat. Talagang sagad sila dyan. Pero ang napakaganda pong makita natin dito, magkakaiba yung tatlong lugar eh. Egypt, wilderness, promised land. Yung promised land has always been described as a land flowing with milk and honey. Sagana, in other words. Pero alam niyo po ba na pag tiningnan niyo yung tatlong lugar na ito, saan man sila naroon, ang talagang guarantee ng ikakaayos ng kanilang buhay ay yung pong katiyakan na meron silang pagsunod. Sa lugar na sagana, kagaya po sa promised land, hindi nila ma-enjoy yung biyaya. Bakit po? Because they kept disobeying the Lord. Sa lugar namang salat, kagaya po ng wilderness, ay pinrovide ng Panginoon yung kanilang mga pangangailangan. Kaya mapapansin natin na kung tayo tatanungin, gusto sana natin ano, from point A to point B, dire-diretso lang, makarating na tayo ron. Pero hindi lang po yung pagpunta mula sa kasalukuyan at sa paroroonan ang importante sa Panginoon, but that in the process, we may get to know God. Yan po. Kaya si David, no, napakahalaga po ang kanyang sinabi sa Psalm 23. Makes me lie down in green pastures, leads me beside peaceful streams. Kung i-imaginein po natin yan, napakagandang lugar, napakagandang kalagayan. And then, in Psalm 23 verse 4, he talks about the valley of the shadow of death. Pero sabi nga niya, I will fear no evil for you are with me. So, hindi po yung kaayusan, kagandahan ng lugar ang siyang magdedetermina, kundi yung presensya at pabor ng Panginoon. At pag nasa atin ang presensya at pabor ng ating Panginoon, ay mararanasan po natin yung katagumpayan na yon sa ating buhay. Kaya tayo rin po, no, as we journey in the Christian life, pag hindi natin naintindihan ang mga layunin, plano, pagkilos ng Panginoon, napakadali pong ma-discourage, eh. Hindi ba? Kasi naalala ko po noon nung isang lesson about the Christian life sa pagsisimula, marami pong mga disoriented baby Christians kasi marami ding nagturo ng mali, no? Ano ba yung mga mali? Sinasabi ng iba, pag Christian ka na, maayos na ang lahat. Pag nasa Panginoon ka, wala nang problema. Mga kapatid, ay hindi po totoo yun, no? Ang kailangan nating maintindihan dito ay dadaan talaga tayo sa mga challenges at maraming reason. One, because we are still in a sinful world. Makasalanan po ang mundo. Yan po ang dahilan kung bakit may mga struggles, may mga problem, mayroong curse of sin. Pangalawa, hindi lang po yun, tandaan nyo po, we still have the sinful nature. So meron pa rin tayong paghahangad sa mga bagay na hindi tama. And from time to time, tayo po ay nagkakasala, nagkakamali sa ating Panginoon. So as a result, kinakailangan po yung discipline process ay pagdaanan. At pangatlo po, tayo ay inaangat ng Panginoon to a higher level. At resistant yung ating pagkatao dyan dahil tandaan nyo po, taglay nga natin yung sinful nature and because of that sinful nature, ay may mga bagay tayong ginagawa na talaga namang labag sa kalooban at nais ng ating Panginoon. Kaya talagang marapat po na maintindihan natin yung pagkilos ng Panginoon kung paano ho tayo hinuhubog, mga kapatid, ano? Sapagkat kung naiintindihan natin yung paghubog ng Panginoon, maiintindihan po natin na ang layunin pong ito ay para sa ating ikabubuti. Ito pala ay para sa ating ikalalago, not to destroy us, but rather to strengthen our faith. So ano ho ba itong sanctification na ito? Linawin natin ang ilang bagay, ano? Nung tayo po ay nakakilala kay Jesus, sa totoo lang po, tayo ay makasalanan, pero dahil sapat ang biyaya at sakripisyo ni Jesus para sa atin, tayo po ay naligtas. So it is because of God's grace, because of the sufficient sacrifice of Jesus. Pero alam po natin na tayo po ay makasalanan pa, no? May sinful nature pa tayo, eh. Kaya nga po, ang basihan ng kaligtasan ay yung magandang ginawa ni Jesus at hindi yung mabubuting gawa natin. Okay? Now, sa sanctification, dito tayo pinalalago ng Panginoon. Tingnan nyo yung sabi ng James chapter 4, verse 1. What is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires at war within you? Saan daw ho ba nang gagaling itong mga awayan, samaan ng loob? Don't they come from the evil desires at war within you? Sa atin, sa saloobin po natin ang gagaling. Kaya ho yung mga namapagmasdan nating mga kaguluhan sa paligid ay hindi po mga problemang external lamang. Ito po ay nanggagaling sa isang saloobing makasalanan. At para ho maresolba itong mga problemang ito, kailangang ituwid at itama ang ating puso. Yung binabanggit po dito, no, yung mga quarrels and fights na ito, they include yung mga domestic violence and even yung mga international problems na ating nakikita at nararanasan. Nanggagaling yan sa evil desires na nasa sa loob natin. At pag hindi po natin nalampasan na pagtagumpayan yan, ay patuloy nalilikha pa yan ng marami pang problema sa ating buhay at patuloy po ang struggle na iyon na mangyayari sa atin. Kaya nga, napakahalaga po that we understand this para makita natin yung necessity ng paghubog ng Panginoon sa ating buhay. Now, sa John 15, binanggit po doon that our Father is the gardener and He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. Yung mga namumunga na ay nililinisan para lalo pang maging mabunga. Yan. Alam nyo, I would say napakahalaga nung talata na yan para ipaliwanag, ipaunawa sa atin that if you are faithful to God, kung tayo po ay nagtatapat sa ating Panginoon, ang Panginoon po ay lalong kumikilos para gawin tayong lalo pang mabunga. Sabi ko nga sa inyo, madalas po dyan pumapasok yung pagtataka ng karamihan eh. Yung pagtataka na bakit kung kailan pa nagtapat, bakit kung kailan pa naglingkod, bakit kung kailan pa nagbigay ng buhay, at saka pa dumami itong mga problema. Ang reality po eh, kaya natin siya nakikitang problema kasi hindi natin nauunawaan ano ba yung ginagawa ng Panginoon at ano ba yung layunin ng mga bagay na ito. So, what appears to us as problems may in fact be a beneficial process that will lead to fruitfulness. O, bigyan ko kayo na example para maintindihan natin, no? Madalas nating ginagamit yung illustration po ng, if you remember, yung parable of the sower, yung manghahasik, di po ba? Ang interesting po doon, apat kasi yung binagsakan nung iisang uri ng binhi. Yung daanan, so kinuka lang ng ibon, yung mabato. At ang sabi ro, no, when problems and persecutions came because of the word, it wilted. No? So dahil may mga problema, ayan na, tumalikod. Yung kakaiba po rito, yung nahulog sa matinik. Ang sabi po ron, the busyness of life and the lure of wealth. Yan. Yung mga kaabalahan at yung paghahangad na yumaman. Yan po ang naglayo. Napakalaking panganib kung tutuusin, di po ba mga kapatid? Dahil kung titingnan po natin, apat ho yung binagsakan, yung panghuli, yung matabang lupa. Yung una, walang naging pagsibol kasi tinuka ng ibon eh. Yung dalawa, nagkaroon ng pagsibol pero walang bunga. Yung nahulog sa mabato na nagkaroon ng kaunting sibol, sabi pa nga doon, receive the word with joy. Ayan. Ito rin, no? Naalala ko, lagi kong binabanggit yan dito sa programa. Minsan, tayo, when we go to church, masayang-masaya tayo na na-bless tayo. Pero again, uulitin natin mga kapatid, baka parehas lang tayo nung nahulog dun sa mabato. We say that we are blessed, we receive the word with joy, pero ang mahalagang tanong, namunga ba? Namunga ba? Kasi kung walang naging bunga, then it's not pleasing to the Lord. Yung pangatlo po, yung nahulog sa matinik, yan po, the busyness of life and the lure of wealth. Na-imagine natin ang isang tanim na napaliligiran po ng maraming iba pang mga tanim na sumasakal, sumusukal po ang paligid. At dahil po doon, hindi siya makabunga at hindi siya lumalago ng ayon sa nais po ng nagtanim. At ang problem po doon, hanggat hindi natin inaalis itong mga bagay na ito, hindi talaga magkakaroon ng pamumunga eh. So kung naintindihan po natin yan, sometimes ang problem natin is not that we are not interested with the word, we are interested, pero ang malaking problem po natin is that although we are interested, we are not willing to let go of certain things in our lives that is hindering the word, God's word in our lives. May mga bagay na kailangan palang alisin. Ayaw nating bitawan. May mga bagay na dapat nating talikuran, ayaw nating alisin. So in the process, nagki-create ng komplikasyon sa ating buhay. And napakahirap yan kung tutuusin po. Ang issue hindi yung kawalan ng pagtanggap sa salita. Ang issue, dahil masyadong maraming nilalaman ng puso, hindi makausad. Sabi nga ng author na si John Maxwell, sabi niya, sometimes ang problem natin is not the desire to do something. May mga pagkakataon gusto nating gawin, pero ang problem daw po, may mga bagay sa kasalukuyan na ayaw nating pigilan, kaya po bandang huli, with the limited time, resources, and even energy that we have, pinipilit natin pagsamasamahin at ang resulta po eh hindi magbunga-bunga sa ating buhay. Yan po ang realidad niyan. Kaya this is a good and powerful reminder that sometimes natutuwa na tayo sa level of spirituality natin, but keep in mind that God wants us to be more fruitful, to become even more fruitful, lalo pang maging mabunga. And whatever it takes for us to experience that growth, gagawin sa atin ng Panginoon sa kanyang pagdidisiplina sa atin. Yung sakit ng ating nararanasan is in proportion sa kapit natin sa kasalanan. So yung sakit at saka yung kapit, yan ho, magkaugnay yan eh. Mas kumapit tayo sa kasalanan, mas ayaw nating bitawan yung mga bagay na dapat talikuran, ang resulta mga kapatid, mapapansin mo, hindi talaga tayo makakapamunga ng sagana. So we really have to learn to let go of these things so that we can obey the Lord. Kaya hamon din sa atin ito, no? Kasi tayo naman, paminsan po, ang puso natin is satisfied with God. Sometimes, after a while, nababaling tayo sa ibang mga bagay, or sometimes we commit here and there, may mga attachments tayo that keeps hindering our spiritual progress. Totoo yan eh. Paminsan, yan po ang problema. Sabi nga eh, meron akong aklat na nabasa na ang kanyang emphasis is how we can simplify our lives. Dahil ang sabi niya, kaya naman nagiging mahirap ang obedience because we complicate instead of simplify. And I agree with him. Complicate in what sense? Gusto mong lumago, wala kang time sa paglago. Gusto mong lumago, ayaw mo magbigay ng time sa mas malalalim na pag-aaral, pagsasanay para lumago. Di ho ba? Bakit? Again, babalik tayo dun sa walang time. So gusto mong lumago, wala kang time. Gusto mong lumago, busy ka. Gusto mong lumago at mamunga, pero wala ka namang ilalaan. So by not simplifying our schedule, we want to grow, but we have no room for growth. Sometimes, pati simplification ng ating finances. Alam niyo ba na yung finances natin dapat purpose-driven din? Oo. Dapat maliwanag sa atin ano yung pagkakagastusan, ano yung hindi, ano yung paglalaanan, ano yung hindi. Kasi pag hindi po naging malinaw yan, eto malungkot. Ang magiging struggle po natin dyan, mga kapatid, yung dapat, hindi yun ang nabibigyan natin ng panahon at napaglalaanan ng pera. Yung hindi dapat, mas marami tayong nailalaan doon. At bandang huli, ano po nangyayari? Kung ano yung makapagpapalago, wala tayong budget. Kung ano yung mga hindi naman makapagpapalago at paminsan, distraction pa sa buhay natin, dyan marami tayong allocation, hindi ba? Well, tingnan po ninyo ngayon, ang mga tao po, pag tiningnan natin sa paligid, hindi na ho tayo, siguro, hindi nalilipas ang araw na hindi ka makakita ng taong nakatutok sa cellphone. And some people actually spend money on high quality gadgets. At yan po ay hindi para sa communication. Ang purpose po is either gaming or entertainment. Now, hindi natin sinasabing masama po yan. Ang sinasabi lang natin, sometimes, ang dali nating maglabas para sa mga ganyan, we get distracted by these things, and yet pagdating sa mga bagay na makapagpapalago, ang gusto natin yung libre, ang gusto natin yung wala tayong gastos, o kaya konting bagay ng hinayang tayo, di ho ba? Hindi tayo makabili ng mga libro makakatulong sa paglago, or maybe mga subscription sa mga online channels or even resources that can make us spiritually grow. So yan po ang problem natin, mga kapatid. Pagka sa ibang bagay, it's easy. Pero pagdating sa paglago, we find it difficult. Kaya pag hindi na itama ang ating puso, talagang yung paglago, mag-struggle tayo dyan eh. So, to simplify means, what is really your priority? Your money, your time, your energy, and everything else must align for that intended purpose. Dapat lahat maglakip-lakip para sa layunin na yon. Para pag naglakip-lakip sa layunin na iyon, eh talagang magagawa po natin. Di po ba? Pero kung habang tumatagal, dagdag tayo ng dagdag ng mga distractions, mga things to do, samantalang walang inaalis dun sa luma, well, the struggle will be perpetual. Hindi mawawala itong mga struggle na ito. So ang challenge po ng sanctification is to simplify our lives. It should be all about one person, and that is the Lord Jesus Christ. So sana po ay naging pagpapala itong pag-aaral para sa bawat isa. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
4: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
5: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: galing sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin. Masdan mo ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging anak mo at apito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami. Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang Tipan.
1: Kamusta ka, kaibigan? Magandang araw. Ako si Joe Cabrera Alabastro. Ang Biblia ay binubuo ng 66 na aklat. Ang 39 ay kumakatawan sa Lumang Tipan. At ang 27 ay kumakatawan sa Bagong Tipan. Ang kauna-unahang aklat sa Biblia sa Lumang Tipan ay ang Genesis. Ang ibig sabihin, simula. Isinasalaysay sa aklat na ito ang paglikha sa sandaigdigan, ang pinagmula ng sangkatauhan, kasalanan at paghihirap sa sanlibutan, at ang paraan ng Diyos sa pakikitungo sa sangkatauhan. Ang kabanatang 1 hanggang kabanatang 11 ay tumatalakay sa paglikha sa sanlibutan at ang unang kasaysayan ng sangkatauhan. Nakapaloob dito ang kasaysayan ni Adan at Eva. Ating tunghayan ang nawalang paraiso.
2: At ngayon nga nagkaroon ang liwanag. Nasisihan akong pagmasdan nito. Aking ibubukod ang liwanag at dilim. Ang liwanag ay tatawagin kong araw. At ang dilim naman ay tatawagin kong gabi. Pagkaroon ng kalawakang kahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At ngayon nangyari na ito. Gagawin ko ang kalawakan na pumapakitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. At langit ang itatawag ko sa kalawakan. Magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ngayong nangyari na ito, ang lupa ay tatawagin kong daigdig. At karagatan naman ang itatawag ko sa nagsama-samang mga tubig. Magkakaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halaman ng namumunga at nagbubutid. Magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw at gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw ang tatanglaw sa buong maghapon, at ang buwan ang magbibigay ng liwanag kung gabi. Ang mga bituin na aking ilalagay sa langit, ang mga tanglaw na ito ang magsasabog ng liwanag sa tuwing sasapit ang gabi. At ako'y nasisihan. Napagmasdan ang aking ginawa sa pagbubukod ng liwanag at ng dilim. Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay. At magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Ang mga nilikha kong mga namuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Magpakarami kayo. Punuin ninyo ang buong karagatan na ng daigdig. At ngayon nangyari nga ito, ako'y nasisihan na pagmamasdan ng mga ito. Magkaroon ang lahat ng uri ng hayop sa lupa, maama at may ilaw, malaki at maliliit, at aking pagpapalay ng aking mga nilikha. Magpakarami kayo, punuhin ninyo ang kalupaan, ibig kong ang buong masigla at masaya. At ngayong nangyari na ito, labis akong nasisiyahan na ito'y pagmasta. Ngayon na ika-anim ng araw, hindi pa ako tapos sa aking paglikha. Ngayon, lilikhain ko na ang kahanga-hanga sa lahat. Ang tao. Lalangin natin ang tao. Gagawin natin siyang kalarawan natin. Bibigyan ko siya ng isipan upang makapag-isip. Kikilalanin at mamahalin niya ako. Magmumula siya sa alabok at hihingan ko siya sa ilong at magkakaroon siya ng

0: Panginoon.
1: Ikaw ang unang tao na aking nilikha na kalarawan ko. Adan, ang ipapangalan ko sa iyo. Ikaw ang mangangalaga ng daigdig upang ito'y laging maayos. Ipamamahala ko rin sa iyo ang mga isda sa karagatan. At lahat ng hayop na nabubuhay sa tubig, ang mga ibon sa impapawid, at maging dito man na mga hayop, maging ito man ay maamo at maylap. Bibigyan kita ng kapangyarihan sa mga ito.
0: Salamat po, Panginoon.
1: Sa itinanim kong hardin, dito ka maninirahan, Adan. Marami at sari-saring prutas at mga gulay ang tumutubo sa halamanan ng Eden. Ang mga budil ng uri at mga bunga ng punong kahoy ang iyong pagkain. Lahat ng mga bunga na narito ay para sa iyo. Ito ang makakatawid gutom at uhaw sa iyo.
0: Panginoon, ang sasarap ng mga bungang ito. May lasang matatamis at ang isang bungang ito'y maasim. Masarap ang mga prutas na ito.
1: Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halaman ng ito, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka ng bungang iyon. Pangalagaan mo at pagyamanin ang hardin na ito.
0: Opo. Opo, Panginoon.

Ang lagaslas ng mga tubig sa nagdadanggan talaga dumadaloy sa mga ilog. At ito'y umaagos sa Eden na dumidinig sa halamanan. Oh, kay gandang tanawin. Ngunit bakit ang tanawin ito ay binabasag pa rin ang aking kalungkutan? Hindi kayang aliwin ng mga bulaklak ang aking pag-iisa. Ang huni ng mga ibon ay tila basag na awitin sa aking kapanglawan. Ang mga usa at ibang mga hayop na aking kalaro sa gitna ng lunti ang mga damo ay hindi sapat upang ako'y lumigaya. Hindi sila ang angkop para maging kasama ko sa aking pag-iisa dito sa harti ng Eden, sa aking paraiso. Aanhin ko ang sikat ng araw kung hanggang ngayon ay hindi ko maramdaman ang init ng isang pag-ibig na aking hinahanap-hanap. Hindi sapat na pagmasdan ko ang kislap ng mga bituin at liwanag ng buwan sa pagsapit ng gabi. Oh, ako'y nag-iisa at walang kasama. Ang puso ko'y tigip ng kalungkutan. Isa akong nilikha sa gitna ng paraiso na hindi masama. Panginoon, tingin mo ang aking pananampitan sa'yo. Kailangan

kukuhanin ko ang iyong isang tadyang at laman. Pag-iiluming ko ito at ang talooban ko ang matutupad.

0: Adan, gumising ka.
1: Ikaw ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Ikaw ay laman ng aking laman. Buto ng aking buto. Babae ang itatawag ko sa iyo. Sapagkat sa akin ka nagmula, Eva ang iyong pangalan. Sapagkat ikaw ang ina ng sangkatauhan.
2: Magsama kayong dalawa bilang mag-asawa, mag-usap at magplanan. Maging maligaya kayo at magmahalan. Sa daigdig na ito ay magsaya kayo. Magkaroon kayo ng maraming anak. Alagaanin niyo at ang inyong magiging anak ang daigdig. Sundin niyo kong lagi. Mahal ko kayo. Alam ko ang pinakamabuti para sa inyo. Magiging masaya kayo kung gagawin niyong lagi ang lahat ng sasabihin ko sa inyo.

0: Aabutan kita. Kapag nahuli kita, anong pabuya ko sa iyo, ha? Nandiyan na ako! Nandiyan na ako! Hup! Huli ka!
1: Ay! Ay! Mabilis mo palang tumakbo. Naabutan mo po. Ginutom tuloy ako. Sandali, ha? Mamimitas ako ng ilang prutas.
0: Huwag ka dyan!
1: Ha?
0: Huwag ka dyan magtungo. Bawal dyan, Eva. Nandiyan ang punong kahoy na ipinagbabawal ng Panginoon na puntahan natin.
1: Saan? Dito lang ako. Ayan o, maraming prutas.

0: ang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan.
1: Hindi naman. Kahit na anong prutas rito sa halamanan, ay pwede naming kainin ni Adan. Huwag lamang ang bunga ng punong kahoy na yon. Dahil ang sabi ng Panginoon, ito ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At kapag kami tumikim ng prutas ng punong kahoy na yon, kami mamamatay.
0: Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Kayo nang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya, kung kakain kayo ng bungang yun, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama.
2: Eva! Eva, ha? Huwag kang lumapit sa punong kahoy na yan. Alalahanin mo ang sinabi ng Panginoon sa atin. Huwag na huwag tayong titikim o humipo man lamang ng prutas na yan. Sapagkat tayo mamamatay.
1: Adan, mabuti yung maging marunong tayo na kagaya ng Diyos. Hayaan mong pumitas ako ng isang bunga at aking titikman kung ano ang lasa nito. Parang napakasarap sa paningin. Ayan! Nakapitas na ako ng isang bunga at aking kakagatin ng ganito. Ang sarap ng lasa! Adan, ibibatas kita ng isang bunga. Heto, tikman mo. Masarap! Sige na, Adan.
2: Eva, sinabi na sa'yong bawal yan.
1: Kumagat ka muna sa prutas bago ka tumanggi. Sige na.

0: Adan, papahingi pa ng mga dahong yan. Nahihiya ako sa'yo sa aking kahubaran. Ako yung bad. Gusto kong takpan ang aking katawan.
1: Sandali lang. Oh, heto. Sinabi na sa'yong huwag kang pumitas ng prutas na yon. Pero hindi mo ako pinakinggan. Oh, totoo ang lahat. Ayan. Alam na nating tayo yung mga walang saplot sa katawan. Nahihiya. Ha? Teka. Naririnig ko ang Panginoon. Kanyang mga yabag. Ha? Darating ang Panginoon. Eba, halika. Halika. Magtago tayo sa dawagan. Magkubli tayo. Nakakahiya ang ating ayos. Doon tayo magtago. Madali ka.
0: Oo. Madali ako.
1: Dali!
0: Oo, dali!
2: Anak, saan ka naroon?
1: Panginoon, narito po ako sa loob ng dawagan, sa mga halamanan, nagtatago. Nahihiya po ako sa aking ayos, Panginoon.
0: Dan, huwag tayong lumabas. Nakakahiya sa Panginoon.
2: Bakit ka natatago?
1: Natatakot po ako sa inyo, Panginoon. Natatakot po akong lumapit dahil ako po'y hubad.
2: Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Lumapit kayo sa akin. Lumabas kayo sa inyong pinagtataguan. Mag-usap sa tayo, Adan, Eva.
1: Panginoon!
2: Kumain pa kayo ng bunga ng nangunong kahoy na ipinagbabawal ko?
1: Kasi po, binigyan ako ng prutas ni Eva na doon po niya pinitas sa ipinagbabawal ninyong punong kahoy. Hindi ko po kasalanan, Panginoon! Ang babaeng ibinigay niyo sa akin ang may kasalanan. Sinabi niyang walang mangyayari sa amin kung kakanin namin ang bungang yon.
2: Bakit po ginawa yun, Mama? Bakit po sinuwa yun ang aking utos?
0: Hindi ko po kasalanan. Niloko po ako ng ahas. Tinukso po niya ako. Nilinlang po ako ng ahas na kumain ng bungang yon.
2: Dahil sa ginawa ninyong pagsuway sa aking kautusan, nasira na ang ganda ng aking buong sanglilikha. Hindi na kayo maaaring tumira sa harapning ito. Ikaw, ahas, ang pinakatuso sa lahat ng lilikha ko. Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang iyong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad. At alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng damay laging mag-aaway. Binhimot-binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang tuturog ng ulo mong yan. At ang sakop niya'y kawang tutuklaw. Sa'yo, babae, sa'yong pagbubuntis, ikaw ay mahihirapan. Lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hiram, susundin mong lagi habang nabubuhay.
0: Panginoon!
2: At ikaw, Adan, pagkat nakilig ka sa asawang hiram ng iyong kainin niyang mukhang bawal, ang lupang taniman ay aking susumay magpakailanman. Ang lupang ito para pagkanihan, pagpapawisan mo habang nabuhay. Magpakahirap ka hanggang malibig. Mga damot tinig ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakanin. Yamang sa alabok nung kanangaling, sa alabok ay babalik ka rin. Kaya lumayas kayo. Hindi na kayo karapat dapat na mamuhay dito sa hardin ng Eden. Lumayo!

Eva ang itinawag ni Adan sa kaniyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pinalaya sa hardin ni Yahweh sina Adan at Eva. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Ang kasaysayang ito ay nagpapaalala sa atin na anumang pagsuway sa panuntunang inilagay ng may kapal ay nagdudulot ng mapait na kaparasahan sa kaniyang mga nilalang, lalo't higit ang pagkawalay ng tao sa tamang pakikipag-ugnay sa Diyos na siyang lumikha. Ito ang tipan. Napakinggan ninyo ang kasaysayan ng Ang Nawalang Paraiso. Binigyang buhay ni Ronnie Miranda, Vilma Borromeo, Mirna Alipio at Joe Plasiego. Sinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Hanggang sa muli sa susunod na Sabado, ako pong muli, Joe Cabrera Alabastro, nag-aanyaya sa iyo sa muling pagsubaybay. Ang Tipan.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Panata para sa tunay na pagbabago.
2: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
5: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
6: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
7: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
8: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
9: Ito ang 702 DZAS.
10: 702 DZAS.
9: FEBC.PH.
10: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo.
9: It's FEBC.PH.
10: Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
11: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

是伊是达滴咱安尼学咯，因为主是掌管的，伊要治咱一生一切，主治万方。

Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan.
1: Si Bartimeus at ako, programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus.

0: Ang dakilang ama ay hindi nasusukat sa lakas ng kanyang paningin, bagkos ay tinitignan ang kanyang tunay at wagas na pananampalataya, kanyang sakripisyo at pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Magandang araw po sa lahat ng ating mga patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Kami pong muli ang inyong mga makakasama sa hapong ito.
1: Pastor Jeric Dobria.
0: Ako naman po si Pastor Julius Gaupo. Po. Kumusta ka, Pastor Jeric, sa nakalipas na mga araw?
1: Nagpapasalamat tayo sa Panginoon, Pastor, sa kanyang patuloy na kabutihan sa buhay natin and sa ministry na patuloy niyang ipinagkakatiwala. Praise God. Ikaw naman, Pastor, kumusta ka naman sa buong linggo?
0: Sa biyaya ng ating Panginoon, sa kabila po ng iba't ibang panahon, meron pong maulan, maaraw, pero po ang mga gawain natin at tungkulin sa ating pong ministeryo sa Panginoon, parang isang matingkad na sikat ng araw na patuloy na dumadaloy at patuloy na nagaganap sa bawat araw ng ating buhay. Kabutihan ng ating Panginoon sa ating lahat, ito ay hindi tumitigil. Kaya naman, Pastor, isang masayang pagbati rin po ang aking inihahandog sa aking mga kasama dyan sa Light for the Blind Christian Church Incorporated na sumusubaybay at patuloy na sumusuporta sa ating pong si Bartimeus at ako. Meron ka rin po bang nais batiin, Pastor Jeric?
1: Binabati rin natin ang ating mga masugid na tagapakinig, ang lahat po ng mga kabataan na nakikinig po dito sa ating programa, especially sina Alex Muhammad, Pastor Julius na nakikinig din dito sa ating programa, and si Chris from Antipolo. So isang mapagpalang hapon ng linggo sa inyong dalawa.
0: And of course, kami po ay bumabati din po ng Happy Father's Day po ang ating pong mga dakilang ama, Pastor.
1: Binabati natin, Pastor Julius, ang ating mga father, ang aking pong tatay dyan po sa Payatas, Quezon City. Binabati po natin ng Happy Father's Day kay Tatay Chodireco Dobria.
0: And of course, ang lahat po ng mga tatay na patuloy na nakikinig sa atin. Tunay nga po na ang ating mga dakilang ama ay sila po yung pinaka nagsasak at nagmamahal sa kanilang pamilya, syempre. Nung nakaraan po ay ating pinagdiwang yung ating pong Mother's Day, ngayon ay mapalad tayo dahil papakilala sa atin ni Pastor Jeric at bigyan tayo ng background sa ating pong episode sa oras na ito.
1: Speaking of Father's Day, Pastor Julius, isang special na panauhin po ang ating mga kapanayam sa hapon na ito ng linggo. Makikilala po natin at makakausap natin ang isang ama na mayroon ding kapansanan sa paningin na kagaya natin, Pastor. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng kapansanan sa paningin, patuloy pa rin na matatag na ginagampanan bilang haligi ng tahanan. Dito makikita natin sa kanyang buhay, Pastor, na pagiging ama hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi ito ay nakikita sa kanyang pananampalataya, sipag at pagmamahal para sa kanyang mga mahal sa buhay.
0: Eh dahil dyan, Pastor, no, amin po kayong iniimbitahan sa ating pong isang makabuluhan at nakaka-inspire na usapan sa ating programa. Maaari nyo na po bang ipakilala sa atin, Pastor Jeric, ang ating makakasama at makakapanayam?
1: Mapalad po tayo at atin pong makakasama ngayong hapon ng linggo ang isa po sa mga masipag na ama na mayroon pong kapansanan. Siya po ay mayroon pong tatlong anak. At syempre, Pastor Julius, mayroong isang asawa. No, at siya po ay kasalukuyang na nakatira po dyan sa Tondo, Manila. Welcome po natin dito po sa ating programang si Bartimeo at ako, si Kuya Marlon Sapanta. Isang mapagpalang hapon sa iyo, Kuya Marlon.
0: Pagpalang hapon po.
2: Magandang araw po.
1: Maraming salamat, Kuya, sa pagpapa-unlock ng amin pong imbitasyon para makasama ka po dito sa atin pong programa.
2: Salamat po sa imbitasyon.
1: Mayroon po ba kayong nais na batiin kay Marlon?
2: Wala naman po.
1: Sa ating pagpapatuloy, Pastor Julius, tanungin natin si Kuya Marlon. Kuya, bilang isa pong may kapansanan sa paningin, ang tanong siguro ng karamihan, ano, papaano po ninyo nagagampanan po ang inyong pong responsibility or mga responsibilidad bilang isang ama sa inyong pong pamilya?
2: Pag tatay ka talaga, kahit na may kapansanan o wala, basta pag tatay, alam ko talaga mahatid ka niya. May kapansanan o wala, talagang gagampanan mo kahit nahirap. Automatic po talaga. Yun lang. Yun, para sa akin po, ganun.
0: Ipinapakita lamang po, ano, Kuya Marlon, yung inyo pong commitment at responsibility na tanggapin or tinanggap nung ikaw po ay nagdesisyon na magkaroon ng pamilya, no? Sa inyo pong mga karanasan sa buhay po bilang isang ama, may mga pagkakataon na sa buhay mo na ikaw ay parang na-challenge. Ano naman yung mga pagkakataon o mga kaparaanan na inyo pong nalagpasan, yung mga pagsubok na dumating?
2: Araw-araw may challenge kasi parang ano yan eh, obstacle talaga, kailangan lakpasan mo eh. Hindi ko pwede magreklamo eh. Usually, tulungan lang talaga eh. Lalo na yung misis ko, buti mabait talaga na binigyan ako ng Diyos ng mabait na misis, yung talagang laging nakaagapay, yung kapag may problema, pinag-uusapan, kapag may hindi na pagkakasunduan, pinag-uusapan. Usually, ganun kami. Problema, usually, araw-araw talaga yan eh. Hindi naman nawawala, pero nasa sa'yo talaga yan kung paano mo dadalhin eh. Araw-araw talaga, kailangan laban lang, parang ganun. Tapos, dasal, hindi pwedeng mawala yun. Hindi pwedeng mawala talaga yung dasal.
1: Tama po yun, Kuya Marlon, Pastor Julius, nabanggit niya, no? Ang pananalangin po sa Panginoon ay isa pong paraan para mapagtagumpayan at makayanan po natin ang iba't ibang hamon sa buhay, especially bilang ama na mayroon pong kapansanan sa paningin. Kuya Marlon, balikan ko lang po yung nasabi niyo po kanina na automatic na po bilang isang ama, may kapansanan ka man o wala, yung responsibilidad ay para sa family ay kinakailangan mo siyang gawin. Siyempre, sa araw-araw po na pangangailangan ng inyo pong family, mga anak, papaano po ninyo kinataguyod, kuya, yung mga pangangailangan po nila sa bawat araw?
2: Yung sa ngayon, yung pinagkukunan namin ng kabuhayan namin, yung mga massage therapist kami, kami dalawang mag-asawa, araw-araw talaga. Pasok, tapos layo, parang ganun. Tulungan talaga, Pasto. Hindi pa pwedeng isa lang po yung magtatrabaho. Kailangan dalawa po kasi nakita nyo naman po yung buhay natin sa Pilipinas. Tapos may kapansanan pa po ako, di ba? Kung hindi nyo po naitatanong, yung tatlong chikiting po, puro malalabo rin po mata. Talagang kailangan magsumikap po. Hindi po pwedeng patulog-tulog. Hindi po talaga, ano, kailangan talaga magsumikap. Tapos, syempre, dasal talaga. Dasal talaga. Hingi ka talaga ng guidance sa taas kung ano yung gagawin mo ngayong araw to. Kailangan, bago ka matulog, magpasalamat ka kung ano yung natamo mo nung araw na yun. Maliit man yan, malaki, dapat ipagpasalamat talaga.
0: Tama po, no? Ang kalagayan po natin, no, sa mundo, hindi lamang sa Pilipinas, ay marami po tayong mga pagsubok, lalong-lalo na sa ating mga financial na pangailangan, no? Nabanggit niyo po, Kuya Marlon, na ang inyo pong asawa at ikaw ay regular massage therapist, no? Ang tanong ko na lang din po ay, kagaya mo rin po ba ang iyong mahal na asawa na isang visually impaired na totally blind?
2: Hindi po. Nakakakita po si Mrs. Buti na lang po, nakakita siya, at least meron kaming guide. At least hindi po kami hirap sa mga galawan kasi nga talagang binigyan ako ng Panginoon na mabait tsaka magandang asawa.
0: Dahil po nabanggit nyo yan, purihin po ang Panginoon, ano? Bilang isang massage therapist, alam naman po natin na hindi po regular ang pasok ng income. May mga pagkakataon na may hina at lalong-lalo na kapag dumating po yung panahon na maulan, at malaking epekto po ito sa kita nating mga massage therapist po, ano. Pero sa inyo pong nabanggit na ang inyo pong mga anak ay mga low vision, no, sila po ngayon ay nasa patuloy sa pag-aaral at inyo pong na po-provide ang kanilang mga pangailangan, no? Talaga namang kamangha-mangha po at napakasipag po ang kagaya ninyong ama na laging handa at laging nandyan. At matanong ko na lang din po sa inyo, ano po ba yung mga maari nyo pong ibahagi sa amin na payo na lagi nyo pong binibigay sa inyong mga anak?
2: Ako kasi, Pastor, hands-on na tatay. Hands-on kasi kaming mag-asawa. Hindi naman yung talagang sobrang higpit. Kunyari, makikita namin yung mga chikiting namin na magaganda yung ginagawa, edi pupurihin namin. Kung nakikita naman namin na hindi na tama yung ginagawa, sinasabihan din namin. Sila pa rin yung nagde-decision sa buhay nila eh. Parang guide lang talaga kami. Basta pag may kailangan sila, di kung kaya namin ibigay, bibigay namin. Ganun kasi kami. Lagi kong sinasabi sa kanila na bago kayo mag-decision, isipin muna ng hindi lang dalawa, tatlong beses. Kung pwedeng 100 na beses niyong isipin bago niyo gawin yung isang bagay, dapat ganun. Kasi pagdating sa dulo niyan, sila pa rin eh. Sila pa rin yung may iiwan eh. Kumbaga parang hawak pa rin nila yung buhay nila. Kaya dapat maging wise sila. Buntot kasi nila, ilan nila eh, mga pastor.
1: Mm.
2: Tapos yung dasal talaga, kailangan lagi nandoon yun eh. Bago matulog, pagkagising, dapat lagi magpasalamat eh. Iba talaga pag marunong ka magpasalamat, yung hindi ba parang lagi ka magre-reklamo. Dapat magpasalamat ka kung ano yung meron. Maliit yan, malaki. Yun laging ko binabanggit sa mga anak ko. Mga pastor, isa na lang yung nag-aaral sa amin, medyo magaan-gana. Malayo pa. Pero tingin ko malayo na. Parang di ba sa internet.
1: Maraming salamat po Kuya Marlon. No? At para po sa kaalaman din po ng atin po mga tagapakinig, Pastor Julius, sa kasipagan po at patuloy na pagsasakripisyo po ni Kuya Marlon, mayroon na siyang isang anak na professional na. No? At last May, tama Kuya Marlon, isa po sa inyo pong anak, si Cedric, ay nakapasa sa LET para po sa mga teacher. So, nagpapakita po ito na ang pagkakaroon po ng kapansanan ay hindi po hadlang para may taguyod at may provide yung mga pangailangan po ng family at maibigay po yung edukasyon na kailangan po ng mga anak. Naniniwala ako, Pastor Julius and Kuya Marlon, na yung tagumpay po ng inyo pong mga anak ngayon ay malaki pong bahagi ang inyo pong patuloy na pagbibigay po sa kanila ng mga advice. Even nakikita po nila sa inyo bilang isang ama na nandun po yung pagmamahal, sakripisyo, para po mabigyan ng magandang kinabukasan sila pagdating ng panahon. Para po sa huling bahagi po ng ating interview, Kuya Marlon, mensahe na lamang po ninyo para po sa lahat po ng mga ama na nakikinig po dito po sa ating programa, lalo na po sa mga kagaya din po ninyo na mayroon pong kapansanan sa paningin, or natin na mayroon po kapansanan sa paningin, na marahil po ngayon ay nakakaranas ng discouragement, or pagsubok sa kanilang buhay. Ano po yung maaari niyo pong ibigay na mensahe po sa kanila, Kuya Marlon?
2: Feeling dun sa mga kagaya kong tatay, yung may mga kapansanan, laban lang. Talagang yung problema, nandiyan yan eh. Parte ng buhay yan eh. Yung mga problema yan, yan kasi yung uhubog sa'yo eh. Paano mo haharapin yung bukas, yung pang-araw-araw? Kailangan talaga laban lang. Tapos dun sa mga kagaya kong may kapansanan eh, tipin nyo na lang na mas marami pang mas malala sa atin. Kahit pa paano, lalo na dun sa mga BI, visually impaired na kagaya ko, yung mga papa, mga tatay, mas marami pang may problema sa atin. Pagpasalamat na lang natin yung araw-araw na pagbangon, malaking bagay na yun eh. Pagising mo sa umaga eh, nakagising ka pa. Achievement na yun eh. Basta lagi lang ano, malalig ka lang sa taas, magdasal ka lang, gawin mo lang yung tama, magiging okay ang lahat. Hindi ko naman sinasabing perfecto yung buhay namin, pero lahat naman tayo may problema eh. Pero syempre, kanya-kanyang diskarte din, di ba? Hindi mo pwedeng iasa yung problema mo sa iba eh. At the end of the day, ikaw pa rin yung haharap dyan eh. Basta wag mo lang kakalimutan talaga magdasal, magpasalamat. Matik yun.
0: Yan, maraming salamat po, Kuya Marlon, no? Sabi nga, malayo pa, pero malayo na. Kaya dapat wag tayong titigil. Kapit lang. At lagi tayong manalig sa ating Panginoon. So maraming salamat po sa ating pong panauhin, sa kanya pong pagbabahagi ng kanyang buhay, karanasan at mga inspirasyon sa ating mga tagapakinig.
1: Kwento po ng ating pong nakapanayam ngayon sa buhay po ni Kuya Marlon, napatunayan po natin, Pastor Julius, na walang kapansanan ang maaari pong makapigil sa pusong handang magmahal, magsakripisyo at magmahal para po sa kanyang anak.
0: Nawa po ay patuloy na magsilbing inspirasyon ang mga episode na gaya nito, lalong-lalo na po sa ating mga kagalang-galang na tatay at sa bawat pamilya po na patuloy na lumalaban kahit mahirap ang buhay. Samahan po natin ng pananampalataya, panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Maligayang Father's Day po sa lahat ng ating mga Ama, at kami po ang inyong mga nakasama sa oras na ito,
1: Pastor Jeric Dobria,
0: Pastor Julius Gao po, hanggang sa susunod na linggo ng ating pagsasama-sama sa programang
1: Si Bartimeos at Ako.
3: Iyong napakinggan Si Bartimeos at Ako, inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground.
3: Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
5: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
6: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people helped para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
5: Wow!
6: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
5: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
6: Yes.
5: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
6: Yes.
5: Sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener may FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
6: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
5: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
6: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
5: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
6: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
5: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
6: 1998.
5: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
6: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
5: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
6: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
5: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
6: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
5: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
4: 14 na kabanata.
5: Ang awit ng mga tinubos. Pagkatapos, nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 tao. Nakasulat sa noon nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. Nakarinig ako ng ingay mula sa langit na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog. At para ring tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Ang 144,000 tao ay umaawit sa harap ng trono, ng 4 na buhay na nilalang at ng mga namumuno. Bago ang kanilang awit at walang nakakaalam maliban sa kanila na 144,000 na tinubos mula sa mundo. Sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae at hindi nag-asawa. Sumunod sila sa tupa kahit saan siya pumunta. Tinubos sila mula sa mga tao upang maging unang handog sa Diyos at sa tupa. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Ang tatlong anghel. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid. Dala niya ang walang kupas na magandang balita upang ipangaral sa mga tao sa buong mundo, sa lahat ng bansa, angkan, wika at lahi. Ito ang isinisigaw niya, "Matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo siya, dahil dumating na ang oras na hahatulan niya ang lahat. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal." Kasunod namang lumipad ang pangalawang anghel na sumisigaw, "Bumagsak na! Bumagsak na ang dakilang lungsod ng Babylonia. Ang mga mamamayan nito ang humikayat sa mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad nila na kinamumuhian ng Diyos." Sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna. Sumisigaw din siya, "Ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos, sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito. Kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus, kinakailangang maging matiisin kayo." Pagkatapos, may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo ito. Mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila. Dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. At ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu." Ang pag-ani sa mundo. Pagkatapos, nakakita ako ng maputing ulap na may nakaupong parang tao. May gintong korona siya at may hawak na isang matalim na karit. At may isa pang anghel na lumabas mula sa templo at sumigaw sa nakaupo sa ulap, "Gamitin mo na ang karit mo, dahil panahon na ito ng pag-aani. Hinugna ang aanihin sa lupa." Kaya ginapas na ng nakaupo sa ulap ang aanihin sa lupa. Nakita ko ang isa pang anghel na lumabas sa templo roon sa langit, at may karit din siyang matalim. At mula sa altar ay lumabas ang isa pang anghel. Siya ang anghel na namamahala sa apoy doon sa altar. Sumigaw siya sa anghel na may matalim na karit, "Gamitin mo na ang karit mo at anihin mo na ang mga ubas sa lupa dahil hinugna." Kaya inanin niya ito at inilagay doon sa malaking pisaan ng ubas. Ang pisaang iyon ay ang parusa, ng Diyos. Pinisa ang mga ubas sa labas ng lungsod at umagos mula sa pisaan ng dugo na bumahanang hanggang 300 kilometro ang layo at 1 dipa ang lalim.
3: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Ito ang 702 DZAM.
6: 702 DZAM.
2: Agapan ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
8: Mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa ating series sa Jonah, no? Na ating pinamagatang Our God of Relentless Grace. Our God of Relentless Grace. Mga kapatid, kung kayo ay katulad ko, siguro mas nakahihigit kayo sa akin at kinailangan nyo magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Tamali kayo, kayo nalayo sa Panginoon, kayo ay naligaw. At yun ang narinig natin sa mga testimonyo ng mga binautismuhan ngayong hapong ito. Marami sa kanila ang nalayo sa Panginoon, naligaw ng landas. Kung kayo po ay nakaranas ng ganun, at ngayon kayo nasa Panginoon, napakalaking pagpapasalamat po na ang ating Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon na tayo ay bumaliktad at bumalik sa Kanya. No? Yan po ang pinagpapasalamat ko sa aking buhay. Alam nyo, kahit na ako po ay lumaki sa isang pamilya ng pastor, ako po ay anak ng isang pastor, tapat na pastor, at apo ng isang pastor din. Hindi po ako talaga mananampalataya hanggang sa binuksan ng Panginoon ang aking puso. At maraming taon, mga kapatid, na ako ay ligaw. Tinatawag ko ang sarili ko na Kristiyano, na anak ng pastor, ngunit malayo ang aking pagkilos sa aking pananampalataya. Meron ding panahon, mga kapatid, na sa aking paglilingkod sa Panginoon, ako rin po ay naligaw at natalisod. At dahil doon, marami pong natisod dahil sa akin. Ngunit ako po ay pinatawad ng ating Panginoon at binigyan ng isa pang pagkakataon upang bumalik at maglingkod sa Kanya. Marahil kayo na naririto ngayong hapong ito ay nanonood kayo online na ganito rin ang inyong karanasan o kayo ay nasa gitna ng ganitong karanasan ngayon. Ang ating pong mensahe ay tungkol sa ang Diyos ng pangalawang pagkakataon. Gusto ko sanang dagdagan, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, panganim, pampito, kasi sa buhay ko po, ganun po karami at higit pa ang Kanyang pagbigay ng kapatawaran at pagkakataon sa akin. At marami sa ating mga kapatid, ang ganyan din ang karanasan. Sapagkat ang Diyos natin ay mahabagin. At ang Kanyang kagandahang loob ay walang hanggan. Ang Kanyang pag-ibig ay walang katulad. Kaya para sa Kanyang mga hinirang, paulit-ulit niyang paalalahanan tayo, gagawa ng paraan, didisiplinahin, upang tayo ay laging manatili sa Kanya, manumbalik sa Kanya. Dito po sa ating kwento kay Jonah, patuloy ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng kanyang pasaway na propeta. Makikita natin sa kwentong ito siguro ang ating sariling buhay. Katulad ng sinabi ko kanina, marahil kayo ay nandoon sa punto ng buhay ninyo na hindi kayo kumikilala sa ating Panginoon. O di kaya kayo'y kumilala na, ngunit kayo malayo sa Kanya dahil sa inyong sariling kahinaan at kasalanan. Ang tawag po natin kuminsan doon, backslider. Si Jonah po ay isang backsliding na propeta. Naalala niyong kwento, sa chapter 1, tinawag siya ng Panginoon, sabi, and then the word of the Lord came to Jonah, at ang sinabi sa kanya, arise and go to that great city of Nineveh and call them out, for their evil has come up to me. Sabi niya, pumunta ka dun sa Nineveh, so sabi niya, go. Ang sabi ni Jonah, no. Sabi niya, magpunta ka sa Nineveh. Sabi ni Jonah, magpupunta ako sa Tarsis. Sa kabilang dulo po ng mundo. Kuminsan po, ganyan po tayo lumayo sa ating Diyos. Yung iba po sa atin ay naparamdaman na ng ating Panginoon sa inyong buhay, na kayo ay tinatawag niya. Marahil kayo nakaranas ng isang malungkot na karanasan kung saan ang tanging maaari nyo lang tawagin ay ang ating Panginoon. Ngunit hindi ninyo nakuha ang inyong gusto at kaya kayo'y nagtatampo sa Kanya. Alam nyo, ganyan po tayo eh. Hindi lang po tayo suwail, hindi lang po tayo matigas ang ulo, matampuhin po tayo. At sa lahat naman ng ating pagtatampuhan, ang ating mahabaging Diyos pa, na hindi na nga niya tinitigil ang kanyang patuloy na pag-ibig sa atin. Dito po, sa buhay ni Jonah, nagpakita muli ng kahabagan ang Diyos sa kanyang muling pagpapadala kay Jonah sa Nineveh. At nagpakita rin ng kanyang kalwalhatian sa kanyang mahabaging pahayag sa mga tao ng Nineveh. Tingnan po natin ang kwento. Una, makikita natin ang kahabagan ng Diyos sa muling pagpapadala kay Jonah. Basahin po natin yung chapter 3 verses 1 and 2. Then the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. Pansinin po ninyo yung verse na yan. Babasahin ko po ang chapter 1 verse 1. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Para magkapareho, no? In fact, ang kaibahan lang, mga kapatid, kung papansinin ninyo, ay yung their evil has come up against me, and ihatid sa kanila yung the message that I have for them. Pero meron pong isang napaka matingkad na salita dito sa ating teksto ngayong hapong ito. Ang sabi niya, then the word of the Lord came to Jonah the second time. The second time. Isa pang pagkakataon na sumunod sa kanyang kautusan ang binigay ng ating Panginoong Diyos sa kanyang suwail na propeta. Then the word of the Lord came to Jonah the second time. nung pinag-aaralan ko po ito, naisip-isip ko, sa buhay ko, then the word of the Lord came to BJ a second time. Then the word of the Lord came to BJ a third time. Then the word of the Lord came to BJ a fourth time. Then the word of the Lord came to BJ a fifth time. Alam nyo, hindi ko na po mabilang. Kung ilang beses po ako pinuna ng Panginoon, dinisiplina at ibinalik. Kahit po ang mga taong naglilingkod katulad ko ay hindi exempt sa ganitong karanasan. Alam nyo naman na sa ating church, tayo po ay nagpa-practice ng church discipline. At sa ating church, ang ating elders po ay maingat sa pagpapataw ng church discipline, lalo na sa amin na mga lingkod. At ang aming dalangin palagi ay sa aming pagdidisiplina, ang restoration ang maging layunin, hindi condemnation. Restoration. Kay Jonah po, ganun po ang ibinigay ng ating Panginoon. The word of the Lord came to Jonah the second time. Katulad halimbawa ni Abraham, pagkatapos niyang magsinungaling, sabi sa Genesis 12:13, napunta sila ng Ehipto, maganda si Sarah. Can you imagine, no? Si Sarah, siguro 90 na nito. Bating na bating pa rin, no? Wala nang nakakaintindi sa inyo nung bating na bating, no? Cute. Yan. Cute pa rin siya, no?

Parang headline natin ngayon sa Pilipinas, no? Yung mga nagsisinungaling para sa kanilang sariling interes. Because of you, that my life may be spared for your sake. So ang ginawa niya, baka siya ay patayin, ang ginawa niyang pangharang, misis niya. Ganyan po si Abraham. Genesis 12 po yan. Genesis 15:5. Napakahalagang chapter sa Genesis ito. Dito po nakatala ang account ng Panginoon ng kanyang covenant kay Abraham, kanyang dakilang pangako sa kanya. Dito rin po sa chapter na ito naka-record ang kaligtasan, ang justification ni Abraham. Ang sabi niya sa Genesis 15:5, and he brought him outside and said, Panginoon natin ito, look toward the heaven and number the stars, if you are able to number them. Then he said to him, so shall your offspring be. Ito pong offspring na to, ang pangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham sa kanyang lipi at sa buong mundo. Ito pong offspring na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi sa verse 6, and he believed the Lord and he counted it to him as righteousness. Yung pong ebidensya natin na si Abraham ay naligtas dahil sa kanyang pananampalataya lamang sa pangako ng Diyos. Nagsinungaling siya, pero ginamit siya ng Diyos upang siya at ang kanyang lipi ang maging daluyan ng darating na tagapagligtas. Katulad ni Peter, ating paboritong character sa New Testament, no? Si Peter, may foot in mouth disease, palaging nauna ang bibig, no? Ito yung klaseng tao na naghahanap na ang ginagamit ay bibig, hindi mata, no? Narinig niyo na bang ang nanay niyo nung kayo bata, no? Kasi ako ganyan din. Ma, nasaan yung susi ng kotse ko? Ma, nasaan ang susi? No? Gamitin mo kaya mata mo, hindi yung bibig mo. Si Peter, ang palagi niyang inuuna, ay ang bibig niya. No? Kaya naman nung gabi na ipinagkaluluwa ang ating Panginoong Jesus, sinabi niya sa kanya, kahit na silang lahat ay malayo sa iyo at umalis, hindi kita iiwan. Mamamatay ako para sa iyo. Ah, ganun ha? No? Luke chapter 22:60. Sinabihan siya ng mga ilang tao, isang maiden, isang tao, isang lalaki. But Peter said, man, I do not know what you are talking about. And immediately while he was still speaking, the rooster crowed. Ito na yung pangatlong pagkakaila ni Peter na kilala niya si Jesus. Dininay niya ang ating Panginoon 3 times before the rooster crowed. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya. Ganyang ka-unreliable si Peter. Pero si John 21:17, nakita sila sa shores ng Galilee. Si Peter at ang kanyang mga kasama ay bumalik sa pangingisda at wala silang mahuli. Katulad nung unang tinawag sila ng Panginoon, wala silang mahuli, di ba? Ang sabi ng isang lalaki sa pampang, kinawayan sila. Sabi niya, drop your nets on the other side of the boat. Siguro si Peter at yung mga kasama niyang mga batikang mangingisda ang iniisip. Eh si Raulo pala ito eh. Mangingisda kami. Magdamag na kami ng isda eh. Wala ngang isda. Whether sa kanan o sa kaliwa ng bangka. Pero kahit na gayon, eh dito ako na magtataka sa kanila. Sumunod sila. So sinong uto-uto? No? So nilagay nila yung lambat sa kabila na andun pala lahat ng isda. Alam niyo kung ano ginawa ng Panginoon? Kinausap niya yung mga isda. Sabi ng Panginoon sa mga isda, psst! Doon kayo sa doon sa kabila. Pag binaba nila yung lambat, lumipat kayo.

0: ay sa kabila, no? Parang hindi kayo mahuli, no? Pag lumayo kayo ng konti tapos sumunod sila, pagbaba ng lambat, lumipat kayo ulit sa kabila. Inuutusan niya ang mga isda. Kaya ba niyang gawin yon? Siya ang lumalang sa kanila. So ano nangyari? Nakilala nila na itong tao sa Pampang ay ang Panginoon. Sabi ni John, "It is the Lord." So nung narinig ni Peter yon, hindi na niya inintay na lumapit yung bangka sa Pampang, kundi siya ay tumalon, nag-dive, lumangoy, nagmadali, sapagkat ang ating Panginoon ay naroon na. Siguro ang sa loob ng puso niya, punong-puno siya ng pagnanasa na siya ay patawarin ng ating Panginoon, sapagkat labis ang kanyang pagkakaila sa kanya. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, kundi tatlong beses. Kasi John chapter 21, ito po ang account ng restoration ni Peter sa kanyang calling. Tinanong siya, "Makaminsan, do you love me?" Sabi ni Peter, "You know, Lord, that I love you." Inulit niya, "Do you love me?" Inulit ni Peter, "You know, Lord, that I love you." Inulit niya pangatlong beses. Bakit kaya tatlo? E tatlong beses kasi siya nagkaila sa Panginoong Jesus. He said to him the third time, sabi sa John 21:17, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time. Nakakatawa si Peter, no? Ang Panginoon nga, paulit-ulit nating pinagkakaila. Si Peter na inip siya dahil tatlong beses na siyang tinatanong. Kung ako ng ating Panginoon, babatukan ko itong si Peter eh. Di ba? Napakatigas ng ulo, napakatigas ng puso. Pero ang wika niya, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep. Feed my sheep." Mga kapatid, wala nang pinakamatamis pang salita ang maririnig natin sa ating mga kasama sa iglesia na nagdisiplina sa atin na sabihin nilang, "Pastor, ngayon na kayo ay binalik ng Panginoon, feed our sheep. Feed our sheep." Sabi kay Peter, "Feed my sheep." Ganyan po ang pagpapastor. Si Paul kaya, katulad din ng ginawa ng Panginoon kay Paul pagkatapos niyang usigin ang iglesia. Hindi lang pinagkaila si Jesus, inusig niya ang lahat ng nananampalataya kay Jesus. Kaya sabi niya, itong kwento, siya mismo ang nagkwento nito, sinulat niya ito kay Timothy, yung kanyang disipulo, no? 1 Timothy chapter 1, verses 12 and 13. "I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service." Sabi ni Paul, bakit kataka-taka yun? "Though formerly," sabi niya, "I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent." Matagal na po ito. Ito na po ang isa sa mga huling sulat niya sa New Testament. Hanggang sa panahon na yon, hindi pa rin niya nalilimutan ang pinsalang kanyang ginawa sa katawan ni Kristo. "Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent." Tapos ang wika niya, "But I received mercy." I received mercy. I received mercy, sabi ni Paul, because I had acted ignorantly in unbelief. Marami pong kwentong ganyan. Biblia. Maalala natin yung kwento ni Mark, yung sumulat ng Gospel of Mark. Pangalan niya po si John Mark. Sa Acts 13, naghiwalay si Barnabas at si Paul. Nag-away po sila dahil kay Mark. Bakit iniwan ni Mark sa Acts 13 yung dalawa? In other words, nag-awol. Nag-awol po si Mark. Bumalik sa Jerusalem dahil hindi niya kaya yung peligro ng mission field. Kaya siya ay bumalik sa Jerusalem. Pero sa Colossians 4:10, ang wika ng ating Panginoon, send me Mark. So 1 Timothy chapter 4, nung siya ay malapit, 2 Timothy chapter 4, nung siya ay malapit na mamatay, send me Mark because he is useful to me. Ano nangyari? Sa loob ng mga 10 taon, binago ng Panginoon si Mark at ibinalik sa paglilingkod sa mission. Ano nangyari kay Mark? Siya po ang sumulat ng Gospel according to Mark. Ganyan po magbago ang ating Panginoon. Kahabagan madalas ang sukli ng Diyos sa ating kawalan ng katapatan sa Kanya. Ulitin ko po yun. Kahabagan madalas ang sukli ng Diyos sa ating kawalan ng katapatan sa Kanya. Pero ito po ang isang babala. Ngunit huwag natin abusuhin ito sapagkat may hangganan din ang Kanyang kagandaang loob. Alam nyo, madaling masanay sa grace. Kapag kayo nagkasala, pinatawad kayo, okay. Nagkasala kayo muli, pinatawad kayo, okay. Nag-backslide kayo ulit, ibinalik kayo, okay. Kayo natisod, kayo nakatalisod, ibinalik kayo, okay. So tingin ako magkakasala, ibabalik naman ako ng Panginoon. Baka masanay kayo sa Kanyang grasya. Makalimutan nyo ang Kanyang paghuhusga. Sabi sa Hebrews 3:12-15, take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart. Sumusulat yung sumulat ng mayakda ng Hebrews, sumusulat siya sa isang kongregasyon na maraming mga Hudyo, kaya Hebrews, na parang namamangka sa dalawang ilog. Minsan Hudyo sila, minsan Kristiyano. Sila ang tinutukoy dito. Take care, brothers. Brothers kasi kasama sila sa kalipunan. Lest there be in any of you an evil, unbelieving heart leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day as long as it is called today. Ano ba ang araw na hindi tinatawag na today? Lahat ng araw po ay today. So hindi po mauubos ang today. As long as it is called today. Ano ibig sabihin nun? Ngayon. Kung kayo'y manunumbalik sa Panginoon, ngayon, today ninyo gawin. Mahirap kasi sabihin yung bukas. Parang ngayon yung nangutang, tapos sasabihin dun sa kanya pinagkakautangan, pabayaan na kita bukas. Pagdating ng bukas, sinisingil siya, hindi ba sabi ko sa iyo bukas? Pagdating na kinabukasan, sinisingil siya, ikaw naman sinabi ko sa iyo bukas eh. Eh walang katapusan ng bukas. Ang sabi ng Biblia, today. Today, mga kapatid. That none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Kasi pag nasanay kayo sa kagandaang loob ng Diyos na palagi kayong pinapatawad, palagi kayong pinababalik, palagi kayong ini-welcome, baka magkaroon na ng scab yung inyong puso. Alam niyo yung sugat na may scab? Yung nagpeklat na? Kahit na anong pindot nyo dun sa peklat, wala nang nararamdaman. Ganon po ang mangyayari sa ating mga puso kung tayo hindi manumbalik sa Kanya kapag tayo tinatawag Niya. For we have come to share in Christ if indeed we hold our original confidence firm to the end, as it is said, today if you hear His voice, Do not harden your hearts as in the rebellion. Yung rebellion po na yun sa Numbers chapter 13 na nagpadala ng spies. Sabi nung sampu, ang lalaki ng kaaway, huwag tayong tumuloy. Sabi ni Joshua at ni Caleb, kayang-kaya natin to. No? Naalala ko tuloy yung basketball game kaninang umaga. Hindi ko po napanood. Napanood ko, replay na lang. E championship sa NBA. No? Yung kalaban ng New York Knicks, yung kanilang star player, bahagya lang po ang tangkad sa akin. Siguro kasi ang tangkad ni P-Dubs. No? Mga ganyan. No? Maliit po yun sa NBA. Ang kalaban niya, 7 feet 5 inches tall. Si Victor Wembanyama. Merong isang laro na sinugod niya at nilusutan niya at nag-layup siya, pasok. Anong koneksyon nun sa ating mensahe? No? Wala lang, gusto ko lang sabihin na nanalo ang Knicks. Alam ko na nagluluksa po ngayon si Pastor Migs. Si Pastor Migs po kasi ay diehard na San Antonio Spurs fan. Malabang panahon na po siya naghihintay na mag-champion muli ang San Antonio Spurs. Pero natalo po kanina. Kaya huwag kayong maingay kay Pastor Migs. Pero dito, ang sinasabi sa atin dito ay ganito. Baka mamaya nasasanay kayo sa kahabagan ng Diyos. Totoo na kahabagan madalas ang sukli ng Diyos sa ating kawalan ng pananampalataya sa Kanya o ng katapatan sa Kanya. Ngunit isang babala, huwag niyong abusuhin. Sapagkat may hangganan ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil ito ay may limitasyon, kundi dahil ito ay may takdang panahon. Kung saan titigas ang inyong puso at hindi na kayo makararamdam na manumbalik sa Kanya. Iwasan po natin yun. Dito po sa ating kwento, marahil na antig na ang damdamin ni Jonah pagkatapos niyang manatili sa loob ng tiyan ng isang malaking bangos. No? Hindi po siguro bangos. Pero hindi balyena. No? Basta great fish. At siya ay isinuka ng balyena. Tignan niyo yung chapter 2 verse 10. And the Lord spoke to the fish and it vomited Jonah out upon the dry land. Kahit yung balyena, kahit yung malaking isda, ay nasuka kay Jonah at sa kanyang pag-alis sa presensya ng Panginoon. Sa kanyang hindi pagsunod. Kahit isda nasuka sa kanya. Kaya naman, makikita natin dito, siya ay binigyan ng isang malinaw na misyon. So una, binigyan siya ng isa pang pagkakataon na manumbalik sa kanyang pagiging propeta ng Diyos. Na siya ay sumunod sa kanyang misyon. Kaya nga, the word of the Lord came to Jonah the second time. Pangalawa, isang malinaw na misyon ang kanyang binigay. Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. Malinaw ang misyon ni Jonah. Bigyan ang Nineveh ng babala na may katapat na paghatol ang kanilang kasalanan. Alam natin sa chapter 1 verse 2, nung unang inutusan ng Panginoon si Jonah, ang sabi niya, call out against it, for their evil has come up before me. So wala namang nakakataka sa mata ng Diyos, walang hindi siya nakikita. Ang ating kasamaan ay kanyang nakikita at karima-rima rin po sa kanya ang ating pagkakasala. Kanya pong nakikita ang lahat. Kaya ang evil, ang kasamaan ng Nineveh ay nakarating na sa kanyang harapan. Alam niyo, ang ating Diyos ay mapagmahal. Sabi yan sa Exodus 34, chapter 6. Kausap ng Diyos si Moises, siya ay magpapakita sa kanya. Sabi sa verse 6, "The Lord passed before him and proclaimed, 'The Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin.'" Pag tumigil po tayo doon, mamimiss po natin yung isang mahalagang part ng verse. "But who will by no means clear the guilty?" Ang isang banal na Diyos, hindi niya palalampasin ang tunay na nagkasala. Kayo ba, ano ba ang isang judge sa Maynila, marami sila, no? Sa Pilipinas, na pagkatapos litisin ang isang talagang kilalang kriminal, at marami sa Pilipinas, no? Ang iba sa kanila nasa Senado pa. Ay, sorry. Tatawagin niyo bang mabuti ang isang hukom kung palampasin niya na walang kaparusahan ang mga guilty? Sa gayong paraan, sa palagay niyo ba palalampasin ng Diyos ang paulit-ulit nating pagkakasala sa harap niya? Sabi niya, "He will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and the fourth generation." Banal po ang ating Diyos. Sabi nga sa Hebrews chapter 10, verses 30 and 31 ay ganito, "For we know him who said, 'Vengeance is mine, I will repay. And again, the Lord will judge his people.'" May kahatulan po ang lahat. "It is a fearful thing to fall into the hands of the living God." Matakot po tayo, kilabutan po tayo mga kapatid. Magkaroon po tayo ng tunay na takot sa Diyos. Takot sa kanyang paghahatol. Sapagkat may kahatulan ang lahat, may katapat na paghatol ang lahat ng kasalanan. Mabuti na lang, para sa atin na nampalataya na kay Jesus, tayo po ay kanyang niligtas na. Malinaw na ang mensahe na dadalhin niya ay yung magmumula lamang sa Diyos. Ang sabi niya, "Call out against it the message that I tell you." So sa mga katuwid, yung salita ko ang ihatid mo ha, hindi yung haka-haka mo. Kasi alam niya ang puso ni Jonah eh, no? Si Jonah po may galit sa mga taga Nineveh, di ba? Alam na natin yon. No, napaka mabangis po silang bayan, at dahil doon galit na galit po siya sa Nineveh, ayaw niyang maligtas. Ayaw nilang mabigyan sila ng pagkakataon na mapatawad ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, "Call out against it the message that I tell you." Ang ihatid mo ay ang aking salita, ha? Hindi yung sayo. Yun ang mensahe na dapat natin dalhin sa ating mga Nineveh. Sapagkat makapangyarihan para sa kaligtasan ng salita ng Diyos. Paalala lang sa ating lahat ang sinabi ng Romans 1:16. Sabi ni Pablo, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." It is the power of God for salvation for everyone who believes. Ang nagbabago po ng puso ay ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 1:18, "For the word of the cross," ang balita tungkol sa pagkamatay ni Jesus sa krus para sa ating mga pagkakasala, "For the word of the cross is folly to those who are perishing." Yung mga papunta na sa impyerno, it's folly to them, kalokohan sa kanila. Sino yung mga papunta na sa impyerno? Alam nyo, kasama tayo doon dati. Tayong lahat ay patay sa ating mga kasalanan. Sabi sa John 3:18, kung di tayo maniniwala sa Kanya, we will remain condemned. Remain condemned dahil tayo ay condemned na. Pero sa Romans 8:1, ang sabi doon, therefore now there is no condemnation for them who believe. Napakalaking diferensya. The word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Kung hindi pa yung malinaw sa inyo, 1 Peter 1.23. Akala ko ba tayo naliligtas kapag tayo ay binoborn again ang paating Panginoon? O ito, since you have been born again, not of perishable seed, but of the imperishable. Ano yun? Through the living and abiding Word of God. Yung mga nagtestimonyo sa kanilang baptism, ang isang commonality nila, narinig nila ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Narinig nila ang salita ng Diyos. At yun ang bumuhay sa kanilang mga kaluluwa. Yun ang nagbigay ng kaliwanagan sa kanilang mga pag-iisip. Yun ang nagbigay ng pananampalatayang nakapagliligtas. Yun ang sabi ni Peter. You have been born again not of perishable seed but of the imperishable through the living and abiding Word of God. Mahalaga ang pamamahayag natin ng Ebanghelyo sa mga naliligaw. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 10:13 to 15 ay ganito, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Totoo po yun. Sinasabi po natin yun dito. Tumawag lang kayo sa Kanya, humingi lang kayo ng kaligtasan sa Kanya, kayo po ililigtas Niya. How then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Sino po yung padadala ng Diyos? Yung naligtas na. Tayo po yun. Hindi lang po kami ni Pastor Larry. Lahat po tayo ay ministro ng Ebanghelyo ng Diyos. Tayo po ay Kanyang tinawag, niligtas, upang ihatid ang Ebanghelyo sa iba. Mahalaga ang ating matuwid na pamumuhay para sa pagpapahayag ng ating tagapagligtas. 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, kayo'y pinili, even before the foundations of the world. A royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Paano siya makikita ng iba kung hindi nakikita sa ating buhay? Kaya tayo tinawag Niya sa kabanalan upang sa ating pagiging matuwid makita nila ang kabanalan at ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Huwag tayong tumulad kay Jonah na kinailangan pang disiplinahin, bagyuhin, lunurin, lamunin ng isang malaking isda at isuka ng isang malaking isda bago siya sumunod. Baka kayo ay inuutusan ng Diyos, hindi baka, kayo ay inuutusan ng Diyos na ibahagi ang Ebanghelyo sa inyong mga kapitbahay, kasambahay, kaklase, kaopisina, pero hindi nyo ginagawa. Hindi nyo ginagawa. Bakit? Nakakaya, Pastor. So para kayong si Peter, kinahihiya nyo ang ating Panginoon. Nakakatakot, Pastor. Para kayong si Timothy, kaya sabi ni Pablo sa kanya, He did not give us a spirit of fear, but of a sound mind. Hindi ko alam ang sasabihin ko eh. Basahin nyo lang Ephesians 2, 1-10. Huwag nyo lang dagdagan, basahin nyo lang. Basahin nyo lang. O baka nakakaligtaan ninyo, kung bubuksan po ninyo ang inyong bulletin, buksan nyo ngayon yung mga may bulletin sa inyo. Meron kayong makikita dyan na gospel summary. Nakita nyo na? Ha? Nakita nyo na? Nandyan, di ba? Kaya namin yung binibigay sa inyo para iuwi nyo. Hindi yung iiwan nyo dyan sa silya nyo. Yung mga custodian natin na naglilinis, nabasa na nila ang gospel. Hindi na nila kailangan basahin dyan. Iuwi ninyo. Ilagay nyo sa Biblia ninyo. Pagdating nyo sa opisina, ibahagi nyo sa ka-opisina ninyo. Yun ay utos ng Diyos. Kayo ba ay parang si Jonah na tumatalikod sa utos sa kanya? Kasi mga kapatid, ang kalwalhatian ng Diyos ay makikita sa mahabaging pahayag ni Jonah. Tignan niyo yung verses 3 and 4. Verses 3 and 4. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3 days' journey in breadth. Jonah began to go into the city, going a day's journey, and he called out, "Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown." Pansin ninyo, siya ay sumunod. Sa wakas! Sumunod na sa wakas si Jonah at nagtungo sa kalaban na bayan na ayaw niyang maligtas. Kahit nalabag pa rin sa kanyang kalooban. Labag sa kalooban ni Jonah eh. Sumunod siya, pero actually, galit siya eh. Ayaw niya sumunod. Paano ko alam? Tingnan niyo yung chapter 4 verse 1. But it displeased Jonah exceedingly. Exceedingly. And he was angry. Bakit? Anong sabi niya? And he prayed to the Lord and said, "Oh Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster." Tatagalogin ko, mas maganda sa Tagalog. Sabi ko na nga ba eh. Kaya nga ayaw ko magpunta ron. Kasi alam ko, patatawarin nyo sila. Eh, ayoko silang maligtas. Baka meron kayong kasama sa opisina na ayaw nyo maligtas. Kasi ayaw nyo makasama sa heaven. Kasi dito nga, hindi nyo matiis sa heaven pa. Baka nga meron kayong mga kasama dito na ayaw nyo makasama sa heaven. Ayaw nyo nga makasama sa growth group, kaya lumipat kayo. Sa heaven pa. Mga kapatid, siya'y sumunod. Jonah arose and went to Nineveh. Ngayon, kilala ang Nineveh sa laki at yaman nito. Now, Nineveh was an exceedingly great city, 3 days' journey in breadth. Itong teksto natin, ilang beses inulit ng Panginoon. Itong greatness ng Nineveh. Tignan niyo yung verse 2. "Arise, go to Nineveh, that great city." Sa chapter 1, verse 2, "Arise, go to Nineveh, that great city." Sa verse 3, "Nineveh was an exceedingly great city." Tatlong beses na niyang inuulit. Kilala ang laki at lawak ng Nineveh at ang yaman nito. Now, Nineveh, 3 days' journey in breadth, yung lawak niya. Tatlong araw kang maglalakad para mo matawid hanggang doon sa opposite side. Meron akong pinapanood na video kagabi sa YouTube na pinakita ang mapa ng Nineveh. Napakalaki niya. Alam nyo ba kung nasa ng Nineveh ngayon? Kung kayo pupunta ron, narinig nyo na ba yung salitang Mosul? The city of Mosul? Headquarters ng ISIS? So hanggang ngayon, kampon pa rin ang demonyo ang manaron. Alam nyo, nilipol ng Panginoon ang buong Nineveh. Pag nakita nyo yung Nineveh sa mapa, it is a blank area. Natabunan na ng lupa. Yung kanyang malalaking tore, yung kanyang wide na walls, no? 100 feet high, 50 feet wide. Yun yung outer wall. Meron pang inner wall. Itong nilakad ni Jonah ay inner wall. 3 araw na lakaran. Ganong kalaki ang Nineveh. Kaya naman napakaraming tao sa Nineveh. Kaya siya siguro great. Kahit pa paano pinagpala ng Panginoon ang Nineveh, binihayaan ng maraming wealth. Ang sabi sa Nahum chapter 3, Nahum chapter 2 verse 9. Plunder the silver, plunder the gold. Yan po ang prophecy ni Nahum against Nineveh. No? Plunder the silver, plunder the gold. There is no end of the treasure or of the wealth of all precious things. Walang katapusang kayamanan. Pero wala rin siyang katulad na kasamaan. The Lord has given commandment about you, Nahum 1:14. No more shall your name be perpetuated, for the house of your gods I will cut off the carved image and the metal image. I will make your grave, for you are vile. Ngayon po sa Mosul, isang malaking pile of dirt ang Nineveh. Nahum chapter 3 verses 1 to 4. Bakit? Woe to the bloody city, all full of lies and plunder, no end to the prey. The crack of the whip, the rumble of the wheel, the galloping horse, the bounding chariot. Military might po nila yan. Horsemen charging, flashing sword and glittering spear, hosts of slain, heaps of corpses, dead bodies without end, they stumble over the bodies. And for all of the countless whorings of the prostitute, graceful and of deadly charms, who betrays nations with her whorings and peoples with her charms. Ganyan po ang Nineveh. Kaya sila po ay na-spare nitong panahon ni Jonah, pero sila po ay nilipol nung panahon ni Nahum. Sinigaw ni Jonah ang isang mensahe, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Hindi ko na po babasahin lahat. Isang point lang po i-raise ko. Sinabi po ni Pastor Larry to kaninang umaga, napakagandang insight. Yung pong salitang overthrown. So pag binasa po natin, no? Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Sa English po, ang alam natin, they shall be overcome. They shall be plundered. Yun po ang isang meaning ng salitang hapak. No? Kahit po sa Hebrew, kahit sa Tagalog, yung hapak parang sinapak. Di ba? Parang ganun din po ang ibig sabihin sa Hebrew. It is an offensive term. Pero ito pa ang ibang meaning. To become changed. To be converted. To turn. Yun pang isang meaning. So yung salitang ginamit ng Panginoon, may dalawang meaning. Sapagkat sa kanyang pagtawag ng magsisisi sa lahat, merong kaakibat na kapatawaran na dala. Sa Matthew 3:2, si John the Baptist sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ang ating Panginoong Jesus, Matthew 4:17, repent for the kingdom of God is at hand. Si Peter sa Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Si Peter sa Acts 3:19, repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Hanggang sa Revelation 14, katapusan na ng mundo. Then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on the earth, to every nation, the tribe, language, and people. Ito po ang gospel. Ito po ang gospel. Fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. Fear God. Repent. Tayo manumbalik sa Panginoon sapagkat ang lahat ng nanunumbalik sa Kanya. Sabi sa Luke 15:7, I tell you there will be more joy in heaven over one sinner who repents than other 99 righteous persons who need no repentance. God is glorified sa ating repentance. Ang ating pong Panginoon ay glorified din sa kanyang paghahatol. Tanong ko sa inyo ngayong hapong ito. Meron ba sa inyo ngayong hapong ito na tinatawag ng Panginoon dahil hindi pa kayo nananampalataya sa kanya? Marahil nandito kayo dahil nimbite kayo ng inyong kaibigan o ng inyong kamag-anak o pinilit kayo ng nanay at tatay nyo. Kaya kayo narito. Wala kayong plano na lumapit kay Jesus. Wala. Pero bakit kaya kayo nandito? Bakit kaya yung 600,000 people nung panahon ni Jonah ay pinagpala ng Panginoon ng kaligtasan at yung sumunod na henerasyon sa kanila ay hinatulan niya ng kanyang poot? Bakit sila? Bakit kayo? Bakit ka nandito, kapatid, kaibigan? Ba't ka nakikinig online? Nagsasurf ka lang sa YouTube, nakita mo to. Sino kaya itong matabang pastor na ito? Ano kaya ang kanyang sinasabi? Mga kapatid, baka naman tinatawag kayo ng Panginoon. Kung hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya, ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag niyong palalampasin. Ang hinihingi lamang niya ay tumawag kayo sa Kanya, hingin ang Kanyang kahabagan. Lord, have mercy on me, a sinner. O baka naman kayo ay narito ngayon, matagal na kayo hindi nag-church, o kayo ay online, matagal na kayo hindi nagpupunta sa GCF. Hindi dahil may COVID, matagal na pong tapos ang COVID. Hindi dahil takot kayong mahawa sa sakit, pwede naman kayo mag-mask, di ba? May mga nakamask na eh. Hindi dahil, ano ang dahilan nyo? Ano kaya ang dahilan nyo? Nakakapunta kayo sa mall, hindi kayo makapunta sa church. Pag sa church, online na lang para pwede magkape at mag-shorts. Mga kapatid, baka kayo ay pareho ni Jonah, kayo ay tinawag na ng Panginoon upang maging tagahatid ng kanyang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Ngunit kayo ay sumusuway sa kanya at hindi kayo sumusunod sa kanyang kalooban. Marahil, meron kayong kasalanan na inyong pinagkakairog-irog. Tinatago. Panginoon, sa akin lang to ha, itong pagkakasala ko na to, in-enjoy ko to habang buhay ako dito. Huwag mo itong ipapasuko sa akin. Sabi ng iba, if he is not Lord of all, he is not Lord at all. Kayo po ba ay handang bumalik? Gusto niyo po ba ng isa pang pagkakataon? Tama-tama po, kapatid, sapagkat ang ating Diyos ay ang Diyos ng pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, panganim, at panghigit pa ng mga pagkakataon na kayo ay manumbalik sa Kanya. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin sa ating pagwawakas. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito, sa inyong mariing paalala sa bawat isa sa amin, na kami na tinawag mo upang manampalataya sa inyo ay merong taglay na misyon na dalhin ang ebanghelyo sa lahat ng aming mga kaibigan, kasambahay, kapitbahay, kaopisina, kaklase. Nawa, Panginoon, kami ay bigyan mo ng kalakasan na sumunod. At ipakita mo sa amin, Panginoon, na kayo, ang inyong salita, ang gagawa sa puso't isipan ng aming babahagina ng inyong ebanghelyo at sila ay babaguhin mo para sa inyong kalwalhatian at hindi para sa amin. Nawa, Panginoon, yung iba sa amin na naririto o nakikinig na hindi pa nananampalataya sa inyo, dalangin namin, O Diyos, pukawin niyo ang kanilang puso, buhayin niyo ang kanilang kaluluwa, bigyan niyo sila ng nakapagliligtas na pananampalataya at sila ay iligtas ninyo, O Diyos. Kayo na tanging tagapagligtas ng buong mundo. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan
1: magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.

0: You just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Alam mo ba na mula sa kahong gawa sa kahoy, nagsimula ang pinakaunang portable missionary o PM radio noong 1949? Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang mas marami na mapakinggan ang mabuting balita. Noon pa man ay napakalaking tulong na ng mga PM radios, lalo na sa mga lugar na hindi paabot noon ng kuryente. Ngayon, ang mga PM radios na ito na mas maliit at mas magaan na ay ipinamimigay sa mga kulungan, mga ospital at maging sa mga disaster evacuation centers. Tunay na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo, na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
4: Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Ang sabi sa Roma, Kabanatang 10, Talatang 9, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. At ang sabi pa sa unang Juan, Kabanatang 3, Talatang 23, sumasampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo. Mga kaibigan, maliwanag po sa talatang iyan na upang tayo maligtas, narapat na tayo ay sumasampalataya kay Kristo. Subalit kung hindi ka po nakatitiyak sa kung ano ang ibig sabihin niyan, naway patuloy niyo pong pakinggan at alamin ang kasagutan sa tanong na ano nga ba ang kahulugan ng pagsasampalataya kay Jesus?
5: Ano nga ba ang kahulugan ng pagsampalataya kay Jesucristo? Sa salita nga po ng Diyos ay makikita natin ang mga talata patungkol diyan. Ngunit ano nga ba ang kahulugan nito? Malinaw po sa salita ng Diyos na para mapatawad ang ating mga kasalanan, maligtas at ikangay mapunta sa langit, marapat na tayo'y sumampalataya kay Jesus. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng pagsampalataya kay Jesus? At yan po ang nais kong ibahagi sa inyo sapagkat napakarami pong tao ang nag-aakalang nananampalataya na sila kay Jesus, ngunit hindi naman nila nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pananampalatayang ito. Kaya makipagbukas po kayo sa akin sa Juan, Kabanatang 3 at Talatang 16, na pinakatanyag sa lahat. At maaaring masabi mo na alam ko na ang talatang iyan, at tiyak ngang alam na po ito ng marami sa inyo. Ngunit nais kong sabay nating basahin panandali ang talatang ito. Ayon po diyan, si Nicodemo na isang matalinong tao ang kausap ni Jesus. At ang paksa ay tungkol sa kanyang relasyon sa Diyos. At sinabi sa kanya ni Jesus sa 3 talata, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Kaya't pagdating sa talatang 15 ay sinabi ni Jesus, "Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." At sabi pa niya sa talatang 16, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng pagsampalataya kay Jesucristo? Sa pakiwari ko'y napakaraming tao po ngayon ang lubos na nadadaya na akala nila na sila daw ay sumasampalataya na kay Jesucristo kaya't sila'y ligtas, payapa, at kumpante na raw. Kaya't nais ko pong pag-isipan natin sandali kung ano kaya ang ibig sabihin ng mga taong ito kapag sinasabi nilang, "Oo, ako nga ay naniniwala." Sa tingin ko nga may mga taong tapat sa pagsasabi na, "Oo, ako nga ay naniniwala sa kasulatan. Ako ay naniniwala sa Diyos. Ako ay naniniwala kay Hesukristo." At sila nga ay naniniwala na sila ay ligtas na. At ang ibig nilang sabihin ay, naniniwala sila sa katotohanan na itong kasulatan ay salita ng Diyos, na ito'y nagtuturo ng mga bagay tungkol sa Diyos at kay Jesus. Pinaniniwalaan ko ang lahat ng yan. Yan ay sapagkat para sa kanila, ito nga daw po ay makatotohanan. Ngunit ito po, maraming tao ang naniniwala ayon sa salita ng Diyos ay sila daw ay naniniwala sa Diyos at kay Jesus, na ito'y sapat na upang sila ay mapatawad sa kasalanan at tanggapin sa langit. Sila nga po'y totoo sa kanilang paniniwala, ngunit mayroon po silang pagkakamali. At ito po yon, hindi dahil sa ika'y sumasang-ayon at nakikisimpatya sa isang katotohanan o mga pahayag ng Diyos na nakasulat sa kanyang salita, na ito ay totoo, ay taglay mo na ang pananampalatayang sinasabi sa bagong tipan. Magkaiba po ang pagsasabi ng ako'y sumasampalataya sa salita ng Diyos kesa sa lohikal na pagsang-ayon lamang na sasabihin mong, "Oo, naniniwala nga ako na ito ay makatotohanan." Kaya't madalas, ang kanilang paniniwala ay dahil lamang sa itong ay makatotohanan, na parabang sinasabi lang nila na, "Oo, naniniwala ako sa katotohanan si Jesus ay ang anak ng Diyos. Naniniwala ako na ang Biblia nga ay kinasihan ng Diyos at naniniwala ako sa katotohanang mabuti nga ang Diyos na isinugo nga niya ang kanyang bugtong na anak." Ngunit iba po ang paniniwala lamang sa totoong pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya nga kaibigan, buhat sa puso ko pong sasabihin na maaaring tunay mong pinaniniwalaan ang lahat ng katotohanan. Ngunit sa kabila niyan ay maaaring tunay rin na wala kang relasyon o malayo ka sa Panginoon. Ibig mo bang sabihin, Pastor, na kahit naniniwala ako kay Jesus, na siya ay mabuti, na siya isang mangangaral, guro at isang propetang sugo ng Diyos, eh maaaring hindi pa rin ako ligtas? Tama ka, kaibigan. Kung ganyan lang nga ang iyong paniniwala, ay wala ka pang kaligtasan. Sapagkat hindi po ang ganyang paniniwala lamang ang naaayon sa pananampalatayang tinutukoy sa salita ng Diyos. At pakiwari ko nga'y maraming tao ang lubos na nadaya. Ngunit maaari mo sabihin, sa kabila ng aking totoong paniniwala, hindi pa rin ako ligtas. Kaibigan, napakaganda't totoo ka sa iyong paniniwala. Ngunit ang pagiging sinsero sa isang bagay na mali ay hindi magdadala sa atin sa kalangitan. Hindi po sapat na pinapahalagan mo o sinasang-ayunan ng isang katotohanan na umaayon lamang sa iyong intelektual na pag-iisip. Hindi po yan kapareho ng tunay na paglalagak ng iyong tiwala kay Hesukristo bilang iyong tagapagligtas. Napakalaki po ng pagkakaiba. Ngayon ang tanong po, ano ba ang sanhi ng ganyang paniniwala na lumilin lang sa marami? Pakiwari ko ay una sa lahat ay maraming tao ang mali ang kanilang pakahulugan sa sinasabi ng salita ng Diyos na pagsampalataya. Naakala nila'y ito'y isang ordinaryong paniniwala lamang, na parabang, "Oo, naniniwala ako at kitang-kita na may lamesa sa bandaroon. Oo, naniniwala akong magigising pa ako at makakapagtrabaho bukas. Naniniwala na aandar ang bus at makakasakay ako papuntang trabaho o palengke." At ganyan nga po ang kanilang pakahulugan. Subalit kaibigan, hindi po basta ganyan lamang ang totoong pagsampalataya. Lubhang mali nga po ang kanilang pangunawa. Ito po ang ikalawang sanhi ng ganyang maling paniniwala. Naniniwala akong sadyang nililimitahan ng marami ang kanilang sarili para sa totoong pagsampalataya. At para sa kanila, ito ang aking paniniwala. Naniniwala akong may Diyos at siya ay mabuti. Naniniwala akong isa sa mga araw na ito, sa aking pagpanaw, ako'y pupunta sa langit kagaya rin ng iba, dahil ako'y mabuti rin naman kagaya nila. Kaya naniniwala nga ako sa Diyos. At ano pong nangyayari? Hindi nila sinasaliksik ang salita ng Diyos. Ayaw nilang bigyang pansin ang patungkol kay Hesukristo at ang patungkol sa kapanganakang mula sa piling niya. Sadya nilang nililimitahan ang kalidad at antas na maaring maabot ng kanilang pananampalataya. Papaano po? Nililimitahan nila ito ayon sa klase ng kanilang pamumuhay. Parang ganito po, kung mayroon akong dapat paniwalaan at sa tingin ko'y gagambala ito sa nakagawian kong pamumuhay o sa gusto kong buhay, iyan nga po ay paglilimita ng aking sarili sa paniniwala lamang sa Diyos at kay Jesus na siya'y katulad lamang ng maaari kong isipin. Nagkamali nga po sila sa ganyang pangunawa. Pagkakamaling tila sinasadya. At kaibigan, hindi ka po maaakay ng ganyang pananaw patungo sa kalangitan. Samantala, sila na kahit paman ay palaging nagsisimba. Napakahalaga po nito kaya't gusto ko pong bigyan natin ng pansin. Sa pagkatalimbawa, kadalasan ang mga bata ay dumadalo sa mga pag-aaral ng Biblia o sa mga vacation Bible school at may mga mag-aanyaya at magsasabi sa kanila na lumapit kayo kay Jesus, manalig kayo sa Kanya. At madalas ay hindi malinaw kung anong klase itong paanyaya na lubang malayo sa paanyayang na ayon sa salita ng Diyos. Kaya't hindi tuloy nila alam kung ano ang dapat nilang sampalatayanan. Yun bang basta manampalataya ka lamang kay Jesus? Kaibigan, kung ako nga po ang makakarinig ng ganyang paanyaya at may magsasabing, alika rito sa unahan at manalig ka kay Jesus at mapupunta ka sa langit pag ikay namatay na. Eh madalas, ang ganyan nga pong kaisipan ay isang paniniwala lamang sa isang bagay bilang isang katotohanan. Na siya nga ay totoo o isang bagay na makatotohanan. Hindi po yan sapat. Yan nga po ang madalas na sa tao'y lumilinlang. Ngayon, hindi naman po dahil sa sinasadya ng iba na sila'y nilangin o iligaw. Ngunit nais ko po lamang sabihin na gawin sana natin ito ng buong pag-iingat. Halimbawa, kung may isang batang nagsabing nais ko pong maligtas at tulungan nawa natin siyang maunawaan ang kahulugan ng kaligtasan at pagsampalataya kay Hesukristo, sapagkat sino mang bata na lumalaking kasama ng kanilang mga magulang sa simbahan, kapag tinanong mo kung naniniwala ba siya kay Jesus ay sasagot siya, "Opo, ako nga po'y naniniwala. Ang aking ina, ama at ang aming pastor ay naniniwala, kaya ako rin po'y naniniwala kay Jesus." Ngunit ang tanong ay ano nga ba ang kahulugan ng pagsampalataya sa Kanya ayon sa salita ng Diyos? Marami nga pong tao ang nalinlang ng maling pangunawa. Kaya di nila talaga at tunay na nauunawaan kung ano nga ba ang kanilang sinasampalatayanan. Ngayon, marapat po nating itanong sa ating sarili, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagsampalataya kay Hesukristo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan para mamuhay at makapamuhay sa iyong kaibuturan ang banal na espiritu? Paano mo nga ba mababatid sa iyong puso na ikay nakatitiyak na ikaw nga ay may relasyon sa Kanya sa paraang kahit ikaw nga'y mamatay ay lubos at higit kang nakatitiyak na sa langit nga ikaw ay mapupunta? Tatlong bagay po ang naway maisulat ninyo. Tatlong salita po ang nais kong ibahagi at naway hindi po ito mawaglit sa inyo. Maaari mo halimbawa ang iipit sa likuran ng iyong Biblia. Hindi po ang pinakatanging kahulugan, ngunit ito po ay napakahalaga. Ano ba ang kahulugan ng pagsampalataya kay Jesus? Una sa lahat, kung ako nga po ay may isang bagay na pinaniniwalaan, e marapat na ito isang bagay na aking nalalaman o ako'y may pagkaalam. Yan po ang unang salita, kaalaman o pagkaalam. Yun bang pagkaalam na ano ba yung aking pinaniniwalaan? Ano ba ito? At para saan? Saan ba ito nagmula? Saan ba ito nanggaling? Ano ba ang dapat kong paniwalaan? Kaibigan, una sa lahat, kung ako nga ay sasampalataya kay Hesukristo bilang aking personal na tagapagligtas, marapat na taglay ko ang isang uri ng kaalaman. Mga pangunahing kaalaman na siyang marapat kong panampalatayanan para ako'y maligtas. Yan ay para aking mapagtiwalaan si Jesus bilang tagapagligtas. Para ako'y mapunta sa langit, sa sandali ng aking kamatayan. At ang unang bagay po ay ito, dapat akong manalig sa pagka-Diyos ni Hesukristo na siya ay Diyos. At kung hindi po, ito po ang mangyayari. Kung si Jesus ay hindi Diyos at hindi siya nakaluklok sa trono kasama ng Diyos, eh kung gayon alam niya po kung magiging ano lang siya. Na para bang katulad lang siya ng tao, taglay ang kalikasan ng pagiging makatao.

Mangdakilang mangangaral, guro at manggagamot, siya ba'y mula ang propeta? Nakita mo kaibigan, kung si Jesus ay hindi Diyos kagaya ng kanyang sinabi, ay nagsisinungaling lamang siya. Sinabi niya sa Juan, Kabanatang 14, Talatang 9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. At sa Juan, Kabanatang 10, Talatang 30, ako at ang Ama ay iisa. At isa po sa mga nakapagdulot ng matinding kaguluhan ay ang kanyang pag-angkin na siya raw po ay hindi lamang ang bugtong na anak ng Diyos, kundi ang pag-amin niya na siya ay Diyos. At ang kanya pong muling pagkabuhay ang siyang lubos na nagpatotoo nito. Kaya't ang unang bagay na dapat kong panampalatayanan ay ang kanyang pagka-Diyos, na siya ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. At ang Diyos Espiritu Santo ay iisa. Ang ikalawang bagay na dapat kong sampalatayanan na ito, ako'y isang makasalanan na siyang naglayo sa akin sa Diyos at si Hesukristo ang tanging pag-asa para maligtas. Kaya't marapat na aking tanggapin at paniwalaang ako nga ay makasalanan. Kailangan kong manampalataya sa kanyang pagka-Diyos na siya ay Diyos. Ang manampalataya na ako'y nawalay sa Diyos sa aking mga kasalanan, yan ang marapat kong sampalatayanan. Ito po ang pangatlo. Dapat akong maniwala na si Hesukristo ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. At ang kanyang kamatayan na nagbayad sa aking mga kasalanan. At maaari mo sabihin, gaano nga ba karami ang dapat kong malaman nung ako'y naligtas? Darating tayo dyan, ngunit una sa lahat, tayo muna'y marapat na manampalataya nga nang walang bahid ng pagdududa na si Hesukristo ay Diyos. Pangalawa, kailangan kong maniwala na ang aking mga kasalanan ang naglayo sa akin sa Kanya at ang aking kaligtasan ay magmumula sa Kanya. At isang bagay na hindi ko magagawa para sa aking sarili. Pangatlo, dapat akong maniwala na namatay si Jesus sa krus para sa aking mga pagkakasala. Ngayon, ang ikaapat na dapat kong sampalatayanan ay hindi lamang namatay si Jesus para sa aking mga kasalanan, kundi muli siyang nabuhay mula sa mga patay. Dahil ito po, kung si Jesus nga ay nanatiling patay, wala po siyang anumang magagawa para sa akin ngayon. Siya ay namatay dahil sa aking mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay ang siyang nagpatunay na ang lahat ng kanyang sinabi patungkol sa kanyang sarili ay totoo at kanyang ginagawa. Kaya nga kaibigan, kung tungkol po sa kung ano ang ating pinaniniwalaan, ang unang dapat nating taglayin ay ang kaalaman. Ano po ang una? Ang unang salita ay kaalaman. Kailangan kong sumampalataya na siya ay Diyos. Ang aking mga kasalanan ang naglayo sa akin sa Kanya. Na namatay siya sa krus para sa aking mga kasalanan at nabuhay na maguli. Sapagkat hindi niya maaaring gampanan ang pagiging Panginoon ng buhay ko kung siya ay nanatili sa libingan. Ang sabi sa Roma, Kabanatang 10, Talatang 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. At sa papaanong paraan siya naging aking Panginoon, siya ay namatay para sa krus para sa aking mga kasalanan, ngunit nabuhay na maguli at naupo sa kanan ng Amang nasa langit. Para saan po? Para maging Panginoon ng aking buhay. At ang unang salita nga po na siyang unang mahalaga para sa tunay na pagsampalataya na naaayon sa salita ng Diyos ay ang kaalaman. Ang ikalawang salita ay ang pagkakaroon ng konbiksyon. Ganito po yan. Yan ay nangangahulugan ng totoo at lubos na pagpapasailalim sa isang bagay. Yan po ay ang lubos na pagpapasakop sa taglay nitong katotohanan. Kaya pagdating sa pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo, yan po ay ang lubos kong pagpapasailalim at pagsang-ayon na anuman ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa Kanya ay makatotohanan, na anuman ang Kanyang sinabi ay Kanyang gagawin. Ang una ay kaalaman. At ano naman po ang pangalawa? Tama po, conviction. Kaalaman at conviction. Maaaring masabi mo na, ano na po ngayon? Mayroon na po akong kaalaman at conviction. E tiyak, ligtas na nga po ako. Hindi, kaibigan. Hindi sapat na taglay mo ang conviction. Alam niyo po, maraming maging sa mga tagapakinig ngayon ang hihipuin ang banal na espiritu at maging ang mga nasa simbahan
kung saan

Radioactive.

0: Hello, hello, hello sa inyo mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa dito yan sa 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw. So another pagkakataon para tayo ay magkwentuhan, magsama-sama ngayong moment na ito. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Siyempre masaya tayo dahil kasama natin ang ating mga kaagapay sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
0: Yun. Yan. So salamat po kaagapay for being with us. So salamat dahil ngayong araw na ito kahit ang dami mong ganap, kahit ang dami mong lakad, isinasama mo pa rin sa iyong paglalakbay, sa iyong journey ang pakikinig sa DZAS, whether you are, diba, traveling, diba, nakikinig ka man ngayon sa car stereo or nasa tahanan ka man gamit ang iyong transistor radio or PM radio. Salamat for tuning in sa ating program. Sa loob po ng isang oras, sama-sama po tayo sa ating kwentuhan, sa paghahatid nga po ng impormasyon at inspirasyon. Kaya kaway-kaway naman dyan sa mga listeners nating nakikinig sa kanilang mga radio sa buong Mega Manila. Hello, hello sa mga taga NCR, Calabar Zone, Central Luzon, ilang bahagi po ng Mimaropa at Ilocos Region. We're so excited na makasama kayo sa loob po ng isang oras.
1: Totoo yan. At syempre, bukod sa radio, tayo rin ay napapanood at napapakinggan via online. Yes. At yan ay sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. Yes. And kaagapay, i-like nyo na and i-share ang ating ongoing streaming at idaan nyo na kaagapay ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At syempre, itong pinakagusto rin namin part kapag minimension nyo ang inyong mga loved ones, correct, churchmate, kaklase, family, o kahit kapitbahay, yes, na nais nyo makapanood ng ating legit episode ngayong hapon, no? Para naman mas marami tayo, di ba, na sama-sama dito sa program.
0: Mm-hmm. At syempre, no, sa mga team online natin, aside po dyan, mapapanood nyo ang ating program sa ating partner, Television Network. So kung meron kang signal cable dyan, ayan, pwede nyo pong i-press, kunin na ang remote at hanapin po ang channel 185. You have also the option para mapanood kami sa inyong mga TV screen. Yan.
1: Totoo yan. At syempre, meron pa tayong another platform, yan, Kael, kung saan tayo pwede pakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ang ating 702-DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Meron ka na ba niyan sa inyong mga device? Dahil kung wala pa, we encourage you, yes, na i-download na yan sa inyong Google Play Store or kaya naman po sa Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kaagapay, 24/7 ninyong maa-access ang mga programs na hatid ng 702-DZAS. At maganda rin dyan, libre lamang ang app na yan. Kaya huwag kayong magda-download pag nakita nyo may bayad ang DZAS app na yan dahil fake yon. Dahil ang totoo, libre lang ang DZAS app.
0: Oo, kaya diba? Praise God kasi talagang we're giving this platform free para po ma-access nyo ang mga programs po na hatid po ng inyong agapay ng Sambayanan. Kasi nga, di ba, Abs, yung app na yan talagang 24/7, yes, ang broadcast natin. Kumbaga sa radio, di ba, ang broadcast natin from 4:30 in the morning up until 12 midnight. Dito po, you still have the opportunity, the chance to listen to our program, di ba? Kung hindi kayo makatulog sa gabi, ayan.
1: Yun. Oo. Diba? Para kasama nila, no? Kung hindi sila makatulog sa gabi, pwede nilang gawing background. Malay mo, kapag ginawa niyong background yan, makatulog na kayo. Oh,
0: tapos tinulugan pala tayo, no? Imbis na makinig. Eh.
1: Sabihin
0: ng mga to, pinupuyat niyo kami, kakakinig. Pero lang, ayun nga, mga kagapay, parang hindi lang kayo makatulog. Pero ayun, salamat, no? Dahil nariyan kayo. So, sa mga listeners po natin na nakikinig at nanonood sa moment na ito, salamat po dahil nariyan kayo, kaagapay namin kayo dito sa Legit, ang inyong kaibigan, kaagapay, at ang inyong safe space sa pagbabahagi ng iba't ibang kwentong makaka-relate po kayo. Ano man po ang henerasyon nyo, whether you are Gen Z, Gen Alpha, Millennial, Gen X, Boomer, you are all part of this program.
1: Oo, totoo yan. Dahil dito sa program na to, wala talaga mapapag-iwanan.
0: Correct.
1: Dahil ang sabi mo, no, talaga na-mention mo na lahat ng generations na meron tayo ngayon. At talagang we encourage you, Kaagapay, na i-share ninyo ang ating ongoing streaming, especially kapag meron kayong family member or friends, churchmate, na sa tingin nyo talagang tatago sa puso niya.
0: Correct.
1: Ang pag-uusapan natin. Kasi nga lahat ng pinag-uusapan natin dito ay yung pinagdadaanan mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman i-share mo na.
0: And speaking of pinagdadaanan, di ba talaga pinag-uusapan natin dito lahat ng concerns. Kaya Kaagapay, madalas kapag sinabi nating bagong buhay, yung ina-expect natin, para bang bagong season kaagad, new doors, new blessings, di ba? Pero ang hindi natin namamalayan, hindi muna yung paligid ang binabago ng ating Panginoon. Pero ikaw, ako, tayo muna ang binabago niya.
1: Napakaganda rin na ikaw, ako, tayo.
0: Correct.
1: Diba? Ibig sabihin, lahat tayo.
0: Exactly.
1: In short. And yes, tama yun, Kael, no? Kasi before the promise, there's a process. Mm-hmm. Diba? Lahat talaga yung may pinagdadaanan tayong proseso. Mm-hmm. Hindi instant ang mga bagay-bagay.
0: Correct.
1: And before the open doors, meron muna tayong pinagdadaanan ng refining moment.
0: Yes.
1: Mga refining process. Mm-hmm. And before the breakthrough, there is heart work.
0: Wow.
1: Diba? Heart work, hindi hard work. Pero
0: yes,
1: pwede rin.
0: Pwede, diba? Oh, pwede
1: diba?
0: Both.
1: Oh, heart and hard work. Kaya naman, sa mga kaagapay nating nag-iintay, napapagod, at
0: yan,
1: minsan nagtatanong, Lord, kailan po ba? Eh maybe, preparation niya ng Lord sa bagay na pinagpipray mo at hinahantay mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman Kaagapay, yan ang ating mapapag-usapan na with our special guest maya-maya lang. Kaya naman huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang...

0: we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At another Sunday at another episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
1: Legit!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua.
1: And your companion, ako naman po si KL Garcia. Salamat kaagapay, you are still there. Nakikinig sa ating program, nanonood sa ating live streaming. Kaya don't forget, comment na kumusta ka today? Kumusta ang puso mo? Diba, nasan ka mo nakikinig ngayon? Nasa biyahe ka ba? Nasa bahay ka ba? Namamahinga ka? Ano man ang ganap mo, samahan mo kami while eating your merienda. Diba? Para syempre, habang busog ka sa ating kwentuhan, busog ka rin. Diba? Ang iyong chance sa ang gagawin natin ngayong hapon. And of course, nasa exciting part na tayo ng ating programa because hindi lang po kami ni Abs ang magkasama. Syempre, we invited some subject matter expert na tutulong sa ating kwentuhan ngayong hapon na ito. So, our guest for today, mga kaagapay, is a husband and a hands-on dad to 3 kids at someone who lives out faith both in corporate world and in ministry. Siya po ay isang IT senior manager at ADV, runs his own businesses through Amasa IT Consultancy and Gym BRW Fitness Studio. And at the same time, siya po ay nag-serve as coordinating pastor of Jesus is Lord Church sa Pasong Kawayan 2 in General Trias, Cavite. At alam mo, may page din siya, nakakatawa yung mga content niya rin doon. So welcome po natin sa ating program si Kuya Hebrew Faith Amasa, or we can call him Kuya Bru. Good afternoon, Kuya Bru, and welcome to the program.
0: Hello po.
2: Good afternoon po, Kuya Kel and Absidy. Good afternoon po sa lahat po ng ating mga viewers and listeners ng 702 DZAS and ng Legit.
1: Mm-hmm. So salamat no Kuya Bruno for accepting our invitation dito sa Legit no. Talagang dito pinag-uusapan natin lahat ng hit na story na pinagaraanan ng mga ka-generation natin, 'di ba? So before anything else, bago tayo pumunta dun sa ating kwentuhan, eh ba, we will give you the floor, the opportunity para syempre batiin yung family mo, loved ones, and even yung mga kasama mo diyan sa iyong family.
2: Yeah. Once again, good afternoon. I'd like to greet po, of course, ang aking beloved wife nasa kabilang room po, Sister Jen, and with our kids, Kendra, Kenzo, and Kendrick. Of course, aming mga parents, si Mama, Papa, and si Mom Erdid. And yung mga kapatid po namin, and siguro special na rin yung aming mga kamanggagawa sa JL Pasong Kawayan 2 under po ni Pastor Tony, ng JL Manggahan, and Sir Janet ng provincial pastor po namin. And of course, rumuan po ng JL Worldwide Leadership. Thank you po for giving me this opportunity. Yeah.
1: Mm-hmm. Thank you so much no Kuya Bru. And this time, alam mo na pag-usapan natin sa intro, may mga tao talaga na talaga namang hirap magbago, 'di ba? Yung para bang they're trying to change the situation, but then God is really changing them, 'di ba? Mm-hmm. Sila muna yung binabago ng Diyos. Pero ikaw, may tanong ako sa'yo before we go on. Takot ka ba sa pagbabago?
2: Not really. Actually, when I hear the word change, mas na excited ako. Mm-hmm. Mas yung instead of fear, mas na-challenge ako pagka meron change sa sa org or even sa buhay, no, personally. Because I know that there's something beyond sa sa change na yon. So more of excitement for the new things na may encounter.
1: So what makes you excited kapag may dumarating na change? Syempre, 'di ba, hindi tayo sanay na may bago. Parang iba, ang sasabihin kagad, "Hala, may bago na naman, hindi pa nga ako nakaka-move on, may bago na naman."
2: Yeah, siguro sa generation natin, no, mas na-appreciate natin yung mga bago. Mm-hmm. Like for example, sa technology, when we have God, yes,
1: ayan.
2: Yearly nagpapalit. So yung yung generation na to, ano na talaga, are really na-adapt na natin yung mga changes. Mm. No? So, may mga bagong applications, even yung mga pag-graduate tayo, may bagong mga kasama sa next year. So, ready talaga eh. Kaya, yung learnings na makikita na makukuha, yun yung nagpo-produce for me ng excitement sa change.
1: Talaga naman, Abs, talagang yung mga generation ngayon, pag talagang when it comes to change or update ng mga bagong gadgets, eh hindi talaga papahuli.
0: Oo, yung iba sa atin, no, parang talagang gusto nila nandun sila sa in, nandun sila sa bago.
1: Ayaw nila out, gusto nila in, diba? In or out. Diba?
0: Totoo yan. At talaga makikita mo, no, iba na rin yung takbo ng mundo ngayon. Oo. Kasi napaka fast-paced na.
1: Correct.
0: Diba? Parang kapag ikaw ay mabagal and ano, and hindi ka, kapag hindi mo ini-improve yung sarili mo, hindi ka marunong makipagsabayan, eh talagang mapapag-iwanan ka.
1: Correct.
0: Hindi pa.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kaagapin natin dyan, ano ba, adaptive ka ba sa mga changes na nagbabago sa buhay mo? Pero kasi Abs, no, Kuya Bro, ibang bagay sa gadget saka sa season ng buhay, mm-hmm. di ba? Yung changes. Eh doon naman tayo mag-focus siguro sa season ng buhay na they don't want to move to or to step out to the next change or next step. How about that?
2: Yeah, may iba, ano po, may mga ibang mga tao, ganon. But for me personally, mas excited ako eh. Siguro because of what I said earlier, no, dun sa new challenges na mas yung personality ko, mas nakita ko na yung mga bagong bagay may bagong hamon. Of course, may bagong hamon, may bagong matutunan. So I'm always looking beyond doon sa mga, sa anong maidadagdag dito. Mm-hmm. Yung value added dito sa personality ko. So kung before ay ito na yung alam ko, so ibig sabihin may bagong bagay, may bagong malalaman.
0: Totoo yan, no? Talaga makikita mo kay Kuya Bru na very adaptable siya.
1: Yes.
0: Pero ito, gusto lang namin din itanong sa'yo, Kuya Bruno. Meron ba season sa life mo na naramdaman mo na stuck ka or parang na-delay ka sa season mo and later na-realize mo na God was actually working sa puso mo? Mm-hmm. Can you share that sa ating mga kagapay?
2: Yeah, para sa mga kaagape natin na nakikinig, meron po si Kuya Bro na season of my life na I felt na na-stuck po ako or na-delayed. Actually, that was the time, 2018, alang-alala ko pa po. Kasi 2017, pagkatapos po ng kasal namin ni Sister Jen, and then the next year ay nawalan ako ng trabaho, nagkaroon ng retrenchment sa company. So, parang tumigil yung mundo ko doon kasi para sa isang, of course, sa isang lalaki, no po, na nagsisimula magtayo ng pamilya, ay iba ang impact kapag nawalan ng trabaho.
1: Correct.
2: No, so iba yung naging ilang months din po yun. I think 8 months na nawala akong trabaho. So, by God's grace, nasustain kami ng Lord during that time. Mm-hmm. And then, sinubukan ko magkaroon ng mga businesses. Isa yun isa sa mga business na yun ay yung coffee shop. Mm-hmm. And then, ilang buwan na close din, nawala din. Mm-hmm. And then, on the same year, 2018, we were trying na magkaroon ng first baby, and yung first baby namin ay walang heartbeat. Nung pinacheck namin sa hospital, ay walang heartbeat. Mm-hmm. So, yun yung nangyari after ng aming wedding, no? 2018, kaya nung I remember, nagkaroon kami ng sharing within the family ng 2018. December 31. Mm-hmm. I was sharing sa family, sabi ko, nakabuo na yata ako ng journal at ang tinawag ko po doon ay lessons from losses. Mm-hmm. Kasi yung taon na yon ay parang ang daming nawala sa akin. But eventually, that moment, hindi ko pa alam, no? Mm-hmm. Hindi ko pa alam kung ano yung gustong ituro sa akin ng Lord. Mm-hmm. Pero ang good thing, pag nanatili tayo sa Panginoon, eventually, mauunawaan natin. Kumbaga, ang Panginoon, parang teacher, during the time na nagbibigay ng test, tahimik.
0: Mm-hmm.
2: So, yun yung pakiramdam ko nung time na yun. 2018, ang dami nangyayari.
1: Mm-mm.
2: Pero feeling ko, ang tahimik ng Lord.
1: Mm-mm. So, nasabi mo yung mga bagay niyo na ang dami mong loses, di ba, nung 2018. What is your view of God that time? Na maraming nawala, hindi ibinigay, hindi umaayon sa'yo yung sitwasyon?
2: Actually, during that time, I never questioned God.
1: Mm-hmm.
2: Alam ko ang Lord at yung personal na pagkakilala ko sa Panginoon ay kaya ko siyang pagkatiwalaan kahit sa gitna ng bagyo at ng unos. Hindi ko pinasyon ng Diyos bakit ako nawala ng trabaho, bakit nalugi yung negosyo, bakit nawala yung unang anak namin.
1: Mm-hmm.
2: Or yung first baby na namin, parang 2 months pa lang ay na-detect na walang heartbeat. I never questioned God. Ang kaya ko lang ay magtiwala sa karunungan ng Diyos.
0: Yes. And tignan mo, no? Mm-hmm. Thank you so much, Kuya Bruno. And makikita natin sa shinare ni Kuya Bruno na testimony at yung challenges na pinagdaanan mm-hmm. niya during those, ano, yun nga, yung mahirap na
1: Uh-oh.
0: Season ng buhay niya. Doon mo makikita yung beauty mm-hmm. of trusting God's character,
1: mm-hmm.
0: hindi your circumstances.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung talagang titingin ka sa sitwasyon mo, doon sa pinagdadaanan mo, mabilis kang madi-discourage.
1: Exactly.
0: Eh. Pero if we fix mm-hmm. our eyes on Jesus, kahit ano man yung mangyari, like, makikita mo parang, wait lang, Lord, parang iba yung pinagpipray ko doon sa ine-expect ko sa inyo mm-hmm. na nangyayari, ganito. Talagang, alam mo yun, doon mo makikita na yung faith mo eh firm.
1: Yeah,
0: kumbaga,
1: yeah.
0: hindi maapektuhan ng sitwasyon mo yung pagtitiwala mo sa Diyos.
1: Mm-hmm. And diba? Ayun nga, sa mga nakwento ni Kuya Bru, di ba, all of these things, di ba, napansin niya, his situation is very uncertain,
0: mm-hmm.
1: but certain ang kanyang God na meron siya. Despite of all the things that has happened in the past, sabi mo nga eh, nagtitiwala ka, di ba? Minsan, sa mga listeners natin and viewers, di ba, ang hirap intindihin ng process, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sometimes we cannot view the future, we cannot view the promise of God because dun tayo nakafocus,
0: mm-hmm.
1: di ba, sa storm. Diba? Pero ang tanong, sino ba ang may control ng storm? Sino ang may control ng situation mo right now? Diba? Sabi mo, Kuya Bro, you trust God. You trusted God during that situation. Pero paano mo pinagkatiwalaan ng Diyos despite na ang gulo-gulo ang dami nangyayari?
2: Paano ko po pinagkatiwalaan ng Lord, mm-hmm. Bumalik po ako sa kanyang mga salita.
1: Mm-hmm.
2: Always go back to the Word of God. Always go back to the Bible.
1: Mm-hmm.
2: Sa salita po ng Panginoon ay laging mayroong pangako. No?
1: Mm-hmm.
2: Makakasumpong tayo lagi ng pangako. I remember Joseph the Dreamer. Binigyan
1: yes.
2: siya ng Lord ng promise. No? Binigyan siya ng Panginoon na itong mga bituin at araw at buwan ay yuyok sa kanya, iba yung mga trigo. Excited siya eh, na kwento sa kanyang mga kapatid, maging sa kanyang tatay. Nako. Pero we know the story of Joseph the Dreamer. Hindi ho naging madali. Hindi ho after a day or night or even a year, hindi ho naging ganun kadali sa kanya. One day nakita niya yung kanyang sarili na nasa pit or nasa ilalim niyo po mm-hmm. nasa pit po siya. And mm-hmm. then isang araw nakita niya man sarili niya nasa prison no po. Maraming nangyari. Pero yung time na yon no po at kung aking i-relate lang din no po, yung promise ng Lord ay yung mm-hmm. pwede nating laging hawakan, dalhin sa gitna ng proseso.
0: Mm-hmm.
2: Meron din po akong if I can recall, meron din po akong na-share na preaching before
1: mm-hmm.
2: the promise, the process and the product.
1: Wow.
2: May pangako ang Panginoon and then sa gitna nun, bago ang produkto, bago mo makita ang ipinangako ng Diyos, nasa gitna, yung pinakamatagal, pinakamahabang lakbayin
1: ng tao
2: ay proseso. Sa gitna ng proseso, even David waited for 15 years to be king. Inanon siya ni Prophet Samuel, pero 15 years bago mangyari yun. Nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin si King Saul. Pero
1: yeah.
2: actually, yung ginawa niya nga, he just cut the corner. Pero kumbaga, yung tela, Pero hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Jacob waited 14 years for Rachel. Kaya sa mga kaagapin natin, no po, kung sa tingin natin merong pangako ang Panginoon at tingin natin kabaliktaran ng mga nangyayari, let us always go back to the Word of God. Because pagkatapos po ng possession na yon, kapag handa na po tayo, yung product naghihintay sa atin. Kasi tapat yung nangako sa atin, natin gagawin ng religion.
1: Oo nga, and 'di ba napakagandang reminder niya sa mga kaagapay natin. Go back to the Word. And that word, 'di ba, is matatagpuan sa Bible.
0: Yes.
1: Wala ka nang ibang salitang hahanapin pa, hindi yung pangako, 'di ba, ng family mo, ng kapitbahay mo, ng partner mo. It's not about that, eh. Go back to the Bible. Go back to His word, because His word is the light unto your path. And that is the promise of God. Napakagandang sinabi mo, Kuya Bruno, yung tatlong P, 'di ba? 'Di ba? Tayo may mga iniisip tayo, pero minsan hirap na hirap tayong intindihin ng proseso.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Alam natin na dyan ang promises ng God. Pero ang gusto ko agad natin, tumatalon tayo sa product na eh. Diba? Nandun na kaagad tayo.
0: To the finish line na.
1: To the finish line. Nasa very futuristic tayo. And we forget the process. Diba, Abs?
0: Totoo yan.
1: Mm-mm. Kaya, kaagapay, kung may mga thoughts ka nga, kung may mga impact sa'yo, ano ba yung mga nagiging reflections mo, i-comment mo naman sa ating streaming right now. Yan ha, mga kaagapay. Babasahin naman yan later on.
0: So, na-mention nga ni Kuya Bru na minsan talaga may mga sitwasyon sa buhay natin na mas napofocus tayo sa product. Pero ang ganda nga nung tatlong sinabi niya, no? Yung promise, process, and product.
1: Yes.
0: Pero Kuya Drew, paano mo na-realize na, yun nga, syempre, meron tayo mga bagay na kailangan mas pinagtutuunan ng pansin.
1: Mm-hmm.
0: And that is our internal growth. Yung mindset natin, character natin, and patience is just as important compared dun sa external success.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, actually po, naniniwala po ako, personally believe that character matters. Especially sa Panginoon, when we say character, it talks about the posture of the heart. Na po, lagi po natin sinasabi sa mga kabataan natin sa church, yan, hello sa mga KKB or Kristiyanong kabataan para sa bayan, especially sa pasong mawain dos, na skills will follow. Ang galing, ang husay, ang talino, at karanasan ay susunod kapag tama ang puso.
1: Mm-hmm.
2: Ang Panginoon, even in the Bible, makikita ho natin na nire-refine una talaga ng Lord yung internal, no, yung which is the heart. Even sa mga karanasan po natin sa ministry, maraming na yun ang magagaling makuhusay pero hindi tumatagal. Napo, although hindi naman masama na maging matalino, maging mahusay for God's glory. Napo, pero kapag hindi tama ang puso, ay hindi ho tayo hindi tayo tatagal sa ministeryo ng Panginoon. So nakita ko yung importance doon na ang Lord ay laging hatiin sa puso. Kaya sa mga kabataan po na nakikinig sa atin, our character, no, the posture of our heart matters to God.
1: Mm-mm. At napakagandang ano niya na reminder niyan, Kuya Bru, sa ating mga youth siguro and all of us na nakikinig sa mga moment na to, that our worship should not be, hindi na siya basta nasa nguso pero nasa puso,
0: yes,
1: ng bawat tao. Kasi hindi na lang siya abs na lip service na okay, I gonna worship the Lord, I gonna attend the Sunday services, diba? Hindi lang siya nakikita inside the church. But how about us outside the church? Sino tayo? Ano yung character natin? Kasi minsan para bang nagkakaroon tayo ng mask. Okay?
0: Oo.
1: Pag sa church, ito yung susuot kong mask. Outside, iba na naman.
0: Mm-hmm.
1: Parang merong duality, personal duality. So ikaw ba, Kuya Bro, how do you deal with those people na parang ano to, superficial lang yung pinapakita nito? Parang napaka-shallow. Diba? Yung mga ganyan.
2: Actually po, nagbe-base tayo palagi sa fruit.
1: Uh-huh.
2: Sabi ng Luke chapter 16 verse 10, who's trusted in little, but trusted in much. Tingnan natin yung bunga. Madaling, tatama po si kapatid po kanina, na madaling magsalita. Ano po, maraming magagaling magsalita.
1: Uh-huh.
2: Pero ano yung magde-define, tingnan natin yung fruit. Tingnan natin yung mga nagna-disciple, tingnan natin yung buhay, yung lifestyle.
1: Uh-uh.
2: Na po, hindi lang sa pag nasa spotlight,
1: yes,
2: kapag nasa sa mga sa mga private life na po sa even siguro kahit ngayon sa mga kabataan, social media.
1: Yes.
2: Sa mga phone, pag may hawak tayong phone, ano yung pag wala nang nakakita sa atin, sino tayo at ano yung mga binabrowse natin.
1: Yes.
2: Pagkatiwalaan tayo, again, ng Panginoon sa maliit na bagay, madali tayong pagkatiwalaan ng Lord sa malaking bagay. Siguro hindi man natin generalize, no, pero yung generation natin parang laging yung ano eh, yung sense of entitlement na I deserve this, I deserve to be in this position, mahusay ako, kaya ko yan, ako dapat yung nilagay dyan ni pastor, ako dapat nilagay dyan ni boss, ganyan na po. Pero may beyond na hindi nakikita ng marami sa atin, which is yung internal nga po. Kailangan faithful tayo maging doon sa mga maliliit na bagay,
1: yes,
2: at sa mga pagkakataon na hindi nakikita. Yun doon nasusukat yung integrity ng isang Kristiyano.
0: Totoo. At yun nga, no, napakaganda ng paalala ni Kuya Bru para sa ating lahat na we must walk the talk.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi lang tuwing nasa Sunday service tayo. At talagang sabi nga eh, parang yes, sabi mo Kael, no, pwede tayo magkunwari, pwede tayo magpretend. Pero gaya ng sabi ni Kuya Bru, titignan natin yung fruit. Yun yung magde-define, yun yung magiging indicator kung talaga bang tunay na Kristiyano. Diba?
1: Sabi nga ng word ni Lord, you will know them by their fruit. Ngayon, ano ang bunga mo ka, Agapay?
0: Yes.
1: Diba? Nakikita, talaga bang nagbubunga ka? Diba? So, mga kagapay, it is a reflection, diba? Mag-self-assessment tayo, self-evaluation sa sarili po natin. We should walk the talk, diba? It is not who we are. Kung ano man talento mo, skills mo, lahat naman yan galing kay Lord. But it is about who God is sa mga buhay po natin. So ito naman, Kuya Bro, ano ba yung pinakamalaking lesson na itinuro sa inyo ni Lord while He was refining your heart? Kasi lahat naman tayo talagang nire-refine ng Panginoon ng character natin, yung puso natin, even our minds, diba? Sabi niya, renew your mind. So sa'yo, ano to?
2: Sa akin po, pinaka-greatest lesson na tinurusan ng Lord is humility of the heart. Sa lahat po nung nangyari sa akin, hinumbled down talaga ako ng Lord. Dumating po ako sa point na siguro, baka hindi ako aware na yung mga successes or mga achievements na meron ako, baka pumasok na sa isip ko. I'm not sure during that time na feel like na kanya provide yung mga bagay because may maayos sa trabaho, may kakayanan na i-provide yung mga bagay na yun. Pero yung dumating yung time ng mapagsubok sa buhay, dun ko nakita yung kawalan ko. At sa pagkakataon na yun, nakita ko na hinahumble down ako ng Lord. Kasi sabi ng Book of Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is most is the deceitful above all things.
1: Correct.
2: Isa, feeling natin magaling tayo, feeling natin mahusay tayo. Baka feeling lang natin. baka talaga namang baka po sabi din ng Proverbs 4:23 always guard your heart. Hindi ho yun aksidente na pinapabantayan ng Biblia na po. So, let me say mo na magmula sa isang taong nasa kanya na lahat, parang talo pa si Daniel Padilla na nasa kanya na lahat. Talino. Diba? Sabi doon, talino, karangyaan, pati ng mga babagi. Sobrang ano na. Pero nung susulat siya ng mga kawikaan, sabi niya, above all else, guard your heart. For everything you do flows from
1: it.
2: Lahat ang sabihin natin, iisipin natin, gagawin natin yun. Hindi natin pwedeng i-fake yun. Lahat yun nanggaling sa puso natin.
1: Oo, diba? Talagang puso ang pinagmumulan, diba? Lumalabas talaga. Minsan, diba, pag nag-overflow talaga yung heart natin, pag nasa hype tayo ng emotion, talagang kusa, yung bibig, lumalabas kung ano man ang sabihin yan.
0: Totoo.
1: Kaya ang tanong ko sa'yo, kaagapay, minsan nga yung iba, kapag nagugulat, iba pa yung nasasabi. Diba? So, hinay-hinay tayo, mga kaagapay. So, ang tanong, ano ba ang laman ng puso mo ngayon, kaagapay? Baka mamaya, there is something wrong, diba? There is something that needs to be refined by the Lord. surrender it to Him. Hindi mo kayang labanan mag-isa yan. Diba sabi nga, you cannot dwell it alone. Isama mo ang Lord, isurrender mo sa Kanya. Kasi baka mamaya, imbis na dwelling ang ginagawa mo dyan, diba, imbis na labanan mo, baka nakikipag-play ka pa.
0: Oo.
1: Play with fire. May oo, mahirap yun.
0: Lalong mahirap yun, hindi ba? Pero gusto natin tanungin si Kuya Bro, kung meron ka bang, may mga moments ka ba sa buhay mo like na frustrate ka? Kasi parang gusto mo na mag-skip doon sa process.
1: Skip to the good part.
0: Oo, skip to diba? The good part. Gusto mo na agad doon sa pinaka-exciting part. Oo. Yan. And gusto mo na agad makita yung breakthrough. Mm-hmm. Meron ka bang moments na ganun, Kuya Bro? And paano mo hinarap yun?
2: Siguro before, nung nasa mga panahon na teenager po tayo, siyempre masyado tayong mainipin, eh, di ba? Nung bata tayo, nakakita tayo ng nagtatrabaho, gusto natin, imbis na mag-aral, gusto natin magtrabaho na.
1: Ay, oo.
2: Nagtatrabaho tayo. Gusto natin, nakakakita tayo ng mga may nagtatrabe, kung sa anong mga ginagawa. Gusto natin gawin yung ginagawa nila. Mm-hmm. Siguro mga teenage years, Yes, madaling ma-frustrate na po. Mas gusto before na i-skip yung process. Kahit naman po ngayon, yung mga misan napapansin natin, simpleng mabagal nga lang yung wifi, naiinis yung mga tao.
1: Correct.
2: Diba? Naglalag yung cellphone, naiinip. Pero siguro po, nung mga naranasan na the breakings and the breakthrough, ngayon po, I really enjoy the process. Sabi po ng Romans 8:18-31, sabi doon, nung 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed
1: in
2: us. Yung ngayon, no, yung ngayon na nahihirapan tayo, pag kung kayo po mga kabataan, kaagapay, feeling po ninyo nahihirapan po kayo ngayon. Kasi parang tingin niyo ang tagal-tagal naman, ang haba naman ng proseso na to. Pero actually po sa totoo lang, pag naandun na po kayo sa product na ibinigay ng Panginoon and you will look back, masasabi natin na Lord, sobrang worth it naman nito. Parang sana hindi ako mainit doon. In-enjoy ko na lang kasi po mas mahaba yung when we enjoy the product na ibinigay ng Panginoon. Sabi doon, it cannot be compared. No po, kaya mas na-enjoy na po natin yung process. Anyway, alam naman ng Lord yung timeline niya. So, bahala na po ang Lordy po ba? So,
0: totoo yun, no? At for sure, maraming makaka-relate dun sa example ni Kuya Bro na may ganun, may times tayo na po frustrate tayo at hindi natin nakikita yung beauty ng process.
1: Yes.
0: Kasi sobrang focus natin dun sa finish line. Gusto mo na agad matapos, gusto mo na agad ma-accomplish yun, gusto mo na agad makarating dun sa peak.
1: Correct.
0: Pero kasi meron talagang lesson or may purpose talagang Panginoon kung bakit mo pinagdadaanan yung mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon because it's a preparation dun sa bagay na hinihintay mo at pinagpe-pray mo kay Lord, hindi ba?
1: At saka siguro a gentle reminder for our listeners and viewers right now na we should not expect na hindi tayo makakaranas ng problem while we are still in this world.
0: Yes.
1: Diba? Sabi nga nila, we are not still in the perfect world na inilaan sa atin ng Panginoon. Nasa fallen world tayo. Mm-hmm. So every now and then, we fall to sin. Pero ang reminder sa atin ng Lord, di ba? Diba, nandyan siya, handa niya tayo i-cleanse at yung grace niya nandyan. Pero kaagapay, do not ever ever abuse the grace of God na patuloy niyang ibinibigay sa'yo. Kasi tayo, ang ating ano, pag ang thoughts natin, ay, papatawarin naman ako ni God. Ay,
0: take for granted.
1: Oo, maliit na bagay lang naman yan compared sa nakagawa ng mas mabigat na sin. Reminder, both thing, maliit o malaki, parehong sin kaagapay. So, 'di ba? Kaya ang reminder sa atin ngayon, 'di ba? May mga paghihirap tayo sa mga sandaling ito, pero at the end, may mas magandang reward na inilaan sa atin ng ating Panginoon at you should aim that reward, 'di ba? Pero before that reward, focus on the reward giver and that is the Lord Jesus Christ. So now, Kuya Bro, dito naman, sa tingin mo paano ba ginagamit ni God yung mga challenges, di ba? Nabanggit po kanina, yung mga kinaharap mong challenges, yung kinaharap mong losses, di ba? May mga delays or even failures that even shape our faith, di ba? How can we depend on God through that situations?
2: Yeah, ginamit ng Lord yung mga challenges na yon, even the delays and failures to refine my heart. Kaya na pa sabi ko kanina na ang sa mga greatest lesson sa akin ng Lord is humility. And para matutunan ko yung lesson of humility, kailangan ko mag-go through sa mga challenges na
1: yes.
2: Sa mga delays na yon. Actually, 2018 and then 2019, unang yung first baby namin si Kendra, ipinanganak siya na premature actually. Mm-hmm. So binigyan ko ng birth ng 2019 ng baby, and then hindi naging madali sa amin. Ito na naman yung panibagong taon, nakahanap ako ng trabaho, and then first paano pagkakataon po karon ng baby, yun yung aming panganay ngayon na si Kendra. Pero hindi rin agad naging ganun kadali. Literal na tumira kami ng ospital ng tatlong buwan. Dahil premature yung baby, hindi mature yung lungs, and then ang dami naging complications. Yun na naman, parang natutunan ko na pag hindi talaga pala tayo natututo sa itinuturo ng Panginoon, para lang tayong pabalik-balik. Mm-hmm. Ikot-ikot lang tayo hanggang sa matutunan natin yun. And then, to cut a long story short, so may malaking bill kami. Actually, nag-accumulate yung bill namin ng 700,000 plus. And wala kaming ganun kalaking amount, no? Nung una, lagi akong pinapatawag sa admission na dahil sinasabi, may trabaho na naman ako, so mapoprovide ko. Pangalawa, sabi niya, sir, nasa 200 na po kayo, 400 na po kayo, ganyan, yung bill, ganyan. Sabi ko, sige, mag-loan ako. Ang lakas ng loob ko, feeling ko during that time, madali akong ma-approvehan. True enough, na-approve ng banko, sabi ko, okay, nagawa ng paraan. Hanggang sa every now and then, na napapansin ko, pagka tinatawag ako ng admin, ang laging response ay gagawa ko ng paraan. Isang araw, second floor, pinatawag ulit ako ng admin, 700 plus na yung deal namin. Bigla akong napatigil at bigla akong napatawa. Sabi ko, bakit ba hindi ko naisip yon nung 100,000 pa lang yung bill namin? Uh-huh. Alam niyo po, during that time, makipag-usap ako sa Lord na parang kaming magkatabi sa upuan, at natatawa ako na, Lord, sayang, sabi ko, bakit umabot ng 700 yung lesson? Yung kumbaga, yung kailangan kong bayaran para matutunan ko yung lesson na yun. And then during that time, just during that moment, sabi ko, Lord, this time, hindi ako gagawa ng paraan, kayo na po ang tumulong sa akin mabayaran yun. Alam niyo po, nag-stop yung bill dahil nakita ko na every time may ginagawa kong bagay ay nag-accumulate lang. Sabi ko, Lord, ito pala yan. Wow. So, nerify ng Lord yung heart ko na huwag ka mag-depend sa ginagawa mo.
1: Yes.
2: And katulad ng like ko po na share sa church, kailangan ko magbayad ng 700,000 plus para matutunan yung bagay na yun. Na nire-refine ako ng Lord. Gusto ng Lord maging humble ako. Uh-huh. Gusto niya maging better version ako. A version that He wants me to be. Hindi yung version na ako.
1: Uh-huh.
2: And yeah, yung mga challenges na yun nag-refine sa akin into a person na kung anong at sino ako gusto na ang Panginoon.
0: Amen. At talagang grabe, no? Yung pinagdaanan ni Kuya Bro. Uh-uh. At I'm sure yung iba natin mga kaagapay makaka-relate dun. Kasi minsan may mga panahon na parang mas pala decision tayo kay Lord.
1: Correct.
0: Na parang mas nagmamarunong tayo na, Lord, ako nang bahala dito. Kaya ko na to. Mm-hmm. Kaya ko na to sa sarili kong strength. But no, hindi talaga. Parang sinasabi ni Lord na itabi mo. Ako na. At ako talaga ang tanging makakapagtawid sa'yo sa situation na yan. And napakaganda lang nung story ni Kuya Bru, kasi parang nare-remind tayo na yung mga pinagdadaanan natin really refines us. Diba? It humbles us and talagang pinoposisyon tayo sa kung saan talaga yung posisyon natin.

0: 'Di ba? And sometimes, 'di ba, makikita talaga natin yung power ni God if we truly depend on Him. As human, we have limitations, 'di ba? Aminin natin, may mga bagay na hindi tayo kaya because we are not God, 'di ba? Tandaan natin, mga kaagapay, the God that we serve is omniscient, omnipotent, and omnipresent. Lahat alam niya, lahat kaya niyang gawin, pero tayo, pinapakita lang that as human, we have limitations. We cannot do everything. But when we have God, di ba? Sabi nga eh, di ba, sa Book of Luke, if there is some impossible things, in Him, there is possibility, di ba? There is possible things na mangyayari. Kaya sa mga kaagapay natin nakikinig ngayon, ano yung mga bagay na sa tingin mo, hindi mo kaya, pero kaya ni God, di ba? Na dapat nating ibigay sa Kanya yung laban, di ba? Laban naman to ng Lord, yes. Hindi naman to laban natin.
1: Oo, laban mo to.
0: Parang kantay na.
1: Kumanta bigla.
0: Oo.
1: Pero ito, tanong natin kay Kuya Bruno. Sa tingin mo, Kuya Bru, why does God focus sa puso natin first, bago niya ibigay yung pinagpe-pray natin, yung blessing na inaantay natin mula sa Kanya?
2: Natingin ko po, bakit nag-focus ang Lord sa heart natin? Kasi po, hindi po ng simple analogy. Kapag ka ang barbero, tumingin sa isang tao, ang una niyang makikita ay yung buhok. Ang dentista, pag unang tumingin sa isang tao, una niyang titingnan at mapapansin ay yung ngipin. Pero ang Diyos, pag tumingin sa kanyang anak o sa isang tao, una niyang titingnan ay yung puso. Our heart matters to God. Kaya nagfo-focus ang Lord sa heart ng isang tao. I remember po, babalikan ko yung kwento, noong 2019, nakalabas na po kami, nakalabas na po kami ng hospital for God's glory. Ang Lord ang nag-provide para masettle namin yung aming mga kulang, okay na po yun. And then on the same year, 2019 na po, I had the hunger na mas makilala ang Lord. So as response doon sa aking mga na pagdaanan po, ay pinili ko na mag-enroll sa Bible school. Sabi ko, Lord, mukhang mas gusto kitang makilala. So during that time, 2019, nagkaroon po ng opportunity, nagkaroon ng opening sa Bible school at for God's glory ay nakapasok po ako. And then after so many years ay naka-graduate by God's glory po. Doon ko po na napatunayan na lahat ng bagay ay sa Diyos naman ang galing. Amen. Kaya yung puso natin, yun yung hinihingi ng Panginoon. Yung doon talaga after ang Lord. Kaya when we had a heart na makilala siya, ano po, doon ko po na buo yung aking personal na motto na to know, to love, and serve Christ after po ng aking pong Bible school. Parang para sa akin po, lahat ng yaman sa mundo, lahat ng bagay sa mundong ito ay wala pong makapapantay. Ang tunay na yaman ay ang Diyos.
0: Amen. Diba? Talagang true enough. Yung mga bagay na to, lahat ng ginagawa natin, 'di ba? Lahat naman 'yan, meron na ang Diyos. Siya nga ang nagbigay sa atin ng lahat-lahat ng 'yan, 'di ba? Ang kailangan niya, yung puso mo, kaagapay, yung pag-surrender mo sa kanya ng lahat-lahat, 'di ba? It is our reminder for every one of us who listen right now that we as a children of God, 'di ba? Sino ka man, nasaan ka man, alam ng Diyos ang situation mo. Walang lingid sa kanyang kaalaman. Kaya kapit lang kaagapay, kumapit ka sa dakilang plano ng Lord sa buhay mo, 'di ba?
1: Totoo. Ka-faith lang.
0: Diba? Ka-faith.
1: Yes. And finally, Kuya Bru, para sa mga kaagapay natin, mga listeners and viewers ngayon na nasa proseso ng paghihintay at talagang pinoproseso ni Lord ang kanilang heart, ano yung encouraging message na nais mong iwan sa kanila ngayong hapon?
2: Yeah, let me share this. Before, during nasa Bible school po ako, I had a moment na gusto kong mag-back out because sa mga nangyayari. And sa pong word na nag-encourage sa akin para magpatuloy, ginamit yung Lord yung aking nino, si Pastor Jun, Architect Pastor Jun. Magpapayam sana ako sa pastor namin na hindi na po magtutuloy sa Bible school. And then, di ko alam, wala ko lang siyang chinat yung aming ninong ngayon. And then sabi niya sa akin, bro, before the breakthrough,

0: merong breaking. Breaking comes before the breakthrough.
1: Yeah.
0: So yun po, simpleng text message pa po yun eh. Text message, sabi niya, inaanap, breaking comes before breakthrough. So, ganyan na po ako nireplyan. And then, hindi ko na po sinend yung pagpapaalam ko na tumigil sa Bible school. Isang araw, napagpatuloy na po. Nakita ko po, after pandemic, so nagsama-sama na ulit kasi yung pandemic, walang church eh. Puro online po kami. And then, nakita ko po yung church na pinagkatiwala sa atin ng Lord. Naglapit lang po sa akin yung ibang mga leaders sa church. Sabi niya, grabe, ang dami na po natin. Sobrang dami na po natin. And napaiyak po ako noong time na narinig ko po yung mga sinasabi nila. And then, inipersahan ng Lord na buti hindi ka bumigay nung binibreak kita. Mm-hmm. Sabi niya, kasi ito yung breakthrough mo. Nung nakita ko po yung congregation na nag-worship sa Lord, na lumalago yung church, binalikan ko po na bigla po nag-flashback sa akin ng lahat na pinagdaanan ko. And worth it lahat ng mga challenges. If yung kung pakiramdam natin may delay, feeling mo, nasa ganitong edad na ako, 30 plus na ako, pero wala pa akong ganito, wala pa akong ganyan, no?
1: Mm-hmm.
0: Worth it kapag yung paghihintay natin, pag ginawa natin ito sa kaparaanan ng Diyos.
1: Amen.
0: No? In God's way, no? God's will. Lahat po ng ito, pag dumating na po yung ipinapangako ng Panginoon, kapag nakita ng Lord yung process ay na overcome mo, na pagtagumpayan mo. Ang sabi naman ng Bible, God is not like a man that he should lie. Ano mong ipinangako ng Panginoon before kang dumaan sa proseso na yan, after that, ibibigay ng Diyos yung product na yun.
1: Mm-hmm.
0: So, sa mga kabataan, sa mga nakikinig po dito, sa mga kapwa natin kaagapay,
1: yes,
0: na po, sa paghihintay po natin, mas lalo natin nakikilala ang Lord.
1: Amen.
0: Let us enjoy the process. Inire-reveal ng Lord kung sino siya. At it's really good to know na magkakaroon ka ng personal na pagkakilala sa Panginoon. Hindi lang yung pagkakilala at relasyon na narinig
1: Amen.
0: Mo ng teaching, ng preaching, ng nabasa mo. Nagkakaroon ka ng personal na pagkakilala dahil naranasan mo ang Panginoon during the time na hindi ka nag-quit sa process. At kapag naandun ka na sa product, enjoy the product, no? Ang sabi doon, remember the Lord your God, aalalahanin mo lagi ang Panginoon. Everything, lahat ng yon ay nasa timeline ng Panginoon. Hindi pwede siyang magkamali. Kung feeling natin, kung nasa gitna tayo ng process at lahat ng Word of God feeling natin ay kontra at kabaliktaran ng mga nangyayari, babalikan lagi natin at papaniwalain natin yung salita ng Diyos. Kung ito ang sinasabi ng nararamdaman mo, na sinasabi ng nakikita mo, sinungaling yung nakikita mo, sinungaling yung nararamdaman mo. Totoo ang sinasabi ng Lord, babalik ka doon. Actually, that's faith eh. Di mo kailangan makita, mahawakan, maramdaman lahat ng bagay bago ka maniwala. Mm-hmm. That's faith, no? It's a substance of the things we hope for and the evidence of the things we do not see.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po, doon nga rin yung aking pangalan, Hebrew faith. Sa Hebrews chapter 11, verse 1. Mga
1: yes.
0: kapatid, aking pong request na magtiwala tayo sa Panginoon. Yung pananampalataya natin sa Panginoon ay pagtingin natin at hindi ho tayo nagkakamali ng Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba. Buhay po ang Diyos.
1: Amen, amen. Amen. Alam mo, Kuya Bro, maraming salamat for your time. We are blessed. We are inspired, encouraged, and even challenged to even more trust God sa mga situation namin, di ba? Kaya kaagapay, if you have learned something today, ano ba yung mga natutunan mo, i-comment mo naman sa ating streaming. Kuya Bro, bago ka namin pakawalan, di ba? Baka mamaya may mga kaagapay tayo, they want to connect with you. They want to follow your socials. Share mo naman sa amin ano yung mga ito.
0: Yeah, meron po akong page, personal page po, or public page po na Hebrews Faith. Yan, Hebrews Faith. Doon po patungkol yung mga pananampalataya, journey po namin, our faith journey, kung paano kabuti ang Diyos. Pwede niyo po kami i-follow doon.
1: Yeah.
0: And buramasa po sa aking pong Facebook account.
1: Mm-hmm. Once again, Kuya Bro, thank you so much for your time. God bless you and see you next time dito sa ating program. God bless. Ingat ka.
0: Maraming po. God bless po. God bless.
2: Yeah. Maraming salamat, Kuya Bro. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa mga kaagapay nating sumama sa atin. atin simula pa kanina hanggang ngayon at sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Thank you po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
2: Legit!
1: Bye!
3: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at ano man ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.

0: generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
1: Yes.
0: But inside the FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
1: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
0: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago, nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: dalawang bagay po kasi hindi naman tayo

0: ay hirap ispilingin ng panahon ngayon. Sobrang iinit tapos bigla na lang uulan. Hays! Kay lupit ng mga skamero, pati mga lola at lolo niloloko. Pati ba naman mga savings nila sa bangko, walang tinira maski singko. Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZS. Kasamang yung Kai sa ere, Butch Pasqua. Bawal na lalongkot. Bawal din na kasimangot. At bawal din nagmomokmok. Dapat happy. Yahoo! Happy love!
1: ALK. Cool down. Weekend.

0: sana na makinig sa ALK sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Ito po si Butch Pascua kasama si Benjo Morano at ang mga ALKians, mga puyaters at mga silent listeners daw. Kumusta na? Diyan po ba sa inyong lugar ay umuulan? Kanina ang lakas ng ulan dito sa Ortigas Center. At opo, live dito ngayon sa Tok-tok ng One Corporate Center Building. Ang Ayos Lang Kaibigan. Tayo rin po pala ay napapakinggan sa CARE 104.3 The Way FM Bicol. Kamusta po dyan sa Bicol? Sana hindi po bumabagyo o umulan. Pero ang balita ko, nakaw! Tagtuyot naman ang ating kakaharapin. Ang ating unang bugso ng roll call. Hi sa aking wifey, aking asawa, si Lala Dulay Pascua. Aba, umuwi pa yan. Bumiyahe mula sa Baguio. Para makipag, i-celebrate ang Father's Day. Sa lahat po ng mga katatayan, happy, happy Father's Day! Oo, baka sinasabi nyo matatapos na ang araw. Pero sana nga po, dire-diretso ang pagpupugay, pagbibigay pahalaga, pagkilala sa mga katatayan natin. Hindi lamang po isang araw, sana. O hindi tuloy-tuloy. At yung iba nga ay sa mga testimony nila, nag-iiyakan pa yung mga anak. Eh sana po, kung yan po ay talagang yun ang nasa puso ninyo, ang pagpapasalamat sa kanila, pagkilala sa kanila, sa kanilang sa mga kabutihan ng tatay, ang pagiging porsigido, katulad po nung ating napakinggan katatapos lang na kanta ni Quest. At yan daw ay isa sa katangian ng mga katatayan. Masisipag, matyagain. Kaya po sana ituloy-tuloy lang, no? Buong taon sana. Yung mahal mo yung tatay mo, pinapahalagahan mo, ina-appreciate mo. At lagi mo nasasabihan ang mahal mo. Opo, hindi perfecto ang mga katatayan. Pero sila rin po ay ginagamit para sa maraming kaparaanan. Sa mga anak, sa asawa, sa pamilya. Ang mga halige! Hello din kay Mami Dem, kay Paolo, kay Lovely, kay Eman, kay Ria, kay Ellie. Hello Ate Merlin Guillermo, Ate Marie De Jesus, Ate Auring De Felipe, Ate Rev Flaviano, thank you very much po. Gusto nating batiin si Jenny, si Sam at si Hannah De Guzman family. Salamat po sa CAP na para sa mga katatayan. Hello din Kuya Ariel Permejo, ang isa pang tatay na porsigido. Hello kay Sir Vincent, kay Ate Roseline, ang kanyang asawa. Hi din kay Kuya Dolfo, Happy Father's Day. At kay Ate Merly. Pabati din galing kay Lala. Hello din kay Azel, kay Connie, kay Buds, at kay Happy. Kay Tolitz, kay Ate Sally, kay Hannah, kay Ate Isabel, at Kuya Noy. Happy Father's Day po sa mga katatayan ng GFCF. Kay Kuya Obet at kay Ate Emmy, kay Arby, kay Emmer, kay Kuya Rolly Garcia at si Mitch kung nakikinig from Dubai. Hello din kay Sara. Magaling na ba si Sara? Hi, Isaac. Kay Kuya Ruel Dalistan. Happy Father's Day kay Joy, kay Joseph, kay Josh. Hi din kay Jarosel. Si Gian. Hello, bro. Hi kay Ate Marisa De La Cruz. At mamaya ulit, ito po ang ALK. Dito po sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Huwag kayong aalis! Maraming mga nakalinyang musika.
1: Ayos lang, kaibigan.

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Kaibigan, ito pa rin po ang Ayos Lang Kaibigan sa 702 DZS. At tayo nga po ay nasa segment natin na Ano sa Palagay Mo? Ang ating topic, bago po ang ating muling pagbati, pangalawang bugso ng ating roll call. Sa panahon natin ngayon, ang pagkakaroon ng family reunion, dapat bang ipagpatuloy yon ng mga bagong henerasyon? Yan, pag-usapan po natin ang family reunion. Ulitin ko po. Sa panahon natin ngayon, ang pagkakaroon ng family reunion, dapat bang ipagpatuloy yon ng mga bagong henerasyon? Ano po sa palagay ninyo? Ipagbigay alam po sa amin ang inyong kuro-kuro, ang inyong palapalagay, ang inyong masasabi sa ating topic. Lalo po ngayon, habang wala pa daw klase, yung iba po nag-umpisa na ng klase, pero naisisingit yung family reunion. Kasi po, ito po ay sa mga Pinoy, tradisyon po at napakahalaga. Madalas yan. Yung iba ay lahat ng okasyon, nagsasama-sama. At yan, Pasko, New Year. At miski simpleng handaan, basta magkakasama, okay na. Ang sinasabi ng iba ay dapat lang na ipagpatuloy yan. Ay malay mo naman, kung hindi kayo nagkakaroon ng family reunion, eh mapaaway ka sa kanto, hindi mo alam, kamag-anak mo pala. Yung mga ganun daw na sabi nila ay dahilan. Pero ang isang dahilan talaga ay napakaganda po ng nagkakaroon ng pag-alaala, pagkukwentuhan, bonding ng pamilya. At lagi nang kukumusta ang isa't isa. Nako, nung panahon namin dati ay madalas nga po hanggang umunti-unti na. Kasi yung ibang mga kamag-anak ay napunta sa ibang bansa, na nalipat ng probinsya, yung mga ganong bagay. Kaya ho na humihirap na maipon o magkasama-sama. Iba-ibang schedule, maraming dahilan, may mga pamilya na, nagiging busy, yung napangasawa, ayaw ng reunion. Yung mga ganong bagay ba? Pero kinakailangan nga ba? Yung iba talagang ang highlight, hindi ho yung kainan. Given na po yung may kainan, no? Yung bonggang-bonggang kainan at meron pang mga pabalot. Yung iba, ang maganda po, merong prayer time sa huli. No? Yung iba nga, meron pang devotion eh. May word of God and then prayer time. Ipinaparalangin ng isa't isa. Mga problema, nagbabahagi, nagkukumustahan, update sa mga anak, sa mga apo, pamilya, di ba? Na updated yung mga kapamilya at hindi po sila parang tawag nito, clueless. Walang idea na

0: asawa na yung ganito, at graduate na pala yung ganito, at maganda naman po talagang nagkakaroon ng update. Pero yung iba ay parang nakokornihan. Yung iba daw ay parang, bakit pa, no? Hindi naman makompleto. Yung iba sinasabi, gastos lang! Mas maraming dapat unahin kaysa sa mga ganyan. Sige, ibigay niyo po ang inyong kuro-kuro. Hello kay Gian at shoutout daw kay MJ Andaza na pinsan niya na hindi naka-attend. Ayun tayo. Hopefully makapunta si MJ sa susunod. Nakauwi na ba kayo, Jarosel? Hindi ba magpaparamdam si Kara at saka si Key? Meron pong panawagan dito. Kung may nakakakilala po kay Clarita Ramiro Enriquez. Ulitin ko po, Clarita Ramiro Enriquez, o may kumukupkop o kakilala po, alam ang whereabouts, pwede po kayong tumawag sa numerong ito, 0977-089-5551. Ulitin ko po, makipag-ugnayan sa numerong ito, 0977-089-5551. O i-message nyo po ako or si Marisa de la Cruz. Kayo po ay matagal nang hinahanap ni Marisa de la Cruz. Again, happy Father's Day sa mga tatay. At okay lang yan na kung minsan na hindi kayo nababate, hindi kayo napapahalagahan, hindi kayo na-appreciate ng mga kapamilya ninyo, wag ho kayong malulungkot. No? Pagpatuloy lang. At gawin natin yung ating mga responsibilidad, role natin, miski palihim, pero para sa ating Diyos. Kayain na, kung hindi makita o mapansin, man lang. Ang importante ay ang mahalaga. Ginagawa mo para sa kalulatian ng Diyos. Okay, umulan ba dyan sa Bukawi? Gian, bumuhos na ba yung ulan? Parang. Anyways, habang naghintay po tayo ng ating mga ambag sa ating ano sa palagay mo, eh, gusto nga rin po nating pasalamatan din ang 702 DZS staff at panalangin po natin sila. Meron din silang retreat at kinakailangan din nila ito. Napakahalaga nito na sila ay magkaroon din ng spiritual renewal or retreat. Sige po, ipapanalangin natin yan. Balik tayo sa ating topic. Sa panahon natin ngayon, ang pagkakaroon ng family reunion, dapat bang ipagpatuloy yon ng mga bagong henerasyon? Kasi nga yung iba, eh siguro dahil wala ng konsepto, no, ng naunang ginagawa ng family reunion ng mga lolo, lola, mga tito, tita, no, at sila ay tawag nito, yung iba pumanaw na, nauna na, eh ang reunion parang kuminsan nga late pa eh. O kuminsan walang program, kuminsan kainan na lang tapos alisan na kaagad. Yung parang gano'n, nagmamadali, pasensya na, mga gano'n. Pero sana ito'y sa iba, talagang pinapahalagahan, ginagastosan, at talagang masasabi natin na talagang pinapanalangin, pinagtutuunan ng pansin, nagiging prioridad, no, na napakahalaga para sa pamilya na magkumustahan at magdalanginan. Yan po eh. Ako, yan ang namimiss ko sa aming pamilya. Hindi lang po yung talagang festivity, hindi lamang yung tawag nito, katuwaan. Yung iba may mga games eh. No? Nakakatuwa rin. May mga games na ganyan. Mga bago, pinapauso, nakakatuwa yung mga bata. No? Yung iba rin may mga gift giving. Pero, yung iba, wala lang. Kaya po, ano mong masasabi ninyo? Dapat bang ipagpatuloy pa ang mga family reunion? At nako, malaman at matandaan ang mga family tree. Eh, ang bilis po ng panahon. Yung dating hinihele-hele pa nung unang family reunion, eh ngayon ay binatilyo na. Hindi mo na makikilala. Kaya nga maganda na nakikita-kita. Na, di ba? Sige po. Habang naghihintay po tayo ng inyong palapalagay, makinig tayo muli ng mga musika. Ang ating unang segment, ang
1: Aria.

0: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Okay, nagbabalik po ang Ano sa Palagay Mo. Ang ating topic sa panahon natin ngayon, ang pagkakaroon ng family reunion, dapat bang ipagpatuloy yon ng mga bagong henerasyon? Sige po, ano po ang inyong masasabi dyan? Napakinggan natin ang alternatibo. Si Paolo Dumada Moves. Bakit gusto mo ba yung awitin niya? Napakinggan din natin ang Everyday ng Sonic Flood and Place in This World ni Michael W. Smith at pinasang assignment ni Mike Trinidad.
2: Salamat!
1: At meron po tayong ambag sa ating ano sa palagay mo. Sabi niya dito, para po sa akin ay opo, tuluyin na po ang family reunion para mas excited at pagkikita ng mga o ating mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Oo nga eh, talagang family reunion, something to look forward to, no? At ikaw nga eh, bakit nagagawa mong pumunta sa reunion ng klase ninyo, no? Elementary, high school, college. Eh, syempre may bonding kayo, pero iba rin yung pamilya eh. Pamilya mo ito, mga kadugo. At ayaw mo bang maging close sa mga kadugo? May sabagot, ayaw. Bakit naman? Eh, kapatid, tita, bakit nag-aaway-aaway? Eh, bueno ngayon kung mas magaling siyang kumanta sa videoke. Bueno ngayon kung laging nagsasyaron. Diba, ang importante, patuloy na nagmamahalan. Hindi perpekto, pero pamilya is pamilya. Hi, Sip Bergonia. Nakikinig ba si Ate Huge Bergonia? Salamat, Azel. At sabi niya dito, nakikinig with wifey. Hi kay Petra and Tonya. Namiss namin kayo. Hi, Gary Tansuico. Susan Del Val. Christina Ramos. Okay, at balikan natin yung ating topic. Siguro nga, no, kung ito po ay bibigyan nating halaga. Sakripisyo, marahil sa part ninyo. Tapos kasi yung iba nung mga lolo na, lola natin, parang hirap kumilos, no? Pwede nating gawan ng paraan. Ito, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, ang daming dahilan. Tama po ba? E di, mag-assign tayo. O kung mahirap talaga, e di, pasa-pasa, bibigyan ng assignment. Ngayong taong ito, o ngayong celebration ito, ngayong reunion ito, si kapatid na ganito, o tito ganito ang in charge, no? Siya magdadala kay lolo at kay lola. Siya ang mag-aasikaso. O kung halimbawa may gastos, i-share din ang gastos, no? Ayun yung pamilya eh. Ang kahalagahan po nito ay talagang naglalapit palalo. Kuminsan nga eh, magkakasama na sa isang bubong, eh malayo pa yung tawag nito, yung damdamin sa isa't isa. Tama ba? At yun yung nagiging mitsa, nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hidwaan ng kanya-kanya. Tapos yung mga pamilya, kay tito ano lang ha, sa father side lang ang mag-reunion. Tapos sa susunod yung mother. Ha? Bakit may ganun pa? Alam ko mahirap talaga. Pero gaya ng nabanggit ko, kung gusto ay pwede, mangyayari. At nasa pagpaplano din. Yung iba kasi hindi na naniniwala sa ganun eh. Mas maganda daw yung walang kaplano-plano. Pero papayag ka ba na magkakaroon lang ng family reunion kapag may namatay. May namatay sa pamilya. Doon lang magkakaroon ng reunion. Eh, ang hirap po. Nagluluksa. Merong hindi masaya. Paano kayo magsasaya noon? Siguro yung iba nasisingit pa yung kasiyahan. Oo, nakakapaglaro pa. May mga parlor games, may mga papremyon, may mga bidjoke, karaoke. Pero ayun nga, bakit naman kapag may patay pa, nagsasama-sama, nagtitipon-tipon? Eh, kung pwede namang yung hindi, wala. At hihintayin pa ba natin malagasan tayo bago tayo magsama-sama muli, mag-reunion? Ayun eh, nasa huling pagsisisi. Pero hanggat buhay pa, hanggat may malakas pa, hanggat magagawa ng paraan, eh bakit hindi i-push, ipilit, no? Kasi napakahalaga nga po na tayo ay nagkakasama-sama at nagkakaroon ng update at yung bonding, napakahalaga po nito. At sana po, italagang bigyan daan po natin ito. Hi kay Hilaria, salamat sa pakikinig. At yung iba po, nagpaparamdam na dito po sa ALK. Napapakinggan dito po sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. At sa Care 104.3 The Way FM, Bicol. And again, sa mga kabubukas lang, yung iba ay na-late ng bukas. Happy, happy Father's Day sa mga katatayan. Oo, oh, ikaw yun! Lumingon pa. Oo. Oh, ang sarap nung meron ka pang matatanggap na regalo. Eh, meron kaming cap sa mga katatayan, no? Ay, by the way, si Kuya Rolly, kung nakikinig ka, Kuya Rolly, may naiwan daw si Kuya Neil na cap ng... ano yun? The best dad? Oo, ako may regalo. Oo, diba? Thank you sa regalo! Huwag ko kayong aalis. Sa pagbabalik, wrap up po tayo sa ating pinag-uusapan. Again, ang ating topic sa ano sa palagay mo sa panahon natin ngayon, ang pagkakaroon ng family reunion, dapat bang ipagpatuloy yon ng mga bagong henerasyon? Di ba? Lalo na yung mga bagong henerasyon, yung mga bata pa, ay sila yung dapat makilala at matuto, marinig din yung mga karanasan. Yung mga panahon-panong hapon sa mga lolo at lola. Wag ko kayong aalis. Ito ang Ayos Lang, Kaibigan.
2: Aria.

0: And I'm back! Live po mula dito sa Ortigas Center, Pasig City. Sa tuktok ng OCC. Butch Pasco po at ito ang Eyolke. At sa ating ano sa palagay mo? Again, ang topic sa panahon natin ngayon, ang pagkakaroon ng family reunion, dapat bang ipagpapatuloy yon ng mga bagong henerasyon? Mga katoto, kaibigan, pilit tayong pinaghihiwalay. Ang daming kumukontra, ang daming humahadlang. Ayaw tayong mabuo-buo kung sino man siya. Wala siyang karapatan. Ibig sabihin, bakit tayo magpapadala doon? Ang importante, nagkakaisa tayo. Ang hirap talaga magkaisa eh, no? Yung magkasama-sama. Iisang layunin, iisang mind. Opo, andun na. Differences. Pinaghihiwalay tayo ng mga differences. Pilit tayong pinaghihiwalay ng COVID. Tapos ubo ko. Tapos, di ba, lockdown, ang hirap. Diskumpiyado ka sa isa't isa. Pamilya mo, pinag-iisipan mo na negatibo. Pero ang mahalaga, nagkakasundo tayo. Magkakasama. Pamilya nga eh. No. Yung iba, Western culture, niyayakap na ng iba. Kanya-kanya, walang pakialamanan. Ayan eh, no? Ang hirap. Pero alam natin na hindi tayo makasurvive kung wala ang iba. Bakit pinapairal natin yung mentalidad na kaya ko mabuhay miski wala sila? Oo, sabi ko nga, walang mga perpekto. Merong mga kahinaan, merong mga pupuna. Pero kung ipapairal natin ang pagmamahalan, pag-iibigan, pag-uunawaan sa isa't isa, marami po tayong matututunan. At kawawa po yung bagong henerasyon na wala silang ka-idea, no? Na napakayaman ng karanasan ng mga nakakatanda sa atin. At kung malalaman po natin yon, nakakatuwa na madidiscover natin yung mga magagandang traits, mga magandang karanasan, sakripisyo na ginawa ng mga lolo at lola natin para sa atin. No? Gusto lang nila naman na magkasama-sama. Ang gusto lang naman nila, napakasimple, magmahalan tayo. Pero wala eh, umiiral yung pride. At kuminsan nga, yung mga family reunion ay payabangan. Dadala ng mga sasakyan. At ang pagkikwento ay, sana ba nag-aaral ang anak mo? Ako ay sa IS. Ako ay pinadala ko sa abroad. Yung mga ganong bagay. Sana ho ay may iwasan yun. No? At magkaroon ng talagang unity sa family. Ang sarap. At ang sarap lang. Masaya kayo miski ang ulam ay humbalang. Masaya kayo na nagdidildil kayo sa lechon. Pero kidding aside, ang saya lang kung tayo po ay nagkakaisa. Kaya ang family reunion para sa akin, alam ko kung meron kayo ring mga palapalagay, kuro-kuro. At para sa inyo ay mahirap na. Mahirap ng mangyari yan. Yung iba nga ay may ganong kaisipan eh, no? Matanda na kami. Kayo na, yung mga bago na ang gumawa ng programa. Oo, nag-gets ko naman yon, no? Parang napagod na rin siguro yung mga seniors natin. Napagod na rin yung mga nakakatanda sa atin na sila yung organized ng organized, no? pinapaubayan na nila sa mga bagong henerasyon. Kaso nga yung mga bagong henerasyon, wala silang ganun eh. Yung, paano ba? Passion. Na, at yung, yung ginagawa nila to na may saya. Not, again, not for anything else, no? Kundi talagang gusto lang pagbuklulin ang pamilya. At that's enough for them. Pero nga eh, yung mga henerasyon, hindi sila ganun ka-desidido, hindi sila ganun ka-seryoso, hindi nila makita ng kahalagahan ng reunion. At nakakalungkot. Pero ang reunion ay meron pong magandang maidudulot. At ang saya lang kung ating maibabalik yon na yung sama-sama kayong kumakanta, sama-sama kayong naglalaro, nagdadalanginan. No? Merong mga drama moments, umiiyak kasi may sakit pala, na-discover yung mga ganito. Pero kung madami kayong magdadala nito at magdadalanginan, ang saya lang. Family reunion na pag-usapan lang dito sa Anong Sa Palagay Mo. Huwag kang alis, kaibigan, hanggang 11:30 pa po kami. Ito po si Butch Pascua. Susunod na po ang ating praise and worship time dito po sa ALK. Ang segment natin ay
1: Yada

0: Salamat musika ta at ang awiting Sukdulang Biyaya. Before that, ang awiting I Will Fear No More by The Afters. At pinasang assignment ni Michael T. At dapat talaga ang pasalamatan natin yung biyaya ng ating Diyos. Sukdulang biyaya, mantakin mo. Tayo po, dahil sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob, sa Kanyang pagmamahal sa atin, marami tayong natatamasa, mga blessings. Pero hindi lang dapat tayo nakakonsentrate o nakafocus sa mga blessings, kundi the blesser himself, provision, the provider. At ang Diyos natin, hindi kailanman nakalimot, hindi kailanman nagbago, hindi kailanman naging pabaya. Every step of the way, na andun siya para sa atin. Pumalpak man tayo, may nagawa tayong kasalanan, meron tayong naging sitwasyon na hindi karapat-dapat o hindi natin dapat ginawa. Pero andun ang Diyos eh. Sa Kanyang pangunawa, sa Kanyang pagmamahal sa atin, hindi siya natitinag. Patuloy niya tayong minamahal, kinakalinga. And He's the same yesterday, today, and tomorrow. Garantisado. Grabe, sobra, ganyan ang ating Diyos. Patuloy nawa natin siyang kilalanin, pakamahalin, at pahalagahan sa ating buhay.
1: Yada.

0: And that was Complete and sung to us by Parachute Band. They request the Brother Mike. Salamat! Salamat sa pakikinig, Marie Probadora. And happy Father's Day daw sa kanyang hubby na si Jojo at sa lahat ng tatay, especially to you, Brother Paul Pasco. Ay, salamat po. Salamat sa message. And meron pa ho tayong ilang saglit dito po sa ALK. Mga musika pa rin. Musikang ayos dito sa Ayos Lang Kaibigan. Ito po ang segment na
1: Obra.

Thank you, John Lynn. And the song, Ikaw. May mga nabasag bang baso dyan sa inyo? Ito pa rin po ang ALK dito pa sa 702 DZS, FABC Radio, Agapay ng Sambayanan, and Care 104.3 Duway FM Bicol. And we are a proud member of KBP, o kapisanan ng mga bro-

0: broadcaster ng Pilipinas. Napakinggan din natin ang awiting Pasan. Ito po ay likang awitin ni Junji Marcelo, ni Maestro Marcelo. At inawit ni Cherise Catriel and Pastora, tama ba? Nagdala sa ating orasan, alas 11:23. Ang bilis ng oras. Meron pa isang kanta eh. Paano ba to? Pero ating ipi-play pa rin, napakagandang musika. At pakinggan po natin ang lyrics nito. Ito ang Ayos Lang Kaibigan.
1: Obra.

Should I say more? Yan po si Tricia Denise Campanier na anak ko. Sapagkat ang Diyos ay umibig. With that note, tayo po yung papaalam na dito po sa Ayos Lang Kaibigan hanggang sa susunod na linggo. Same time, 10 to 11:30 p.m. and same station 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Salamat kay Benjo, salamat kay Lala, salamat din sa kaibigan dyan sa Bukawi Transmitter Site na umaalalay sa atin dito. Ito pa si Butch Pascua, nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan, ang Diyos. Siya ay maasahan at kanya kang dadamayan, ayos lang miski hindi ayos. Dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Tugtugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

Radioactive.

siya. So, abangan po natin yan mamaya sa ating segment for today. And then, yun guys, we chose the A21 bus kasi papunta siyang Tsimsha Choy. And nakakatuwa yung mga bus nila kasi double-decker bus. Makikita namin yung magagandang view ng Hong Kong. Kaya nakaka-excite as a city girl. Excited talaga ako po. Tapos, ayun, hindi naman po umuulan, praise God, at maaraw naman ngayon, kaya we're praying that today will be really good weather. So, wait lang natin yung bus. So, yan guys, nakasakay na tayo sa bus dito sa double-decker bus sa Hong Kong. Nakakatuwa guys kasi grabe yung bus, super laki. Pero wala pa tayo sa city center kaya makikita natin dito around talagang mga construction, mga binibuild na mga architecture and mga buildings pa. So, nakakatuwa dito sa Hong Kong kasi they're really a progressive country. They just keep on developing things. Nandito na tayo, guys, sa Kap Choi Mon Bridge. It's actually the longest cable-staying bridge in the whole world. So, ang ganda lang dito, guys, kasi super laki nitong bridge. It reminds me of the Golden Gate Bridge sa San Francisco. So, parang ito yung version nila of the longest bridge na ginawa nila. It connects the city to the airport. Ito talaga yung pinaka-link where the buses go through, where the motorcycles go through. And ang ganda din ang view dito sa gilid ko, guys, kasi dagat yung view niya, hindi lupa. So, ang galing lang kung paano talaga nila binibuilt from the ground up. So, yun, guys. It's the Kap Choi Mon Bridge. O, diba? Parang nasa bus pa lang tayo. Wala pa tayo sa city center. Pero ang dami na natin nakikita, guys. All for free. So, galing lang, guys. Tapos, guys, after the bridge, ito naman. Tingnan nyo, guys, yung tunnel. Napakaganda. So, parang ano, parang kang nasa racing dito sa loob ng tunnel na to. Pero ang ganda sa tunnel, guys, so very well lit siya. Tapos kitang-kita mo kung ano yung speed ng car mo dito sa taas. Ay, ito pala yung speed limit pala. Yan guys, after mga ilang idlip, no, nakarating na tayo dito sa pinaka-city center. And right now, we're here at Nathan Road. So, nandito yung parang pinaka-Times Square-ish type of pinaka-mahabang bustling street of Hong Kong. If you can see here, sa harapan ko, madaming mga tao na at napakadaming mga shops and stores here. And I think medyo malapit na talaga tayo sa ating pupuntahan, which is the Airbnb na binook natin. So, very exciting guys. Saka gutom na kami. Yeah, excited na to po talaga kami maghanap ng kakainan dito. So, bababa na tayo in a while. Dito na tayo sa Tsimsha Choy. Ito yung sa likod ko. Yun yung Chongqing Mansion. Sabi nila, doon daw yung mga pinakamurang palitan ng Philippine peso to Hong Kong dollar. So, tingnan natin mamaya kung totoo nga yung chika. So guys, nandito na tayo sa Chongqing Mansion. Ito yung sinasabi nila sa Tsimsha Choy na pinakamura daw yung palitan ng Philippine peso to Hong Kong dollar. So nakakatuwa guys because meron kaming nalaman dito right now. Yung nagpapalit kami, meron daw difference yung rate ng pag-exchange ng bagong Philippine peso bill compared sa old Philippine peso bill. So kapag old, medyo mas mababa yung rate ng palitan. Kapag new naman yung 1,000 peso bill mo, medyo mas mataas ng onte. So yun yung tip ko sa inyo guys if you're coming to Hong Kong this 2024, magbawon kayo ng mga madaming bagong 1,000 peso bill. Kasi it will really make a difference kapag magpapapalit kayo ng pocket money nyo here sa Hong Kong. So, ito guys. So, nagpapalit na ako ng aking pocket money. At tingnan natin yung currency ng Hong Kong. Yung mga bills nila. Napaka chubby. Sobrang cute guys. Para lang siyang play money. Pero, ang ganda guys. Feeling ko kailangan mo ng medyo matabang wallet. Malapad na wallet para kasha dito yung mga Hong Kong dollars nyo. So, yun guys, tip is to go to Chongqing Mansion. Pag magpapapalit kayo, you can just buy a ticket muna sa airport. Huwag muna kayo dun magpapalit kasi probably the exchange rates there are higher. So, tara guys, tara na at mag-check-in tayo sa ating accommodation at kumain for today. So, let's go! So right now guys, nandito na tayo sa Tsimsha Choy Central. Again, we are looking for food to eat sa ating first day dito sa Hong Kong. Kaya ngayon guys, we came upon this stall called Hong Kong Traditional Food. And syempre, as first day mo dito sa Hong Kong, talaga namang bakit mo hindi hihindian yung mga kanilang local food agad. Especially yung mga tusok-tusok nila na very very Hong Kong style. So they have rice noodle roll, they have fish ball, they have siomai, fried noodles, they also have different unique na mga tusok-tusok like

0: righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. Di ba, pag you're doing all the right things and you are getting the negative things in return, napapatanong din tayo, normal pa ba to? Normal pa ba itong dinadaanan ko at ito nangyayari sa akin? Kasi ginagawa ko naman yung tama, pero parang kabaliktaran yung nangyayari sa akin. Itong buong libro ng 1 Peter tells us na normal yun. No? Sometimes, ginagawa mo naman yung tama, pero parang mga mali yung dumarating sa buhay mo, mga negative ang pumapasok sa atin. Now, how do we navigate our life pagka ganon? In fact, you know what? The Bible is a very honest book. No? That's one of the things I really appreciate about the Bible kasi hindi siya scam. Hindi siya nagpre-presenta na isang bagay tapos kabaliktaran naman yung mga kuha mo. Anong ibig kong sabihin? The Bible, specifically yung salita ng ating Panginoong Yesus, no? Particularly in Luke 9 verse 23, hindi ba? Marahil marami sa atin kabisado itong passage ito. Luke 9:23 says, sabi ni Jesus, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Siguro sa lahat ng relihiyon sa mundo, Kristiyano lang nagsasabi na pag sumunod ka dito sa landas ng Panginoon, hindi ba? You would have to take up a cross. Ang cross, hindi ba, hindi lang naman siya yung hindi ang pinatutungkol lang dito eh, hindi yung tawag dito yung accessories, no? Hindi siya kwintas or earrings na sinusuot natin. Hindi siya t-shirt na inilalagay natin sa ating katawan. Ang tinutukoy ni Jesus na cross dito ay yung the same cross that he carried, di ba? Up to Mount Calvary nung namatay siya para sa kasalanan natin. Sabi niya, kung susunod ka sa akin, magbabata ka rin ng cross. Araw-araw, take up your cross daily. Hindi siya annually, hindi siya quarterly, hindi siya monthly, hindi siya weekly. But this is a daily life of carrying a cross. So when we think about suffering and hardship in the Christian life, hindi to abnormal. This is the normal Christian life. Christian life is hard and we need certain pointers, no, to help us to navigate when things get hard, no. So babalik tayo sa passage natin dito sa 1 Peter, no. 1 Peter 3:13-17. Kasi here we get a few things that talks about, you know, paano ba tayo mamumuhay when life treats us this way. Number one, pag dumaan ka sa pagsubok, as a Christian, as you are following the Lord, ang sabi ni Peter, consider yourself blessed. No? Consider yourself blessed. Ang sabi ni Peter sa verse 14, sabi niya, even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled. So, pag dumadaan pala tayo sa pagsubok, no, bilang Kristiyano, huwag nating iisipin na tayo ay cursed. No? Huwag nating iisipin na tayo ay minamalas. Sabi ni Peter, isaisip natin at sa puso natin na itong kahirapan, itong difficulties na to pag nanggagaling sa Panginoon, ano, we have to consider ourselves blessed kasi we have a unique privilege, no, to follow the Lord in a very particular way. Sabi ni Jesus, di ba, Matthew 5:10-12, dito sa Beatitudes, kung tinatawag natin, sabi ni Jesus, "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you." We have to consider ourselves blessed, not because of the things that we do not have. We consider ourselves blessed because of the things that we have in Christ. Pinagpala tayo sa Panginoon, no? What the world takes away from us, di ba, is nothing in comparison to what the Lord adds to our life because we are in Christ, di ba? So consider yourself blessed na associated tayo sa Panginoon, di ba? You will be blessed. Sabi ni James, no? James 1, 2-4, I'll be reading from the J.B. Phillips translation. Sabi ni James, when all kinds of trials and temptation crowd into your lives, my brothers, don't resent them as intruders, but welcome them as friends. Realize that they come to test your faith and to produce in you the quality of endurance. But let the process go on until that endurance is fully developed, and you will find you have become men of mature character with the right sort of independence. So, ibig sabihin, pag dumadaan tayo sa pagsubok at sa mga kahirapan, bilang Kristiyano, importante yan, bilang Kristiyano, merong ginagawa ang Panginoon sa buhay natin, is developing character. Kaya ang sabi ni James, pagka dumadaan tayo sa pagsubok, huwag natin siyang i-resist, no? Huwag natin siyang i-reject, no? As intruders. Pero let's welcome this as friends, di ba? Trials are rarely your enemies. Most of the time, they are your friends helping you mature. So, consider yourself blessed. May ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Pangalawa, don't panic, no? Consider this as a normal occurrence in the day-to-day Christian life. Hindi siya abnormal. Ang abnormal ay yung Kristiyano na walang pagsubok at walang problema. Normal sa isang Kristiyano na dumaan sa pagsubok. Kaya sabi ni Peter sa 1 Peter 3:14 do sa B, no, second part. Sabi niya, have no fear of them nor be troubled. Yung pag sinabi kasi troubled, di ba, nababalisa ka, nagugulat ka, or na-agitate ka. Actually, yun yung literal translation nun. Agitated ka sa loob. Para kang kumukulo, no, sa loob. This is coming from a very personal place kay Peter. If you would look at Matthew 14:28-32, hindi ba? Ito yung story ng nung time na si Peter ay talagang balisa kasi nasa gitna siya ng matinding bagyo at nasa gitna siya ng karagatan, hindi ba? At from a distance, nakita niya si Jesus na naglalakad sa tubig, and he says, no, kung ikaw talaga ang Panginoon, sabihin mo ako na, di ba, to get off of the boat at hayaan mo akong maglakad sa tubig, no? And si Jesus said, sige, sumama ka sa akin. So, however, sa Matthew 14 verse 30, nakapaglakad na si Peter sa tubig, no? Pero ang sabi dito, but when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Peter began to panic, hindi ba? Peter began to panic. And here's the thing, panic will always drown you, but faith will keep you afloat. Panic will always drown you, but faith will keep you afloat. Hindi ba pag nagpapanik tayo, pag may problema ka, tapos nagpapanik ka, kumukulo ka sa loob, hindi ba parang feeling mo nasusuffocate ka, feeling mo parang nalulunod ka at na-overwhelm ka? Pero conversely, pag naman yung mata natin ay tinuon natin sa Panginoon, no? Kagaya nga nung isang awitin, no, na kinakata sa simbahan, sabi niya, turn your eyes upon Jesus, look full on His wonderful face, and the things of the world will grow strangely dim in light of His glory and grace. Ang sinasabi nun, hindi naman nawawala yung problema mo, pero nagkakaroon ka ng buoyancy, no? Ibig sabihin, hindi ka nalulunod, oh? Hindi ka bumabagsak. Andyan pa rin yung problema, pero it becomes strangely dim because of what you're looking at, and you're looking at the presence of the Lord in your life instead of the problem. So don't panic, no? Keep your eyes on Jesus. So consider yourself blessed. Don't panic. Thirdly, worship harder. Worship harder. Pag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, that is a wonderful opportunity to worship the Lord. Sabi ni Peter, 1 Peter 3 verse 15, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy. No, katulad yan ni Job, no? Sabi sa Job 1:20-21, si Job dinaanan na ng lahat ng sakuna. And sabi ito, then Job arose and tore his robe, shaved his head, and fell on the ground and worshiped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord, no? Going through difficulties in life gives us a unique privilege and opportunity na ma-focus yung attention natin dun sa bagay na talagang importante. Diba? Pag nawala na itong mga bagay na to sa atin, yung what we think na kailangan talaga natin, we realize na, alam mo, hindi ko talaga kailangan to, and what I really need is the Lord. So, when you are going through difficulties in life, no, don't panic, but also begin to worship the Lord. No, remember how good the Lord is to you, how faithful the Lord is to you, the many times na sinalba ka ng Panginoon. Sing worship songs to the Lord. No, worship the Lord harder. Sabi sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. No, So when we're going through difficulties in life, we have to acknowledge that Christ is Lord over the storm. No? And then fourthly, ang sabi dito, consider yourself blessed, don't panic, worship harder, and prepare to share your testimony. Sabi ni Peter, 1 Peter 3:15b, no? Sabi ni Peter, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect, no? You know, pag may dumadaan tayo sa pagsubok, no? And we're doing it with a smile, we are worshiping the Lord, we are confident in the Lord, di ba? We look kind of strange to other people, no? We look out of the ordinary sa ibang tao, no? So, pag dumadaan kayo sa pagsubok, no? Gaya ng advice ng isang kaibigan ko sa akin, may problema. O sabi niya sa akin, alam mo, Rolly Vic, itong gawin mo. Mabigat yung pinagdadaanan mo, i-journal mo na yan, at isipin mo na, i-meditate mo na yung tinuturo ng Panginoon sa iyo kasi magiging testimony mo yan. Magiging part yan ng sermon mo. This is another story of the Lord's faithfulness sa iyo, no? So prepare to share, no? Give a reason for the hope na nasa inyo. Sabi ni Chuck Swindoll, seldom will there be a more opportune time to share about God than when you are suffering and glorifying God to it. It is normal for Christians to go through times of difficulty and suffering. That is normal. So don't panic, no? Consider yourself blessed. Don't panic. Worship harder and prepare to share your testimony. I hope this encourages you as you navigate your Christian life. I hope that patuloy po tayo maglingkod sa Panginoon at hindi tayo madistract at patuloy tayo nasa Kanya. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, let's join our hearts in prayer. Father, we thank you for this time. We can be in your word together. I pray that this message, this devotion would encourage many to keep on following you through difficult times. Thank you, Lord, for our time together. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Kapitira. Ang programa natin ay nasa Facebook at Spotify at syempre dito sa FEBC Radio TV. God bless you po. See you again next time. Bye.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. By the way, Happy Father's Day po sa lahat ng ama ng tahanan. Nais po nating batiin ng special ang akin hong ama, si Dr. Ed Banzuelo. Yan. Happy Father's Day. At sinasama na rin natin si Pastor Jebo Banzuelo. Yan po ang ilan sa ating kapamilya. Kayo po ay mainam na magkaroon din ng panahon para i-greet, i-treat ang inyo pong mga ama ng tahanan. By the way, dahil Sunday morning ngayon, nais po nating pagpaalala whether kayo pa mag-worship online or on-site, be there on time. Yan naman po ang ating sabi nga date sa ating Father in Heaven. So it's very important na tayo po ay merong pagbibigay priority sa atin hong Panginoon. So tayo rin sa ating paglilingkod, we have to give our best at huwag kakalimutan na ang paglaguho sa pananampalataya will greatly impact our conduct and character at magkakaroon ng magandang epekto sa ating mga relationships. So yan po ang ating mga friendly and loving reminders every Sunday morning. Nais din po nating batiin ng good morning ang mga taga-sambahang Kristiyano sa Sumanding. Maya-maya lamang po kami po ay magiging magkasama. Sa kanila po ako mag-i-speak. At nais din po nating batiin ng happy third year anniversary ang mga taga IRM Metro San Marcos dito po sa may Kalumpit, Bulacan. Puro Bulacan po tayo ngayon. At sa kanila po mamayang hapon ay makakasama ko naman po sila sa kanilang church anniversary. So yan po ang ilan po sa ating mga pagbati. By the way, dahil Father's Day ngayon, medyo kukuha tayo ng isang pag-aaral na pwedeng i-relate sa Father's Day. Ano po? Ang akin pong tinutukoy ay galing sa Luke chapter 15. By the way, pagka tinitingnan po natin ang Luke 15, usually ang tawag nila dito is the lost and found section of the Bible. Tama po ang inyong narinig. Bakit? Merong parable of the lost coin. Merong parable of the lost sheep. Siyempre yung parable of the lost son. No? Diyan po ay makikita po natin dito. So yung lostness ay hindi po pagpapakita ng pag-undervalue. Hindi po. Ang lostness dito ay pagpapakita ng importansya. Yun po ang isa sa mga may kita natin from Luke 15. Kaya hinahanap dahil mahalaga. Well, of course, ito pong Luke 15 as a parable ni Jesus can be connected sa ating paglapit sa ating pong Ama sa Langit. Pero maganda ho yung ginamit ng Panginoong characterization. It's about a father at yung kanyang mga anak. Actually, hindi nga daw dapat ito parable of the lost son, but the parable of the loving father. At dito po makakakuha tayo ng mga pwede nating apply na principles para po rin sa atin hong mga relationships na panglupa. Ang mga talata po dito sa Luke chapter 15 verses 11 onwards ay ganito pong sinasabi. Jesus continued, "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants."' So he got up, went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him, 'What was going on?' 'Your brother has come,' he replied, 'and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' Now the older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, 'Look, all these years I have been slaving for you when you never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him.' 'My son,' the father said, 'you're always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found.'" No? Grabe ang kwento na ito na ibinigay ng Panginoon. Well, let's just look at it from a literary standpoint. Kung ano po yung laman ng content. No? And gamitin natin sa human relationships. Well, mayroong kasabihan, hindi mo mapipili yung magiging magulang na iyong makakasama dito sa lupa. Totoo po yan. Yung mga magulang naman, hindi mo mapipili ang mga anak na dadating sa iyo, sa kapanganakan dito po sa lupa. And hindi nyo rin mapipili yung circumstansyang dadatnan ninyo. So merong ganung tatlong factors na unknown na pagdating natin dito, we have to live with, no? Kaya yun ang kahalagahan na tayo po ay merong gabay na makukuha galing sa Panginoon. May mga conditions na mas madali kumpara sa iba, pero parehong nangangailangan ng paunawa at yun nga, instructions kung anong gagawin. Bakit? Kasi una, we lack understanding, no? Kulang tayo ng kaalaman at paano ba ang gagawin? Both yan. Ano ang interaction ng magulang sa anak, anak sa magulang? Paano natin haharapin yung mga sirkumstansya ng buhay? Ang kagandahan ng ating pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, nagbibigay detalye. Hindi man perpekto ang mga samahang pangtao, hindi man lahat ay ideal. At kahit ideal, no, ibig sabihin maganda-ganda yung kondisyon ng inyong pamilya, pinapakita pa rin ano ang tamang pakikipag-ugnayan ng bawat membro. So dito, makikita natin yung anak, hindi ho ito yung ideal na anak, yung second son. Bakit? Kasi yung kanyang character ay pinapakita dito na medyo wala sa hulog, siguro yun yung gagamitin natin. Number one, in a way, ang tawag sa kanya pwedeng shameless. Parang hindi na siya nahiya. Alam niyo kung bakit? Kasi pag tinignan natin kung ang ginamit na illustration ni Jesus was a traditional Jewish family, usually yung tatay ang nagdi-dictate ng pagdi-divide ng kanyang belongings. At madalas, ayon sa kanilang customary practice, pag tinignan sa Old Testament, di ba, yung mga panganay na anak na lalaki sa kanila, iginagawad yung mas malaking bahagi. Pero dito, mapapansin natin yung anak na nakababata, hinihingi na niya yung mana niya. So yung mana technically is the ownership or property ng kanilang ama. Na hinihingi mo yan, eh parang binabypass mo yung kuya mo. Isa yun. Pangalawa, parang pinipwersa mo yung nagmamayari yung ama mo. Yan. At may mga pagkakataon nga eh, yung mana ay dapat maibigay pag wala na yung tatay. So parang hindi mo na sinaalang-alang, no, yung karapatan at yung kalagayan ng iyong ama. So, yun nga, shameless. Pangalawa, parang insult, no, sa kanyang ama, yung kanyang ginawa. Mapangahas na kanyang hinihingi. Hindi man siya nakikiusap eh. Parang merong sense of demanding siya na gusto na niyang mapasakin niya yung bahagi daw niya ng mana. So, may pangatlo, it's a form of impulsivity. Dahil makikita ninyo yung kanyang ginawa na ito is based on his own selfish decision at may kinalaman din sa kanyang selfish ambition most likely. At yun na nga, yung kanyang galaw na yun would tip yung balance ng kanilang family dynamics. Siyempre, magagalit yung panganay. At siyempre, yung tatay, kung matampuhin siya, talagang ma-offend siya o magagalit siya. Kasi may just reason, no? Kung bakit ba't ganito mo naman ako kontratuhin, na hindi mo na ako binigyan ng paggalang. Yan. So, ilan po yun sa mga bagay na makikita natin dito. No wonder, sa Bible, di ba, yung Ten Commandments from Exodus 20, the fifth commandment, talks about honoring your parents. No? So, yung paggalang sa mga magulang is high respect. So, ito ay pagpapaunawa sa mga pamilya na merong nilulugaran. May leadership ang pamilya, nandiyan yung tatay, of course, supplemented, and yung kanyang kapartner, yung nanay. At yung mga anak ay merong pagsunod. At yun nga, very important na may pagsaalang-alang sa bawat miyembro. Kung paano yung ama, ang sabi doon sa, di ba, sa Ephesians, na fathers, do not exasperate your children. Yung mga anak naman, you have to obey and honor your parents. No? So, yun nga, very important yung mga kautusan na yun sapagkat nakakatulong para ho makapag-invest tayo ng tamang pagtatratuhan at pagkilos at yung ating relationship may potential na ito ay sumama pero may potential din na ito ay maging maayos. Pero you don't have it by being, ano nga, sabi nga natin eh, wala kang gagawin. You have to be intentional. So, hindi pwedeng alatsamba ito. ito yung mga bagay na pwede mong tamasahin yung kaayusan at yung pag-inam ng kalagayan ng pamilya as you're doing something, no, towards that end, no, sa biyaya ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung ano yung gagawin nitong anak na ito na furthermore napapakita ng kanyang pag-uugali, yung sumunod, pagkakuha niya ng kanyang bahagi ng mana, kinulek na niya yung kanyang mga pag-aari, umalis siya. So, now he's creating physical distance mula sa kanyang pamilya. Lumalayo siya ng lugar because ang sabi dito, he went off to a distant country. So, malayo-layo, banyagang lugar yung kanyang pupuntahan. At the same time, yung kanyang ginawa, he basically squandered his wealth in wild living. Yung morals, very important yun eh. Alam niyo, may mga pagkakataon, naiinis tayo dahil merong mga sermon, may mga paunawang paulit-ulit na binabanggit yung mga magulang. Pero ini-inculcate kasi yun eh, by design pala yun. No? Paano nasabing by design? Meron ako napakinggang isang talk. Sabi nung speaker, sabi niya, minsan makikita mo habang ang tao ay nagiging matanda, lalo na pag magulang na, paulit-ulit ang reminders, paulit-ulit, laging kailangang ipaalala. Kasi nga, yung mga anak, based sa dami ng kanilang interest, mga new experiences, ay may stage ng buhay na parang hindi sila attentive. So ano ang gamot sa mga taong hindi nagbibigay ng ganong klase ng focus or attention sa mga sinasabi? Di kinakailangan ulit-ulitin, no? Hanggang sa ma-inculcate sa isip, sa kalooban at sa karanasan na yun po ay mahalaga. But itong young man na ito, ang kanyang ginawa marahil ay definitely contrary dun sa expectation ng kanyang ama. Siguro kung tayo'y magdadagdag dito, number one, yung yaman ay binigay sa iyo ay mahalaga doon sa tatay. Pinaghirapan niya ito. Ito yung mga bagay na kanyang inihanda para sa kanyang pamilya. Hindi para lustayin lang at sayangin ng ganun-ganun. Diba? Para yung hirap na inabot para maipon ito, ganun-ganun mo lang tinapon sa loob ng maiksing panahon. At hindi mo pa ginamit sa mga bagay na makabuluhan. Ang ginawa pa niya ay ginamit ito sa makasalanang pamumuhay, no? So, parang pag tinignan nyo yan, no? Yan yung tinatawag nating malungkot na realidad, no? Minsan, pag hindi mo inintindi o pinahalagahan yung efforts ng iba, this becomes the product of selfishness, no? So, yan yung makikita natin. So, nilayo niya rin ang sarili niya sa teachings and training ng kanyang ama. At siguro yun ay isang bagay na makasasakit, no? Lalo na pag nalaman ng mga magulang. Hindi lang yung ginawa mong mali, kung napasama ka, lalong-lalo na. Sapagkat may mga pagkakataon, di ba, sinasabi na nga ng mga magulang, kung alam ko lang pong ganyan ang kauuwian, sana hindi ko na lang binigay. Ayan. Sana kinain na lang namin. Ang ibig sabihin, sila na lang ang gumamit ng pera kasi nung binigay at binahagi sa mga anak, ang nangyari pa ay napasama, nagdulot pa ngayon ng dagdag na sakit ng kalooban. So, may mga times you will hear yung mga voicing out na ganun because it's true, no? It's quite painful na talagang ito ay mangyari, but it happens. So, yung pangatlo, yung magandang katayuan itong anak na ito na inalagaan ng kanyang ama. Kasi, kaya high status sila eh. Kaya meron siyang makukuhang mana na kanyang hiningi sa kanyang ama is because nasa magandang katayuan siyang pangbuhay. Gumawa ng paraan ng kanyang ama para mailagay sila sa isang estado ng buhay na yung kapakanan nila ay hindi aba. No? Yung kanilang sitwasyon ay mapag-inam. Pero yun nga, hindi niya yun inisip. At yung kanyang mga ikinilos, naging costly. No? Sabi, yun nga yung sinasabing costly mistakes. Ginamit mo yung pera mo para pasumakitan at pahirapan ang sarili mo. Medyo contrary, no? Sa iniintensyon ng mga magulang sa anak. Pero yun na nga, nung doon naubos na yung kanyang kayamanan at yun nga, nung siya ay naglulustay, may mga kaibigan siya eh, may mga kasamahan siya. Pero nung nawala na yung pera, wala na yung mga kasamahan, nagkaroon pa ng taggutom doon sa lugar, di lalong naging mahirap. At ngayon, nagpaalipin na lang siya at nag-aalaga ng mga baboy. Na ang sabi nga, yung kinakain ng mga baboy, yun ang kiniinggitan niya. Doon lang siya nagkaroon ng point of realization. Di ba? May mga pagkakataon, naririnig natin ito, no? Teachings ng Bible, at the same time, yung experiences ng tao. Na pinaiintulot ng Panginoon ng mga pagsubok para rin magkaroon tayo sometimes ng realization. Ano ba yung mali sa ating sitwasyon na dapat iwanan at baguhin? At ano ba yung maganda at tama na dati na dapat pinanatili? Kasi may point of comparison na kanay. In this case, yung kabataan ito, o yung mayamang pangalawang anak na ito, ay may ganong comparison eh. Alam niya yung condition niya ngayon, hindi na maganda. Naubos lahat. Naghirap siya. Alipin siya. Kinainggitan pa niya yung kinakain ng hayop. Yan. Samantala, sabi niya, doon sa tahanan ng kanyang ama, maging yung mga lingkod o yung mga servants tinatrato ng maayos, ngayong malayo siya at nandito na siya sa isang kondisyon na masasabi natin kawawa, doon lang niya na-realize yung ganda ng katayuan ng buhay niya, yung mainam na pakikitungo ng kanyang ama sa kanya at sa iba, at yun nga yung maganda doon eh, sa malapit sa kanyang tatay, no? Yun yung napakagandang pwede natin makita dito sa kwento na ito. So yung realization na yun ay nangyari dahil nga nalagay siya sa isang negatibong sirkumstansya ng buhay. Pero dito nga, yung kanyang problema marahil is the problem of the heart. Yun nga sabi ng isang author, usually the heart of the problem is the problem of the heart. Play of words. Pero totoo, di ba? Minsan talaga, ang talagang dahilan kung bakit magulo ang takbo ng buhay ng tao, merong mga nag-i-stir up sa kanyang damdamin or emotions na kapag hindi siya natutong i-control, i-overcome, nagkakaroon ito ng mga naidudulot na pagkilos, salitaan, mga tratuhan na hindi nakakabuti. So talagang be mindful and of course, napakahalaga din. Be mature. No? At yun nga, masigit na nadadagdagan yung ating unawa at yung ating, sabi nga, strength of character pag meron ding spiritual seeds ng katuruan ng Panginoon. At yun ay malaki ang may tutulong sa atin. Dito, yun ang may wealth, itong anak na ito, yung kanyang pamumuhay ay gusto niyang i-feed yung wild living. May kausap akong isang tatay noon. Sabi niya, hindi ko maintindihan ang takbo ng buhay. Sabi niya, nangyari din sa akin sa tatay ko. Pero ngayon, nangyari din sa aking anak. Sabi ko, ano yun? Isipin mo, tinuruan ko, pinalaki ko. Nung umabot na ng edad na kaya na magsarili, may nakasama lang ng mga kaibigan ng ilang panahon, wala pang taon. Mas pinaniwalaan yun at mas ginawa yung mga rekomendasyon nun. At yung aking itinuro na ini-inculcate ko sa kanya simula nung bata siya, parang isinangtabi at nakalimutan na. Grabe yung frustration, ano? And somehow, it's an experience, no? Na marami ang nakakaranas na ang frustration, o nga, I was trying to influence you for the most part of your life. Na-expose ka lang sa ilang kaisipan at ilang tao. Suddenly, nag-turn na yung tables at nagugulat yung mga magulang. Then suddenly, they find themselves nasa unfamiliar territory. Parang lumalayo sa kanila. Bakit parang iniiwan na sila. At yung kanilang mga tinuro ay parang nawala, no? Nabura bigla. Alam nyo, mayroong isang realidad ngayon. I don't know if kayo ay aware. Napapanood ko to sa social media at maging sa YouTube, no, sa TikTok din daw, ito ay prevalent. Ang tawag nila ay family cut-off. Sometimes ay parental cut-off. No? Nanonood ako dati sa YouTube na kakalungkot. Mga tao, mga kabataan, karamihan galing pa ng Western countries, I don't know kung meron na sa Asia, na dinedeclared through video na sila ngayon ay pumuputol na ng ugnayan at relasyon sa kanilang mga pamilya. At hindi na nila kinikilala yung magulang nila, wala na silang pakialaman at wala na rin silang pakialam sa mga kapatid nila. At simula daw sa araw na ito, huwag na silang magkakaroon ng kahit na anong contact dahil tapos na. Wala na silang kailangan pang balikan. Grabe, sabi ko, pakalungkot naman. Ano bang klaseng naging interaction meron at nagkaganon, no? Kung siyempre pasakita ng pag-uusapan, sakit yun, no? At hindi naman natin alam kung ano yung background ng bawat isa, kung ba't nag-lead sa ganyan. Pero madami, nagiging trend nga eh, no? So, I do hope na kung mga hindi naman kaseryosohan ang mga nangyari, na kabahagi lang ng dynamics ng sabi nga natin, ng mga pagdi-discipline o kaya ng mga misunderstanding and conflict, normal yan eh. Pero pwede namang ma-overcome at ma-correct in the course of time. Pero minsan kahit mga trivial matters, pwedeng gamitin para talagang sabihin nga maging full-blown yung ating anger and bitterness. Pero at the end of the day, ano ba talaga ang gusto natin? Yung malaki, yung tinatawag nating gap sa relationship? O kaya yung sira na relationship, ang taas ng conflict, at toxic yun, toxic interaction yun? O gusto natin medyo kumalma, maglapit ang ugnayan, at the same time, magkaroon ng improvement yung connection and interaction, if at all possible, di ba? So, very important, no? So, itong anak na ito, at least yung experience made him humble at gumawa siya ng isang desisyon. Babalik ako doon sa tahanan ng aking ama, kakausapin ko siya. Hindi na ako babalik bilang anak. Babalik na lang ako bilang bayarang alipin o kaya bayarang lingkod, no, sa kanyang tahanan. At least matatrato ako ng mainam at sutakbo ng aking buhay, kaya mas magiging madali kumpara sa kanyang kalagayan ngayon. Pero ito yung nakakatawa sa katangian ng ama. At dito nyo makikita yung kung ba't ginamit ni Jesus ito as a very good picture. Kung ito ay isang lesson ang nirarepresent ng Father, dito is God the Father. Ang ganda ng mga katangian. Number one, yung ama, inihintay yung anak. No? Iniisip ko ngayon na meron tayong communication. Yung texting, messaging, ay napakadali. Yung call, no? Within a few seconds time, pwede mo nang matawagan yung mga tao. Ayan. Pero noon, umalis, hindi mo alam saan naroroon. Hindi mo alam kailan babalik. Hindi mo alam kung ano nangyari. Hirap, di ba? Pero ang tanging pwede mong gawin, mag-abang. Sana uuwi. Sana uuwi. Napaka bigat na ano yun, na kaloob, sa kalooban. Pero yun nga, kaya ang frustration, minsan hindi na-realize ng mga anak, ang frustration ng mga parents gayon na lang. Kasi syempre, they expect, no, yung presence ng family at yung binigay nilang importance, hindi man tapatan. At ang maganda lang, at least merong, yun lang magkaroon ng magandang reconnection. Yes, minsan ganun lang kasimple. Pero ito nga, yung ama ang nag-aantay. Pangalawa, nung talagang kailangan ng umuwi ng kanyang anak, siguro hindi na recognizable. Eh. Bakit? Mayaman siyang umalis eh. Bumalik siyang aba. Di ba? May mga napapanood po akong mga YouTube videos, no? Yung mga kababayan natin sa ibang bansa, lalo na sa Canada, na kinakausap yung mga kapwa nila Filipino na naging homeless. Na yun nga, yung iba na kinakausap at yung iba ayaw sumagot. Yung tinutulungan lang, bibigyan ng pagkain, lalo na pagtaglamig, no? Napakahirap, no? Tag-init, sobrang init, pagtaglamig, sobrang lamig, tapos wala kang matuluyan. Ang tanong, wala ka bang pamilya? Yung iba, hindi na kasing normal sa pag-iisip. Yung iba naman, parang nahihiya na o galit sa pamilya, ayaw na bumalik. Yung ilan, hindi naman nila alam kung nasaan ang pamilya. Halo-halo mga kwento. Yung iba, gusto umuwi ng Pilipinas, wala nang pamasahe pabalik. So, mga malulungkot na mga realities of life. So, siguro, itong lalaki na ito, kung siya ay dati nakasakay sa isang kabayo nung paalis siya, naka-adorno ng alahas, maganda ang suit na damit, at may tikas kasi may pera eh. Nung bumalik, baka pangyapak, wala pa eh. Diba? At yung damit, baka nga wala na eh. Gula-gulanit na eh. Taga-alaga na lang siya ng mga alagaing hayop nung nasa isang bansa siya na tagutom pa. So, pero yung ama niya, na-recognize siya. Ibig sabihin, sa paghihintay, nandoon yung puso ng ama na nagmamahal. At nung nakita yung anak mula sa malayo, hindi niya nakalimutan. So, Yun yung napaka-importante. And then, tinakbo niya. Iniisip ko nga, pwede mong sabihin na nung tumakbo yung tatay, baka bubugawin. Lumayas ka. Eh, pwede. No? Pwede mong kagalitan ng kagalitan. On the other hand, ano pa ba naman ang makuproduce nun? Dagdag sa mapa ng loob. Ito na nga't bumabalik. Abang-aba na nga. No? Nakarealize na ito ng

0: kanyang naging problema. So may mga pagkakataon, tanggapin mo na na nandoon na siya sa point of admission and acceptance ng kanyang mga failures. Hindi na ito yung panahon to berate. Bakit? Eh, alam na niya. Baka ang ending, masobrahan naman, magalit, or kaya ay masyadong maging broken. At yun nga, minsan kung hindi na naitrato ng maganda ng iba, hindi kahit maganda sa sariling pamilya, ay nandoon yung reception, diba? Yung tinatanggap mo yung tao. Nandun yung acceptance, na yung pagkalinga, pagmamahal, yung care, maranasan doon sa tahanan. Minsan ito, magandang kasi pinakita dito eh. Hindi lang tinakbo siya ng kanyang ama, niyakap siya. At saka siya hinalikan. Pagpapatunay ng pagtanggap sa kanyang pagbabalik at yung pagpapatunay ng pagmamahal sa kanya na hindi nagbago. No? So, hindi ba minsan naririnig natin ang mga ama bilang lalaki daw at leader ng tahanan, dapat hindi nagpapakita ng emosyon. So hindi umiiyak, hindi rin nagpapakita ng lambing, hindi nagpapakita ng concern, basta magpo-provide. Alam nyo, minsan kung iisipin, saan ba natin natutunan lahat yan? Na ang image dapat macho, yung matapang, malaki ang katawan, malakas. Wala namang masama na may masculinity. Pero hindi naman siguro tama na masyadong detached. Kasi sa ayaw natin sa hindi, may emotion din tayong pinapakita sa pamilya natin eh. Ano yun? Ang mga ama, minsan ang emotion, yung pagiging stern, yan. Pagiging angry, magagalitin. Yung, lagi na lang nandun sa negative, emotion din eh. Kaya lang ang problema nga, yung negatibo ang naipapakita. Ba't hindi ba natin gawing effort na ibigay ang positive emotions? At tulad nitong pinapakita dito, alam niyo yung isa sa mga rason kung bakit yung anak ay naisipang bumalik sa kanyang ama, may naitanim na magandang binhi. At yun ay very important. So sabihin na natin minsan parang nakalimutan na ata. Parang win na lang bahala. Hindi pala eh. Kung yung binhi na yan ng pagtrato, pagbibigay ng paalala, at maayos na pakikitungo ay naitanim, sisibol din yan. And later on, magkakaroon ka rin at tinatawag natin pakinabang sa magandang ininvest mo. So dito, for the father, no? Sige, nawala na yung yaman. Nakaranas siya ng negatibo. Pero buhay siya. Yun yung pinakamahalaga. Kaya di ba nga, ang ginawa, apat eh. Number one, binigyan ng balabal. No? At yun ay pagpapakita na dito, bibihisan ka. No? Kung anong meron kami, ipoprovide sa'yo. Nilagyan ng sing-sing na parang sinasabi dito, ikaw ay isang miyembro ng pamilya. Hindi ka magiging tauhan. Dito, pamilya ka. At lahat ng tatamasahin namin dito, ikaw rin ay kasama sa sandalias, no? Kasi ngayon, pagka tayo ay pangyapak ang pinag-uusapan, ano yan eh? Typical natin yung ginagamit. Pero sa kanila noon ay special yan. Pero yun, binigyan siya ng pangyapak at kinatay yung pinatabang guya dahil nasiyahan sa kanyang pagpabalik. I do hope na itong mga bagay na ito ay nakapagdagdag ng kaunawaan sa atin sa papel ng ama, sa kanyang mga anak, at sa kanyang pamilya. Ang atin pong lesson na ito ay sana hindi lang natin narinig, i-apply natin. Paalala po na ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Hello, hello, hello sa inyo mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw. So another pagkakataon para tayo ay magkwentuhan, magsama-sama ngayong moment na ito. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Mm-hmm. Siyempre masaya tayo dahil kasama natin ang ating mga kaagapay sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
0: Yun. Yan. So salamat po kaagapay for being with us. So salamat dahil ngayong araw na ito, kahit ang dami mong ganap, kahit ang dami mong lakad, isinasama mo pa rin sa iyong paglalakbay, sa iyong journey ang pakikinig sa DZAS, whether you are, di ba, traveling, di ba, nakikinig ka man ngayon sa car stereo or nasa tahanan ka man gamit ang iyong transistor radio or PM radio. Salamat for tuning in sa ating program. Sa loob po ng isang oras, sama-sama po tayo sa ating kwentuhan, sa paghahatid nga po ng impormasyon at inspirasyon. Kaya kaway-kaway naman dyan sa mga listeners nating nakikinig sa kanilang mga radyo sa buong Mega Manila. Hello, hello sa mga taga NCR, Calabar Zone, Central Luzon, ilang bahagi po ng Mimaropa at Ilocos Region. We're so excited na makasama kayo sa loob po ng isang oras.
1: Totoo yan. At syempre, bukod sa radio, mm-hmm, tayo rin ay napapanood at napapakinggan via online. Yes. At yan ay sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Yes. And kaagapay, i-like nyo na and i-share ang ating ongoing streaming at idaan nyo na kaagapay, mm-hmm, ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section. At syempre, itong pinakagusto rin namin part eh. Mm-hmm. Kapag minimension nyo ang inyong mga loved ones, okay, churchmate, kaklase, family, o kahit kapitbahay, yes, na nais yung makapanood ng ating Legit episode ngayong hapon, no? Para naman mas marami tayo, di ba, na sama-sama dito sa program.
0: Mm-hmm. At syempre, no, sa mga team online natin, aside po dyan, mapapanood nyo ang ating program sa ating partner, Television Network. So kung meron kang signal cable dyan, ayan, pwede nyo pong i-press, kunin na ang remote at hanapin po ang channel 185. You have also the option para mapanood kami sa inyong mga TV screen. Yan.
1: Totoo yan. At syempre, meron pa tayong another platform, yan, Kael, kung saan tayo pwede pakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ang ating 702 DZAS, mm-hmm, mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Meron ka na ba niyan sa inyong mga device? Dahil kung wala pa, we encourage you, yes, na i-download na yan sa inyong Google Play Store or kaya naman po sa Apple App Store. At, mm-hmm, ang kinagandahan niyan, kaagapay, 24/7 ninyong maa-access ang mga programs na hatid ng 702 DZAS. Uh-oh. At maganda rin dyan, libre lamang ang app na yan. Kaya huwag kayo magda-download ha, pag nakita nyo may bayad, uh-oh, ang DZAS app na yan, dahil fake yon. Mm-hmm. Dahil ang totoo, libre lang ang DZAS app.
0: Oo, kaya diba? Praise God kasi talagang we're giving this platform free para po ma-access nyo ang mga programs po na hatid po ng inyong agapay ng Sambayanan. Kasi nga, di ba, Abs, yung app na yan talagang 24/7, yes, ang broadcast natin. Kumbaga sa radio, di ba, ang broadcast natin from 4:30 in the morning, mm-hmm, up until 12 midnight. Dito po, you still have the opportunity, the chance to listen to our program, di ba? Kung hindi kayo makatulog sa gabi, ayan.
1: Yun. Oo. Diba? Para kasama nila, no? Kung, mm-hmm, hindi sila makatulog sa gabi, pwede nilang gawin background. Malay mo, kapag ginawa niyong background yan, eh, makatulog na kayo. Oh,
0: tapos tinulugan pala tayo, no? Imbis na makinig. Eh.
1: Joke lang.
0: Sabihin ng mga to, pinupuyat niyo kami, kakakinig. Pero ayun nga, mga kaagapay, para hindi lang kayo makatulog. Pero ayun, salamat, no? Dahil nariyan kayo. So, sa mga listeners po natin na nakikinig at nanonood sa moment na ito, salamat po dahil nariyan kayo, kaagapay namin kayo dito sa Legit, ang inyong kaibigan, kaagapay, at ang inyong safe space sa pagbabahagi ng iba't ibang kwentong makaka-relate po kayo. Ano man po ang henerasyon nyo, whether you are Gen Z, Gen Alpha, Millennial, Gen X, Boomer, you are all part of this program.
1: Oo, totoo yan. Dahil dito sa program na to, wala talaga mapapag-iwanan.
0: Correct.
1: Gaya ng sabi mo, no, talaga na-mention mo na lahat ng generations na meron tayo ngayon. At talagang we encourage you, kaagapay, na i-share ninyo ang ating ongoing streaming, especially kapag meron kayong family member or friends,
0: yes,
1: church mate, na sa tingin nyo talagang tatago sa puso niya.
0: Correct.
1: Ang pag-uusapan natin. Kasi nga lahat ng pinag-uusapan natin dito ay yung pinagdadaanan mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman i-share mo na.
0: And speaking of pinagdadaanan, di ba talaga pinag-uusapan natin dito lahat ng concerns. Kaya kaagapay, madalas kapag sinabi nating bagong buhay, yung ina-expect natin, para bang bagong season kaagad, new doors, new blessings, di ba? Pero ang hindi natin namamalayan, hindi muna yung paligid ang binabago ng ating Panginoon. Pero ikaw, ako, tayo muna ang binabago niya.
1: Napakaganda nun, ha? Ikaw, ako, tayo.
0: Correct. Diba?
1: Ibig sabihin, lahat tayo.
0: Exactly.
1: In short. And yes, tama yun, Kael, no? Kasi before the promise, there's a process. Mm-hmm. Diba? Lahat talaga yung may pinagdadaanan tayong proseso. Mm-hmm. Hindi instant ang mga bagay-bagay.
0: Correct.
1: And before the open doors, meron muna tayong pinagdadaanan ng refining moment.
0: Yes.
1: Mga refining process.
0: Mm-hmm.
1: And before the breakthrough, there is heart work.
0: Wow.
1: Diba? Heart work, hindi hard work. Pero
0: yes,
1: pwede rin.
0: Pwede, diba?
1: Oo,
0: pwede
1: diba?
0: Both.
1: Oo, heart and hard work. Kaya naman, sa mga kaagapay nating nag-iintay, napapagod, at
0: yan,
1: minsan nagtatanong, Lord, kailan po ba? Eh maybe, preparation niya ng Lord sa bagay na pinagpe-pray mo at hinahantay mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman kaagapay, yan ang ating mapapag-usapan na with our special guest maya-maya lang. Kaya naman huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang

0: we're back mga kaagapay at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At another Sunday at another episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
1: Legit!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
1: And your companion, ako naman po si KL Garcia. Salamat kaagapa, you are still there. Nakikinig sa ating program, nanonood sa ating live streaming. Kaya don't forget, comment na kumusta ka today? Kumusta ang puso mo? Diba, nasan ka mo nakikinig ngayon? Nasa biyahe ka ba? Nasa bahay ka ba? Namamahinga ka? Ano man ang ganap mo, samahan mo kami while eating your merienda. Diba? Para syempre, habang busog ka sa ating kwentuhan, busog ka rin. Diba? Ang iyong chance sa ang gagawin natin ngayong hapon. And of course, nasa exciting part na tayo ng ating programa because hindi lang po kami ni Abs ang magkasama. Siyempre, we invited some subject matter expert na tutulong sa ating kwentuhan ngayong hapon na ito. So, our guest for today, mga kagapay, is a husband and a hands-on dad to 3 kids at someone who lives out faith both in corporate world and in ministry. Siya po ay isang IT senior manager at ADV. He runs his own businesses through Amasa IT Consultancy and Gym BRW Fitness Studio. And at the same time, siya po ay nag-serve as coordinating pastor of Jesus is Lord Church sa Pasong Kawayan 2 in General Trias, Cavite. At alam mo, may page din siya. Nakakatawa yung mga content niya rin doon. So, welcome po natin sa ating program si Kuya Hebrew Faith Amasa, or we can call him Kuya Bro. Good afternoon, Kuya Bro, and welcome to the program.
0: Hello po.
2: Good afternoon po, Kuya Kel, and Absidy. Good afternoon po sa lahat po ng ating mga viewers and listeners ng 702
1: DZAS
2: and
1: ng
2: Legit.
1: Mm-hmm. So salamat no, Kuya Bruno, for accepting our invitation dito sa Legit. No, talagang dito, pinag-uusapan natin lahat ng hit na story na pinag-aaralan ng mga ka-generation natin, di ba? So before anything else, bago tayo pumunta dun sa ating kwentuhan, eh ba, we will give you the floor, the opportunity para syempre batiin yung family mo, loved ones, and even yung mga kasama mo dyan sa iyong family.
2: Yeah. Once again, good afternoon. I'd like to greet po first ang aking beloved wife nasa kabilang room po, Sister Jen, and with our kids, Kendra, Kenzo, and Kendrick. Of course, aming mga parents, si Mama, Papa, and si Mom Erdine. And yung mga kapatid po namin, and siguro special na rin yung aming mga kamanggagawa sa JL Pasong Kawayan 2 under po ni Pastor Tony, ng JL Manggahan, and Pastor Janet ng provincial pastor po namin. And of course, kabuhay po ng JL Worldwide Leadership. Thank you po for giving me this opportunity. Yeah.
1: Mm-hmm. Thank you so much, no, Kuya Bru. And this time, alam mo, napag-usapan natin sa intro, may mga tao talaga na talaga namang hirap magbago, di ba? Yung parabang, they're trying to change the situation, but then God is really changing them, di ba? Mm-hmm. Sila muna yung binabago ng Diyos. Pero ikaw, may tanong ako sa'yo before we go on, takot ka ba sa pagbabago?
2: Not really. Actually, when I hear the word change, mas na excited ako. Mm-hmm. Mas yung instead of fear, mas na challenge ako pag mayroong change sa sa org or even sa buhay, no, personally. Because I know that there's something beyond sa change na yon. So more of excitement for the new things na may encounter.
1: Mm-hmm. So what makes you excited kapag may dumarating na change? Syempre, 'di ba, hindi tayo sanay na

0: May bago, parang iba, ang sasabihin ka agad, hala, may bago na naman, hindi pa nga ako nakaka-move on, may bago na naman.
1: Yeah, siguro, sa generation natin, no, mas na-appreciate natin yung mga bago. Mm-hmm. Like, for example, sa technology, when we have gadgets,
0: ay, ayan.
1: Yearly, nagpapalit. So, yung generation na to, ano na talaga, are really na-adapt na natin yung mga changes. Mm. No? So, may mga bagong applications, even yung mga pag-graduate tayo, may bagong mga kasama sa next year. So, ready talaga eh. Kaya, yung learnings na makikita na makukuha, yun yung nagpo-produce for me ng excitement sa change.
0: Talaga naman, absolutely. Talagang yung mga generation ngayon, pag talagang when it comes to change or update ng mga bagong gadgets, eh hindi talaga papahuli.
2: Oo, yung iba sa atin, no, na parang talagang gusto nila nandun sila sa in, nandun sila sa bago.
0: Ayaw nila out, gusto nila in, diba? In or out. Diba?
2: Totoo yan. At talaga makikita mo, no, iba na rin yung takbo ng mundo ngayon. Oo. Kasi napaka fast paced na.
0: Correct.
2: Diba? Parang kapag ikaw ay mabagal and hindi ka, kumbaga hindi mo ini-improve yung sarili mo, hindi ka marunong makipagsabayan, talagang mapapag-iwanan ka.
0: Correct.
2: Hindi pa.
0: Mm-mm. Kaya sa mga kaagapin natin dyan, ano ba, adaptive ka ba sa mga changes na nagbabago sa buhay mo? Pero kasi abs, no, kuya bro, ibang bagay sa gadget saka sa season ng buhay, mm-hmm. di ba? Yung changes. Eh doon naman tayo mag-focus siguro sa season ng buhay na they don't want to move to or to step out to the next change or next step. How about that?
1: Yeah, may iba na po, may mga ibang mga tao ganon. But for me personally, mas excited ako eh. Siguro because of what I've said earlier, no, dun sa new challenges na mas yung personality ko, mas nakita ko na yung mga bagong bagay may bagong hamon. Of course, may bagong hamon, may bagong matutunan. So I'm always looking beyond doon sa anong maidadagdag dito, yung value added dito sa personality ko. So kung before ay ito na yung alam ko, so ibig sabihin may bagong bagay, may bagong malalaman.
2: Totoo yan, no? Talaga makikita mo kay Kuya Bruna, very adaptable siya.
0: Yes.
2: Pero ito, gusto lang namin din itanong sa'yo, Kuya Bruno. Meron ba season sa life mo na naramdaman mo na stuck ka or parang na-delay ka sa season mo and later na-realize mo na God was actually working sa puso mo? Mm-hmm. Can you share that sa ating mga kaagapay?
1: Yeah, para sa mga kaagapay natin na nakikinig, meron po si Kuya Bruno na season, no, of my life na I felt na na-stuck po ako or na-delayed. Actually, that was the time, 2018, alala ko pa po. Kasi 2017, pagkatapos po ng kasal namin ni Sister Jen, and then the next year, ay nawalan ako ng trabaho, nagkaroon ng retrenchment sa company. So, parang tumigil yung mundo ko doon kasi para sa isang, of course, sa isang lalaki, no, po, na nagsisimula na magtayo ng pamilya, ay iba ang impact kapag nawalan ng trabaho.
0: Correct.
1: No, so iba yung naging ilang months din po yun. I think 8 months na nawala akong trabaho. So, by God's grace, nasustain kami ng Lord during that time. Mm-hmm. And then, sinubukan ko magkaroon ng mga businesses. Isa yun isa sa mga business na yun ay yung coffee shop. Mm-hmm. And then, ilang buwan na na close din, nawala din. Mm-hmm. And then, on the same year, 2018, we were trying na magkaroon ng first baby, and yung first baby namin ay walang heartbeat. Nung pinacheck namin sa hospital, ay walang heartbeat. Mm-hmm. So, yun yung nangyari after ng aming wedding, no? 2018, kaya nung I remember, nagkaroon kami ng sharing within the family ng 2018. December 31, mm-hmm. I was sharing sa family, sabi ko, nakabuo na yata ako ng journal at ang tinawag ko po doon ay lessons from losses. Mm-hmm. Kasi yung taon na yon ay parang ang daming nawala sa akin. But Eventually, that moment, hindi ko pa alam, no? Mm-hmm. Hindi ko pa alam kung ano yung gustong ituro sa akin ng Lord.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang good thing, pag nanatili tayo sa Panginoon, eventually, mauunawaan natin. Kumbaga, ang Panginoon, parang teacher, during that time na nagbibigay ng test, tahimik.
2: Mm-hmm.
1: So, yun yung pakiramdam ko nung time na yun. 2018, ang dami nangyayari.
0: Mm-mm.
1: Pero feeling ko, ang tahimik ng Lord.
0: Mm-mm. So, nasabi mo yung mga bagay niyo na ang dami mong loses, di ba, noong 2018. What is your view of God that time? Na maraming nawala, hindi ibinigay, hindi umaayon sa'yo yung sitwasyon?
1: Actually, during that time, I never questioned God.
0: Mm-hmm.
1: Alam ko ang Lord at yung personal na pagkakilala ko sa Panginoon ay kaya ko siyang pagkatiwalaan kahit sa gitna ng bagyo at ng unos. Hindi ko pinasya ng Diyos bakit ako nawala ng trabaho, bakit nalugi yung negosyo, bakit nawala yung unang anak namin.
0: Mm-hmm.
1: Or yung first baby na namin, parang 2 months pa lang ay na-detect na walang heartbeat. I never questioned God. Ang kaya ko lang ay magtiwala sa karunungan ng Diyos.
2: Yes. And tignan mo, no? Mm-hmm. Thank you so much, Kuya Bruno. And makikita natin sa shinare ni Kuya Bruno testimony at yung challenges na pinagdaanan mm-hmm. niya during those, ano, yun nga, yung mahirap na
0: Uh-oh.
2: Season ng buhay niya. Doon mo makikita yung beauty mm-hmm. of trusting God's character,
0: mm-hmm.
2: hindi your circumstances.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung talagang titingin ka sa sitwasyon mo, doon sa pinagdadaanan mo, mabilis kang madi-discourage.
0: Exactly.
2: Eh. Pero if we fix mm-hmm. our eyes on Jesus, kahit ano man yung mangyari, like, makikita mo parang, wait lang, Lord, parang iba yung pinagpipray ko doon sa ine-expect ko sa inyo mm-hmm. na nangyayari, ganito. Talagang, alam mo yun, doon mo makikita na yung faith mo eh firm.
0: Yeah,
2: kumbaga,
0: yeah.
2: hindi maapektuhan ang sitwasyon mo yung pagtitiwala mo sa Diyos.
0: And diba? Ayun nga, sa mga nakwento ni Kuya Bru, diba, all of these things, diba, napansin niya, his situation is very uncertain,
2: mm-hmm.
0: but certain ang kanyang God na meron siya. Despite of all the things that has happened in the past, sabi mo nga eh, nagtitiwala ka, di ba? Minsan sa mga listeners natin and viewers, di ba, ang hirap intindihin ng process, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Sometimes we cannot view the future, we cannot view the promise of God because dun tayo nakafocus,
2: mm-hmm.
0: di ba, sa storm. Diba? Pero ang tanong, sino ba ang may control ng storm? Sino ang may control ng situation mo right now? Diba? Sabi mo, Kuya Bro, you trust God. You trusted God during that situation. Pero paano mo pinagkatiwalaan ng Diyos despite na ang gulo-gulo ang dami nangyayari?
1: Paano ko po pinagkatiwalaan ng Lord, bumalik po ako sa kanyang mga salita.
0: Mm-hmm.
1: Always go back to the Word of God. Always go back to the Bible.
0: Mm-hmm.
1: Sa salita po ng Panginoon ay laging merong pangako. No?
0: Mm-hmm.
1: Makakasumpong tayo lagi ng pangako. I remember, Joseph the Dreamer, binigyan
0: yes.
1: siya ng Lord ng promise. No? Binigyan siya ng Panginoon na itong mga bituin at araw at buwan ay yuyok sa kanya, iba yung mga trigo. Excited siya eh, na kwento sa kanyang mga kapatid, maging sa kanyang tatay. Nako. Pero we know the story of Joseph the Dreamer. Hindi ho naging madali, hindi ho after a day or night or even a year, hindi ho naging ganun kadali sa kanya. One day nakita niya yung kanyang sarili na nasa pit or nasa ilalim niyo po mm-hmm. nasa pit po siya and mm-hmm. then isang araw nakita niya yung sarili niya nasa prison no po maraming nangyari pero yung time na yon no po at kung aking i-relate lang din no po yung promise ng Lord ay yung mm-hmm. pwede nating laging hawakan dalhin sa gitna ng proseso
2: mm-hmm.
1: Meron din po akong if I can recall meron din po akong na-share na preaching before
0: mm-hmm.
1: the promise, the process and the product.
0: Wow.
1: May pangako ang Panginoon and then sa gitna nun, bago ang produkto, bago mo makita ang ipinangako ng Diyos, nasa gitna, yung pinakamatagal, pinakamahabang lakbay, yung
0: tao
1: ay proseso. Sa gitna ng proseso, even David waited for 15 years to be king. Inanoy siya ni Prophet Samuel, pero 15 years bago mangyari yun. Nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin si King Saul. Pero actually, yung ginawa niya nga, he just cut the corner. Pero kumbaga, yung tela. Pero hindi iyon yung kalooban ng Panginoon. Jacob waited 14 years for Rachel. Kaya sa mga kaagape natin, no po, kung sa tingin natin mayroong pangako ang Panginoon at tingin natin kabaliktaran ng mga nangyayari, let us always go back to the Word of God. Because pagkatapos po ng proseso na yon, kapag handa na po tayo, yung product naghihintay sa atin. Kasi tapat yung nangako sa atin, natin gagawin ng religion.
0: Oo nga, and 'di ba napakagandang reminder niya sa mga kaagapay natin. Go back to the Word. And that word, 'di ba, is matatagpuan sa Bible.
2: Yes.
0: Wala ka nang ibang salitang hahanapin pa, hindi yung pangako, 'di ba, ng family mo, ng kapitbahay mo, ng partner mo. It's not about that, eh. Go back to the Bible. Go back to His word, because His word is the light unto your path. And that is the promise of God. Napakagandang sinabi mo, Kuya Bruno, yung tatlong P, 'di ba? 'Di ba? Tayo may mga iniisip tayo, pero minsan hirap na hirap tayong intindihin ng proseso.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Alam natin na dyan ang promises ng God. Pero ang gusto ko agad natin, tumatalon tayo sa product na eh. Diba? Nandun na kaagad tayo.
2: To the finish line na.
0: To the finish line. Nasa very futuristic tayo. And we forget the process. Diba, Abs?
2: Totoo yan.
0: Mm-mm. Kaya, kaagapay, kung may mga thoughts ka nga, kung may mga impact sa'yo, ano ba yung mga nagiging reflections mo, i-comment mo naman sa ating streaming right now. Yan ha, mga kaagapay. Babasahin naman yan later on.
2: So, na-mention nga ni Kuya Bru na minsan talaga may mga sitwasyon sa buhay natin na mas napofocus tayo sa product. Pero
0: correct.
2: Ang ganda nga nung tatlong sinabi niya, no? Yung promise, process, and product.
0: Yes.
2: Pero Kuya Drew, paano mo na-realize na, yun nga, syempre, meron tayo mga bagay na kailangan mas pinagtutuunan ng pansin.
0: Mm-hmm.
2: And that is our internal growth. Yung mindset natin, character natin, and patience is just as important compared dun sa external success.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, actually po, naniniwala po ako, personally believe that character matters. Especially sa Panginoon, when we say character, it talks about the posture of the heart. Na po, lagi po nating sinasabi sa mga kabataan natin sa church, and hello sa mga KKB or Kristiyanong kabataan para sa bayan, especially sa Pasong Mawaing Dos, na skills will follow. Ang galing, ang husay, ang talino, at karanasan ay susunod kapag tama ang puso.
0: Mm-hmm.
1: Ang Panginoon, even in the Bible, makikita ho natin na nire-refine una talaga ng Lord yung internal, no, yung just the heart. Even sa mga karanasan po natin sa ministry, maraming na yun ang magagaling mahuhusay pero hindi tumatagal. Napo, although hindi naman masama na maging matalino, maging mahusay for God's glory. Napo, pero kapag hindi tama ang puso, ay hindi ho tayo hindi tayo tatagal sa ministeryo ng Panginoon. So nakita ko importance doon na ang Lord ay laging hatin sa puso. Kaya sa mga kabataan po na nakikinig sa atin, our character, no, the posture of our heart matters to God.
0: Mm-mm. At napakagandang ano niya na reminder niyan, Kuya Bru, sa ating mga youth siguro and all of us na nakikinig sa mga moment na to, that our worship should not be, hindi na siya basta nasa nguso pero nasa puso.
2: Yes.
0: Ng bawat tao, kasi hindi na lang siya abs na lip service na okay, I gonna worship the Lord, I gonna attend the Sunday services.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi lang siya nakikita inside the church. But how about us outside the church? Sino tayo? Ano yung character natin? Kasi minsan para bang nagkakaroon tayo ng mask. Okay?
2: Oo.
0: Pag sa church, ito yung susuot kong mask. Outside, iba na naman.
2: Mm-hmm.
0: Parang merong duality, personal duality. So ikaw ba, Kuya Bro, how do you deal with those people na parang ano to, superficial lang yung pinapakita nito? Parang napaka-shallow. Diba? Yung mga ganyan.
1: Actually po, nagbe-base tayo palagi sa fruit.
0: Uh-huh.
1: Sabi ng Luke chapter 16 verse 10, it's trusted in little, but trusted in much. Tingnan natin yung bunga. Madaling tatama po si kapatid ko kanina na madaling magsalita, ano po, maraming magagaling magsalita. Pero ano yung magde-define, tingnan natin yung food, tingnan natin yung mga na-disciple, tingnan natin yung buhay, yung lifestyle, na po, hindi lang sa, kapag nasa spotlight, kapag nasa mga private life na po sa iba siguro kahit ngayon sa mga kabataan social media sa mga phone pag may hawak tayong phone ano yung pag wala nang nakakita sa atin sino tayo at ano yung mga binabrowse natin pagkatiwalaan tayo again ng Panginoon sa maliit na bagay madali tayong pagkatiwalaan ng Lord sa malaking bagay minsan na siguro hindi man natin generalize, no? Pero yung generation natin, parang laging yung ano yung sense of entitlement na I deserve this, I deserve to be in this position, mahusay ako, kaya ko yan, ako dapat yung nilagay dyan ni pastor, ako dapat nilagay dyan ni boss, ganyan na po. Pero may beyond na hindi nakikita ng marami sa atin, which is yung internal nga po. Kailangan faithful tayo, maging doon sa mga maliliit na bagay at sa mga pagkakataon na hindi nakikita. Yun doon nasusukat yung integrity ng isang Kristiyano.
2: Totoo. At yun nga, no, napakaganda ng paalala ni Kuya Bru para sa ating lahat na we must walk the talk. Diba? Hindi lang tuwing nasa Sunday service tayo. At talaga, sabi nga eh, parang yes, sabi mo Kael, no, pwede tayo magkunwari, pwede tayo magpretend. Pero gaya ng sabi ni Kuya Bru, titignan natin yung fruit. Yun yung magde-define, yun yung magiging indicator kung talaga bang tunay na Kristiyano. Diba?
0: Sabi nga ng word ni Lord, you will know them by their fruit. Ngayon, ano ang bunga mo kaagapay?
2: Yes.
0: 'Di ba? Nakikita na talaga bang nagbubunga ka, 'di ba? So mga kaagapay, ito sa reflection, 'di ba? Mag self-assessment tayo, self-evaluation sa sarili po natin. We should walk the talk, 'di ba? It is not who we are. Kung ano man talento mo, skills mo, lahat naman 'yan galing kay Lord. But it is about who God is sa mga buhay po natin. So ito naman, Kuya Bro, ano ba yung pinakamalaking lesson na itinuro sa ni Lord while He was refining your heart? Kasi lahat naman tayo talagang pinire-refine ng Panginoon ng character natin, yung puso natin, even our minds, diba? Sabi niya, renew your mind. So sa'yo, ano to?
1: Sa akin po, ang pinaka-greatest lesson na tinuro sa akin ng Lord is humility of the heart. Sa lahat po nung nangyari sa akin, hinumble down talaga ako ng Lord. Dumating po ako sa point na siguro, baka hindi ako aware na yung mga successes or mga achievements na meron ako, baka pumasok na sa isip ko. I'm not sure during that time na feel like na kanya provide yung mga bagay because may maayos sa trabaho, may kakayanan na i-provide yung mga bagay na yun. Pero yung dumating yung time ng mapagsubok sa buhay, dun ko nakita yung kawalan ko. At sa pagkakataon na yun, nakita ko na hinahumble down ako ng Lord. Kasi sabi ng Book of Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is most deceitful above all things.
0: Correct.
1: Kasi feeling natin magaling tayo, feeling natin mahusay tayo. Baka feeling lang natin. baka talaga namang baka po sabi din ng Proverbs 4:23 always guard your heart. Hindi ho yun aksidente na pinapabantayan ng Biblia. No po, sulat ni Solomon na magmula sa isang taong nasa kanya na lahat, parang talo pa si Daniel Padilla, nasa kanya na lahat, talino. Diba? Sabi doon, talino, karangyaan, pati ng mga babagi. Sobrang ano na. Pero nung susulat siya ng mga kawikaan, sabi niya, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Lahat ang sabihin natin, iisipin natin, gagawin natin yun. Hindi natin pwedeng i-fake yun. Lahat yun nanggaling sa puso natin.
0: Oo, diba? Talagang puso ang pinagmumulan, diba? Lumalabas talaga. Minsan, diba, pag nag-overflow talaga yung heart natin, pag nasa hype tayo ng emotion, talagang kusa, yung bibig, lumalabas kung ano man ang sabihin yan.
2: Totoo.
0: Kaya ang tanong ko sa'yo, kaagapay, minsan nga yung iba, kapag nagugulat, iba pa yung nasasabi. Diba? So, hinay-hinay tayo mga kaagapay. So, ang tanong, ano ba ang laman ng puso mo ngayon, kaagapay? Baka mamaya, there is something wrong, diba? There is something that needs to be refined by the Lord. Surrender it to Him. Hindi mo kayang labanan mag-isa yan. Diba sabi nga, you cannot dwell it alone. Isama mo ang Lord. Isurrender mo sa Kanya. Kasi baka mamaya, imbis na dwelling ang ginagawa mo dyan, diba, imbis na labanan mo, baka nakikipag-play ka pa.
2: Oo.
0: Play with fire. May mahirap yun.
2: Lalong mahirap yun, hindi ba? Pero gusto natin tanungin si Kuya Bro, kung meron ka bang, may mga moments ka ba sa buhay mo, like na frustrate ka, kasi parang gusto mo na mag-skip doon sa process.
0: Skip to the good part.
2: Oo. Skip to the good part. Gusto mo na agad doon sa pinaka-exciting part.
0: Oo.
2: Yan. And gusto mo na agad makita yung breakthrough. Mm-hmm. Meron ka bang moments na ganun, Kuya Bro? And paano mo hinarap yun?
1: Siguro, before, nung nasa mga panahon na teenager po tayo, siyempre, masyado tayong mainipin, eh, di ba? Nung bata tayo, nakakita tayo ng nagkatrabaho, gusto natin, imbis na mag-aral, gusto natin magtrabaho na.
0: Ayoko.
1: Kung nagtatrabaho tayo, gusto natin, nakakakita tayo ng mga may nagtatrabet, kung saan ang mga ginagawa. Gusto natin gawin yung ginagawa nila. Siguro, mga teenage years, yes, madaling ma-frustrate na po. Mas gusto before na i-skip yung process. Kahit naman po ngayon, yung mga misan napapansin natin, simpleng mabagal nga lang yung wifi, naiinis yung mga tao.
0: Correct.
1: Diba? Naglalag yung cellphone, naiinip. Pero siguro po, nung mga naranasan na the breakings and the breakthrough, ngayon po, I really enjoy the process. Sabi po ng Romans 8:18-31, sabi doon, nung 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Yung ngayon, no, yung ngayon na nahihirapan tayo, kung kayo po mga kabataan, kaagapay, feeling po ninyo nahihirapan po kayo ngayon. Kasi parang tingin nyo, ang tagal-tagal naman, ang haba naman ng proseso na to. Pero actually po sa totoo lang, pag naandun na po kayo sa product na ibinigay ng Panginoon and you will look back, masasabi natin na Lord, sobrang worth it naman nito. Parang sana hindi ako nainip doon. In-enjoy ko na lang kasi po mas mahaba yung when we enjoy the product na ibinigay ng Panginoon. Sabi doon, it cannot be compared. No po, kaya mas na-enjoy na po natin yung process. Anyway, alam naman ng Lord yung timeline niya. So, bahala na po ang Lord po ba? So,
2: totoo yun, no? At for sure, maraming makaka-relate dun sa example ni Kuya Bro na may ganun, may times tayo na po frustrate tayo at hindi natin nakikita yung beauty ng process.
0: Yes.
2: Kasi sobrang focus natin dun sa finish line. Gusto mo na agad matapos. Gusto mo na agad ma-accomplish yun. Gusto mo na agad makarating dun sa peak.
0: Correct.
2: Pero kasi meron talagang lesson or may purpose talaga ang Panginoon kung bakit mo pinagdadaanan yung mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon because it's a preparation dun sa bagay na hinihintay mo at pinagpe-pray mo kay Lord, hindi ba?
0: Mm-mm. At saka siguro a gentle reminder for our listeners and viewers right now na we should not expect na hindi tayo makakaranas ng problem while we are still in this world.
2: Yes.
0: Diba? Sabi nga nila, we are not still in the perfect world na inilaan sa atin ng Panginoon. Nasa fallen world tayo. Mm-hmm. So every now and then, we fall to sin. Pero ang reminder sa atin ng Lord, diba, nandyan siya. Handa niya tayo i-cleanse at yung grace niya nandyan. Pero kaagapay, do not ever, ever abuse the grace of God na patuloy niyang ibinibigay sa'yo. Kasi tayo, ang ating ano, pag ang thoughts natin, ay, papatawarin naman ako ni God. Ay,
2: take for granted.
0: Oo, maliit na bagay lang naman yan compared sa nakagawa ng mas mabigat na sin.
2: Mm-hmm.
0: Reminder, both thing, maliit o malaki, parehong sin kaagapay. So, 'di ba? Kaya ang reminder sa atin ngayon, 'di ba? May mga paghihirap tayo sa mga sandaling ito, pero at the end, may mas magandang reward na inilaan sa atin ng ating Panginoon at you should aim that reward, 'di ba? Pero before that reward, focus on the the reward giver, and that is the Lord Jesus Christ. So now, Kuya Bro, dito naman, sa tingin mo, paano ba ginagamit ni God yung mga challenges? Diba? Nabanggit po kanina, yung mga kinaharap mong challenges, yung kinaharap mong losses, diba? May mga delays or even failures that even shape our faith, diba? How can we depend on God through that situations?
1: Yeah, ginamit ng Lord yung mga challenges na yon, even the delays and failures, to refine my heart.
0: Mm-hmm.
1: Kaya na pa sabi ko kanina na ang sa mga greatest lesson sa akin ng Lord is humility. And para matutunan ko yung lesson of humility, kailangan ko mag-go through sa mga challenges na yun.
0: Yes.
1: Sa mga delays na yun. Actually, 2018 and then 2019, yung first baby namin, si Kendra, ipinanganak siya na premature actually. Mm-hmm. So, binigyan ko ng number ng 2019 ng baby. And then, hindi naging madali sa amin. Mm-hmm. Ito na naman yung panibagong taon, nakahanap ako ng trabaho, and then first paano pagkakataon na po nagkaroon ng baby, yun yung aming panganay ngayon na si Kendra. Pero hindi rin agad naging ganun kadali. Literal na tumira kami ng ospital ng tatlong buwan.
0: Mm.
1: Dahil premature yung baby, hindi mature yung lungs, and then ang dami naging complications.
0: Yeah.
1: And yun na naman, parang natutunan ko na pag hindi talaga pala tayo natututo sa itinuturo ng Panginoon, para lang tayong pabalik-balik.
2: Mm-hmm.
1: Ikot-ikot lang tayo hanggang sa matutunan natin yun. And then, to cut a long story short, so may malaking bill kami. Actually, accumulate yung bill namin ng 700,000 plus. And wala kaming ganun kalaking amount, no? Nung una, lagi ako pinapatawag sa admission na lagi sinasabi, may trabaho na naman ako, so mapoprovide ko. Pangalawa, sabi niya, sir, nasa 200 po kayo, 400 na po kayo, ganyan, yung bill, ganyan. Sabi ko, sige, mag-loan ako. Ang lakas ng loob ko kasi feeling ko during that time, madali ako ma-approvehan. True enough, na-approve ng banko, sabi ko, okay, na nagawa ng paraan. Hanggang sa every now and then, na napapansin ko, pagka tinatawag ako ng admin, ang lagi kong response ay gagawa ko ng paraan. Isang araw, second floor, pinatawag ulit ako ng admin, 700 plus na yung deal namin.
0: Uh-huh.
1: Bigla akong napatigil at bigla akong napatawa. Sabi ko, bakit ba hindi ko naisip yon nung 100,000 pa lang yung bill namin?
0: Uh-huh.
1: Alam niyo po, during that time, makipag-usap ako sa Lord na parang kaming magkatabi sa upuan at natatawa ako na, Lord, sayang, sabi ko, bakit umabot ng 700 yung lesson? Yung kumbaga, yung kailangan kong bayaran para matutunan ko yung lesson na yun. And then during that time, just during that moment, sabi ko, Lord, this time, hindi ako gagawa ng paraan. Kayo na po ang tumulong sa akin mabayaran yun. Alam niyo po, nag-stop yung bill. Dahil nakita ko na every time may ginagawa kong bagay, ay nag-accumulate lang. Sabi ko, Lord, ito pala yan. Wow. So, nerify ng Lord yung heart ko na huwag kang mag-depend sa ginagawa mo.
0: Yes.
1: And katulad ng like ko po na share sa church, kailangan ko magbayad ng 700,000 plus para matutunan yung bagay na yun. Na nire-refine ako ng Lord. Gusto ng Lord maging humble ako. Gusto niya maging better version ako. A version that He wants me to be. Hindi yung version na ako.
0: Mm-hmm.
1: And yeah, yung mga challenges na yun, nag-refine sa akin into a person na kung anong at sino ako gusto na ang Panginoon.
2: Amen. At talagang grabe, no? Yung pinagdaanan ni Kuya Bro. At for sure, yung iba natin mga kaagapay makaka-relate dun. Kasi minsan may mga panahon na parang mas pala decision tayo kay Lord.
0: Correct.
2: Na parang mas nagmamarunong tayo na, Lord, ako nang bahala dito. Kaya ko na to.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ko na to sa sarili kong strength. But no, hindi talaga. Parang sinasabi ni Lord na itabi mo. Ako na. At ako talaga ang tanging makakapagtawid sa'yo sa situation na yan. And napakaganda lang nung story ni Kuya Bro. Kasi parang nare-remind tayo na yung mga pinagdadaanan natin really refines us. Diba? It humbles us and talagang pinoposisyon tayo sa kung saan talagang posisyon natin. Kasi ang reality, apart from God, we are nothing. Wala tayong magagawa apart from Him. Kaya talagang nagpapasalamat tayo sa Lord na kahit dumadaan tayo sa mga challenges na yun, talagang pinapakita niya na hindi natin kaya, pero meron tayong siya na kasama natin.
0: Amen. Diba? Napakagandang paalala sa ating mga kaagapay. And true enough, diba, sometimes when we make our own decisions, diba, on our own and not depending on God, sometimes we learn the hard lessons, the hard way, diba? Mm-hmm. And sometimes, diba, makikita talaga natin yung power ni God if we truly depend on Him. As human, we have limitations, diba? Aminin natin, may mga bagay na hindi tayo kaya because we are not God, diba? Tandaan natin, mga kaagapay, the God that we serve is omniscient, omnipotent, and omnipresent. Lahat alam niya, lahat kaya niyang gawin, pero tayo, pinapakita lang na as human, we have limitations. We cannot do everything. But when we have God, diba? Sabi nga eh, diba, sa Book of Luke, if there is some impossible things, in Him, there is possibility, diba? There is possible things na mangyayari. Kaya sa mga kaagapay natin nakikinig ngayon, ano yung mga bagay na sa tingin mo, hindi mo kaya, pero kaya ni God, diba? Na dapat nating ibigay sa Kanya yung laban, diba? Laban naman to ng Lord,
2: yes.
0: Hindi naman to laban natin.
2: Oo, mm-hmm. Laban mo to.
0: Parang kantayin ah.
2: Kumanta bigla.
0: Oo.
2: Pero to, tanong natin kay Kuya Bruno. Sa tingin mo, Kuya Bru, why does God focus sa puso natin first, bago niya ibigay yung pinagpe-pray natin, mm-hmm. yung blessing na inaantay natin mula sa Kanya?
1: Yadin ko po bakit nag-focus ang Lord sa heart natin. Kasi po, magbibigay po ng simple analogy. Kapag ka ang barbero tumingin sa isang tao, ang una niyang makikita ay yung buhok. Ang dentista, pag unang tumingin sa isang tao, ang una niyang titingnan at mapapansin ay yung ngipin. Pero ang Diyos, pag tumingin sa kanyang anak o sa isang tao, ang una niyang titingnan ay yung puso. Our heart matters to God. Kaya nagfo-focus ang Lord sa heart ng isang tao. I remember po, babalikan ko yung kwento, noong 2019, uh-huh. nakalabas na po kami ng hospital, mm-hmm. for God's glory. Ang Lord na nag-provide para masettle namin yung aming mga kulang, mm-hmm. Okay na po yun. And then on the same year, 2019 na po, I had hunger na mas makilala ang Lord. So as response doon sa aking mga na pagdaanan po, ay pinili ko na mag-enroll sa Bible school. Mm-hmm. Sabi ko, Lord, mukhang mas gusto kitang makilala. So during that time, 2019, nagkaroon po ng opportunity, nagkaroon ng opening sa Bible school at for God's glory ay nakapasok po ako. And then after so many years ay naka-graduate by God's glory po. Doon ko po na napatunayan na lahat ng bagay ay sa Diyos naman ang galing. Amen. Kaya yung puso natin, yun yung hinihingi ng Panginoon. Yung doon talaga after ang Lord. Kaya when we had a heart na makilala siya, ano po, doon ko po na buo yung aking personal na motto na to know, to love, and serve Christ after po na aking pong Bible school. Mm-hmm. Parang para sa akin po, lahat ng yaman sa mundo, lahat ng bagay sa mundong ito ay wala pong makapapantay. Ang tunay na yaman ay ang Diyos.
0: Amen. Diba? Talagang true enough. Yung mga bagay na to, lahat ng ginagawa natin, 'di ba? Lahat naman 'yan, meron na ang Diyos. Siya nga ang nagbigay sa atin ng lahat-lahat ng 'yan, 'di ba? Ang kailangan niya, yung puso mo, kaagapay, yung pag-surrender mo sa kanya ng lahat-lahat, mm-hmm. 'di ba? It is our reminder for every one of us who listen right now that we as a children of God, 'di ba? Sino ka man, nasaan ka man, alam ng Diyos ang situation mo. Walang lingid sa kanyang kaalaman. Kaya kapit lang, kaagapay, kumapit ka sa dakilang plano ng Lord sa buhay mo, 'di ba?
2: Totoo. Ka-faith lang.
0: Diba? Ka-faith.
2: Yes. And finally, Kuya Bru, para sa mga kaagapay natin, mga listeners and viewers ngayon na nasa proseso ng, mm-hmm. paghihintay at talagang pinoproseso ni Lord, mm-hmm. ang kanilang heart, ano yung encouraging message na nais mong iwan sa kanila ngayong hapon?
1: Yeah, let me share this. Before, during nasa Bible school po, mm-hmm. ako, I had a moment na gusto kong mag-back out because sa mga nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: And sa pong word na nag-encourage sa akin para magpatuloy, ginamit yung word ng aking nino, si Pastor June, Archbishop Pastor June. Magpapayam sana ako sa pastor namin eh, na hindi na po magtutuloy sa Bible school. And then, di ko alam, pila ko lang siyang chinat yung aming ninong ngayon. And then, sabi sa akin, bro, before the breakthrough, mayroong breaking. Breaking comes before the breakthrough.
0: Yeah.
1: So, yun po, simpleng text message pa po yun eh. Text message, sabi niya, inaanap, breaking comes before breakthrough. Kasi ganyan na po ako nireplyan. And then, hindi ko na po sinend yung pagpapaalam ko na tumigil sa Bible school. Isang araw, napagpatuloy na po. Nakita ko po, after pandemic, so nagsama-sama na ulit kasi yung pandemic, walang church eh, puro online po kami. And then, nakita ko po yung church na pinag-atiwala sa atin ng Lord. Naglapitan po sa akin yung ibang mga leaders sa church. Sabi niya, grabe, ang dami na po natin. Sobrang dami na po natin. And napaiyak po ako noong time na narinig ko po yung mga sinasabi nila. And then, sinipar sa akin yung Lord na buti hindi ka bumigay nung binibreak kita. Sabi niya, kasi ito yung breakthrough mo. Nung nakita ko po yung congregation na nag-worship sa Lord, na lumalago yung church, binalikan ko po na bigla po nag-flashback sa akin ng lahat na pinagdaanan ko. And worth it lahat ng mga challenges. If yung kung pakiramdam natin may delay, feeling mo, nasa ganitong edad na ako, 30 plus na ako, pero wala pa akong ganito, wala pa akong ganyan, no?
0: Mm-hmm.
1: Worth it kapag yung paghihintay natin, pag ginawa natin ito sa kaparaanan ng Diyos.
0: Amen.
1: No? In God's way, no? God's will. Lahat po ng ito, pag dumating na po yung ipinapangako ng Panginoon, kapag nakita ng Lord yung process ay na overcome mo, na pagtagumpayan mo. Ang sabi naman ng Bible, God is not like a man that he should lie. Ano mong ipinangako ng Panginoon before kang dumaan sa proseso na yan, after that, ibibigay ng Diyos yung product na yun.
0: Mm-hmm.
1: So, sa mga kabataan, sa mga nakikinig po dito, sa mga kapwa natin kaagapay,
0: yes,
1: po, sa paghihintay po natin, mas lalo natin nakikilala ang Lord.
0: Amen.
1: Let us enjoy the process. Inire-reveal ng Lord kung sino siya. At it's really good to know na magkakaroon ka ng personal na pagkakilala sa Panginoon. Hindi lang yung pagkakilala at relasyon na narinig mo ng teaching, ng preaching, ng nabasa mo. Nagkakaroon ka ng personal na pagkakilala dahil naranasan mo ang Panginoon during the time na hindi ka nag-quit sa process. At kapag naduman na sa product, enjoy the product, no? Ang sabi doon, remember the Lord your God, aalalahanin mo lagi ang Panginoon. Everything, lahat ng yon ay nasa timeline ng Panginoon. Hindi pwede siyang magkamali. Kung feeling natin, kung nasa gitna tayo ng process at lahat ng Word of God feeling natin ay kontra at kabaliktaran ng mga nangyayari, babalikan lagi natin at papaniwalain natin yung salita ng Diyos. Kung ito ang sinasabi ng nararamdaman mo, na sinasabi ng nakikita mo, sinungaling yung nakikita mo, sinungaling yung nararamdaman mo. Totoo ang sinasabi ng Lord, babalik ka doon. Actually, that's faith eh. Di mo kailangan makita, mahawakan, maramdaman lahat ng bagay bago ka maniwala. That's faith, no? It's a substance of the things we hope for and the evidence of the things we do not see. Kaya po, doon nga rin yung aking pangalan, Hebrew faith, sa Hebrews chapter 11, verse 1. Mga kapatid, request na magtiwala tayo sa Panginoon. Yung pananampalataya natin sa Panginoon ay pagtingin natin. At hindi ho tayo nagkakamali ng Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba. Buhay po ang Diyos.
0: Amen. Amen. Amen. Alam mo, Kuya Bro, maraming salamat for your time. We are blessed. We are inspired, encouraged, and even challenged to even more trust God sa mga situation namin, di ba? Kaya kaagapay, if you have learned something today, ano ba yung mga natutunan mo, i-comment mo naman sa ating streaming. Kuya Bro, bago ka namin pakawalan, di ba? Baka mamaya may mga kaagapay tayo, they want to connect with you. They want to follow your socials. Share mo naman sa amin ano yung mga ito.
1: Yeah, meron po akong page, personal page po, or public page po na Hebrews Faith. Yan, He Bruce, faith dun po patungkol yung mga pananampalataya, mm-hmm. journey po namin, our faith journey, kung paano kabuti ang Diyos, pwede niyo po kami i-follow dun.
0: Yeah.
1: And Bruce Amasa po sa aking pong Facebook account.
0: Mm-hmm. Once again, Kuya Bruce, thank you so much for your time. God bless you for and see you next time dito sa ating program. God bless, ingat ka.
1: Maraming po, God bless po, God bless.
2: Yeah. Maraming maraming salamat Kuya Bruce, at syempre nagpapasalamat din tayo sa mga kaagapay nating sumama sa atin simula pa kanina hanggang ngayon, at sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua.
0: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Thank you po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
2: Legit!
0: Bye!
3: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit!
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin ang dahilan ng pagbangon araw-araw. At mababasa po natin sa aklat ng Propeta Jeremias, Kabanatang 1, talatang 4 hanggang 7, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, "Kilala na kita bago ka pa inanyuan sa sinapupunan. Bago ka pa ipanganak ay binukod na kita. Hinirang kita bilang propeta sa mga bansa. Ang sabi ko, kataas-taasang Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Isa lamang akong bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihing ikaw ay isa lamang bata. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipagsasabi ko." Ayaw niyang maging sikat, pero lagi siyang nasa balita. Nagnasa siya ng simpleng pamumuhay, ngunit malimit ito'y masalimuot at nakalilito. Siya'y kabataan na walang karanasan sa pagpapahayag. Gayunmay, ginugol nito ang kanyang buhay sa pagharap sa mga lider ng mundo. Ang pangalan po niya, Jeremias. Kung titingnan sa diksyonaryo ang pangalang iyon, ang kahulugan ay kinuha sa pangalan niya mismo. Isang mapag-alala sa kasalukuyan at nakakakita ng ikapapahamak sa hinaharap. Sino po si Jeremias? At bakit ganun siya ka-negatibo? Ipinanganak siya sa mga 4 na kilometro sa timog silangan ng Jerusalem sa labis na relihiyosong pamilya. Ang ama niya ay saserdote, marahil si Hilkias na nagdala ng aklat ng kautusan kay Haring Osias at nagpasimula ng pambayang pagbabalik-loob sa Diyos o revival. Sa edad na 21, may pakikipagtagpo si Jeremias sa Diyos na nagpabago ng kanyang buhay na hindi naman niya hiningi. At sa panahon ay nagdulot sa kanya ng labis na lumbay na naisumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Tinawag siyang ang propetang nananangis. Ang kanyang buhay ay uminog sa isang layunin, paghahatid ng masamang balita. Hindi lang ipinagpalit ng bayan Huda ang Diyos sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kundi inihandog pa nila ang kanilang mga anak sa mga ito sa pamamagitan ng paghagis sa apoy ni Molech, ayon sa Jeremias 32, talatang 35. Noong tawagin siya ng Diyos, nagbigay si Jeremias ng 3 dahilan na ipinalagay niyang mali ang pagpili sa kanya ng Panginoon. Isa, tinabi nito, bata pa ako. Kalawa, ikinatwiran niyang di siya mahusay magsalita na alam naman ng Diyos in the first place. At 3, inilaban niyang wala siyang karanasan para sa gawaing iyon. Ngunit, sinabi po sa kanya ng Diyos, huwag mong sabihing ako'y isang bata lamang. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipinasasabi ko. Huwag kang matakot sa kanila pagkat kasama mo ako at ililigtas kita. Jeremias, Kabanatang 1, talatang 7 hanggang 8. Pagkatapos, mababasa nga nating inabot ng Diyos ang kanyang bibig at inilagay ang salita niya roon. Pinasan ni Jeremias ang masaklap na kaalamang hindi makikinig ang masuwaing bayan ng Diyos at kung ano mangyayari sa kanila. Pinasan niya ito mag-isa dahil sinabihan siya ng Diyos di siya mag-aasawa at di magkakaanak. Para po siyang isang dalagang ina na nagpapalaki ng mga anak sa landas ng Diyos at makita lang na sundin ang kanilang sariling landas at walang magawa kundi maupo at maghintay sa pagkadiskaril ng tren ng kanilang buhay. Paano po nagawa ito ni Jeremias? Sinulat ni Cynthia Hild ang sagot. Gumigising si Jeremias araw-araw at hinaharap ang bawat araw kasama ang Diyos at para sa Diyos. Yun na po yun. Anumang kalagayan ang dala ng araw na yon, mabuti man o masama, at sa lagay po ni Jeremias lahat ay masasama talaga. Kapag ang araw ay nasimulan sa Diyos, yan ay matagumpay. Ang lihim ng kanyang pagtatagal ay makikita sa purpose-driven life niya ayon kay Hild. Kundi pinasyahan ni Jeremias magpatuloy siya sa loob ng 23 taon anuman ang mangyari. Bumabangon siya bawat umaga sa sikat ng araw. Ang araw ay araw po ng Diyos, hindi ng tao. Hindi siya bumabangon para batiin ng pagtanggi, tumatayo siya para tagpuin ang Diyos. Hindi siya bumabangon para sa panibagong inog ng pagkutsa, tumatayo po siya para kasamahin ang Diyos. Yan ang lihim ng kanyang masugid na paglalakbay. Ang Diyos po ay nangakong sasakay Jeremias habang siya'y nasa gitna ng tuloy-tuloy na pakikipagbaka. Noong malupig ni Nabucodonosor ng Babylonia ang Jerusalem noong taong 597, tumakas si Jeremias sa Ehipto ayon sa tradisyon. Ang parehong salita, ang salita ng Diyos, na nagbigay ng lakas ng loob kay Jeremias sa pinakamasama ng panahon ay siya ring tutulong tayo makapagpatuloy sa lakbayin ng buhay bigay ng ating maibiging Ama. Pag-isipan po natin, ano ang bahagdan ng kasiyahan sa ating buhay kung ang tanging layon ay makiugnay sa Kanya sa araw-araw? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, wala na po talagang ihigit pa, papantay sa hangarin na kayo ay makaugnayan namin sa araw-araw ng aming buhay. Naghahanap po kami ng kayusan, ng liwanag, ng kagandahan ng pang-araw-araw na buhay. Sa likod po ng mga pangyayaring malungkot, masalimuot, negatibong negatibo, at pwedeng kapahamak. And yet, Lord, behind all those, nandyan kayo. Gusto namin na makasama po namin kayo lagi. At wala na sanang higit pa na hangarin namin liban doon para po sa kagandahan nga po ng buhay na inilan nyo para sa amin. Salamat pong marami. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

0: Mula sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, Kabanatang 15, simula sa talatang 12, mababasa po natin ang ganito. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ang Panginoong Hesus ay marami pong mga tagasunod, mga estudyante o mga disipulo sa kanyang 3 taong rabbinic ministry o pagtuturo sa kanyang mga alagad. Siya po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar at sinundan ng maraming mga tao. Ang kanya pong buhay ay naging mabuting ehemplo. Ang kanya pong sariling buhay ay siya mismong naging tagapagturo sa kanyang mga tagasunod, dagdag pa sa bawat mga katuroan na sinasambit ng kanyang mga labi. Sa humigit kumulang 3 taon na ito ng ministeryo ng Panginoong Hesus at sa dami ng kanyang mga tagasunod, pumili siya ng 12 disipulo na tinatawag niyang mga kaibigan. Ito po yung tinuturing niyang inner circle. At sa bandang huli, itinalaga niya ang mga ito bilang mga apostoles. Their relationship grew from slave-master relationship into the bonds of friendship. Ang sabi sa Biblia, minahal niya ang kanyang mga disipulo bilang mga kaibigan. Ano ba ang uri ng pagmamahal ni Hesus sa kanyang mga tagasunod? Ang ginamit sa Biblia na salita na tumutukoy sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad ay agape. It is a word not found in classical Greek language. It is a word that connotes a revelation within religion, that of a benevolent love, not according to what the person loved desires to have, but what the one who loves deems as needed by the one loved. Ibig pong sabihin, ang agape ay uri ng pagmamahal na nagbibigay mula doon sa nagmamahal at hindi sang-ayon sa mga pangangailangan lamang na idineklara noong taong minamahal. Ito po'y pag-ibig ng Diyos sa tao at ang pagnanais ng Diyos na maibigay sa tao ang pinakamainam at hindi lamang yung nais o gusto ng tao na kanyang minamahal. It is love with compassion. Jesus Christ gave His friends what they need and not just what they want. Love and compassion. Isang uri ng buhay na isinakripisyo ang sariling kinabukasan para sa kapakanan ng mga taong kanyang minamahal at pinaglilingkuran. It is a life saying, I'm willing to go through suffering with you because you are no longer my slaves. You are already my friends. Only the Gospel of John includes the incident when a crowd brought to Jesus a woman caught in adultery, and in their tradition, this is punishable by stoning to death. Sa Ebanghelyo lamang sang-ayon kay San Juan, mababasa ito pong kasaysayan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, alam natin ang parusa dyan, pagbato hanggang sa kamatayan. Sa isang palabas sa YouTube, ipinakita sa makabagong kapanahunan sa isa pong bansa na ang mga babaeng nahuhuli sa pangangalo niya kasama ang kanilang kalaguyo ay binabato pa rin hanggang mamatay kahit na sa ating makabagong kapanahunan. Nakakalungkot. Some say that the early church composed of Jewish converts did not really forgive adultery and other major sins, leaving out this story so as not to propagate contradictory stories about how the Lord ministered to people. Pero pinahintulutan ng Diyos na ito po ay maisulat sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan dahil ipinapakita rito, mga magulang at mga kapatid, ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na hindi po naikakahon sa mga batas na gawa ng tao. Jesus exemplified love for His disciples to carry on. Jesus Christ shared intimate knowledge of the Father's heart. He said, "You are my friends, for all things that I heard from my Father, I have made known unto you." Ito pong uri ng pag-ibig na ito ay mararanasan lamang kung tayo ay papasok sa isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. God invites you to come and into this relationship with Him through His Son. He said, "If you had known me, you would have known my Father also." And later He said about the Father, "And this is eternal life, that they may know you." Would you like a friend who will never leave you and even share your sufferings, be a friend for you today? Would you like to experience that kind of a friendship? Invite God through Jesus Christ to come into your life, into your very personal world, and receive Him into your heart right now. Sabihin mo, "Panginoong Diyos, kailangan kita. Panginoong Hesukristo, pumasok ka sa buhay ko. Iligtas mo ako. Baguhin mo ako. Kailangan ko ang pag-ibig mo."
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, "Kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti." Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
2: Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
6: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
7: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
8: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
9: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belhiga. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
10: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
11: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
12: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
13: Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ang Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin sa araw na ito ng happy, happy birthday si Doctora Ace Perez. At ngayong araw na ito ay ika-12th wedding anniversary rin nila ni Brother Rod Perez. Belated happy birthday noong nakaraang June 19 kay Kuya Cesar Isguera. At ganyan din, advance happy birthday sa aming apo na si Bea Gabriel Umali at kay Doc Elaine De Vega at sa kanyang kakambal na si Mildred. Happy listening kina Nanette Palencia, Pastor Yong Ginto, Ate Marife Trono, Gina Fajardo, Linela Chualong, Maria Guevara de la Cruz, Luz de la Cruz Canlas, at kay Kuya Romulo Rosena.

Napakaraming kahirapan sa kasalukuyan na sumusubok sa ating pananampalataya. May mga nahihirapan sa kabuhayan. May mga humaharap sa mabibigat na karamdaman, tunggalian sa loob mismo ng pamilya, matinding kabiguan, pagpupwera at pag-uusig. Paano ba natin haharapin ang mga ito? Saan tayo kukuha ng lakas? Sasagutin natin ito sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Mateo 10:26 hanggang 33. Hayaan ninyong basahin ko ang Mateo 10:26 hanggang 33. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng 1 salaping panso ang 2 maya? Kayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Sa maraming pagkakataon, ang takot ang nagiging pinakamalaking nating kaaway. Wika nga ng yumaong si Franklin Roosevelt, ang 32nd President ng US, ang tanging dapat nating katakutan ay ang takot mismo. Ibinubulong sa atin ang takot ang mga sumusunod. Paano kung lumala ang sitwasyon? Paano kung pabayaan tayo ng Diyos? Ano ang mangyayari sa atin? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Napakaraming paano at ano. Sa harap ng matinding pagkatakot, sinasabi ni Jesus ang isa sa pinakamakang nakapagpapaginhawang pangungusap sa Ebanghelyo, the most comforting statement in the gospel, nang sabihin niyang, "Huwag kayong matakot." Sa ating aralin, ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad kung bakit kinakailangan nilang mabuhay ng buong tapang sa isang daigdig na punong-puno ng galit. Sinabi niya ito sa kanyang mga alagad habang isinusugo sila upang ipangaral sa mga tao ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi nangako si Jesus ng isang madali at ligtas na daan. Sa halip, ang ipinangako niya ay ang presensya ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos, at ang siguradong tagumpay sa mga kamay ng Diyos habang naglalakbay sa mapanganib na daan. Sa araling ito'y matutuklasan natin ang 4 na dahilan kung bakit maaari tayong manatiling tapat sa Diyos at manatiling matapang sa harap ng mahihirap at mapanganib na sitwasyon ng buhay. Una, huwag matakot sapagkat ang katotohanan ang siyang mananaig sa bandang huli. Wika sa verses 26 and 27 ng ating aralin. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag.
Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa mga lansangan. Winarningan ni Jesus sa mga alagad na haharap sila sa mabibigat na tunggalian at pag-uusig. Sila'y hahamakin, pagbibintangan, pararatangan, pahihirapan at ipagtatabuyan. Nauna riyan, doon sa verse 25, ipinaalala ni Jesus sa mga alagad na kung siya'y ininsulto at tinanggihan, umasa sila na ito rin ang kanilang mararanasan. Ngunit pagkaraang sabihin ito, sinabi niya na hindi sila dapat matakot sapagkat ang hatol ng mga tao'y pansamantala lamang, samantalang ang katotohanan tungkol sa Diyos ay panghabang panahon. May mga pagkakataon na tila natatalo ang katwiran. May mga pagkakataon na tila mas malakas ang kasinungalingan kaysa katotohanan. May mga pagkakataon na nananagana ang kasamaan. May mga pagkakataon na tila walang halaga ang katapatan. Ngunit tiniyak ni Jesus sa kanyang mga alagad na isang araw ay mahahayag ang lahat. Nakikita ng Diyos ang mga bagay na hindi nakikita ng mga tao. Sa bandang huli, mabubulgar ang mga motibo ng puso, ang katapatan ng mga mananampalataya at ang katarungan sa kaharian ng Diyos. Maraming Kristiyano ang nasisiraan ng loob sapagkat tila hindi pinahahalagahan ang kanilang paglilingkod at katapatan. Isa ka marahil sa mga naglilingkod ng tahimik sa mahabang panahon, o nagtiis ng may katiyagaan, o nanatiling tapat sa salita ng Diyos habang ang iba'y nagkompromiso. May kwenta ba sa iba ang mga ginawa mong ito? Tandaan mo, sa Diyos walang nalilingid na anuman. Walang nakalalampas sa Diyos. Dumating na ang panahon na ihahayag ni Kristo ang lahat at ibabangon at pararangalan niya ang kanyang mga lingkod. Kaya't huwag mong susukatin ang iyong tagumpay sa pamamagitan ng pagkilala ng tao. Sukatin mo ito sa katapatan mo sa Diyos na siyang magpaparangal sa iyo. Wika sa verse 27. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Tinatawagan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na huwag lamang maniwala sa katotohanan, kundi buong tapang na ipahayag ang katotohanan. Ang takot ay maaaring magpatahimik sa mga mananampalataya. Kinatatakutan natin ang kritisismo, ang pagtanggi sa atin ng tao, ang pagiging kakaiba. Mas madali kasi ang manahimik, ang makisabay sa agos, at ang tumulad sa ginagawa ng iba. Gayunman, tinatawagan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na ipahayag ng buong tapang at hayagan ang ebanghelyo. Ang mensaheng ipinagkatiwala sa ating mga tagasunod ay lubhang napakahalaga para itago. Ikalawa, huwag matakot sapagkat hawak ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga kamay ang iyong buhay. Wika sa verse 28. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, kunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. This is a very strong statement. Sa pananalitang ito'y
tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad na itama ang mga prioridad nila sa buhay. Maaari tayong saktan ang ating kapwa physically. Maaari tayong ikulong, pahirapan o kaya'y patayin. Ngunit hindi nila maaaring galawin at pakialaman ang may kinalaman sa buhay na walang hanggan ng isang tao. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa bagay na ito. Kaya ang Diyos lamang ang dapat nating katakutan. May dalawang uri ng takot ang binabanggit sa Biblia. Ang takot sa tao at takot sa Diyos. Kapag ang takot sa tao ang nakapangibabaw sa atin, humihina ang ating pananampalataya. Kapag ang takot sa Diyos ang nakapangibabaw naman sa atin, lumalakas at tumitibay ang ating pananampalataya. Haharapin na ng mga alagad ang matinding pag-uusig dito sa ating pinagbubulay-bulay. Marami sa kanila ay mamamatay sa marahas na pamamaraan dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit sa kabila nito, itinuro sa kanila ni Jesus na hindi ang kamatayan ang pinakamalalang maaring mangyari sa kanila, kundi ang pagkakahiwalay nila sa Diyos. Yes, the greatest tragedy that could happen to us is separation from God. Marami sa atin ngayon ang nahaharap hindi sa panganib ng kamatayan. Nahaharap tayo sa ibang uri ng pagkatakot na sumusubok sa ating pananampalataya. Pagkatakot na mabigo, pagkatakot na mapulaan, pagkatakot na mawala ang social status, pagkatakot sa kawalang katiyakan ng buhay. Sa harap ng lahat ng ito, ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang opinyon ng tao'y pansamantala lamang, samantalang ang hatol ng Diyos ay pang walang hanggan. Kapag inilagay natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay, mawawala ng kapangyarihan ang lahat ng ating pagkatakot. Kapag natakot tayo sa Diyos, wala nang iba tayong maaaring katakutan. Maging ang kamatayan ay mawawalan ng kamandag. Ikatlo, huwag matakot sapagkat napakahalaga mo sa paningin ng Diyos. Ganito ang wika sa verses 29 hanggang 31. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Kayman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Isa ito sa pinakamagandang paglalarawan sa Ebanghelyo. Napakamura lang ng maya. Wala siya talagang halaga sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos ay napakahalaga ng mga maya kung kaya't pinangangalagaan niya ang mga ito. Kung mahalaga sa Diyos ang mga maya at lubos niyang pinangangalagaan, lalo na ang mga tao. Biruin mo. Ayon sa ating aralin, bilang ng Diyos maging ang ating mga buhok. Ganoon siya ka-concern sa atin. Ganoon niya kaalam ang mga bagay-bagay tungkol sa atin. Hindi sinabi ni Jesus na paminsan-minsan ay sinusubaybayan niya tayo. Ang sabi niya ay nalalaman niya ang lahat tungkol sa atin. Kilala niya tayo, buong-buo, kumpletong-kumpleto. Walang nakakalusot sa kanyang pangmasid. Bawat luha, bawat pakikipaglaban, bawat panalangin, bawat pagdurusa, alam lahat yan ng Diyos. Walang mananampalatayang nakakalimutan ng Diyos.
Ganito ang paniniyak ni Jesus sa verse 31. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Marami ang nakikipaglaban sa damdamin na sila'y pinabayaan. Dahil sa kahirapan ng buhay, maaaring may mga nagdududa kung may pakialam pa sa kanila ang Diyos. Alam niyo ang tugon ng Diyos? Oo, nakikita niya tayo. May pakialam siya sa atin. Nakikilala niya tayo. May malasakit siya sa atin. Kung may mabigat kang pinagdaraanan, alalahanin mo na nalalaman niya ng Diyos. Naririnig niya ang iyong mga daing. Hindi siya malayo sa iyo. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na hindi na magdurusa ang isang mananampalataya. May nahuhulog pa rin maya. May nagdurusa pa rin mananampalataya. Ngunit kung mahulog ka man o magdusa ka man, siguradong iingatan ng Diyos ang iyong kaluluwa. Siguradong hindi mawawala sa iyo ang buhay na walang hanggan. Ikaapat, huwag matakot, sapagkat kikilalanin at gagantimpalaan ng Diyos ang iyong katapatan. Wika sa verse 32, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Kaya't ang huling panawagan ni Jesus ay maging tapat sa panawagan ni Jesus.

0: doon sa verse 33. Ganitong wika niya, "Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit." Ipinapaalala sa atin ang babalang ito, nang tunay na pananampalataya ay nagtatapat hanggang wakas. Ang tunay na alagad ay nananatiling tapat kay Jesus kahit na ang pagsunod ay mga hulugan ng pagsasakripisyo. Magpapatuloy ba tayo sa pagsunod kay Jesus dahil maginhawa itong gawin? O magpapatuloy tayo sa pagsunod kahit na ito'y mahirap at nangangailangan ng pagsasakripisyo? Kapag kumatok ang takot sa iyong puso, alalahanin mo ang sinabi ni Jesus, "Huwag kang matakot, higit kang mahalaga kaysa maraming mga maya." Tayo'y manalangin. Maraming marami pong salamat, banal naming Ama, na tinanggap namin ang katiyakan mula sa salita ng iyong anak na si Jesus, na kung kami man ay humaharap sa napakaraming mga hamon at pagsubok ng buhay, hindi kami dapat matakot sapagkat siya'y kasama namin, tutulungan kaming magtagumpay. Panginoon, sino mang nakikinig ngayon na may mabibigat na pinagdaraanan sa buhay, naway sabihin mo sa kanya, hindi siya dapat matakot sapagkat hindi mo siya iiwan ni pababayaan man. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa muli, ito si Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Lunes, a 22 ng Hunyo, mga Salmo chapter 80-85.
3: Pastol ng Israel, ikaw na nangunat, umakay kay Jose, na tulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig. Kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Efraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Sa hirap ay tubusin. Ibalik mo kami, O Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Yahweh, makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na'y tinapay ng luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Ang mga bansa sa paligid, hinayaan mong kami ay kutsain. Iyong pinayagang pagtawanan kami ng kaaway namin. ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanglawan mo kami't sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan matapos ang tao rooy palayasin. Ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nag-ugat, ang buong lupain ay nalaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti, at ang kabundukay kanyang naliliman. Mga punong sedar, naliliman, pati ng sangang malabay. Hanggang sa ibayo, sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Bakit mo sinira? Sinira ang pader. Kung kaya napasok nitong dumaraan, pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa saparang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ito ay sinunog. Sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol. Sa galit mo't puot ay iyong harapin nang sila'y malipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami, pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanglawan mo kami't sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang may galak, umawit sa saliw ng mga tamburin, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang trompeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot na sa kabilugan. Pagkat sa Israel, ito'y isang utos, batas na ginawa ng Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos day ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay, aking inaalis. Ikaw ay iibsan sa pasan mong labis. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Sinaklolohan ka nang ika'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka, O bansang Israel. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansa'y di dapat yukuran. Ako ay si Yahweh, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Pagkaing gustuhin, ibibigay ko sa iyo. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking hinayaang ang sarili nilang gusto'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa aking napupuot ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ngunit ang mabuting bunga nitong trigo ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan. Sa pulong ng mga Diyos, ganito ang kapasyahan. Dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ng paghatol na panig sa masasama. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Anong pagkamangmang ninyo, wala kayong nalalaman. Sa gitna ng kadilimay, doon kayo nananahan. Sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan, ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. O Diyos, ikaw ay magbangon at daigdig pagharian. Ang lahat ng mga bansa ay hawak ng iyong kamay. Huwag kang manahimik, O Diyos, huwag kang magpabaya, ikaw ay kumilos. Hayun, ang kaaway nagsisipag-alsa at ang namumuhi kinakalaban ka. Sila'y nagbabalak laban sa hinirang, laban sa lahat ng iyong iningatan. Ganito ang sabi, ating papawiin ang kanilang bansay, ating lilipulin, upang ang Israel malimutan na rin. Nagkakaisang lahat, sila ay nagplano. Kanilang pasya ay lumaban sa iyo. Ang lahi ni Edom at ang Ismailita, Moab at Agarenos, lahat nagkaisa. Ang Kebal at Amon, gayon din ang pasya, Amalek at Tiro at ang Filistia. Pati ang Assyria'y nakipagsabwatan sa lahi ni Lot, nakipagtulungan. Mga bansang ito'y iyong parusahan, tulad ng parusang ginawa sa Midian, kay Jabit, Siserang na lupig sa laban ng sa ilog Kison, buhay winakasan. Pinatay lahat at ang hukboy na wasak. Sa Endor, ang bangkay nila ay nagkalat. Yaong mga bantog nilang punong kawal kay Oreb at Zeeb, iparis ang buhay. Lupigin mong lahat ang pinuno nila, tulad ng sinapit ni Zebat Zalmuna. Sila ang nagsabing, ang pastulan ng Diyos ay ating kamkamit, maging ating lubos. Ikalat mo silang parang alikabok, tulad ng dayami na tangay ng unos. Tulad ng pagtupok ng apoy sa gubat ng ang kaburulay kubkob na ng ningas. Gayon mo habulin ng bagyong malakas, ito ang gawin mo't ng sila'y masindak. Mga taong yaon, sana'y hiyain mo upang matutong maglingkod sa iyo. Lupigin mo sila't takuting lubusan, lubos mong hiyain hanggang sa mamatay. Sana ikaw, Yahweh, kanilang mabatid, ang tangit dakilang hari ng daigdig. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad sa Zion ay makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang nakapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pagulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas, batid nilang nasa Zion ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos, O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, aming Diyos, itong hari naming mahal, pagpalain mo po siya, pagkat ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Ikaw po, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong poot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Panumbalikin mo kami, Diyos ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala bang hangganan? Di na ba lulubag? Di ba matatapos ang galit mong iyan? Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaupalad. Ang kabayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y sadyang maghahari itong katapatan. Mula sa itaas, maghahari naman itong katarungan. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Ang katarungay mauuna sa kanyang daraanan, kanyang mga yapak magiging bakas na kanilang susundan.
0: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

May mga pagkakamaling parang madaling kalimutan. Maling sagot sa exam. Maling desisyon sa isang araw. Maling salita sa isang kaibigan. Pero alam mo ah, may mga pagkakamaling tila sumusunod sa atin saan man tayo magpunta. Mga pagkakamaling kapag naaalala natin, napapailing na lang tayo. Mapapasabi ka ng, ay mali talaga ako noon. Sana hindi ko ginawa yon. Sana hindi ako sumuko. May mga kabataan ngayon na dala-dala pa rin ang bigat ng kanilang nakaraan. May mga bumagsak sa pag-aaral, may nasirang relasyon, may mga pangarap na iniwan. Mailan ding lumamig sa pananampalataya at pakiramdam nila ay napakalayo nila sa Diyos. Magandang araw kaagapay at welcome pong muli sa ating programa dito yan sa Unang Salmo. Kumusta ka ba today? Sana ha, nagpapatuloy ka pa rin sa iyong buhay at syempre you keep on keeping on despite na madama tayong problema, madama tayong kinakaharap. By the way, ako po ang inyong companion kay El Garcia at syempre tulad po ng nakasanayan po natin, patuloy ha, mag-comment ka naman dyan ng iyong mga prayer requests, i-comment mo ano ba yung mga natututunan mo, ano ba yung mga impact sa'yo ng programa ng 702 DZAS. Tara, mag-ano ka muna, huminga at magpahinga sa moment na ito. And don't forget, pakishare po ng ating streaming dito yan sa Unang Salmo.

Siguro kaagapay marahil may ilan na nagtatanong, pwede pa kaya akong gamitin ng Diyos pagkatapos ng mga nagawa ko? Kung iyan ang tanong mo ngayon, aba may magandang balita ang salita ng Diyos. Dahil ang kwento ni John Mark ay kwento ng isang taong nadapa, ngunit nanatiling nakahiga. Samahan mo ko ngayong morning, paki-open po ang Bible sa Book of Acts. Ayan, chapter 13, verse 13. Sabi po dito, umalis sina Pablo sa Paphos at bumiyahe papuntang Perga na sakop ng Pamphylia. Pagdating nila roon, inuwanan sila ni Juan Marcos at bumalik siya sa Jerusalem. Another passage, puntahan mo naman ang 2 Timothy chapter 4, verse 11. Si Lucas lang ang kasama ko, kaya isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Para sa background po ng ating devotion ngayong umaga, si John Mark po o si Juan Marcos ay kasama ni na Paul at Barnabas sa kanilang missionary journey. Isa itong napakalaking opportunity. Isipin mo, kasama niya ang ilan, 'di ba? Kasama niya ang ilan sa pinaka dakilang lingkod ng Diyos sa kasaysayan. Ngunit po sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, iniwan niya ang grupo at bumalik sa Jerusalem. Hindi sinabi ng Bible ang eksaktong dahilan, ngunit malinaw na nakita ni Paul bilang isang malaking pagkadismaya po ito. Nang dumating ang unang panahon para sa panibagong missionary journey, tumanggi si Paul na isama si John Mark dahil nga sa nangyari noon. Eh syempre naman napakasakit noon. Isang pagkakamali ang tila naging tatak sa kanyang pangalan. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Pagkalipas ng mga taon, ang parehong si Paul ay nagsabi, "Dalhin mo si Marcos sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking ministeryo." Mula sa pagiging dahilan ng pagkadismaya, naging kapakipakinabang siyang lingkod ng Diyos. Mula sa pagkakamali, nagkaroon ng restoration. Kaya may tatlong points tayong mapag-uusapan about sa pagkakataon, 'di ba? Pagkakaroon ng pag-asa pagkatapos ng pagkakamali. Una po rito, ang pagkakamali ay hindi katapusan ng iyong kwento. Minsan, kapag nadadapa tayo, iniisip natin na tapos na ang pangarap, tapos na yung opportunity, tapos na yung tiwala ng iba. Pero alam mo ha, hindi ganoon ang tingin ng Diyos. Sa mundo, maaaring husgahan tayo base sa ating pinakamasamang pagkakamali. Pero sa Diyos, hindi tayo kinikilala ng ating pagkakamali, kundi ng kaniyang biyaya. Nadapa si John Mark, nagkamali siya, pero hindi siya sinukuan ng Diyos. Kung ikaw man ay may mga maling desisyon sa nakaraan, tandaan mo to, ang iyong pagkakamali ay maaaring bahagi ng iyong kwento, pero hindi ito ang wakas ng iyong kwento. Pangalawang point natin, may mga taong gagamitin ng Diyos para ibangon ka. Kung may isang taong naniwala kay John Mark, iyon ay si Barnabas. Habang ang iba ay nakatuon sa kanyang pagkakamali, nakita ni Barnabas ang kanyang potensyal. At dahil may taong nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-grow. Ganyan din ang Diyos. Madalas siyang gumagamit ng mga tao upang tayo ay palakasin, gabayan, paalalahanan na hindi pa tapos ang laban. Maaaring isang magulang, isang kaibigan, isang pastor, isang discipleship leader, isang taong patuloy na naniniwala sa iyo kahit nahihirapan ka ng maniwala sa sarili mo. Kapag may taong tumutulong sa iyong makabangon, huwag mong sayangin ang pagkakataong iyon. At ito po yung ating ikatlong point. Ang Diyos ay Diyos ng restoration. Ang isa sa pinakamagandang bahagi po ng kwento ni John Mark ay hindi lamang siya nakabalik. Naging kapakipakinabang pa siya sa gawain ng Diyos.
Sa katunayan, pinaniniwalaang siya rin ang sumulat ng aklat ng Mark sa Bagong Tipan. Isipin mo yon, ang taong minsang sumuko ay naging instrumento ng Diyos upang maisulat ang bahagi ng kanyang salita. Ganyang kalaki ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang niya tayo pinapatawad, binabago niya tayo. Hindi lamang niya tayo ibinabangon, binibigyan niya tayo ng panibagong layunin. Sa pagkakataong ito kaagapay, I invite you, pray po tayo. Panginoon naming Diyos na tapat, dakila at mapagmahal, maraming salamat po dahil Ikaw ay Diyos ng biyaya at panibagong pagkakataon. You are the God who restore. You are the God who gives hope. Dalangin po namin ang mga kabataang nadapa, nasaktan o lumayo sa pananampalataya. Remind them, O Lord, na hindi pa huli ang lahat. Tulungan mo silang bumalik sa iyo at maranasan ang iyong pagmamahal at pagpapatawad. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas upang bumangon at magpatuloy, naway makita nila na may pag-asa sa iyo at may bagong simula sa iyong biyaya. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen.

Para po sa mga tagapakinig ngayon, kung bumagsak ka sa isang bagay, huwag mong hayaang iyon ang magdigta ng iyong kinabukasan. Kung lumayo ka sa Diyos, tandaan mong isang hakbang na pagsisisi ang kailangan upang magsimula muli. Kung pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat na gamitin ng Diyos, alalahanin mo ang kwento ni John Mark. Hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong tao. Naghahanap siya ng taong handang bumalik sa Kanya. Ano ang pagkakamaling hanggang ngayon ay daladala mo pa rin? Ano ang bagay na paulit-ulit mong ikinukulong sa iyong isip? Ano ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay hindi ka na magagamit ng Diyos? Marahil ang pinakamalaking hadlang sa iyong pagbangon ay hindi yung nakaraan, kundi ang paniniwala mong wala ng pag-asa para sa iyo. Ngunit kung may itinuro sa iyo ang buhay ni John Mark, ito ay ang Diyos ay expert sa pagbibigay ng bagong simula. Kaagapay, maaaring may mga pahina sa iyong buhay na gusto mong punitin, mga kabanatang puno ng pagkakamali, pagsisisi at kabiguan. Pero ang Diyos ay hindi sumusuko sa mga taong nadapa. Siya ang Diyos na bumubuo muli. Siya ang Diyos na nagbabalik. Siya ang Diyos na nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Kung lumayo ka man sa Kanya, bumalik ka. Kung nadapa ka man, bumangon ka. Kung nawalan ka man ng pag-asa, tumingin ka muli sa Kanya. Dahil ang biyaya ng Diyos ay mas malaki pa kaysa sa iyong pinakamalaking pagkakamali. Ako po si Kael Garcia. Thank you po for tuning in dito sa ating program na Unang Salmo. Ano ba yung naging impact sa iyo ng ating devotion? Pakicomment mo nga, ano ba yung naging mensahe sa iyo ng ating Panginoon? Yan na, pakishare and comment po ang ating programa ngayong umaga. Magkarinigan pong muli tayo sa ating susunod na episode. Ito po yung ating reminder, lagi po nating tandaan.

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Good morning, good morning, good morning sa inyo. Mabiyayang Monday sa ating lahat. Kamusta na kayo, mga kaagapay? Alam nyo ba, patapos na naman ang buwan ng Hunyo. Oh, June 22 na tayo. Tapos next week, mag-July na. Ang bilis po talaga ng panahon, ano? Marami tayong mga pinagdadaanan. Marami din namang pagpapala ang Panginoon. Pero ang katotohanan, ang bawat araw mabiyaya. It's always a blessed day. So dahil po tayo ay Monday, handa na pa po ba tayong umawit at magpuri, di ba? Ayan, Dad, okay po sa inyo yan?
4: Subukan.
5: Taasan natin ako doon. Ayan. Ready? Mga kaagapay,

Kompleto yun, mga kaagapay. Oh. Totoo po yun, may gagawin, may ginagawa. Patuloy na may ginagawa ang Panginoon. Alam nyo nga na sa devotion,

0: siya namin, natuwa ko dun sa word na divine consent. O, di ba? May divine consent ang Panginoon sa mga ginagawa at mga nangyayari sa atin. So, yun ang ating panghawakan para ang ating Lunes ay maging blessed o mabiyayang Monday. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po sa 702 DCAS. Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang inyong pong gamit din, transistor radio o PM radio, yung ating portable missionary radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Ayan. Ayan. At maganda po yung inyong internet connection. Definitely, ang inyong pong reception ay maganda. So, excited tayo. May ginagawa ang Panginoon. At excited tayo na may gagawin ng Panginoon. Diba sa ating mga personal na buhay. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy na ang ating Lunes ay maging mabiyayang Monday.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpil ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin, at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Maganda po yung pag-uusapan natin sa linggong ito. Okay, ready na ba kayo? Alam niyo po ba na ang June, ang buwan ng June, tinatawag nating National Disaster Consciousness Month. Ayan. So, sunog, baha, bagyo, mudslides, at lindol. Yan ang mga disasters na maaaring dumating anong oras at walang warning. So alam mo ba kung anong iyong gagawin o may plano ka ba in case of an emergency? Dahil ang lahat po ng nabanggit eh nararanasan dito sa Pilipinas. At nung isang linggo nga po, 'di ba? Isang malakas na lindol lang yung manig sa Mindanao at nakita natin ang kakulangan ng paghahanda ng mga pamilya sa isang disaster. Kaya naman, dahil ang June ay National Disaster Consciousness Month, eh akma-akma po yung topic na ito upang pag-usapan natin. Ang topic po natin, prepare your family before, during, before, during, and after a disaster. Kinuha natin to sa news.caloa ng California. Okay po. So, maaring ang mga first responders din po kasi madedelay, di ba, sa kanilang pagdating. So ang pagiging handa ay nakakatulong at makakatulong upang maalagaan ang sarili, ang pamilya at ang ating community. So ano ba yung dapat nating gawin? So before a disaster, bago ang sakuna, sabi nga ganun, mag-gather na tayo ng information. Mangalap ng mga impormasyon, mangalap ng contact information ng mga individual, medical providers, fire department, poison control, police, di ba? Local office at emergency services at marami pang iba. Ang ibang information na kailangang malaman ay yung safety, yung sa kaligtasan. Tapos alamin ang iba't ibang disasters na common sa ating area at magplano ng naaayon. Tapos alamin ang CPR, ito ay maaaring makapagligtas ng buhay. Alamin kung saan ka makakakuha ng information. Alamin kung saan

0: saan makikinig para sa mga announcement mula sa local authorities, sa television, sa local radio, at weather information or weather channels or stations. So number one yon, gather information bago man lamang dumating yung sakuna. Pangalawa, create a family disaster plan o lumikha ng disaster plan para sa inyong pamilya. So sa event ng isang emergency, ang mga kasagutan sa mga susunod kinakailangang automatic. Saan makikita ang pamilya kapag ang bahay ay hindi maaaring puntahan? Sino ang maaaring pagkatiwalaan ng inyong mga anak kung hindi ka makakapunta sa kanila? Diba? Logical yan. Saan pupunta kung kinakailangan mag-evacuate? Ano ang mga dapat dalhin? Tapos mag-consider ng isang out-of-town na family member bilang primary contact upang maiwasan ang clogged, yung mga clogged phone lines kasi sa sobrang ginagamit. Tapos siguraduhin may sagot ang bawat katanungang nabanggit at siguraduhin ituro ito sa ating mga anak. So mag-practice ng evacuation mula sa inyong tahanan at yung mga daanan upang makaiwas at makaligtas sa panahon ng emergency. O yan yun. So hindi lang mag-gather ng information, magkaroon ka ng disaster plan. Tapos ito, naririnig natin to. Get or build a kit. So bumili o gumawa ng emergency kit. Sa atin, ang tawag natin dito, go bag eh. Maghanda ng emergency kit na dadalhin kung kinakailangan mag-evacuate. So laging i-check yung kit sa scheduled intervals para doon sa mga expired na supplies kasi dapat nakahanda lang yan. Ang kit ay kinakailangan magaan, sabi nga walang pagkain at tubig, at madaling kargahan at ihanda ng mga sumusunod. So, ano yung mga dapat na ihahanda? Sabi ganun, yung mga hindi nasisirang pagkain at tubig na laging sapat sa tatlong araw. Maghanda ng isang galon ng tubig kada tao, kada araw. Maghanda ng mga ready-to-eat na delata, yung may can opener kayo, mga kinakailangan at high-energy food. Siyempre, kailangan nyo ng first aid kit. So, dahil sa first aid kit, yung maghanda ng dalawang kit, isa para sa bahay, isa para sa kotse, ito ay dapat na naglalaman ng bandages, ng iba't ibang size, alcohol, alcohol-based sanitizer, germicidal antiseptic wipes, non-latex gloves, diba, adhesive tapes, antibacterial ointment, cold packs, small scissors, tweezers, at yung CPR breathing barrier. Yung CPR breathing barrier, ito po isang protective device o shield na ginagamit sa CPR upang magawa ang resuscitation na wala pong direct mouth-to-mouth contact sa patient at sa rescuer. At may iwasan din po yung pagkakahawa kung meron mang infectious disease. Ayan, alam nyo, dahil ang anak ko po ay social worker, ang mga paalala na to ay lagi na po niyang sinasabi sa amin. In fact, bago pa man po mag-undoy, nakagawa na po kami ng family disaster plan at ang go bag na pag-usapan na rin namin na sa MCF kami, ito yung lagi naming point, sa MCF kami magkikita if ever magkakahiwalay kami during a disaster. Kaya naman, na-apply din nila yon nung panahon ng undoy dahil nasa Bicol po kaming mag-asawa. Praise God po sa kanyang pagtulong sa mga bata. Kaya nga po mga kaagapay, hindi kawalan ng pananampalataya yung pagiging handa sa anumang sakuna. Diba? Hindi yan lack of faith. Hindi rin naman yan tama na puro naman at puno naman tayo ng takot sa sakuna na hindi pa rin dumarating. Diba po? Ang maganda, nakahanda tayo at nakaready tayo at nananangan tayo sa pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan o bababayaan man. Ano mang uri ng sakuna ang dumating sa atin. So mas maganda yung ready palagi. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ayos uli anak yung sinabi mo, June disaster of month. But dapat cautious tayo. Dapat lagi kang handa. At dahil doon, contact health resources, pupunta saan ka pupunta? Sagot sa bagong programa. Hindi nasisirang mga pagkain, dilata mga kailangang gamot, family disasters plan, laging handa, at hindi lamang yon, nananangan sa pangako ng Diyos. Wow! Amen, amen tayo riyan. Patuloy na tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan ay ang mensahe para sa Smyrna. Pinag-aaralan po natin ang aklat ng Revelation. At sa mga sandaling ito, Revelation 2, chapter 2, 8 to 11, mga talatang tatalakayin. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Isulat mo para sa anghel o pastor ng church ng Smyrna. Ito ang sinasabi ng una at huli, ang namatay at nabuhay ulit, tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Amen. Opo, tumutukoy sa Panginoong si Jesus Christ. Ano ang alam niya? Alam kong matindi ang pinagdadaanan mo at alam ko ring mahirap ka. Ngunit, sa totoo lang, mayaman ka. Wow, amen. Alam mo ang paninira sa iyo ng mga nasabing Jews, pero dahil hindi naman talaga sila Jews. Mga fake, mga plastic. Sa totoo lang, mga kampon sila ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga nararanasan mong hirap. Makinig ka, itatapo ng devil ang ilan sa inyo sa kulungan para itest kayo. At tatagal ng 10 days ang paghihirap nyo. Ito ang sikreto o lihim ng bawi. Maging tapat ka sa akin hanggang kamatayan at bibigyan kita ng buhay bilang reward sa tagumpay mo. Kung nakikinig ka, pakinggan mo ang sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Kung magtatagumpay, hindi na sila masasaktan sa pangalawang kamatayan. Wow, wow, wow! Amen, amen! Grabe ka, Lord, talaga sa iyong pagliligtas. Paano kami magwawalang bahala sa iyong hayag na pagliligtas at pagdukhaw ng iyong kamay upang kami ay abutin? Amen, amen, wow, wow, wow! Dakila po talaga kayo sa amin. Noong pamanguna, kayo pa rin ang ngayon at bukas. Safe po kami sa iyong mga kamay, Panginoong Jesus Christ. At that's why looking unto Jesus, the author and the fulfiller of our faith. Wow, wow, wow, amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Pag titingnan natin ang Church of Smyrna, maganda siya, ha? Pero alam mong maganda talaga dito yung lagi-lagi yung opening ng verses. Sabi niya, words of the first and the last who died and came to life. Yun yung laging magandang reference sa Panginoong Jesus, di ba? Siya yung Alpha and Omega. Siya yung nabuhay at namatay at muli nabuhay. And from that perspective, alam natin na alam ng Panginoon kung ano yung pinagdadaanan natin, kasi naging human din siya eh. Naranasan niya yung lahat. At alam din ng Panginoon kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga iglesia. Lalo na this time, kasi alam niya na they will be going through persecutions, tribulations, di ba? Sabi nga, yung poverty, yung kahirapan nila. Pero makikita din natin yung truth na minsan ang nagte-trigger ng tribulation natin, yung mga quote and unquote, parang sa kanila, mga Jews, di ba? Nung time na yon, makikita natin ang early church when they were persecuted. Sino nagpe-persecute sa kanila? It's the Jews themselves, di ba? Yun. Kaya makikita natin yung how kasi pinipigil ng mga Hudyo na maibalita yung tungkol sa Panginoong Jesus. Yun yung hinaharang nila. Pero makikita natin, sabi nga ng dito sa Bible, sa Revelation, eh, hindi talaga sila yung sumusunod sa Panginoon. Eh, come to think of it. Pinag-uusapan natin yan before. Sa kanila, pinadala ang Panginoong Jesus. Hindi pa rin nila nakilala, di ba? Kaya yung pagstugi sa kanila, hindi na yon, it's not because of a religious na they know God. Sabi nga, eh, because it's something na minsan devil, ang diablo na yon. Kaya nga, minsan sa atin pong mga buhay, when we go through persecutions in life, o kaya hardship, challenges, dalawa yung pwede nating, hindi, tatlo yung rason. Kasi lagi natin sinasabi, why do bad things happen to good people? Sa atin, na mga mananampalataya. Una, maaaring may plano ang Diyos. Alam mo, sumusunod ka sa Panginoon, you are faithful to the Lord, but you're still going through the challenges. Iniisip mo, anong plano ni Lord? Isipin mo yon dun sa perspective na God is molding our character. May binabago ang Panginoon sa atin. Inaayos niya pa tayo.
1: Pinuturuan tayo.
0: Opo. Pinapatatag niya yung ating character to be more Christ-like. Diba? Yun yun. So, pangalawa, yun yun. Pangalawa, meron siyang intention para sa atin. Ano yung purpose ni Lord para sa atin? Ano yung plano niya? So, we have to understand ano yung plano niya. Or, maaring, sabi nga ganun, meron tayong maling decision na ginawa o may kasalanan tayo na kailangan tayong Pagsisi. Kailangan tinuturoan tayo to understand.
1: Ayusin.
0: Opo, ayusin yun, di ba? So, mga kaagapay, sa ating pong pagdaan, I mean, makikita nyo to sa lahat ng mga churches na pag-uusapan natin sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw. Makikita nyo talaga may mga persecutions. Meron talaga, hindi pwedeng wala. At tayo din bilang mga mananampalataya, we will be facing that. Lalo na ngayon sa kultura na napaka anti-Christian culture na ng mundo. When you stand for what is truth, yun din naman yung dun yung i-bombard ka ng iba't ibang ideas, iba't ibang worldly principle, iba't iba. Minsan nga, nakikita natin yung abuse of grace, yung abuse ng biyaya ng Panginoon. Di ba? Kaya napakahalaga po talaga na dapat tayo bilang mga mananampalataya maging faithful, maging tapat sa Kanya, sabi niyang ganun. At dito natin makikita, pag naging tapat tayo, He will give us the crown of life. So mga kaagapan, ang challenges, normal yan. So, huwag kayong matakot. Diba? Sabi nga ng Panginoon, I will not leave you nor forsake you. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, salamat po dun sa example ng church ng Smyrna. Opo, may mga challenges. Minsan nga po, yung mga challenges, galing sa Diablo. Ang Diablo naman po, sinabi niya, siya ay gumagalang leon at naghahanap ng pwede niyang makain. So kami po Panginoon bilang iyong mga anak, manatili po kaming faithful, manatili po kaming mag-aral ng iyong salita, manatili po kaming sumunod sa iyo Panginoon sa bawat araw para lagi kaming ready kagaya ng Panginoong Jesus. Alam namin ang iyong word, alam namin ang iyong principles na anumang ibato sa amin, kaya namin sagutin at kaya namin harapin. Yun po yung naising mo sa amin, Panginoon. So, dalangin namin, lalo na po ngayon sa mga panahong ito, with all the other crazy ideas around us and sabi nga, anti-Christian culture and messages around us, may we intensely root ourselves. Yun yun, Panginoon, sa iyong mga salita. Yun po yung aming dalangin. So today, Lord, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Si Helen Mosura, si Nanay Mina Poha, thank you, Lord, for her strength. Continue to give her the strength. Napakalaking encouragement po siya sa amin sa MCF. Ganon din po, Panginoon, kay Pablo Cardenio Jr., kay Daniel Reyes, kay Nitz Ginto Ano,

0: kay Bingson Buan, kay Christy Gallardo Montano, kay Martin De Jesus. At thank you din, Lord, sa buhay ni Kaya Adriano, na alam namin that you have continually used her life and opened opportunities for her life. Lord, I pray for her and the whole family din, sa Pastor Pete and Edna Adriano ng KCF. Marami pong salamat, Panginoon. So Lord, sa amin pong mga kaagapay na hindi na-mention, pero alam niyo po, Panginoon, ang kanilang mga kaarawan. Dahil alam po namin, nakasulat po sila sa inyong puso. Maraming maraming pong salamat. We declare blessings overflow sa bawat isa, Panginoon, whether it's a birthday or anniversary. Maraming pong salamat.
1: Amen. Panginoon, maraming pong salamat. Dahil kay Jesus Christ, save po kami sa iyong mga kamay, Panginoong Jesus Christ. That's why ang aming pong ginagawa, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At dahil sa gayon ang aming pagtitiwala sa Kanya, alam naming hindi niya talaga kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, how do you prepare yourself? Yun yung magandang tanong eh. Paano mo inihahanda ang sarili mo to be faithful? Kasi yun lagi ang panawagan sa atin eh, maging faithful tayo. So how do you prepare yourself, di ba? That is by reading His Word, di ba? Always praying, and ina-apply mo yung mga natututunan natin, na-apply natin sa ating sarili, yung mga natututunan natin sa salita ng Diyos. Talagang wag na wag kang bibitaw sa personal devotion, na kaagapay. Lagi kang mag-aral ng salita ng Diyos at isa buhay yon. Yun ang mahalagang mahalaga. And that's a choice we have to make. Totoo yan. Piliin nating lalong mahalin ang salita ng Diyos at mahalin ang Diyos na lumikha sa atin, di ba? At mahalin ang Panginoon. So, piliin po natin yan. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Mosura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProDex, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang iyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DZAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot ito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van, and that listener donated the van to the church.
6: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FNC.
6: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
6: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
6: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoon Jesucristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
6: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
6: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
6: Ngayon in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
6: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
6: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
7: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Ito ang hardin ng panalangin.

Bahagi po ng ating dalanginan ay ang pakikinig. Kung papaanong tayo po ay nagsasabi ng ating saloobin sa Diyos, ang Diyos din naman ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Atin pong ipagpapatuloy ang sinimula nating pagbubulay-bulay patungkol sa pagiging alagad o tinatawag na discipleship. At ito po ay nasa Matthew chapter 10, simula po sa verse 5 ay ganito ang sinasabi. Pinadala ni Jesus ang 12 disciples sa isang misyon at nagbigay ng mga instructions. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Gentiles kahit sa ang bayan ng mga Samaritans. Instead, puntahan niyo ang bayan ng Israel dahil tulad sila ng mga nawawalang tupa. Sige, i-preach niyo na malapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin niyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin niyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Tumanggap kayo ng walang bayad, so magbigay kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng gold, silver o copper na pera sa mga bulsa niyo. Sa paglalakbay niyo, huwag kayong magdala ng bag, ekstrang damit, sandals o tungkod. Dapat bigyan ang mga workers ng mga kailangan nila. Kahit sa ang bayan o barangay kayo makarating, humanap kayo ng taong willing na i-welcome kayo at magstay kayo sa bahay niya habang nandun kayo sa lugar na yon. Pagpasok niyo sa isang bahay, sabihin niyo, "Peace be with you." Ang mga paalalang ito sa atin pong panahon ngayon, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ay mula pa sa panahon ng Panginoong Jesus. Sabi po natin na ang pagiging alagad o disciple ay panghabang panahon, walang graduation sa pamamagitan ng atin pong mga diploma o kaya naman paglipat mula sa bachelor's to master's to PhD sa discipleship. Ito po'y panghabang buhay. Kung tayo ay tagasunod ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, habang panahon, habang buhay po tayong dapat na natututo at bukas sa mga bagong udyok o gabay ng Holy Spirit upang ilapat ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos sa ating pangkasalukuyang kapanahunan. Ano po ang ating matututunan sa pagsusugo ng Panginoong Jesus? Matatandaan po natin, from being disciples, mula sa pagiging alagad, sila'y naging apostol. At sa pagsusugo ng Panginoong Jesus sa kanyang mga estudyante, sa kanyang mga disciples na naging apostles, na mayroon pong diversity, mayroon din pong dedication, natatandaan natin na sila po ay isinugo ng Panginoong Jesus, sabi dun sa binasa natin kanina, doon muna sa bayang Israel, sa mga kababayan muna nila. So ang kanila pong paghayo ay hindi muna sa mga Samaritans, hindi muna sa mga ibang lahi, sa mga kababayan muna nila. Ano po ang ibig sabihin nito? Tayo ay isinusugo ng Panginoong Jesus ngayon upang magdala ng mabuting balita sa ating mga malalapit na kababayan, higit doon siguro kapamilya o kamag-anak. Kasi sa panahon ng Panginoong Jesus, yung mga magkakababayan na yan, maliit lang naman ang Israel kumpara sa ibang mga grupo ng mga tao, kagaya ng mga Greeks o ng mga Romans. Kaya nga po sa history, ay nung dumating si Alexander the Great sa lugar na yan, halos hindi niya raw napansin ang Israel kasi konti lang naman sila kumpara sa ibang people groups. Ano? Kaya masasabi po natin na yung bansang Israel na may 12 tribo o lipi, halos magkakamag-anak din yan, ha? Mga distant relatives. Kaya naman sinasabi po sa panahon natin ngayon, mga magulang, mga kapatid, na tayo'y isinusugo ng Panginoong Diyos sa ating mga kamag-anak, mga kababayan. Ano naman po ang ating dalang mensahe? Number one, sinabi po dyan, pagalingin ang mga may sakit, yung mga may ketong, buhayin ang mga patay, at
magbigay po ng mga himala sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, magkaroon kayo ng kahabagan sa mga nangangailangan. There should be compassion. Sa paghahatid ng mabuting balita, ihatid ang kahabagan at pagmamalasakit ng Diyos. Yan po ang una, compassion. Sa atin pong pakikitungo sa ating mga kamag-anak, mga kapamilya, mga mahal sa buhay, sa atin pong mga kabarangay o sa ating mga kababayan, ihatid natin ng himala, ng pagpapagaling, mga healing words, mga, sabi nga sa secular terms, mga positive vibes, pero hindi lamang positive vibes, kundi declaration ng blessings ng Lord. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, sabihin niyo sa kanila, peace be with you. Be compassionate, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas at apektado lahat ng Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo kahit na wala sa Pilipinas. Let us be compassionate. Magmalasakit po tayo sa isa't isa. Number two, importante rin kasama ng compassion ay creed. Yung tinatawag nating ang sumasampalataya. Maya-maya po, bago magwakas ang ating mensahe, sabay-sabay nating ide-declare, bibigkasin ang sumasampalataya. Ano po ito? Yung katuruan na dumating na ang paghahari ng Diyos, si Jesus ang Panginoon, tagapagligtas, ang mahabaging Diyos, at atin pong i-proclaim ang pananampalatayang Kristiyano sa bawat isa. Kasi alam nyo, kahit na minsan ay nabinyagan ng bata sa mga Romano Katoliko o kaya naman ay naihandog, yun ang term na sinusunod ng mga Protestante, minsan nakakalimot yung mga bata na yan, kaya kinakailangan ipinapaalala sa kanila sa makabagong panahon, sa panahon ng Instagram, ng TikTok, ng Facebook, ng YouTube, yung Apostles' Creed o yung sama-sama nating pananampalataya na mamaya nga po ay bibigkasin natin. So sa ating paghayo, there should be that compassion of the Lord to heal the sick, to make miracles in the name of Jesus, dahil tayo ay mayroong empathy. Minsan kailangan mo lang makinig, gagaling na yung may problema sa puso o may problema sa kalooban. Minsan ipe-pray over mo, sabi ng Panginoong Jesus, i-declare nyo yung peace. Sabihin nyo, peace be with you. That is being compassionate. And then, the creed, ating ipahayag sa mapayapa at malumanay na kaparaan, pero may conviction, ang ating mga pananampalataya na natutunan nung tayo ay nasa Sunday school pa o sa ating mga pag-aaral ng Biblia. And lastly, there should be courage. Alam niyo po, dito sa aking likuran ay makikita niyo yung The Great Synagogue of Sydney. Ang dakilang sinagoga ng Sydney. Kapag po araw ng Sabado, sama-samang nagdadasal dyan ang mga kapwa-tao nating mga Hudyo, kung saan naman ang galing ang pananampalatayang Kristyanismo. At sa pananampalataya pong iyan, ano, na hindi naman na nila tinatanggap na si Jesus ang Mesiyas, ay kapwa-tao din natin sila. Kaya kinakailangan po na tayo ay nananampalataya.

0: dalangin para sa kanilang kapayapaan at sila ay kaugnayin ng banal na espiritu para kumilala na si Jesus ang ating Mesiyas, ang Panginoon na tagapagligtas. Pero ang atin pong nakikitang sinagoga ngayon ay makabago. Kaya parang katedral na, ano yung nasa likod ko. At sinasabi po, ang katumbas niyan sa panahon natin ay yung mga katedral ng mga Kristiyano o ng mga Romano-Katoliko o ng mga nagsasabing Kristiyano sila. Sa kanila po natin dalhin ang compassion, ang creed na sama-sama nating pananampalataya. At dapat meron din tayong courage. Courage, bakit? Kasi sabi ng Panginoong Jesus, may mga uusig sa inyo, may mga kokontra, mayroong mga hindi maniniwala. That is human nature. O kaya naman po, kasi hindi tayo naiintindihan kaagad-agad. Kagaya halimbawa ng sinagoga na nasa likod ko, imagine nyo, ang Panginoong Jesus, nung nangangaral sa loob ng sinagoga na kagaya niyan, ay nagagalit yung mga nakikinig sa kanila, pinapalabas siya, at siya ay hindi tinatanggap. Ganun din po ang mga Kristiyano ngayon. Minsan, meron tayong mga ipinapahayag na hindi agad matanggap ng ating kapatiran o ng ating pamayanan. We should have courage from the Lord. Huwag tayong makikipag-away. Tayo po ay maging mapayapa na maghatid ng compassion ng Panginoon at tayo po ay magkaroon din ng courage sa pagpapahayag ng ating creed sapagkat ito po mga magulang at mga kapatid ang turo ng Panginoong Jesus at tayo ay mabe-bless at kung kayo naman po ay tumatanggap ng mga nagpapahayag ng mabuting balita sa inyong tahanan, mabe-bless din kayo. Narito po, sabay-sabay nating sambitin ang ating sama-samang pananampalatayang Kristiyano bilang ating personal na declaration at ating panalangin.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Salamat sa Diyos, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Magkakasama na naman tayo dito sa ating Hardin ng Panalangin na inihahatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, Agapay din ng Simbahan. Ganun din, inihahatid ng FEBC Radio TV at ng GCTV. Para sa ating global kabarangay, global barangay nasa Pilipinas ka man o nasa labas ng Pilipinas, alam nyo tayong mga Pilipino parang isang malaking barangay sa buong mundo. At nasaan ka man, nakikinig sa radyo o nakikinig sa iyong mobile device, ano man ang platform na iyong ginagamit, sama-sama tayo para mag-celebrate at sama-sama tayo para mag-communicate sa Panginoon ng ating mga pangangailangan. Kasama po si Shaira, si Desa at ang ating production team sa Manila, Philippines. Ako naman ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Tayo na po at sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po kayo, Panginoong Diyos. Sinasamba po namin kayo, niluluwalhati namin kayo. Kayo po ay dakila. Kayo po, Panginoon, ay gumagawa ng mga himala. Kayo ay Diyos na matapat. Kayo ay Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, gabayan niyo po kami araw-araw. At sa aming pananalangin, ilagay po ninyo sa aming mga labi ang mga salita na ipapahayag na tumutugma sa aming nararamdaman at kalagayan at kami po'y makakaranas, Panginoong Diyos, ng kapahingahan mula sa aming mga kabilang.

Bigatan. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tumawag sa amin para inyong maging mga tagasunod. At ngayon naman, kami po'y makikinig sa inyong mga banal na salita. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, siya nawa.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Tayo po ngayon ay sama-samang dudulog sa Diyos para sa bansang Pilipinas at para sa bawat Pilipino nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Kayo ang humirang sa Pilipinas. Tinawag ninyo itong Pilipinas sa pamamagitan ng mga taong inyong ginamit upang kami po ay magkaroon ng isang pambansang identity. Ipinapanalangin namin, Panginoon, ang Mindanao. Ipinapanalangin namin ang Visayas. Ipinapanalangin namin ang Luzon. Panginoong Diyos, kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat mamamayan ng Mindanao, ng Visayas, ng Luzon, at sa aming mga kalagayan, lalo na sa mga emergency situations, sa mga kalamidad, patuloy po namin kayong saklolo. Patatagin, palakasin po ninyo ang bawat Pilipino, ihanda sa anumang mga sakuna o mga natural calamities, at patuloy po ninyong i-develop ang aming resilience upang kami po ay maging mapagtagumpay ng dahil sa inyong biyaya. Ipinapanalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga Pilipino nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas. Panginoong Diyos, kayo po ang magbigay sa amin ng patuloy na pagpapasalamat para sa mga magagandang bagay mula sa bansang Pilipinas na amin pong isineshare compassionately sa isa't isa. Nasa Pilipinas man po kami o wala sa Pilipinas, tulungan po ninyo na pagyamanin namin ang bayanihan. Pagyamanin po namin ang kasiyahan sa mga simpleng bagay. Pagyamanin po namin ang pagiging hospitable sa isa't isa. Pagyamanin po namin ang pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa pamilya. Panginoon, marami pong salamat. Nasaan man ang mga Pilipino ngayon, nasa Pilipinas man, o kagaya ko na nasa labas ng Pilipinas, kayo po ang aming pag-asa, kayo ang aming kagalakan, kayo o Diyos, ang aming kagalingan sa mga sakit at karamdaman, kayo ang aming kapayapaan, kayo ang aming protection. Salamat po, Panginoong Diyos, nagpakilala kayo sa Pilipinas. Patuloy po kayong magpakilala sa bawat Pilipino, nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas, at tulungan po ninyo kami na i-share kayo sa ibang mga lahi, sa ibang mga tao, nasaan man kaming bahagi ng mundo. Panginoong Diyos, sa patuloy po naming pananalangin sa mga sandaling ito, inaalaala po namin ang mga may sakit, ang mga may karamdaman, Panginoon, ang mga mahihina. Panginoon, dalangin namin ang mabuting kalusugan para kay Maylin Duran. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang kagalingan para sa nanay ni Lani Agyum. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan para kay Oming Adriano, kay Cesar, kay Ading, kay Teresa, kay Carmelita, para, Panginoon, kay Lynn, ganun din para kay Ricardo Adriano at kay Rodman. Dalangin namin ang inyong complete healing in the name of Jesus para sa lahat ng mga may sakit. Ganon din, Panginoon, kagalingan at kalakasan para kay Kenneth Rosquillo. Dalangin po namin ang complete healing para kay Rainier Felipe de la Peña at ganon din kay Sister Hermie. Panginoon, marami pa pong mga may sakit at may karamdaman hindi namin nababanggit ngayon, pero nandito po sa aming comment section. We pray and we claim your healing in the name of Jesus Christ.

ng deliverance para po, Panginoong Diyos, sa anak ni Virgie. Dalangin namin, Panginoon, ng deliverance doon sa iba't ibang mga bisyo na amin pong hindi binabanggit ngayon kung sino-sino sila, pero kilala ninyo sila. Set them free, O Lord, in the name of Jesus. Marami pong salamat sapagkat kayo ang nagpapalaya sa anumang mga umaalipin sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ng mental health ng bawat isa. Yun pong mga nadi-discourage, nadi-disappoint, nadi-depress, yun pong mga may iba't ibang mga mental health condition, we pray, Lord, that you walk alongside them. At gamitin niyo po kami, Panginoong Diyos, upang kami po ay maging daluyan ng compassion. Compassion sa iba't ibang mga mental health conditions ng amin pong mga kasama ngayon. Panginoon, ipinaalala niyo rin po sa amin na isinusugo ninyo kami sa aming mga kababayan, sa aming mga kapamilya, doon po sa mga tao na malalapit sa amin. Lord, tulungan niyo po kami na maging blessing sa kanila. At kung kami naman po, Panginoong Diyos, ay nakakatanggap ng mga kapatiran, mga tao, mga manggagawa na inyong isinugo sa aming mga buhay upang maghatid ng mabuting balita, tulungan po ninyo kami to look after them, na sila'y kalingain, at gamitin po ninyo kami upang mag-provide sa mga pangangailangan ng mga nangangaral ng mabuting balita at naglilingkod sa inyo. Salamat, Lord. Kasama po namin kayo sa mga sandaling ito. Hallelujah! Hallelujah! I-bless niyo po ang FEBC sa kanilang gawain ngayong sama-sama sa kanilang retreat, at dalangin din po namin na kayo ang patuloy na magpakahayag sa mga manggagawa at mga leaders ng FEBC Philippines. Marami pong salamat sapagkat kayo ay Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang mga blessings ng Lord at answer sa ating mga prayers sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. I-type po ninyo sa inyong comment section, praise the Lord, dahil ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Sige po, inyong i-declare. Mayroon pong kapangyarihan sa pagde-declare, at punuin natin ang ating social media ng declaration about the Lord. I-type po ninyo dyan ngayon, praise the Lord, ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Tandaan po natin, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat po tayo sa Diyos, at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Paalaala ng namayapang Pastor Proceso Marcelo, ang original na hardinero dito po sa Hardinang Panalangin. Inihatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. At sinasabi ko nga rin po lagi, Agapay ng Simbahan. Ganon din ng FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Kasama si Shaira, si Desa at ang ating mga kaibigan, mga production team members sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Purihin ang Panginoong Diyos. God bless you. Magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod.

0: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
2: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod.

0: ito ng lahat ng mamamayan at pumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
1: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
2: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
3: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
4: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
5: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
6: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
7: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
8: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka na isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
9: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Nahihirapan ka bang makatrabaho ang boss mo? Huwag mong pakalakasan ng sagot at baka marinig ka. Pero kung ito ang pinagdaraanan mo, my simple tip for you today is this. Fix your eyes on God, who is your ultimate boss, and let God lead you. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung sa tao kasi tayo nakatingin, talagang marami tayong makikitang maaring ikainis natin, ikasama ng loob, o ikadisappoint. Ang sabi ni Benjamin Franklin, "Blessed is he that expects nothing, for he shall never be disappointed." Marami ang nadidisappoint sa kanilang mga boss dahil mayroon silang expectations na hindi nangyari. Pero kung ang Diyos ang boss ng buhay mo, be ready to be amazed beyond what you can expect, ask, or imagine. Let God lead you. Paano? Una, learn to entrust your plans to Him. Mabuting gumawa ng plano para sa buhay mo, trabaho, o negosyo, pero mas mabuting ang mga planong ito ay ipinagkakatiwala natin sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Bago pa ma-predict ng financial analysts kung ano ang mga negosyong papatok o hihina, alam na ng Diyos ang lahat ng ito. While it is helpful to know the opinions of business experts, walang makadadaig sa pagtitiwala sa Diyos pagdating sa mga pasyahin mo sa buhay. Ang sabi sa Proverbs 19 verse 21, "Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand." Pangalawa, endeavor to honor God in everything you do. Ang tiyak na paraan para makaiwas sa mga tukso at kompromiso sa trabaho, honor God in everything that you do. If God is your number one boss, alam mo na kaagad kung ano ang gagawin pagdating sa mga tempting offers na dumarating sa iyo. Tanggihan ang hindi makaluluwalhati sa Diyos at manindigan para sa tama at matuwid. Easier said than done, but possible with the Lord's help. At pangatlo, pray to God moment by moment. Kung tayo ay required na magpasa ng report sa ating boss, paano ka magre-report sa Diyos? Sa pamamagitan ng pananalangin. God knows everything that you do, but He still longs to talk to you in prayer. Ikwento mo sa Kanya kung ano ang mga pinagdaraanan mo sa trabaho. Sabihin mo sa Kanya kung ano ang mga bigatin at pagsubok na mayroon ka ngayon. God is always available to listen to you. Hindi mo kailangang makipag-appointment dahil palagi siyang handang makinig sa bawat panalangin mo. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 23, "Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters." Invite God to be the boss of your life today. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Magandang araw kaagapay, ito po si Heidi Bernardo Sampang mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Ang pamilya ng FEBC Philippines ay mayroon pong tatlong araw na staff retreat. Kaya naman, ang susunod na programa na ating maririnig ay replay ng mga nagdaan nating produksyon. Ang taunang FEBC Recharge ay mahalagang bahagi ng ating ministeryo sapagkat nagbibigay po ito ng pagkakataon sa bawat kawani na magpalalim ng pananampalataya. magkaisa sa layunin at manalangin para sa patuloy na pagiging epektibo sa ating paglilingkod sa pamamagitan ng radyo at ng iba pang media platforms. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, naway patuloy kang mapagpala sa iyong pakikinig at samahan mo kami sa panalangin para sa ating mga manggagawa at sa buong FEBC Ministry.

0: Ito ang 702 DZAM.
1: 702 DZAM.
0: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.

0: Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang iyong FEBC Radio TV nag-aanyaya para sa ating special broadcast Makabayang Panalangin. Ilalaan po natin ang susunod na higit 2 oras para sa pananalangin para po sa ating minamahal na lupang hinirang, ang ating bansang Pilipinas. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at kasama rin po natin sa special na araw na to
1: si Pastor Eric Cortez. Ano man po ang inyong paninindigan, ano man po ang inyong pananaw, ano man pong panig tayo, alam ko po na pare-pareho po tayo may malasakit para sa ating bayan. Kaya kinakailangan po, sama-sama po tayong manalangin para po sa ating mga kababayan, sa ating leader, sa ating pamahalaan, sa ating bansa, upang ang Panginoon po ang maghari sa gitna po ng ating pinagdadaanan sa ngayon.
0: Amen. Magandang araw sa iyo, Pastor A.
1: Good morning, Sister Heidi.
0: At tayo ay natutuwa dahil marahil bago sa paningin ang napapanood ngayon ng ating mga taga-subaybay sa iba't iba nating platform. Dahil nandito po tayo sa ating studio, sa ating main office, dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig City. At shout out po sa mga nakikinig sa atin sa radio. Maligayang panonood din sa mga kaagapay natin sa Facebook Live, sa YouTube channel, gayon din naman sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating GCTV sa channel 185 sa Signal TV. And shout out din sa ating mga kaagapay sa radio app, sa radio at sa ating mga PM radio at sa mga sumusubaybay din sa atin sa pamamagitan ng mga car stereo. Ingat po kayo sa pagmamaneho at makisama po habang tayo po ay nananalangin para sa ating bayan. Pero syempre dapat nakatutok pa rin sa daan.
1: Oh, ayan. Sasabihin ko, manalangin na nakadilat.
0: Yan. Makiisa po sa diwa ng pananalangin habang kayo po ay nagmamaneho or nasa biyahe po ngayon. And Pastor A, napakaganda ng araw na ito dahil buong Pilipinas, ang iba't ibang istasyon natin dito sa FEBC Philippines ang kasama natin sa Makabayang Panalangin. So tayo dito sa 702 DZAS sa Mega Manila, ang agapay ng sambayanan. Magandang araw din sa mga nakasubaybay sa 1143 DZMR Isabela Missions Radio, sa CARE 104.3 The Way Bicol. Magandang araw din sa 1233 DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice, sa 106.9 DXGRFM sa Cotabato City, ang ating Radyo Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio.
1: Sa madaling salita, nationwide and worldwide.
0: Yes.
1: Ang ating broadcast sa ngayon. At siyempre po, hindi po ito magiging posible kung hindi natin kasama ang ating buong team sa special broadcast na ito. Si Reggie Villena, si Jonathan Reyes, si Shekinah Abalon, si Shaira Gabornes, si Lourdes Magtunaw, si Phil Lagtapon, ganun din po sa radio TV side. Kasama po natin si Aileen Valdez, si Angelica Calayag, at si Jabez Mancio, at siyempre ang ating Bukawe Tech People.
0: Maraming salamat din sa ating mga OJT mula sa Bulacan State University. And wag natin kalimutang pasalamatan si Kuya Uge ang nag-a-assist sa atin mula dito sa 38th floor sa ating recording studio mula dito sa main office ng FEBC Philippines. So samahan niyo po kami dito sa ating makabayang panalangin at inaanyayahan din natin sila, Pastor A, na makilahok, diba, sa ating panalanginan. Pwede po kayong magpadala ng inyo pong pag-agree via Facebook Live or sa atin pong YouTube channel.
1: Siya nga po. At kung ano pang inyong pagsang-ayon sa panalangin.
0: Yes. Pwede nyo ring i-type dyan, Lord, dinggin mo ang aming panalangin.
1: Amen.
0: Mm-mm. Yung iba, Pastor A, nananawa na kasi parang wala naman daw nangyayari. Parang palala naman ng palala tayo dito sa Pilipinas at pahirap ng pahirap ang buhay.
1: Well, tatandaan natin, maaaring ang Panginoon ay parang mabagal sa ating paningin. Pero sa totoo lang, iba naman ang timetable ng Panginoon at iba naman ang ating timeline. So, abangan natin kasi hindi naman nahuhuli o napapaaga ang ating Panginoon. Tamang-tama lang ang kanyang kasagutan sa ating panalangin.
0: Kaya huwag tayong manghihinawa, diba, sa pananalangin, pag-i-intercede, to stand in the gap, diba, para sa ating bansang Pilipinas.
1: Kailangan yun. Kasi alam nyo, napaka-vocal natin sa Facebook.
0: Mm-mm.
1: Napaka-vocal natin sa pakipag-usap sa ating mga kaibigan. Maganda po yun. Tama po yun. Pero tandaan po natin, hindi tayo mamimili kung tayo ba'y magsasalita o mananalangin. Pareho natin gagawin yun.
0: Mm-hmm. At yan po, ano, binubukas natin yung ating mga social media account, yung ating Facebook Live, yung ating YouTube channel, para malaman din namin ang inyong pagsang-ayon na tayo po talaga'y nagkakaisa. Diba, walang kulay dito, walang personalidad. Tanging pagtawag lang sa pangalan ni Jesus para sa ating bayan.
1: Gaya na aking sinabi, ano man ang ating paninindigan, ano man ang ating pananaw.
0: Mm-mm.
1: Ano mang panig tayo, tandaan po natin, meron akong kausap ng pastor noong isang araw. Kasi kami talagang magkaiba ng pananaw. We don't see eye to eye. Pero we agreed na pareho naman kami may malasakit sa bayan.
0: Mm-hmm.
1: Pareho naman kaming nag-iisip ng kapakanan ng bayan. So doon kami nagkasundo.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang kinakailangan po natin ngayon.
0: Yan.
1: Hindi kinakailangan na dahil magkaiba tayo ng paninindigan, magkakahiwalay na tayo o hindi tayo magkakaisa.
0: Mm-hmm. Iisang bayan ang pinaglagyan po sa atin ng Diyos.
1: Diba madalas nating sabihin, hindi naman pwedeng sabihin na nasa isang bangka tayo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sasabihin mo, buti na lang dito sa pwesto ko walang butas. Diyan, magkaras kayo.
0: Mm-hmm.
1: Diba alam mo ba yung magkaras?
0: Paano ba
1: maglimas.
0: Yun? Maglimas.
1: Maglimas ng tubig dyan. Basta ako, sa panig ko, walang tubig.
0: Walang tubig.
1: Walang tagas. Pero pag lumubog ang ating bayan, sama-sama po tayong lulubog.
0: Yes. So, iisang bangka po tayo. Pero maraming salamat dahil mayroon tayong Diyos na buhay na malalapitan at lalo po nating alalahanin yung kahalagahan po ng pananalangin at pagpapakumbaba rin po sa harap ng Panginoon bilang isang bayan. Puntahan po natin ngayon ang ating talata. Ito po ay makikita po natin sa Ikalawang Kronika 7:14. Para po sa ating verse of hope ngayong makabayang panalangin dito sa FEBC Radio TV, napaka-familiar na nito.
1: Yeah.
0: Pastor A, Ikalawang Kronika 7:14.
1: Nandiyan lang sa may Ortigas din yan, yung simbahan dyan, nasa babayan.
0: Talaga, nakasulat ito.
1: Yes.
0: Kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain.
1: I think I have to address yung issue na may mga tao na sinasabing hindi to applicable sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos na. Kumbaga, yun na usapan. Hindi po. Tandaan po natin ito, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko sa Old Testament, sa Phoebus College of Bible. The Bible may not have been written to us, but it is written for us.
0: Mm-hmm.
1: It is not written to us kasi hindi naman tayo original readers.
0: Mm-hmm.
1: Pero meron pong kinalaman sa atin. May kahulugan at kabuluhan ito para sa atin. Ang isang dapat nating tinan, kasi sinasabi nila, binanggit dyan, ay yung lupain, ang tinutukoy ng Israel. Pero let's not lose, sabi nga, lose sight of the forest because of the trees.
0: Mm-hmm.
1: Unang-una, tingnan natin ang Diyos na ito ay nalulugod sa mga tao nagpapakumbaba. Ang Diyos na ito ay tumutugon sa ating panalangin. Ang Diyos na ito ay nais na hanapin natin siya, talikuran natin ang ating kasalanan. Kumbaga, yung Diyos ng Israel, ang ating ding Diyos. Kaya, maaaring ito'y originally sinabi para sa Israel, pero katulad nila, they have set an example for us na ang nais ng Diyos, magpakumbaba tayo. Nais ng Diyos, manalangin tayo. Nais ng Diyos, talikuran natin ang ating kasalanan. At nandun po yung ating katiyakan ng Diyos ay sumasagot sa ating dalangin.
0: Mm-hmm.
1: At nawa, yung nga yung ating maranasan, yung kabuluhan nito, yung katuturan nito sa ating buhay, hindi pa rin nawawala ang katotohanan, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na kailangan natin ng Panginoon lalo na sa gitnang ito. Kasi gaya na sinabi yun, hindi na tayo magkandatuto eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo na alam minsan kung sino paniniwalaan mo.
0: Sasabihin nila, Pastor A, bakit ako hihingi ng tawad? Sila naman yung naging corrupt. Wala naman akong kasalanan.
1: Alam mo, meron pong sa Bible, may mapapansin tayo, like for example, si Nehemiah, na i-confess niya ang kasalanan, hindi yung kanyang personal, kundi on behalf of the nation.
0: Yes.
1: Yun yung kailangan natin gawin. Na sa nakikita po natin, kahit papaano, meron din tayong kinalaman dito, yung ating naging pananahimik, yung ating may pagkakataon na nagkasala din tayo sa paglalagay. Mm-hmm. Di ba?
0: Yung pagwawalang paki natin. Di ba?
1: Yung kawalan natin ng paki. Mm-hmm. Yun din pagkakasala din po sa harapan ng Panginoon. Kasi gusto nga ng Panginoon will seek the welfare nung bansa kung saan niya tayo inilagay. Mm-hmm. Kaya it's more of a prayer na we represent the country before God.
0: Mm-hmm.
1: At yun nga maganda, kaysa magturuho tayo.
0: Yes.
1: Diba? Kaysa sabi na, sila naman yun eh. Mm-hmm. Eh, yun din naman ang ginagawa ng kabila eh. Tayo din naman tinuturo eh. Ang kailangan natin, pareho tayong lumapit sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Lato tayo ay, kailangan natin ng Diyos sa gitna ng ito. Hindi sapat na mag-quote lang tayo ng verse. Ang kinakailangan po, ipamuhay natin ito. At kasama doon, ang pananalangin para sa ating bayan.
0: Mm-hmm. Napo, napakaganda. Laging akma. At paalala ang talatang ito mula sa ikalawang kronika 7:14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Yan po ano at gawin natin ito. At hayaan nating kumilos ang kamay ng Panginoon.
1: Amen.
0: Sa puso ng ating mga leaders, sa puso nating mga mamamayan, at sa atin bilang isang buong bansa.
1: At naniniwala tayo ang Diyos kikilos ng higit sa ating inisip, higit sa ating inaasahan.
0: Mm-hmm. Mamaya-maya, Pastor A, meron tayong mga prayer leaders na inanyayahan para sa iba't ibang larangan. Ano? Meron tayong pag-uusap mamaya at pananalangin para sa media, para sa ating mga pinuno ng bansa, para po sa ating mga pamilya at mga kabataan, at dun po sa ating patuloy na niluluhod sa Panginoon na pagpapanibago ng ating bansang Pilipinas.
1: Kinakailangan po sapagkat higit pa po sa anumang pagbabagong panlipunan, pagbabago ng pamunuan, halimbawa, higit pa po doon ang kailangan natin, pagbabago ng puso.
0: Tama, yan. Puso ng bawat isa at yung pinakapuso po ng ating bansa. At mamaya din, meron din tayong mga pananalangin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, Pastor A.
1: Nakakatuwa nga eh, sapagkat nung nakita ko nga yung script, sabi ko, uy, makakilala ko to.
0: Oo.
1: Kasama, pamilya talaga ng FEBC.
0: Yan, so samahan niyo po kami sa loob ng higit na isang oras dito po sa ating makabayang panalangin. Samantala, narito mo ng isang napakaganda. Mula noon hanggang ngayon, Pastor A, laging may kurot ang awiting ito na original Papuri music. So pakinggan po natin at subaybayan, Pinakamamahal Kong Bayan.

sa aking pagiging mamamayan. Nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nang-aaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panilinlang ng mga botante.

0: pinag-aaralang mabuti ang mga isyu bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
6: Pabayang panalangin, hatid ng iyong FEBC Radio TV. At kung kabubukas mo pa lamang ng iyong radio, ng iyong Facebook Live, ito po ay sumasahim papawid mula dito sa Pasig pero umaabot hanggang sa iba't iba nating mga regional stations sa buong Pilipinas and of course worldwide sa pamamagitan ng ating mga online platform. Muli kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
7: At ako po, si Pastor Eric Cortez. Papasok tayo sa pananalangin ng para po sa ating pamunuan sapagkat tandaan po natin yung sinasabi ni John Maxwell na law of the lead. Kung hanggang saan ang leader natin, hanggang saan, hanggang dun tayo. At sa pangapanahon ito na marami tayong kinakaharap na hamon, bilang isang bayan, mahalaga po na magkaroon tayo ng mga leader na may katapatan, malasakit at tunay na pagmamahal sa mamamayan at hindi po pansariling interest lang ang kanilang iniisip. Kaya naman sa bahagi po ito ng ating programa, sama-sama po natin panalangin ang pagkakaroon po ng leader na ayon po sa puso ng Panginoon. Leaders according to God's heart. At para po manalangin na para po sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan, makakasama po natin via Zoom si Pastor Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship at host ito ng Angkla at Talasalita. Magandang umaga, Pastor Ronel.
8: Magandang umaga po sa inyong dalawa, Heidi and Pastor A, at sa ating pong mga mahal na tagapakinig, sa ating pong mga kaagapay.
6: Mm-hmm. Pastor Ronel, bago ka lang manguna sa pananalangin, ano, para sa ating mga pamunuan, para sa isang tapat at mapagmalasakit na pamunuan, ano nga ba yung kind ng leader na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon? Kasi para ngayon, masyado nang nagiging people pleaser, ano, hindi naman lahat. Mm-hmm. Pero minsan may ganong tendency yung ating mga leaders dahil ang iniisip nila yung next round na ng election.
7: Actually, diba? Ang iniisip nila hindi lang yung kasalukuyan nilang nakakatunggali.
6: Opo.
7: Ang iniisip nila yung kanilang makakatunggali.
6: Mm-mm. So, Pastor Ronel, ano ba ang uri ng pamumuno na kalugod-lugod sa harap po ng ating Panginoon?
8: Siguro bago ko banggitin yan, tignan lang natin, lagay lang natin sa konteksto yung mga sitwasyon natin ngayon, no, na may tuturing natin na dumaraan tayo sa isang malalim na krisis, hindi lamang sa politika kundi maging sa aspetong etikal, moral at spiritual. At yan yung gusto kong bigyan din ng diin pagdating sa karakter, kasi aminin natin kasabay ng krisis nito na ating pinagdadaanan ay yung krisis sa etikal at moral na aspeto ng ating lipunan at pamumuno at pamamahala. Mm-hmm. Yung ang mahalaga, yung katapatan, integridad, pagpapahalaga sa katotohanan bilang isang leader, pananagutan, tila unti-unting nawawala sa maraming institusyon at pamamahala ng ating mga leader. Sana wala yung mga pansariling interes na kadalasang inuuna yung kanilang kapakanan kaysa yung kapakanan ng nararami. Kaya maraming tao ang tila nawawalan na ng malinaw na pamantayan ng tama at mali sapagkat nakikita nilang halimbawa mula sa ating mga leader at personalidad ay kabaligtaran ng mabuting asal at wastong pagpapahalaga. At dahil dito, lumalalim ang sugat ng lipunan at lumalawak ang kultura ng kompromiso, panlalamang at kawalang pakialam, pagkagahaman sa pera at pagkaganid sa kapangyarihan. At higit na nakalulungkot ay yung kalagayang espiritual ng bansa na sa kabila ng kilala ang ating bansa bilang isang bansang reliyoso, makikita pa rin natin yung malalim na pagkakahati-hati maging sa larangan ng aspeto ng mga religious groups at maging ng mga Christian leaders kasi bahagi sila ng pamunuan ng ating bansa na sa halip na nagkakaisa sa pananampalataya, pagmamahalan, may mga pagkakataong nangingibabaw ang hidwaan dahil sa magkaibang sinusuportahan politiko, pinapanigang partido, maging ang mga personal na ambisyon. Kaya ang ilang simbahan at religious leaders ay nagiging bahagi rin ng hidwaang politikal dahil dahilan na rin upang lalong malito ang mga maging mga mananampalataya. At dahil dyan, maraming tao ang nawawalan ng gana sa relihiyon o nagiging mapagduda sa tunay na layunin ng ilang grupong espiritual. Kailangan makita natin talaga ang sa karakter ng ating mga leader. Sana ito ang ating dalangin. May pag-asa ang bayan, hindi lamang matatangkuan ang pagbabago ng sistema kundi yung pagbabago ng puso ng ating mga leader, yung talagang naroon yung katapatan, integridad at pagpapanig sa katotohanan at hindi sa mga kasinungalingan na nakikita natin naman talaga na umiiral ngayon sa ating bansa. So,
7: Ronel, hindi natin, bagamat hindi natin tataya ang lahat sa ating leader, mahalaga talaga ang papel nila. Kumbaga, di ba sa loob the lead nga ni John Maxwell Kung saan ng leader, hanggang doon lang tayo.
8: Kailangan yun. Kaya hindi lamang ito usapin ng mga leader, kundi maging ang mga mamamayan din. Kasi ang tunay na pagbabago din ay hindi lang magsisimula lang din sa mga leader, kundi maging sa atin bilang mga mamamayan at lahat ng larangan o sabihin natin na pangkat sa lipunan ay meron din pong mahalaga rin ginagampanan upang maganap at mangyari inaasahan nating mga pagbabago. Hindi lang sa kabuuan ng ating lipunan, kundi magsisimula sa ating mga pinuno at maging sa ating po bilang mga individual na mga mamamayan.
7: Gaano kabigat, di ba, we've been praying maglagay ang Panginoon ng mga mananampalatayang politiko, mga pinuno. Gaano kabigat ngayon ang pananagutan nila? Bukod sa sila'y pinuno, mananampalataya din sila.
8: Sadyang napakabigat. Pero tandaan din natin, minsan sinasabi natin, ito akin lang sa pantahan lang, madalas sinasabi natin, vote wisely. Maging matalino tayo ngayon sa pagpili ng mga leader. Totoo naman yun. Pero siguro may laliman pa natin doon. Minsan kasi parang patuloy na pa rin natin inilalagay yung pagsisisi sa mga mamamayan din sa pagpili ng mga leader. Siguro sa ilang porsyento o degree ay may katotohanan yun. Pero tandaan natin na meron tayong system breakdown at institutional damage. Kahit na anong tapat mo, ito may mga nakakausap ko, tapat naman maganda naman yung kanilang mga pinipili ng mga leader o magiging pinuno, mga kandidato. Pero kung ang sistema, at isa nga sa mga dapat din nating bigyan ng pagtutuon, ng pagbabago, ay sa COMELEC. Tingnan natin, kahit na ilagay mo dyan, mahusay na pinuno, pero kung ang sistema ay bagsak o sira, pwede, kaya nga nagkakaroon ng dayaan . Kaya nga nagkakaroon ng maling resulta na nagkakaroon ng pagkakaroon ng biglaan na biglang naiba ang bilang at bilangan ng mga boto. Yun ang nakakalungkot. Yun yung nakaka-frustrate. Nasabihin natin, siguro sa tagal na ng panahon ng mga nagdaan ng mga butuhan at mga eleksyon, palagay ko natuto na rin naman ng Pilipino eh. Pero tanggat hindi nababago ang sistema, ang institusyon ay hindi nagpa-function ng tama, at narariyan pa rin ang political rigging at paggawa ng pailalim ng mga kaparaanan ng ibang mga politiko, talagang mahirap na makita na sinasabi natin, iluklok natin yung tama. Palagay ko naman, maraming mga Pilipino na ang natuto at tama na sa kanilang pagpili. Pero hanggat sira ang sistema, may hirapan tayo.
7: At ako, parang ang feeling ko tuloy, parang may bahay na palagi ko sinasabi, parang may bahay na isang taon natin hindi nalinis, tapos parang inaasahan na malinis ng isang araw lang.
8: Totoo kasi malalim ang ugat ng ating pangyayari sa ating sistema at sa ating institusyon. Sa tatlong bahagi at sangay ng ating gobyerno, hindi natin makakaila. Ang daming dapat ayusin at linisin.
7: Mm-hmm.
6: Pastor Ronel, hindi naman lahat sila ay nakakasama sa atin. Meron din namang mga mabubuting leaders, and we praise God para sa kanilang buhay. We celebrate yung kanilang talagang busilak na puso ng paglilingkod.
8: Oh.
6: Yung mga ganong klaseng leader, paano natin sila imomotivate na manatiling tapat at talagang public service ang inuuna at hindi magpapatangay sa kalakaran, sa bulok na kalakaran?
8: Totoo yan. Marami pa rin tapat na mamamayan at lingkod bayan at mga mananampalatayang nananalangin at nagsisikap na itaguyod ang katotohanan, ang katarungan, ang kababaang loob at tunay na malasakit sa tao. Kaya yan yung mga dapat nating suportahan, dapat nating bigyan sila ng kalakasan ng kalooban. Sapagkat mahirap, aminin natin, mahirap ang labanan sa pamahalaan. Mm-hmm. Sabi nga nila, pwede kang kainin ng sistema. Kaya kung hindi ka titindig at hindi ka talaga ayon sa katotohanan at yung pundasyon mo ay mahihina pagdating sa pundasyong moral, pundasyong espiritual, pwede ka talagang kainin ng sistema. Kaya itong mga nakikita nating mga nagiging tapat talaga sa kanilang mga tungkulin. At alam naman natin yan, totoo naman, meron at meron. Salamat sa Panginoon Diyos sapagkat ito nga ang patuloy natin dalam. Sana magtindig pa ang Panginoon ng marami pang ganyang mga lingkod bayan natin na pwede talaga nating iangat sila at patuloy na suportahan. Lumagay tayo sa kanilang likuran, irali natin sila at bigyan ng kalakasan ng kalooban at suportahan sila sa kanilang ginagawa na tama at makiayon tayo doon. Ang problema kasi minsan, ito na lang sa isang sa sarili naming karanasan, pag punta mo ng munisipyo, LGU yan, nakakalungkot eh. Ang daming red tape, yung bureaucracy. Mag-aayos ka lang ng mga papeles. Bakit? Ano ang sasabihin nila? Yung SOP, yung mga nararanasan na
7: madulas.
8: Pailalim. Kitang-kita mo eh. Bakit? Ano ang kanilang katwiran. Eh, yung mga nasa taas nga, kumikita. Paano naman kami? Yun eh. Ngayon, kung hindi tayo makikiayon doon, kaya kami, halimbawa, nag-aayos kami ng mga papeles sa munisipyo, magtatayo ka ng negosyo, magsisimula ka ng kabuhayan mo, pahirap talaga. At mararamdaman mo talaga na sila-sila may connivance. Sa isang departamento na ayusin mo lang isang napakasimpleng papeles, dahil magkakonive sila, magkakaiisa ang kanilang puntahin, ang kanilang mga layunin, pahihirapan ka talaga. At ilan dyan sa mga departamentong yan sa munisipyo ang talagang tumatayo at tumitindig sa katotohanan? Maaring bilang mo lang yan. Kaya ang hirap eh. Kaya sa atin din bilang mga mamamayan na kung nakikita natin na may matatapat ka talaga eh
6: naririnig ko Pastor Ronel dapat yung katapatan taas pababa, baba pataas. Diba kasi minsan okay naman eh yung nasa itaas mismo, pero yung nasa baba sila pala yung gumagawa ng mga hocus pocus.
7: Hindi
6: diba?
7: Na burokrasya, bulokrasya. Yung nangyayari. Pero Pastor, diba may sinasabing iwas din tayo sa tinatawag na savior mentality, na para bang isang leader na magbabago ng lahat sa atin.
8: Totoo yan. Kaya nga mahirap ano na diyan minsan nagsisimula yung polarisasyon. Kasi nga parang sabihin natin yung personalidad at yung tayo na nakaasa. Kahit nasabihin mo napakagaling ng leader na yan, napakahusay, maganda ang credential, maganda ang kanyang mga panukala. Kung wala rin naman ang suporta ng mamamayan, mahihirap din yun at bumulang siya kanya iasa ang lahat. Sa tingin ko sa huli ang tunay na solusyon sa kasalukuyang krisis ng bansa ay hindi lamang political kundi moral at spiritual. Kinakailangan talaga ang pagbabalik sa loob sa ating Diyos, sa katotohanan at sa mga pampahalagang nakabatay sa pag-ibig, integridad at pananagutan. Kung ang mga mamamayan, mga leader at mga simbahan ay magkakaisa sa paghahangad ng kabutihan at katotohanan, may pag-asa pang muling makabangon ang Pilipinas mula sa confusion and delusion. Ganyan ko siguro inilalarawan ngayon ang sitwasyon natin ngayon. Confusion and delusion. Totoo yan eh, maraming ang dami nating naririnig na mga iba't ibang naratibo, diskusyon, opinion. Litong-lito na ang mamamayan. Kaya nga, saan dito ang katotohanan? Sino talaga ang tamang tao o yung sinasabi nga natin, savior mentality kung meron man? Sino yung mag-aahon sa amin dito? Kailangan talaga nating maging maingat kasi ang daming pwedeng personalidad. Ang daming pwedeng pumapel na mga leader at magkaroon ng sasabihin nila na ako ang mag-aahon, ako ang magliligtas sa sitwasyon ng bansang ito. Maging maingat din tayo doon kasi may kanya-kanya nga eh na opinion, paniniwala at lalong ngayon gumugulo, mas lalong ngayon nalilito ang mga tao.
6: Okay. Sa ganyang diwa, Pastor Ronel, aanyayahan ko lang yung ating mga kaagapay. Mag-i-start na po tayo na manalangin ano, at tayo po ay papangunahan po ni Pastor Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship at isa rin po sa mga broadcasters natin dito sa FEBC Radio TV sa mga programang Angkla at Talasalita. So para po tayo pangunahan sa panalangin para sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan, magkaisa po tayong dumulog sa Panginoon. Pastor Ronel, meron lang tayong short na stinger and then after that, you can lead us na po sa pananalangin para po sa ating pamunuan.
9: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayan panalangin.
8: Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, aming Ama na makapangyarihan at mapagmahal, lumalapit po kami sa inyo ng may kababaang loob, pagsisisi at pag-asa. Nakikita po ninyo ang kasalukuyang kalagayan ng aming bansa.
7: Opo.
8: Ang kaguluhan sa politika, ang pagkalito ng isip at damdamin ng maraming mamamayan, ang pagkadismaya ng mga taong nawawalan na ng tiwala sa mga namumuno at maging sa kapwa naming Pilipino, Panginoon, marami ang sugatan, pagod, nalilito, at tila nawawalan nga ng pag-asa para sa kinabukasan ng aming bayan. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo ang aming bansa. Patawarin po ang aming mga pinuno sa aming mga pagkukulang, kasalanan, at paglayo sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong mas pinili namin ang pansariling interes kaysa kabutihang panlahat. Patawarin mo ang aming mga leader at mamamayan na sa katiwalian, kasinungalingan, kasakiman, pandaraya at kawalan ng pananagutan. Linisin mo po ang aming bayan mula sa korupsyon at sa lahat ng uri ng kasamaan na sumisira sa dangal, katarungan at kinabukasan ng aming bansa. O aming Diyos, nasasaktan din po kami sa pagkakahati-hati, maging ng mga religious Christian leaders, churches at maging mga individual na Kristiyano na nasa halip na maging larawan ng pag-ibig, pagkakaisa at biyaya, madalas ay nangingibabaw ang hidwaan, ang pride, kompetisyon at pagkakawatak-watak. Panginoon, maawa po kayo sa amin at sa iyong iglesia. Turuan mo po kaming magpakumbaba, magmahalan, magpatawaran at magkaisa kay Kristo na maibalik ang tunay na puso ng paglilingkod at pananampalataya, hindi para sa sariling pangalan kundi para sa iyong kalwalhatian lamang. O Banal na Espiritu, hipuin mo po ang puso ng bawat Pilipino. Palitan mo ang confusion ng kaliwanagan, ang disillusion ng panibagong pag-asa, ang galit ng pag-ibig at ang kawalan ng malasakit ng tunay na pagkalinga sa kapwa. Baguhin mo ang aming mga puso. Turuan mo kaming mamuhay ng may integridad, katapatan, disiplina at takot sa Diyos. Na magsimula ang tunay na pagbabago. Hindi lamang Panginoon sa gobyerno, kundi sa bawat tahanan, sa simbahan, komunidad at individual. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga leader, mula sa pinakamataas na pinuno hanggang sa pinakamaliit na lingkod bayan. Bigyan niyo po sila ng tunay na integridad, katapatan at pusong may takot sa Diyos. Usigin po ninyo ang kanilang budhi at bagabagin po ninyo ang kanilang konsensya. Ihango po ninyo sila sa tukso at pagkahumaling sa kapangyarihan, pagkalunod sa kasakiman, pagkagahaman sa pera at kayamanan at sa pagkagupo sa korupsyon. Magtindig po kayo ng mga leader na tunay na magmamahal, may tunay na malasakit at maglilingkod sa bayan ng may tunay na integridad at malasakit. Aming Panginoon, mahabag po kayo sa Pilipinas. Huwag mong hayaang tuluyang mawala ng pag-asa ang aming bayan. Ibuhos po ninyo ang inyong awa, biyaya at kapayapaan sa aming lupain. Pagpalain mo ang aming ekonomiya at naway maranasan ng aming bansa ang tunay na pagbabago, kaayusan at kasaganaan na nagmumula sa inyo. Nananampalataya po kami, Panginoon, na wala pong imposible sa inyong kapangyarihan. Kaya po ninyong buhayin muli ang pag-asa ng aming bayan. Paghilumin po ang aming mga sugat at pag-isahin ang aming bansa. Naway ang Pilipinas ay maging bansang may takot sa Diyos, nagkakaisa sa pag-ibig, namumuhay sa katotohanan at lumalakad sa katuwiran. Sa inyo po namin ibinibigay at inilalagak ang aming bansa, ang aming kinabukasan at ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
7: Amen. Maraming salamat, Pastor Ronel. May nag-comment dito, si Lisa Pasis. Ang sabi niya, tama po kayo, Pastor Ronel, kasi sa barangay pa lang, talamak ang katiwalian. Ang sistema po ang dapat mabago at kung magkakaisa ang bawat mamamayang Pilipino mula sa pinakamataas patungo sa pinakamababa.
6: Mm-hmm. Kaya kaagapay, ano, importante na palagi idulog natin yung katapatan talaga para sa ating mga pinuno ng bayan, pati na rin sa mga bahagi ng ating bureaucracia. Diba? Yung mga nakakaharap natin.
7: Hindi bulokrasya.
6: Hindi po. Diba? Yung mga nakakaharap na mga ordinaryong Juan de la Cruz, diba, na nawa ay talagang maging tapat din sila at mapaalalahanan na bahagi talaga sila ng serbisyo publiko.
7: Talino nga, maganda rin yung isang programa natin, may tama ang mali, mabati ang mabuti.
6: Mm-mm.
7: Kapag naman ho nakita natin may ginawang tama ang ating pamunuan at ang mga leader natin, kahit barangay chairman, pasalamatan natin, purihin natin para ma-encourage.
6: Mm-mm.
7: Kasi what is noticed is repeated.
6: Amen. So, maraming salamat, Pastor Ronel Rubrica.
8: Salamat.
6: Mensahe at pangunguna sa panalangin para sa tapat at mapagmalasakit na pamunuan.
7: Yan, napakahalaga talaga yung prayer na to, kasi sabi nga, yung leader natin ang magtatakda ng pinaka-kisame natin. Kung saan lang sila, agad doon lang tayo.
6: At habang nasa diwa pa rin po tayo ng pananalangin, ay dakuan naman natin ang ating himpilan dyan sa Davao City. Sa DXFE Davao, sa 1197 DXFE Davao, via Zoom, kasama natin ngayon ang ating kamanggagawa dito sa FEBC Philippines, si Pastor Gestoni Mantalaba. Magandang araw sa iyo mula dito sa Metro Manila, Pastor Ton.
10: Magandang umaga po, Miss Sadie, Pastor Erich, kumusta kayo dyan?
7: Mm-hmm. Okay naman, kayo po ang kukumustahin namin kasi may mga kaibigan ako dyan sa Davao na sa lakas daw ng ulan, binabaha kayo.
10: Nung nakarang araw, medyo mabaha at salamat naman sa Panginoon, ngayon okay na.
6: Praise God. Salamat sa protection. At Pastor Ton, hihilingan po namin kayo na idulog po ang ating bansa, lalong-lalo na po ang ating pamunuan sa mga sandaling ito. At pangungunahan po tayo ni Pastor Gestoni Mantalaba mula po sa 1197 DXFE Davao para po sa patuloy na pag-i-intercede sa atin pong lupang hinirang.
9: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa makabayang panalangin.
10: Langitnong amahan, among buhi og matuod nga Dios, nagadaig og nagapasalamat kami kanimo karong adlawa tungod sa imong pagkamaayo og pagkamatinud-anon sa among nasud og sa matag Pilipino. Amen. Bisan sa among mga kakulangon, kalapasan og pagkabahin-bahin isip katawhan, wala kagayod gibiya or wala kagayod mibiya kanamo. Ang imong grasya padayon nga nagalirong sa among kinabuhi matag adlaw. Ginoo karon amo ang gidala kanimo among nasod nga Pilipinas, ikaw ang hari, ibabaw sa tanang hari o Ginoo, ibabaw sa tanang nagagahom. Walay gobyerno, walay leader o walay tao nga mas labaw sa imong kagahom o kabubuton. Busa, nagahangyo kami nga ikaw maghari sa among nasod, pinaagi sa kamatuuran, hustisya o kalinaw. Amahan, among giampo ang among mga lideres, presidente, vice-presidente, among senado, among kongreso, among judikatura, militar, kapulisan o tanang sanga sa gobyerno, Ginoo. Hatagi sila og kaalam nga gikan sa taas, gikan kanimo, dili kaalam nga puno sa garbo o kaugalingong interes, kundili kaalam nga matarong, malinawon o gadunay kahadlok kanimo. Hinaot nga ang ilang mga desisyon o balaod magdala o kaayuhan sa katawhan o dili magamit alang sa korupsyon o pagpang-abuso. Ginoo, daghan kaayo ang nasakitan tungod sa korupsyon, pagpanglimbong o pagkadili matinud-anon. Daghang pamilya ang naglisod tungod sa kawad-on. Samtang adunay mga tao nga nagpapangwarta, pinaagi sa daotang pamaagi. Nagampo kami nga imong usbon ang mga kasing-kasing sa mga lideres o mga opisyal sa among gobyerno. Hinaot nga mahunong ang korupsyon o ang kultura sa pagpangawat sa pundo sa katawhan. Tuloy kami isip nasod sa pagkinabuhi nga adunay integridad, pagka matinud-anon o kahadlok kanimo. Nagampuusab kami alang sa among ekonomiya. Panalangini ang mga trabahante, mag-uuma, mangingisda, among mga negosyante o mga magtutudlo, health workers o tanang naningkamot nga makapanginabuhi, Lord. Hinaot nga mutubo ang among ekonomiya, dili pinaagi sa pagpahimulos, apan pinaagi sa kakugi, hustisya o matinug-anong pagdumala. Hatagi og trabaho ang walay trabaho o paglaom ang mga kabatanunan nga nabalaka sa ilang kaugmaon. Amahan, sa panahon karon nga daghan panag-away o pagbahin-bahin tungod sa politika, social media o lain pang opinyon, nagtawag kami kanimo alang sa panaghiusa sa among katawhan. Dili man kami tanan na magkapare-pareho o gahuna-huna o baruganan, apan tudlui kami unsaon pagrespeto o paghigugmaay isip isig kataw. Hinaot nga ang kamatuuran o gugma mahimong mas kusgan kaysa sa kasuko, garbo o kadumot. Nagampusab kami alang sa among kultura o mga bili isip mga Pilipino. Hinaot nga magpadayon ang Kristohanon nga prinsipyo sa among nasod, ang respeto sa kinabuhi, pagpanalipod sa kaminyoon o pamilya, pagrespeto sa ginikanan o pag-ilah na ikaw lamang ang matuod nga Dios sa kalibutan nga puno sa kalibog o pagtalikod sa kamatuoran. Tabangi kami nga magpabiling ligon sa imong pulong. Ginoo among iampo ang matag pamilya sa Pilipinas. Pinalabi ang mga bana o asawa, ginikanan o kabataan. Liguna ang matag pamilya batok sa pagbungkag, bisyo, kapintasan, mga imoralidad. Hinaot nga ang among mga panimalay mahimong lugar sa gugma, pagampo, pagpasaylo o pagsimba kanimo. Ugamahan among giampo among iglesia, ang imong simbahan Ginoo sa tibuok Pilipinas. Salamat sa pastor, mga missionaries, karong adlawa, nga padayon Lord, nag-labor sa pagmantala sa maayong balita. Liguna Ginoo ang imuhang mga katauhan. Ayaw tuguti nga ang simbahan madala lamang sa politika, popularidad o kahadlok sa tao, kundi hinaot nga magpabilin kani nga kahayag o asin sa kalibutan. Ginoo, painumdumi kami sa mandato sa iglesia nga ang paghimo o disipulo, pagwali sa maayong balita, pagtulo sa imong pulong o paghigugma sa imong silingan, sa among silingan. Hinaot nga ang matag Kristohanon mahimong saksi ni Kristo sa ilang panimalay, trabahuan, eskwelahan o komunidad. Gamita ang imong iglesia aron magdala o paglaom, paghinulsol o tinuod nga kausaban sa among nasod. Nagambo kami alang sa pag-uswag sa Ebanghelyo sa matag syudad, barangay, bukid o isla sa Pilipinas. Sinaot nga daghan pa ang makaila kanimo, isip Ginoo o manluluwas kaysa katapusan, dili gobyerno sa lapi o kusog sa tao ang among bugtong paglaom, kundili si Kristo lamang. Musa Ginoo, tabangi kami nga ang gugma maoy mudaog, gugma lang ka kanimo alang sa inyong, sa imong iglesia, alang sa kamatuoran o alang sa isig katao. Hinaot nga ang among nasod, mahimong nasod nga nagapasidungog kanimo. Ginoo, salamat niini nga mga higayon nga kami magkahiusa sa pagdangop kanimo. Kining tanan among giampo sa gamhan ng ngalan Hesukristo, among Hari og Dios. Amen. Og amen.
7: Amen. Amen. Ako, salamat Pastor Ton, at na kayo nanalangin din ng inyong heart language.
6: Mm-hmm. No? Iba yung dating.
7: Damantama mo yung...
6: Pagamat hindi nauunawaan, pero nandun yung rubdob talaga ng pagdulog sa Panginoon.
7: Agree ako sa kanyang prayer. Tabang Ginoo. Tulong Panginoon. Yan ang ating salamat. Kailangan pagtulungan, pagkaisang ipanalangin.
6: Salamat sa ating nakasama mula sa 1197 DXFE Davao, si Pastor Gestoni Mantalaba.
7: Ayan. Salamat po, Pastor Ton.
6: At
10: God bless din po sa inyo.
6: Ingat kayo dyan sa Davao City, and God bless din sa ating ministeryo dyan. Sa pangunguna ng ating station manager, si Ate Magnolia Iraswegi. Mag-break muna tayo, Pastor A. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay, taga-pakinig natin na nagme-message at nakikiisa talaga sa ating makabayang panalangin. Pwede po kayong mag-agree, pwede po kayong magpadala din ng inyong mga dagdag na prayers, ano, para po sa ating lupang hinirang. Gamitin nyo lang po yung ating Facebook Live, yung ating din pong YouTube channel. So ilang mga paalala po muna at magbabalik ang makabayang panalangin dito sa FEBC Radio TV.
5: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
11: 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!